0: ay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
1: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan. Sa Sports Radio, kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod. Lunes hanggang Linggo, sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date.
2: Okay, mga kaibigan, magandang umaga po sa inyo lahat. It's a Wednesday and today is September 23, 2026. Headline Sports po at patuloy po ang pagsubaybay, pagbibigay po namin sa inyo ng mga resulta kung Asian Games sa Japan ang pag-uusapan. Kaya po hanggang alas 10 ng umaga tayo and katuwang natin siyempre pa ang ating pong reporter mula and directamente mula sa Japan, si Miss Judith Caringal ang mismong host nito po programang Headline Sports. Kaya abangan po ninyo. And well, fourth day, ika-apat na araw po officially, although nag-start yung mga games or ball games o iba pang aksyon prior the opening last Saturday. Ano po? Pero officially, ito yung nag-start po nung Sunday. Kaya Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, day 4 of the Asian Games in IG Nagoya, Japan. Tayo po ay magbibigay pa rin sa inyo ng mga interviews. Abangan ninyo yan. And the very congratulations din dahil nakapasok na tayo, no, sa column ng silver medal. Kaya unti-unti na yan. Sinimulan po yan ni Jean-Claude Saclag kahapon na nagwagi ng silver medal. Abangan ninyo, meron tayong panayam. And then of course, ang naging highlight din kahapon ay ang pagkopo ng bronze medal ng Pilipinas sa Team Kata. Ito po ay sa karate. And this is another historic feat para sa mga Pilipinong karatekas natin dahil hindi po nangyayari. Siguro sabi nila bronze medal. Well, we're talking about Asian Games, no? Sa Asia, sa buong rehiyon ng Asia ang pinag-uusapan. Kaya po dito, any color of the medal ay talagang we should value and we should honor our athletes na talagang nandyan. Kaya alam nyo, every interview sa mga atletang nananalo o every interview sa mga atletang natatalo, we can feel yung agony of defeat, lalo si Saclag. May abangan ninyo yung mga hindi nakatunghay sa panayam kay Saclag, kay Jean-Claude Saclag, talagang hinayang na hinayang siya, no? Although second silver medal na ni Jean-Claude Saclag yun. Noong una, nag-silver medal siya 2014 sa Asian Games, pero ibang sport, no? Siya lang kaya yung unang Pilipino na nakamedalya sa Asian Games na magkaibang sport, no? Sa wushu yung una, tapos ngayon 2026 nanalo ulit siya ng silver medal. Noong una po natalo siya sa China. Eh alam niyo naman ang wushu sport ng China 'yan. And then ngayon ay natalo naman siya sa kamay ng isang Tajikistan. Pero ako ay always see it as something na kasi ano eh, debuting sport lang po ang MMA sa Asian Games. First time ito. Kaya kumbaga, nanalo na tayo ng medalya. Inaasahan na po natin na in the next Asian Games, marami nang sasali at mas malalakas na po ang competition, no? Aasahan na natin ang dagsa ng mga competitors dito po sa MMA. Kaya magandang nasimulan na rin natin on a good note, ika nga ano po, meron tayong silver at meron tayong bronze medal sa MMA. Okay? So, bukod dyan, no, Asian Games update pa rin tayo, ay sa karate, as I said, ito pong sina Rebecca Cyril Torres, Samantha Emmanuel Bigillas, and Isabel Arrogante ay nag talaga ng bronze medal at tinalo po nila ang ating kapitbahay na Thailand 4-1 to get the bronze medal. Tapos sa men's committee naman, no, si Alwin Batikan miss out on the bronze medal after losing to Kazakhstan, no, 1-10. Tapos sa swimming, aba eh, naku, ninervyos ako sa race ni ano, Kayla Sanchez kagabi, no? Talagang muntik na, no? Doon sa podium ng women's 100 meter freestyle final at tumapos po siyang pang-apat, no? Pang-apat time niya po dito sa 100 meter freestyle final ay 53.65. And then si Heather White tumapos na pang-sampu, no, sa women's 100 meter freestyle final, ang kanyang naging clocking ay 56.01 seconds. And other participation, si Gian Santos placed 10th sa men's 400 meter individual medley final with a time of 4 minutes 25.90 seconds. Si Shandy Chua tumapos naman na pang-8 sa women's 200 meter backstroke final with a time of 2 minutes and 14 0.20 seconds. Yan po yung ilang highlights kahapon. Medyo may heartbreak din tayo kahapon sa larangan po ng boxing, no? Ang ating pong flag bearer na si Ira Villegas ay maaga na yumukod o maagang na eliminate, no, dito sa Asian Games, and she suffered an early exit after a unanimous decision loss to India's Sakshi sa women's 51 kilogram division. I saw the fight. Talagang napakaraming connected punches ng kanyang kalaban. Hindi siya makapasok, no? Hirap na hirap dahil ang galing sa depensa. Nakakasungkit ng paunti-unting suntok itong Indian dito kay Ira Villegas. But again, marami pa naman po tayo mga boxers na panonoorin dito sa Asian Games, and today we will be having Ogaire, no? Si Ogaire ang lalaban po for today. But we will be giving you those updates or those details kung ano pa yung aasahan natin ngayong day 4 ng Asian Games. And bago ang lahat, syempre, sino bang pinakamagandang magbibigay sa atin ng mga ulat, kaganapan, resulta, sidelights ng Asian Games sa day 4 kundi ang atin pong kasamahan na kasalukuyan din nagkakaroon ng mga challenges sa Japan, no? Hindi lang ang challenges nito, hindi lang yung transportation. Marami, pero alam niyo, ang sports radio po, sabi ko nga, just best effort, no? Tayong lahat dito, master control, production side, best effort. Kasi ang desire po namin ay mapaglingkuran kayo at maibigay yung mga pinakahuling balita. So agad-agad, it's 8:09 in the morning, ay babaling muna tayo, no, dito bago tayo pupunta sa ilang mga interviews at ilang mga updates. Balingan muna natin si Miss Judith Caringal mula po dyan sa kanyang ulat sa Japan.
3: Team Pilipinas, lalaban para sa bayan. The 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan.
4: Good morning. This is the 20th edition of the Asian Games. Judith Caringal po sa ngalan ng ating Philippine Olympic Committee at ganun din ang ating Philippine Sports Commission. It's another day of full blast action dito sa 20th edition of the Games. 14 Philippines, we have a number of our bets again, but let's take a look at the medal standings first. After 3 days, nauhuna pa rin po ang China with 32 gold medals, 13 silver and 8 bronze medals. Japan, both Japan, in second at 11 gold medals, 16 and 19 silver and bronze. Then we have Korea in number 3 at 6, 4, 17 gold, silver and bronze tally. Followed by Kazakhstan, 1, 2, 3 in number 4 at 6, 1, 5. Thailand, our neighboring, our neighbor in Southeast Asia, stands in 5th. At 4 gold medals, 1 silver, and 1 bronze. Ang mga medalya ng Thailand ay sa Tekball at sa MMA. While the Philippines, our team Philippines, is occupying 21st spot with a silver and 3 bronze medals. Of course, ang ating silver courtesy of Jean-Claude Saclag in the MMA. The other day, siya po yung nanalo ng silver at yung ating mga bronze medals sa pamamagitan kaunahan ng ating soft tennis Philippine women's team. And then we have also Carlos Alvarez in MMA. And then kahapon din yung ating mga karateka in women's kata event. So 1 silver and 3 bronze medals. Let's take a look yung mga Southeast Asian countries in the ongoing Asian Games. So we have Singapore in number 11 with 1 gold, MMA, yung kanilang gold medal, and then 3 silver and 1 bronze. Ang Indonesia, meron na rin magandang standings. We have, meron silang 1 silver and 7 bronze medals. Tapos yung Vietnam, maganda Vietnam with a gold, no silver, and 3 bronze medals. Nasa 16th yung Japan, yung Vietnam, I mean. And then katablan niya ang Malaysia with 1 gold, no silver, and 3 bronze medals also. 20th yung Indonesia. Okay, 11th yung Singapore. So ganyan po yung pagkakahambing natin sa medal haul of Southeast Asian countries in this ongoing Asian Games in Japan. So sige, balikan natin ang mga resulta kahapon. Just a quick review ng mga sinubaybayan natin dito mismo sa Japan at ng ating mga buong team na sports radio. So just like what we said in MMA, men's traditional 65 kilograms, Jean-Claude Seclag settled for the silver, okay, the country's first silver medal, matapos na matalo sa taga-Tajikistan na si Otabek Rajabov, 0-3. Ito yung sinasabi natin na professional fighter in MMA at talagang mahusay sa jiu-jitsu, kaya naman hindi nakahuma si Saklag at aminado si Saklag. Now, in karate, early morning yesterday, the women's team kata Rebecca Cyril Torres, Samantha Vigilias, Isabel Arrogante delivered a bronze medal, a historic one, because that was our very first kata team medal in the Asian Games. Then we have in the men's kumite later that yesterday afternoon in the 75 kilograms, Alwin Batikan fought sabihin natin hard and gallantly but missed out on the bronze medal, losing to Kazakhstan 110 doon sa nasabing bronze medal match. Before that, natalo din tayo sa isang Iranian. Ang hirap ng draw niya, okay, but the first two fights, panalo, very convincing wins. That's why very disappointed si Batikan. Sabi niya, naghanda siya para sa gold medals. At sa tingin naman niya, handa siya. And he delivered his best, pero yun na nga, masakit tanggapin yung mga pagkatalo. Meron siyang mga crucial na sabihin natin error doon sa kanyang laro, and as for spectator like us, ang tingin natin napagod na kasi sunod-sunod para bang pak. Ganun yung kanyang schedule, ganyan po kasi sa ano sa kumite or even sa kata competition of the of any games, di ba? Sunod-sunod yan, walang humpay. Kaya konting pahinga lang and then you'll be going back to the mat and fight, may it be in kata or in kumite. Now, in swimming, ito yung pinakahuli last night, Kayla Sanchez. Again, kamuntik na mag-podium pero kapos pa rin ang kanyang performance sa women's 100 meter freestyle. Siya po ay nagpang-apat, okay, 53.65 seconds. Very disappointed. Kumbaga, masakit sa loob ni Kayla Sanchez. Well, in fact, hindi na siya nakipag-usap sa media. Only the coach who explained what happened. May expectation si Kayla na makukuha na niya yung podium. But hindi nga po nangyari. But there are a number of events pa for Kayla in the coming days. Now, we have other sports na mga naging ganap kahapon from swimming. Okay, we still have more in swimming. Heather White finished 10th in women's 100-meter freestyle final. Gian Santos was 10th in the men's 400-meter individual medley. Then Shandy Chua was 8th in the women's 200-meter backstroke. Now, in baseball naman sa ballgame, Philippine men's baseball team, Hataw Pilipinas, natin sila tinatawag, natalo sa China. But it was just 8-15. Okay. Kumbaga, we held our ground against China in the early part, yun na lang, doon na lang sa may bandang huli. And official of baseball is happy. And now today, facing defending champion, world champion, Japan, sabi nila definitely hoping for a miracle. But in this Asian Games, ang tanging goal na lang nila ngayon, not to be in the podium based on the results, but of course to finish fifth. Now, in 3x3 basketball, patuloy ang impressive performance ng ating Dilas Pilipinas. The women, okay, nanalo sila sa Mongolia. Ang Mongolia magaling sa 3x3 world rank yan, 17-12 and Macau 21-4. So, kapareho ng Dilas Pilipinas men 3x3, sila din ay 2-0. Now, in basketball, the indoor basketball, the 5x5, Dilas Pilipinas women naman ay natalo sa host Japan, napakahusay ng Japan. Alam natin na paborito talaga dyan ng Japan, 67-89 sa pagtatapos ng Group B preliminaries, and uusad na siyempre doon sa knockout round sa quarterfinals. Now, in boxing, ito, masakit na pagkatalo para sa Pilipinas, at alam ko na pinapag-usapan yan ang paglikod ni Ira Villegas, our Olympic bronze medalist dito sa pamagitan pa ng unanimous decision sa taga-India na si Saxi, which is like what we were talking yesterday morning. Saxi is a Commonwealth Games gold medalist, and she's now one of the top boxer of India in this particular division, the 51 kilogram division. Tinalo niya yung mga datihang world champion ng India. Now, in fencing, okay, kahapon four fencers, men's individual FA, Samuel Tranquilan, hindi nakapasok dun sa cut, finishing fifth in pool one. Then sa individual foil pa rin, Nathaniel Perez, okay, and failed to advance to round of 16. Natalo ka agad siya sa taga-China na si Sauran Seng, 6-15. Meaning from the pool, umabante siya sa direct elimination. Now, in women's, individual FA, Alexandra or Alexa Larrazabal placed 6th in the pool. Hindi rin siya nakapasok na sa knockout stage or direct elimination. And then in the individual FA pa, for women, Juliana Gomez, okay, kamuntik na maka-quarterfinals at magpatuloy yung kanyang kampanya. But natalo siya sa taga-Singapore, si Eli Mehu Ko, via black ruling, passivity, okay? Hindi, walang aksyon doon sa fist. Tapos lamang yung Singapore sa nasabing laban. Kaya the match or the bout was stopped and declared the Singaporean as winner. Now, in football, okay, the Philippine men's under-23 national football team ended its campaign with a 2-1 victory over Kuwait. Finally, nanalo itong ating men's team dito sa Asian Games, bagamat yun po ay classification stage of the competition, at uuwi with a proud win in the games. Now, in artistic gymnastics, okay, yung ating team all around, okay, ay umabante sa finals. Actually, ito ay nung isang araw pa. Oh, ano yung mga sinunod? Yung ating women. Okay, this is in women. I'm sorry, okay. The team all around, the Philippines placed 7th overall. Okay, with 144.563 points para makaabante. Today's final, both men team all around and women team all around. At sa individual all around final, nako, kapos sina Levi Ruvivar, nag-10th, Hailey Garcia, 12th, Kylie Ann Kiame, 16th. Sa individual, all around yun na natapos na. So, wala tayo sa podium. But, doon pa sa mga ibang, sa individual apparatus, floor exercise, ganun din sa balance beam, uneven bars and vault, walang nakapasok dito. Kina Ruvivar, Garcia, Kevame, Supnet, and the rest. Now, in sepak takraw, okay, punta natin ang mga sport na hindi rin masyadong kagad natin nabigyan ng attention the past dates. The Philippine men's team, Rigu, secured a win in Group B, defeating host Japan 2-1. Okay, India, mga kalaban natin ngayon, kapag nanalo tayo sa India, tayo ay papasok sa medal round na. Okay, according to sepak takraw president na si Karen Tanchanko Caballero. Now, in shooting, patuloy yung mga qualification. Si Enriquez, 32nd after day 2 of the men's kit. Today, another phase of the competition. Paul Brian Rosario, hindi na siya dumating pa dito sa Asian Games. Did not start siya, DNS siya. Even in succeeding events, kung meron pa siya, ay hindi siya kasali. Hindi lang siguro naalis dun sa listahan ng entry list, dahil lang sa last minute, nagkaroon ng injury si Brian Del Rosario. Okay, Brian Rosario, I mean. He is an Olympian, ha? London Olympian. Nag-bike after training or ano, mahilig mag-bike. Okay, mag-cycling si Brian na aksidente. So, may injury siya, hindi siya pwedeng maglaro. That's according to Secretary General of PNSA na si Irene Garcia. Now, in soft tennis, okay, may isa pa tayong abangan because Sherwin Nugget advanced to the men's singles quarterfinals after a 4-3 nakuha victory over Indonesia's Palevi. Samantalang si Joseph Arcilla, di na nakaabante pa sa quarterfinals, natalo sa taga South Korea, 1-4, Prestisa Nosa, also bowed out. Talo naman sa taga Japan na si Miyamae, 1-4, sa women's singles yan. At si Princess Katindi, ganun din, bigo na makausad pa matapos na yumukod sa taga North Korea, 1-4. Now, in volleyball, yes, volleyball, alas Pilipinas women, okay, finished in 9th, officially na ito, tapos na rin yung kampanya sa women's classification dahil muli tayong nanalo sa koponan ng Hong Kong 3-0. The other day, nanalo tayo sa Qatar. And then in Ushu, late night results din ito. Men 60 kilograms, Gideon Padua failed to advance to the semifinals after losing to Chinese Tang, okay, by a point difference. Sa men 65 naman, Sander Alipio lost to Vietnam's Kakien Nguyen, 0-2, at ganun din po, wala, hindi pasok sa medal round of the Ushu competition. Only one Kowloon event for Philippine Ushu naka-schedule today at mukhang uuwi na walang medalya itong ating Philippine Ushu team in this edition of the Asian Games. Sa ating pong pagbalik, we'll be having the complete results of today's participation for Team Philippines dito pa rin sa ginaganap na Asian Games sa pamagitan po ng Philippine Sports Commission at syempre Philippine Olympic Committee Media Pool. Ito pa rin po si Judy Keringal para sa Sports Radio mula dito sa Asian Games.
3: Subaybayan ang laban ng Team Pilipinas sa 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan. The 20th Asian Games dito sa Sports Radio 918.
2: Alright, 8:23 in the morning. So yan po ang pag-review no, ni Judith na mga pangyayari po sa sports o sa Asian Games kahapon. And isa sa talaga masasabi nating tinutukan, inabangan, no, ay ito pong laban nga ng ating kababayang si Jean-Claude Saclag. Kasi dahil sa experience niya, dahil sa passion and drive niya to really give honor to the country, alam nyo, di ba, naglingkod sa bayan as Ushu player, di ba? At the same time, nanalo ng silver medal doon sa Asian Games noong 2014. Tapos hindi lang yan, Southeast Asian Games, ilang beses din nanalo ng gold medal. And then as kickboxing, naglingkod din sa national team natin. Tapos MMA, eto na. No? Grabe yung naging journey ng mamang ito, no? Si Jean-Claude Saclag. Ngayon po, ay pakinggan natin, no, yung kanyang naging panayam immediately after yung kanyang pagkatalo po to settle for the silver medal, the Philippines or the country's first silver in this edition ng Asian Games. Narito po si Jean-Claude Saclag.
5: Lord, coming in from itong masakit, no, masakit yung nangyari, pero yung silver, napakalaking achievement dun para sa Asian Games. After coming from that fight, can you tell us ano yung laman ng puso at isip mo ngayon? Anong nararamdaman mo?
6: Sasayangan talaga ako. Gusto ko talagang naisip ko kaya ko mag-gold talaga. Nag-expect ko na kaya ko mag-gold. Kaso, sad ako. Hindi dahil sa natalo ako, pero yung performance ko parang ako kulangan ako. Kala ko nag-improve na ako sa Grand Game, Crown Games, pero grabe, ang higpit niya sa baba. Ang sasabi, gusto ko mang tumayo para umaban, pero hindi niya talaga ako pinapatayo. At saka sabi niya nga, nung nag-shake hand kami, palakas daw talaga yung suntok, kaya hindi niya na ako pinakawala. Sinabi niya rin yung nag-shake hand kami.
7: John, pangalawa mo itong center sa Asian Games. Dati, wushu ka pa noon. Ngayon, ibang sport naman. Gano'ng kahirap yun na magkaibang sport pero pareho kang nakakuha ng medal?
6: Yun nga, sabi ko nga ito na yung chance ko mag-gold kasi nung 2014, natalo din ako sa finals ng China, sa wushu naman yun. At ito, nagpunta muna ako sa kickboxing, naglaro ako sa SKP sa kickboxing, tsaka ito yung latest na MMA. Hindi naman ako nahirapan sa pag-transition kasi yun naman yung background ng team namin sa Baguio talaga, sa Team Lakay, yung MMA. Pero kulang talaga, kulang pa yung pag-transition ka ng MMA kasi sa sanda kasi is sa standing po talaga siya. Ito sa kickboxing, doon kami masakat, malakas sa striking. So, maasa ako sa knockout, mga ganun, sa dominance, sa striking. Kaso, nag-train naman ako ng jiu-jitsu, pero akala ko talaga, kaya ko na, pero doon ako na-disappoint sa sarili ko na malayo pa ako sa grounds. Kaya, itong sakit ng ito, pagbalik ko sa Pilipinas, gamitin ko para mag-improve. Kusayan ko pa sa ground. I think kung nakuha ko na yung ground, hindi na siya palag sa akin. Pag nalakas na ako sa ground, kaya ko na.
8: Jimmy, frustrations ba dun sa early knockdown mo dun sa first round? Hindi natin na ituloy yun, tapos nakuha agad tayo dun sa ground.
6: Yun nga. Pag tama ako sa kanya, sinigaw ng corner ko. Hayaan ko lang siya na patayon ulit para tumbayin ulit sana kasi hilo nga siya. Para pag tatayo sana siya, DC pa rin siya at doon ko sana siya i-finish. Kaso, pag tumba niya, kita ko yung mata, parang hilo talaga. Lumabas yung, no, siguro, killer instinct na hindi man lang ako narinig sa corner ko. Tapos yung sinunod ko yung ano, sinasabi ng tapusin ko na.
9: Natigilan ka na eh, nung na-knockdown ko
6: siya. Kaso nung, yun nga, sabi ko na, tatapusin ko na, doon pa ako nakapitan. Kaya.
9: Nakarecover tuloy, no?
6: Nagulat ako kasi nakikiresling naman ako sa WAP, nakikijujitsu ako sa mga, ano. Kaya sabi ko, kaya ko na. Kasi nakakasabay ako sa wrestling, nakaka-escape naman ako sa mga jujitsu. Sabi ko, ready na ako. Pero na-surprise. Iba talaga yung naramdaman ko kanina. Hindi ko ma-explain. Parang tatlong tao yung nakapandag sa akin. At sabi, siguro, lumabas din yung instinct niya na hindi niya talaga papakawalan kasi may kalalagyan sa kaya. Lumakas din yung loob na hindi niya ako patatayo. Ito yun din yung nasa isip.
8: Pero ang ending ko sa fight, parang yun ba yun talaga yung snapdown siya kasi diba parang sabi mo kanina alam niya yung punch ng power mo pero napagandaan mo rin ba yung grounds niya
6: actually
8: na alam mo rin ba expected mo na yan hawakan kayo
6: expected ko na yun kaya nga yung game plan sana yung parang ginawa ko sa Japanese strike tapos iwas hindi ako magpapatake down kaso yun yan sabi ko na yun nung na-lockdown siya dun ako nagigit. Tapos nung second round na, kamali ko naman na talo ako sa first round. Sa kailangan ko mananalo sa second round, nagigil siguro ako. Sa takedown na naman ako.
7: Last na lang sa akin, bagamat silver, ikaw pa rin yung unang silver ng Pilipinas sa Asian Games. Ano na lang naisip ko na malaman?
3: Team Pilipinas, lalaban para sa bayan. The 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan.
2: Okay, that was Jean-Claude Saclag, interviewed by POC Media Pool. Yeah, marami po sila nag-interview sa kanya and you can feel the sayang factor, no? Sabi niya, talaga nag-strategize sila. Kaya lang, nakita mo doon, inamin niya yung gigil factor. Mahirap talaga sa ano yun, sa atleta. Minsan yung pag nanggigigil ka, nawawala yung mga strategies o pag-strategize mo o nakakalimutan mo na yung mga instructions sa'yo ng corner o ng mga coaches mo. Kaya sabi niya, sayang talaga kasi kinilala niya na yung kalaban but may time yata na natigilan siya. Mental na yun eh, no? Minsan talaga pong no matter how we prepared, no? Physically, Pero dapat din talaga, yun yung sinasabi ko na mental training para yung reaction time na tinatawag.

0: sabi nitong si Jean-Claude Saclar. But a silver medal is a silver medal. Kaya lang, hindi mo rin maalis sa kanya yung konting frustration kasi nag-silver na siya eh sa Asian Games, di ba? Pag nakamit mo na yung silver, parang you're looking forward. You are excited that this time I have the chance to win this time the gold medal. Kaya lang yun nga, nakawala sa kanya. But again, we are so proud of you. Ikaw nga, sabi nga nung sa interview, ikaw yung kauna-unahan nagtala ng silver medal, and we are praying that this will signal na yung pag-collecta na natin ng hindi lang bronze, hindi lang silver, but a gold medal. Isa pa pong naging, pero teka, before we talk about and listen to the to our karatekas na nanalo ng bronze medal sa Team Kata sa karate, we will just take a quick break and then pakinggan po natin ang kanilang saloobin matapos ang bronze medal sa Team Kata.
1: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
2: Pag-ibig fund, solid kabang!
3: Bagong Pilipinas, para sa bawat Pilipino.
4: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our ideal being Filipino. And the transformation of our economy, of governance, of society.
3: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
4: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
3: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
4: Huwag nating pahirapan ang taong bayan. Bagkus, suklian ang kanilang tiwala na magalang na panunungkulang.
3: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
4: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
3: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
5: Sports Radio 918 AM.
0: Check your time, it's 8:34 in the morning. Muli, maganda umaga po sa inyo lahat. Ngayon, balingan na natin yung ating mga karatekas, no, na nagwagi ng bronze medal dito po sa Asian Games. Ito ay sa koponan o sa event na Women's Team Kata. They are Rebecca Cyril Torres, Samantha Emmanuel Bigillas, and Isabel Arrogante. Wagi po sila laban sa Thailand, 4-1-2, settle for the bronze medal. I think ito yung sa history, first time na nagkamit tayo ng medalya sa Team Kata Women's sa Asian Games. Pakinggan po natin ang naging panayam.
6: Yes, bronze medalist, Team Philippines!
7: Pilipinas!
6: Wow! First time pala to, Women's Kata for Team Philippines.
7: Yes,
6: at the Asian Games, Cyril.
7: Opo.
6: How do you feel?
7: Masaya po super kasi ito nga po yung first na medal po ng Team Kata sa Asian Games. Kasi dati po si Sir Rigi sa 94, last SEA Games po si Sakura, sa individual po sila pareha. So ito po first sa Team Kata. So sana po mas maka-inspire kami ng mga bata na magkata.
6: Yes. Sam, anong, what was it that delivered the bronze?
8: I feel like it was our teamwork. I feel like we were always showing up for each other. Palagi kaming nagte-training kahit anong oras, kahit ilang oras. So, I feel like we were able to show up for each other, motivate each other, and yeah.
6: Yes. Isabel, gaano kahirap yung finals against Southeast Asian rival? And kanina yung tinalo din natin, Cambodia. Yes.
9: Actually, ano po, parang wala na po talaga sa isip namin na kung sino yung kalaban namin. Basta ibibigay talaga namin yung best namin kanina. Wala na po kaming iniisip kung ano pang country yan, kung sino man yan. Basta kami to, amin yung bronze.
6: Yes. Cyril, gaano kahirap na makuha ito? Anong sacrifices ng team before this bronze, historic bronze, ha?
10: So, it's been a long journey po talaga. Kasi ang dami ko rin po naging teammates. Pero I think yung pinaka-backbone dun is yung trust. Tsaka yung mga sacrifice nga po. For example, ako po, marami po akong dinrop na work. Sila yung school nila, tsaka family time. Tsaka po, kasi isang sabi ko lang, sabihin ko lang na 6 a.m. training, dadating sila 6 a.m. Sabi ko 7 p.m., 8 p.m., andyan po sila. So buong araw na po yung magkasama kami.

0: Isa sa inyo nagsabi, underdog kayo. Nakatulang ba to be labeled as underdog? Cyril?
1: Yun nga po kasi po, syempre ang dami namin pinagdaan ng mga losses over the years. So, every time naman po nag-compete kami na, ang nasa isip ko lang, lagi ko nagsasabi sa mga teammates ko na, perform lang, laban lang, perform lang talaga hanggang dulo. Yun po talaga.
0: Mm-hmm. Kanino dedicated ang panalo na ito? Sam?
2: I think sa mga coaches namin po, yung teammates na nandun para sa amin palagi sa training, yung mga friends namin, yung families po namin palaging sumusuporta sa amin. Tapos, I think yung buong Karate Pilipinas po.
0: Yes, Cyril? Okay lang yan.
3: Every time like start ako mag-national team po. Lagi po yun sa namay tayo namang Sheehan Pacholo. Kasi nga po yung the night before na wala siya. Lagi sabi nila sa akin, Srika, laban, gold. So, lagi po, yun po nasa utak ko. Siyempre po, andiyan po yung asawa ko, yung parents ko po, yung dad ko, lalo na po.
0: Yes, Isabel?
4: Ayan, to my parents po, kasi wala silang sawang sumuporta sa akin. Kahit hindi na ako umuwi sa amin para mag-training ka ng training. Sinasabi nila lagi na, sige na, ano lang, goal lang, training ka lang, laban mo yan. Yes. And sa lahat po ng coaches namin, na wala sawang sumusuporta sa amin, sa mga teammates po namin, and all the Filipinos back there. Sa inyo talaga yan.
0: Yes, ang galing. So what's next para sa ating women's kata team? Sam? May competition pa ba kayo malaki before after this?
2: After this po, we have the Karate World Cup for team in November. So, kaka-qualify lang po namin, kahapon lang po namin nalaman.
0: Wow.
2: So, yeah, we're going to prepare for that after this.
0: Wow, inspired pala in playing today, you know? Because qualify tayo sa World Cup.
1: Ay, talaga namin hindi isipin.
0: Yes. And then one more thing. Since 2018, merong female kata ng Pilipinas na nasa podium, di ba, ng Asian Games from Juna. And then likewise, kay Sakura. And then ngayon, eto na, team. Wow, female! Anong ibig sabihin nun, Cyril?
1: Wala po, fighters po mga Pinoy.
0: Yes.
1: Tayo mamaya si Alvin sa komite, bukas po si Marijun din sa komite po.
0: Yes. May gustong pasalamatan?
1: Ako, thankful na po ako sa mga coaches namin na gumagabay sa amin. Mm-hmm.
0: Yes. Okay. Thank you very much and congratulations. Mabuhay. Sana sigaw pa diyan. There you have it. Women's Kata Team of the Philippines. Congratulations bronze medalist Asian Games Aichi Nagoya. POC Media.
5: Thank you.
6: Team Pilipinas. Lalaban para sa bayan. The 20th Asian Games sa Aichi Nagoya, Japan.
5: Ito naman si Judy, tumiiyak na nga, pasisigawin pa yung mga players. Ano ba? Congratulations, you see, gaano kasaya, galak, hindi lang saya yun, galak na galak no? Sila sa accomplishment. It's a bronze medal, pero first time po ito and sabi nga, historic bronze medal for Team Philippines. No? Nakakatuwa naman. At ang maganda balita, napakaganda ng build-up na to. May bronze medal sila at sila'y nag-qualify pa sa World Cup. Wow, yan na. Pang Asian region and then level na, le-level up sila sa World Cup. Malaking bagay yan ha. Inspired na inspired sila following the bronze medal and then hindi lang inspiration but motivated talaga sila. Itong ating mga players na sina Cyril Torres, Samantha Emmanuel Bigilias and Isabel Arrogante. Tinalo po nila ang koponan ng Thailand. Sabi nga nila, hindi na namin isip kung sino kalaban. Basta amin to, yung bronze medal. Kaya po, congratulations. And hopefully, kasi itong kata po ay form. No, form ito. Hindi ito yung komite. Yung komite kasi ang sparring. Makikipaglaban ka talaga ito, form. At napakahirap din po ng training dito. Kasi ang training dito, lalo kung sa team, ay napaka-importante na magkakasama kayo, yung synchronization, kailangan nakikita sa performance yung power, di ba? Yung hindi lang synchronization, power, yung anong tawag, may sinabi sa akin dati sa isang panayam, hindi ho ito madali, para rin tong sa ano eh, sa Taekwondo Pumsei, yan, may mga ganyan po sila, form aspect nitong combat sport na ito. So, congratulations. Isa pa rin na tuwa tayo kahapon is that lahat naman nakakatuwa dahil it doesn't mean lang na hindi natin na-appreciate no yung mga natalo, appreciated po natin 'yan but ang gusto lang nating sabihin is that yung yung effort nila, no? At least this is a good way, ito yung yardstick, ito yung magiging mirror ng mga coaches ng NSA kung nasaan tayo, nasaan na ba yung national team natin when it comes to level, no, ng competition, na hindi tayo natalo tayo dito, what needs to be done, 'di ba? Dapat hindi makampante, no? Kasi minsan pag natatalo is that minsan inaalis na siya, but of course it's the decision ng coaching staff at saka po ng NSA, but ako I go for all the athletes na nag-umpisa sa medyo natalo. Ang dami yung atleta nagsimula, Heidi Lynn Diaz, hindi lagi nananalo yan, but look at her, nagtuloy-tuloy, nagtiyaga at ended up as a gold medal winner sa weightlifting. Okay, this is from Judith, no, rowing update tayo. Si Chris Nyabares po ang ating Olympian, ay pumang-apat sa kanyang hit o second hit at umabante po sa final B. Bali, ito tingnan natin, ha. Yun nanguna dito sa hit ni Nyabares na kung saan siya ay pumang-apat. Ang nanguna po dito, mga kaibigan, ay from the country of China, si Deng Shiwei. Ang kanya naging resulta ay, ano bang event ito? Teka, single sculls. Okay, single sculls. 6 minutes and 45.22 seconds. Tapos pumangalawa po, taga Hong Kong, si Chan, CF, 6:52.53. Si Panwar, taga India, ay pumangatlo. Ano pa to? Preliminaries pa lang po ito, and ang ating kababayan, si Chris Nyabares, ay pumang-apat and made it to the finals of Group B or Finals B. Ang naging oras dito ni Nyabares ay 6 minutes 59.66 seconds. Ang nasa ilalim ni Nyabares ay taga Kazakhstan. So, dahil dyan ay umabante po sa Final B itong ating kababayang si Chris Nyabares. Ito po ay sa sport na single sculls. Now, gusto ko lang pong sabihin na ngayong araw na to, ang ilan sa mga tututukan natin ay ang gymnastics, no? Dahil ngayon po gaganapin yung mga team finals. Na-check natin kanina, no, ang ating mga pambato rito, sila Justin De Leon, sila Eldrew and Carlos Yulo, si Zachary Nunez and si Juancho Miguel Besana. Ngayon, chinek ko, nakapasok po sa finals silang lahat ng rings. Yan, kasi iba-iba yung may rings, may vault, may pommel horse. Pero sila ay mag-compete sa rings finals po. Ito ay team, kaya let's hope ito'y mga alauna pa po ng hapon ngayong araw na to. At inaasahan natin dito ang medalya. Ayaw magsabing gold, silver, or bronze, but malaki po ang tsansa. Alam naman natin, andito si two-time Olympic gold medalist Carlos Yulo, very veteran and season. Andito naman ang kanyang younger brother, no, na si Eldrew, na talagang inspired, no, competing in the Asian Games for the first time, at kasama niya ang kanyang kapatid, si Kuya Carlos or Kaloy. And yan po, nasa rings. Kung titingnan natin, silipin lang po para magkaroon lang po kayo ng idea dito sa gymnastics. Gymnastics ba to? Okay. Sa floor exercise finals po kasi wala, hindi tayo nakapasok dito, no? China, Japan, andyan sila, okay? So, China, tapos andyan ang Korea, okay, Japan. So, dito sa rings, makikita ko mga kalaban po natin dito ay taga Taipei, dalawang entries. Hindi lang pala dalawa, tatlong entries, no? Apat, lima. Bali, dito po sa rings ay ang magkakalaban dito ay Pilipinas against Taipei. Dahil sila-sila lang dito, no? Kumbaga, kung meron man tayong lima na entries, lima nga ba? 1, 2, 3, 4. O tama, lima. Ay lima din po yung sa Taipei. Yan. So, we will, sa vault, ay hindi po tayo nakapasok dito sa team finals kung pag-uusapan natin. Ang mga entries po rito will be performing 2 vaults. Yan. Okay? So, yan lang po yung mga event for today. So, meron tayong pommel horse. Wala rin po tayo dyan. May floor exercise. May pommel horse. meron rings dyan, andyan tayo, limang Pilipino po ang nandyan, and then sa vault, wala rin. Kaya yan po yung susubaybayan natin ngayong araw na to, kung gymnastics ang pag-uusapan. And then, sa weightlifting, andyan po, entered ito, o entry natin, si Rose G. Ramos. This is in the minus 53 kilograms sa women's division. Meron pong 10 entries dito, no, sa minus 53. Bali, isa pa lang ni Rose G. Ramos from the Philippines to start, no, nitong weightlifting competition. She will be launching the Philippines campaign sa weightlifting. And she will be going up against entries from Japan, China, Turkmenistan, Vietnam, India, Pakistan, Uzbekistan, Thailand, and Taipei. Yan. So yan po yung sa weightlifting. Tapos, banggitin ko lang din, mamaya may mga interviews tayo sa ikalawang oras natin, ha? Basketball po, 5-on-5 sa women's, pasok tayo sa quarterfinals. Kung medyo sad side, or sabihin na nating maagang na maalam, o sabihin nating na-eliminate ang Gilas Men. No, ito naman pong ating Gilas Women. Ito po ay sa 5-on-5 ay nakapasok po sila sa quarterfinals. At ito ay gaganapin sa araw po ng bukas, September 24, Thursday. Sino-sino ba ang magbibigay sa atin ng aksyon sa quarterfinals? Tayo ang makakalaban po ng Pilipinas ay ito pong, ba't hindi ko nilista yung kalaban natin dito? Eto, Taipei. Yan. We will be up against Taipei. Yan, sa quarterfinals po ng 5-on-5 women's, no? Ang iba pang mga pairing, South Korea, kalaban Indonesia, and then Mongolia will be up against China. Parang nai-imagine ko na yung mangyayari dyan. Tapos, as I said, Gilas against Taipei. At ang isa pang pairing dito sa women's basketball 5-on-5 ay Japan-Malaysia. Yan po ay mangyayari sa araw ng bukas. So, ulitin ko lang, Gilas Women will be up against Taipei in the quarterfinals of the women's basketball 5-on-5. And then, sa football, buhay na lang po tayo. Sabihin na natin, we remain in contention sa women's football. Yan. Ang women's football po natin ay pasok, no, sa quarterfinals. And ang quarterfinal game natin will be on Friday, September 25, 7:30 p.m. At ang kalaban natin ay Japan. Yan. Nung nakita ko yung kalaban natin, wow, Japan. Okay, pero alam nyo, dalawa yan eh. Maging masaya tayo kasi makakalaban natin magaling, no? Magaling siya. At pag magaling ang kalaban mo, gagaling ka rin, 'di ba? So, anuhin natin, kumbaga let's wag tayong ang reaction. Ay, naku po, Japan, matatalo tayo diyan. Alam niyo minsan, magandang okay lang na matalo pero yung kalaban mo magaling. Eh kung mananalo ka nga na mananalo, pero hindi naman, we always respect our opponents, di ba? Pero hindi ganun kagaling. Parang makikita mo, okay, nanalo tayo, pero it's not always about winning. It's always about how we play the game and sino yung kalaban natin para talaga magkaalaman na kung ano yung level. Ano. At ako'y masaya for the Filipinas, ika nga, for the Philippine Women's Football Team, dahil they will be tested, no? Acid test nila ito. They will be up against Japan. 7:30, huwag niyong kalimutan na, 7:30 p.m. po. Ang other matches dito ay North Korea against Taipei. Football women to, ah. China, Vietnam, and South Korea, Uzbekistan. Okay? So, yan po yung ating mga aabangan, no, dito po sa Asian Games, na alam natin, no, na kumbaga ay excited tayo with all of this, kasi kaya binibigyan din ko to yung ating pong Philippine Women's Football Team ay nakatakdang mag-compete sa pinakamataas na level po ng women's football, and that is the FIFA Women's World Cup. It's gonna be next year in Brazil. Kaya very important po yung magiging performance nila rito sa Japan. Importante sa organizer, importante sa coaches, importante sa ating mga players to really gauge kung ano at hanggang saan tayo kung Asian region ang pag-uusapan. Okay? So, yan po. And what else? Yung 3x3 kahapon naman ay nagwagi po tayo day 1. Ano? Nasa ano tayo dito? Pool C. Tinalo po natin ang Mongolia. So, it's a good start for Agilas Pilipinas 3x3 women. Tinalo natin ang Mongolia 17-12 and then Macau 21-4. Yan, 21-4. Tinalo natin yan. So, back-to-back win for Gilas Pilipinas 3x3. Kaya nakakatuwa din ano, dahil itong 3x3, ano na to eh. Nasa Olympics na rin yan. Olympic game na po yan. Kaya magandang yung mga programa talaga natin ay i-solidify na no, ng ating SPP sa mga basketball ng Pilipinas. Dahil hindi lang ang pinaghahandaan nila ngayon ay 5-on-5, but andyan na rin po ang 3x3 men, women. Kaya siguro, programa is bottom line ng lahat na ito, no? Na magandang programa, development ng mga coaches, and then giving exposures to the athletes, yan po ang very, very important. Kanina nabanggit na natin ano, yung sa boxing, isa pong unang sabak pa lang ay hindi, ang unang sumabak dito ay si Norlan Petesio. Nanalo po siya unanimous decision. And ang makakalaban niya, I think, mamaya we will sisilipin po natin yan, no? Tapos, of course, sa soft tennis po, ang parang naging highlight kahapon sa soft tennis, itong si Sherwin Nugget ay umabante po sa men's singles quarterfinals matapos ang kanyang narrow 4-3 win over Indonesia's Muhammad Falevi. Tapos si Joseph Arcilla naman ay nabigo pong makaabante no sa men's singles quarterfinals, natalo siya sa isang South Korean bet na si Lee Hanyul 1-4. All right? So yan po ang ilan pa rin at sa ating pagbabalik, more interviews, more updates at yung schedule pa ng mga events for today, day 4 ng Asian Games. Please stand by for the news. Pabalik tayo sa isa pang oras ng Headline Sports.
7: Dito kaya parang okay yung hangin, lamig, Grace, grabe.
8: Ay, aircon ba ako?
7: Ay, Nay! Bakit atas ang kuryente natin, isasalaga pala itong rep natin?
8: FYI lang ha, kapag paulit-ulit mo kong binubuksan at hindi dinidefrost ang freezer, mas mataas ang kusumo mo sa kuryente.
7: Kaya next time, para hindi ka kausapin ng ref mo, isipin muna ang kukunin, isara agad ang ref, at mag-defrost regularly para bawas bill mo.
9: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
10: Magandang araw si Dingdong po ito. Familiar ka ba sa tsunami? Sige nga. Quiz time tayo. Ano ang karaniwang dahilan kung bakit nagkakaroon ng tsunami? A. May lumubog na barko sa dagat. B. Biglang lumakas ang hangin sa beach. Or C. May malakas na lindol sa ilalim ng dagat. Kung C ang sagot mo, tama ka. Nagkakaroon ng tsunami kapag may malakas na paglindol sa ilalim ng dagat. Kaya kapag may tsunami warning malapit sa inyo, likas agad, kababayan. #panatag ang may alap.

0: In sports news, Jean-Claude Saclag will take home a silver medal after losing to Otabek Rajabov of Tajikistan in the men's additional MMA minus 65 kilogram final on Tuesday. It is the Philippines' first silver in this Asian Games. Philippine Standard Time, it's exactly 9 in the morning. Manatiling natin ito sa Sports Radio para sa mga pinakabagong balita tungkol sa laraan ng sports. Mula ko si Dimitri Tapales, aris na magandang maga sa inyong lahat.
1: Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
2: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
3: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
2: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ang 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
4: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
5: From kasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
2: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
6: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadami ang kanilang production.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
1: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo mula agahan hanggang hapunan? Sa Sports Radio, kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa nag-iisa, nauna, at walang kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
7: Okay, 9:04 in the morning. Ikalawang oras na po ng Headline Sports. Patuloy pa rin po ang tutok ng Sports Radio 918 sa 20th edition ng Asian Games.
1: Pinas, mula September 19 hanggang October 4 sa pinakamalaking multi-sport game sa Asia, ang 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan. The 20th Asian Games. Sa tulong ng Philippine Olympic Committee at Philippine Sports Commission, ihahatid ng Sports Radio 918 ang mga development, highlight at sidelight ng kampanya ng mga Pilipinong atleta. Hindi matitinag, hindi pasisiil, lalaban para sa karangalan ng sambayanang Pilipino.
8: The 20th Asian Games.
9: The 20th Asian Games.
8: Dito sa Sports Radio 918.
7: All right, muli good morning sa inyong lahat. Pero balikan ko lang bago ko ibigay yung report ni Miss Judith sa rowing update. Kanina nabanggit ko, Chris Niavaris po ay tumapos na pang-apat. Ano po? Sa heat 2. Dito po sa single sculls and umabante siya sa final B. Kaya lang ang medyo sad note dito. Ano lang, sabi nga ni Coach Alvin Amposta, no? Sayang 1 second to the final, no? Na-miss niya yung isang segundo na yun na sana kung nagawa ay papasok po siya sa final. So ngayon, ang mangyayari kay Chris ay he will be racing for placing at hindi na po for medal round. Kung single sculls ang pag-uusapan. Sayang din, ano? I'm sure may event pa naman siguro si Chris Niavaris para makabawi, no, doon sa, yun ang sayang, no, 1 second lang eh, di ba? Okay, ngayon ay agad babaling tayo ulit sa Japan at si Judith po ay magkakaroon ulit ng pag-uulat. Ito po ay patungkol naman sa schedule for today, day 4 of the Asian Games. Here we go!
10: Maraming salamat. Day 4 na ng Asian Games. Dito pa rin sa Aichi, Nagoya at patuloy po tayong susubaybay sa pagsali, paglahok ng ating mga Pilipinong atleta. After 3 days of competition, Philippines stands in 21st place of the standings medal tally with 1 silver and 3 bronze medals. Jean-Claude Saklag in MMA for the silver, and of course soft tennis Philippine women's team, then karate Philippine women's kata team, and Carlos Alvarez MMA, yun po yung ating mga medalist. Now for today, day 4, the Philippine Team Philippines ay may pag-asa sa 13 na mga final events kung saan nandoon tayo, naka-entrada tayo. So simulan natin doon sa may pinaka-highlight, ano? So, we have Rose G. Ramos. Rose G. Ramos will be competing today. And this is in weightlifting. Yung mga lifters natin, na 5, ay mag-umpisa na sila sa pag-sabak sa action. And my expectation dito sa ating Philippine weightlifting team, si Rose G. Ramos ay isa po sa pinaka-top bet ng ating koponan. And doon sa mga submitted list, okay, ng buhap, ika nga, submitted total lips for every competitor, especially doon sa kanyang grouping. Nasa group B, that's the main group. And afternoon session, si Rose G. Ramos, okay, na kailangang may bawiin in this competition, lalo na na hindi naging maganda yung huli niyang sabihin natin na participation for Team Philippines, especially nung SEA Games, no, kung saan no lift siya doon sa clean and jerk, kaya hindi siya nakakuha ng medalya. Now, sa mga submitted total lifts, nasa unahan yung kalaban niya na taga North Korea na si Kang Yeon Yong with 215 total lifts, tapos si Rose G., okay, may 210, kabilang na si Jinyan Zhao ng China. Ganun din yung taga-Uzbekistan na si Nigura Abdullayeva. May 210, and so China, Philippines, Uzbek. Yung Thailand ay may 205 na si Sorojana Kambao. Okay, so according to our coaches and si Rose G right now, ay may maganda namang performance sa training. Okay, siya ay may na itataas pa niya kaysa dito sa total lift niya na ito na 95 sa snatch and 115 sa clean and jerk. And katulad ng mga ibang competition, according to Coach Pat Lee ng ating Philippine weightlifting, fighter si Rose J, kapag oras na ng labanan, pwede pa niyang ibigay more than her performance during training. May isang competition, nag-plus 7 siya. Ibig sabihin yung buhat niya ay nahigitan ng 7 kilos during actual competition. Ang mga kalaban ni Rose G, aside from China at yung ng North Korea, we mentioned, and of course Thailand, andyan din ang Japan, Turkmenistan, taga-Vietnam, and then taga-Taipei, okay, at isang taga-India. Okay, so yon 10 sila doon sa kanilang grouping, pero merong morning session na I think maybe five lifters in that morning session. So this is the women's 53 kilograms in weightlifting. Yun lang ang ating sasalihan for today. Dun lang tayo may final in the two events in weightlifting. Now, meron din tayong kasado sa iba pang mga sports katulad naman ng andyan yung shooting, pero hindi naman tayo ganun na kumbaga favored to win in shooting. Franchette Piros will be competing sa kanyang 10-meter air pistol, sa pistol. And then nandun din si Enrique Enriquez, and that's in the skip, huling araw ng eliminations, and then the direction na ito sa finals. Now, we have also one in Ushu. Ito yung sinasabi ko, the last remaining hope for Philippine Ushu, Mark Lester Ragay, in Daoshu, Gunshu, kasali din siya later today. And then, we have in gymnastics, yes, in the team finals of the men all around and then women all around, Carlos Yulo, Eldru Yulo, and the rest will be competing at meron ulit yung mga rotation. So, ang ating mga bets, para lang may idea tayo, sa rings, it's gonna be Justin Ace De Leon, Eldru Yulo, Carlos Yulo, then sa vault, the same three will be competing. Sa parallel bars, si Besana at saka si Carlos at si Eldru. And then sa high bars, it's gonna be Zach Nunez, si Eldru Yulo at si Miguel Besana. And then sa floor, it's gonna be De Leon, then Eldru and Carlos Yulo. And then sa pommel horse, it's gonna be Eldru Yulo, Besana, and Nunez. So yun po. And we're hoping, di man maganda yung ating pagpasok dito sa finals ng men's team all around, I at least making it to the podium. But we'll be waiting for Carlos, Eldru, Besana in the coming days doon sa mga individual apparatus finals. Now, ang pinakamarami na may final at stake or gold medal at stake, medals at stake, ay ang swimming. It's another day para ma-redeem. Ika nga yung misses ng ating mga swimmers. So we will be competing in 7 events today. Morning heats and of course the finals in the evening. Thea Salvino in the women's 100-meter butterfly. Si Noguchi Logan in the men's 100-meter butterfly. And then Kayla Sanchez, okay, after that fourth race finish in the freestyle for 100 meters na kung saan nga nag-fourth siya, okay? The other night, tapos nag-trip siya dun sa 50-meter backstroke. Today is another day for her, women's 100-meter backstroke. Kasama niya nalalok sa mga heats si Thea Salvino. And then Gian Santos in the men's 200-meter freestyle, Sandy Chua in the 400-meter individual medley, and in the mixed 4x100-meter medley, it's gonna be Logan, and then si Heather White, and then si Kayla Sanchez and Gian Santos. So at least 7, we will try Team Philippines to make it to the podium of at least 7 events in swimming. So in other schedule for today, just like what we said, baseball, it's going to be Philippines against Japan. The Philippines 1-1 yung record. Ang tanging na lang natin dito na goal is to finish fifth in this Asian Games. In 3x3, it's going to be Philippines against Kazakhstan today. 2-0 ang men's team natin. Morning ang 3x3 for men. And then sa women, it's going to be at around 6 or 5 in the afternoon sa Manila. Will be facing Malaysia. May 2-0 din ang ating Gilas Women 3x3 after beating Mongolia and Macau. And then, we have also in karate, 12 noon, it's gonna be Marie June Adriano, okay, our last bet. And this is in the women's 50 kilograms. Cambodia ang una niyang makakalaban. And then, Sepak Takraw, ito nga yung Team Rigu, Philippines against India. 9 in the morning, naku, mukhang kailangan tayong magmadali para dyan at matunghayan natin because a win today will usher Team Rigu ng Pilipinas doon po sa semifinals na ba? Okay, to the medal round according to Mama Karen. Gusto natin sana mabisita din sila. They had a 2-0 over Malaysia, okay, doon sa kanilang first match, and also a 2-1 over Japan. Itong Team Regu headed by ayan si Otuste, ang veteran at si Jason Huerte. And then yan po ay sa Nagoya City Mizuho Park Stadium. Yun na nga, sa shooting, we have two entries today. Sa squash, squash will be also starting its competition today. Raymark Bigornia and Van Dalida, 3 p.m. yan sa kanilang singles. Meron din sa mixed doubles, sina Yvonne Dalida at si yung kanyang Jonathan Reyes, yun ang kanyang kapartner. Now, in soft tennis, okay, nasa quarterfinals, si Sherwin Hugit after a 4-2 win over Lau. At ngayon, makakalaban niya ang isang Indonesian. Okay, kapag nanalo, syempre, ma-assure siya ng bronze medal. Now, in beach volleyball, okay, sina Prohelia at si Pagara, okay, ay may laban din. Laban sa Mongolia, okay. Sila ay naka 2-0 laban sa Maldives noong unang laro. At sa men's side naman, Boitrago and Rosales against Vietnam, sila rin ay may 2-0 na panalo din sa una nilang laban. Likewise, against Mongolia. So, yun po yung mga highlights ng participation ng Team Philippines dito pa rin sa ika-apat na araw ng aksyon sa Asian Games. May athletics competition pero wala tayong kasali. That's in akala ko dito kasali si Sailor, si Nathan Sailor, pero according to Jasper Tanweco, ang Secretary General ng Patapa, sa isang araw pa and not today. So no entry for the Philippines in today's first day of athletics competition. Sana po patuloy natin subaybayan ang kampanya ng ating Team Philippines sa ginaganap nga ng Asian Games. Makinig dito sa Sports Radio, mga highlights po at sidelights ang aming binibigay sa pamamagitan din ng ating mga kasamahan dito sa Philippine Olympic Committee Media. At syempre pa, tayo dyan sa base na nangangalap ng mga resulta. Muli tayong magbabalik mamaya lamang sa sangalan po ng ating Philippine Sports Commission at ng Philippine Olympic Committee. Judy Caringal pa rin para sa Sports Radio mula dito sa Nagoya, Japan.
8: Team Pilipinas, lalaban para sa bayan. The 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan.
7: Okay, 9:17 in the morning. Latest po sa swimming. Alam niyo naman, pag swimming, hits po in the morning. Kaya kahapon ay kagabi, hinayang factor lang, no, dahil talagang inaasahan nila Kayla Sanchez yung kanyang panalo, podium finish. But unfortunately, hindi nangyari. Mukhang yun yata yung ano niya, best event, best ano niya, tag dito. Anong tawag doon, paboritong event? Okay, latest. Si Thea Salvino po nabigong makapasok sa finals ng women's 100 meter butterfly. Kasi in this morning's hits ay tumapos lamang po siya ng pang-12. Yan. Maganda sana kung mayroon tayong clocking, no, team. Kung nalagay mo yung clocking natin. Yon, yun sa swimming. Tingnan natin, abangan po natin yung iba pang mga tawag dito, iba pang mga updates. Kanina nabanggit ni Judith, ngayon po kasi talaga yung official start ng athletics or track and field. Pero wala po tayong event or entry, as Judith said, no. Wait lang, tingnan natin. Ang athletics ay half marathon, if I'm not mistaken, yung ano ngayon, yung event ngayon. Pasensya na po kayo, mabagal yung aking ano, no. Mamaya na nga yan. Okay, yung ating track and field team, no, ay bali 24 athletes po ang kakatawan sa ating bansa dito sa track and field. Alam naman natin, track and field is the centerpiece, one of the centerpiece events, no, in the Olympics, in the Asian Games, in the Southeast Asian Games, no, and other multi-sport competition. Ulitin ko lang, no. Of course, ang team led by no other than Olympian, no, EJ Obiena, ito po yung sa pole vault. And then we have Jan Cabang Tolentino sa 110 meter hurdles. Si Lauren Hopman, 400 meter women hurdles. Si Victoria Bosong, nabanggit yan ni POC President. POC President Bumble Tolentino na paborito po na manalo ng medalya dito sa Philippine Asa Asian Games from track and field. Si Victoria Bosong entered sa women's 800 meters. Yasin Guermali sa 5,000 meter. Sunny Wagdos sa 5,000 meter and marathon. Si Sunny Wagdos yan. Richard Solano and Art Joy Torregosa, pareho marathon. And then si Neil Michael Catral sa 200 meters. And Fernie Lorena, 100 meters. Si Jessica Rose Lawrence, women's 100 meters. Zion Rose Nelson, no? Ano niyo po, yung name niya, very familiar. Women's 100 meters and 200 meter. Ito pa lang ating sprinter, no? Christina Marie Knott, relays. Usain Lorania, 800 meters. Naomi Johnson, 200 meters. Diana Pama, sa relays. Lance Arsenal, 400 meters. Michael Carlo Del Prado, anak po yan ni Isidro, 400 meters. And andyan din ang ating ilang mga veterano, Janry Ubas, long jump, Leonard Grospe, high jump, Gabriel Borado, 400 meters, Nathaniel Saylor, marathon race walk, Frederick Ramirez sa relays, and Kent Francis Hardin, 100 meters and relays. Yan po ang ating mga pambato sa larangan ng track and field. Okay? So, ngayon naman at 9:21 ay babaling na po tayo sa ilang mga panayam pa rin, no? Na kung saan ay nakaalap po natin mula sa POC Media Pool. Pakinggan natin ang mga panayam. O, unahin natin, team and Gemart, si Coach Sunny Montalvo ng karate, and then later on, si Alwin Batikan, and of course, si Richard Lim, ang NSA President ng karate, and at the same time, siya rin po ang CDM. Okay? Are we ready? Okay, we will just take a break and then babaling po tayo with those interviews.
11: This is a public service announcement.
12: Discipline is the key.
13: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
14: Kilatisin ang sarili,
13: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
14: Importante rin na ating laging isipin.
13: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
14: Isang mahalagang paalala
13: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
15: This is a public service announcement.
16: Public service announcement
15: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
17: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Dahil taon-taon tayong binibisita ng bagyo, kailangang handa tayong harapin ito. Naalala ko si Mami, meron siyang isang envelope kung saan nakatago ang mga importanteng dokumento para madaling kunin at dalhin kapag may bagyo. Ang misis ko naman, may nakahanda palaging emergency go bag na may lamang damit, gamot, pagkain, tubig at pera na kasa hanggang 3 araw sakaling kailanganin namin pumunta sa evacuation center. At syempre, ang toka ko, bago pa dumating ang bagyo, sinisilip ko na kung may mga butas ba yung bubong o ang ibang parte ng bahay na kailangang i-repair. Nakamonitor din ako sa updates ng PAGASA tungkol sa bagyo. May kanya-kanyang responsibilidad sa bahay para sure na ligtas ang buhay. Dahil, hashtag panatag ang may alam.
18: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
19: Sports Radio 918 AM.
7: Okay, as we said earlier, ay atin pong ihatid sa inyo yung ilang mga panayam pa rin at tayo ay tututok dito sa sport ng karate. Unahin natin si Coach Sunny Montalvo.
16: Coach Sunny Montalvo, after that almost a bronze diva performance by Alwin?
20: Yun lang, na short lang. Napunta sa, tayo dun sa, ano eh, sa tough draw. Eh. So, okay lang yan. So, Alwin played most matches dun sa buong event. He played 4 matches. Tapos yung semis niya is, semis actually in for bronze na eh. Pareho yung vying for number 1. So, current world ranked yung dalawang yun. So, we're expecting tough matches na ano, wala, no excuses, ano lang talaga, na kinapos lang sa dulo.
16: Are you satisfied with his performance, yung bang strategy o yung mga ginawa sa training na nagawa today?
20: Well, we never get satisfied, pero dun sa kung nagawa yung mga ginawa namin, yung mga expectations namin kay Alwin, na-meet niya naman lahat eh. I mean, yung mga kailangan namin babuhin sa laro na bago naman. Tough draw lang talaga today siguro. Saka, yeah, nagpe-prepare din kasi yung kalaban eh. So, at least, sa akin ano lang naman, every time we're talking with the players, and the players know this naman. As long as we still have problems to see, we control the controllable. So, as long as we still have room for improvement, we'll keep trying.
16: Yes. Seeing ganon na mga laban, yeah, witnessing how tough the match is here. So, what do you think we must do, Philippine Karate, to continue, diba, be at par eventually with the powerhouse nations?
20: Preparation-wise, ang kulang lang talaga namin this year was the exposures. Hindi kasi kami nakalabas because of the yung mga gera and stuff like that. Otherwise, wala, no excuses talaga. Siguro kung may kulang lang, or kung meron pa kami may improvein lang, we need more matches with higher level opponents, with top level opponents like this one. Yan. This ano, kailangan lang kasi we're already there, but we just need to be consistent. Hindi lang naging consistent eh. We have highs and lows. So right now we're just vying to be consistent. So siguro yun lang, kung mapilit nila Alwin na consistently there, like the kung paano nila nabigyan naman ng magandang laro yung kalaban, and okay.
16: One more athlete for,
20: yes,
16: Philippine
20: tomorrow.
16: Karate.
20: Tomorrow is Marijun Adriano. So ano siya, under 50 kilograms. So wag po tayong uminto sa pagsuporta. Pag-pray pa natin yung natitira nating player sa ano, hanggat sa dulo lang may pag-asa pa.
16: Salamat, Coach.
20: Thank you po.
21: Team Pilipinas,
22: lalaban para sa bayan.
21: The 20th Asian Games
22: sa Aichi, Nagoya, Japan.
7: You just heard si Coach Sunny Montalvo interviewed by Judith. Siya po yung coach, no. Kanina nababanggit ni rin pangalang Alwin Batikan, no. Ito po yung lumaban na na-miss, no. Medyo konti na lang ay podium o magkakaroon sana ng chance sa podium. So let's hear from the athlete himself, no, kung ano nangyari at ano nasa loob-loob niya.
16: Alwin Batikan, okay, minus 75 kilograms. Missing the bronze medal, Alwin, what's on your mind?
23: I feel bad kasi I prepared to get the gold. And then I fell short sa semifinals, tapos hindi ko nabawi sa bronze medal match. Tapos, I feel bad kasi most of the errors are sa akin. Hindi naman ako na outsmart na kalaban. So, daming regrets. Pero I feel like I did my best naman.
16: So, earlier, it was two straight overwhelming victories, Alwin?
23: Yes. Yun naman, the fights that we expected to win, we were able to win naman. And then the fights that we knew were quite challenging, we prepared for it. Although, syempre, nag-prepare din yung kalaban. So, I guess they were the better opponents.
16: Anong pwede pang gawin para the next time around itong mga tan, ano, Iranian and tan rivals natin ay matalo natin?
23: Generally naman, kita naman that they are not overwhelming us anymore. They're fighting us with caution. No? So, next step is to actually beat them. So, just keep training and prepare better. So, what you did before, do more now.
16: Alwin, mukhang ikaw yung may pinakamaraming laban dito sa draw na ito. 4 fights?
23: Yes po. Yung iba po, 3 fights lang. Pero, it's part of the game, yung pairing. So, kita naman yung days before that I will play 4 matches. And I was able to prepare for it. Sadyang kinulang lang talaga.
16: What's next?
23: What's next is, first we're gonna go home, recover, then fix the mistakes. And try to get better. Hopefully, we get a chance to be selected again to represent the Philippines.
16: May special message ba? Baka personal message to your supporters or to the coaches or to...
23: I'd like to thank everyone who believed in me, managed to support sa akin. Thank you. Sorry, Natal.
16: Yes, but you did your best. Congrats, Alwin Batikan po.
23: Thank you.
7: Okay.
0: Lalaban para sa bayan.
3: The 20th Asian Games
0: sa Aichi, Nagoya, Japan.
7: Okay, naging emotional tuloy si Alwin, ano? Kita niyo po yung anong tawag dito? Atleta. Yan, yung mga karateka, tawag kasi sa mga atleta ng karate, karateka. They're really really frustrated, no? Sabi niya, "I feel bad." Paulit-ulit niya yung sinasabi. "I feel bad because I prepared to win the gold medal." Yun yung ano niya, mindset, no? Yung kanyang setting the goal is gold medal. Dapat ganun lahat ng atleta, no? Pero nagkaroon siya ng 4 na fights and nung lumaban na siya for the podium, sana to get the bronze, natalo siya. No, kaya medyo nag-sorry pa siya, nag-apologize dahil natalo, and very humble guy, no? Si Alwin, and I'm sure we always feel, sabi ko nga, every time may mga interviews, we feel, no, yung anong tawag dito, yung sakit, the agony of defeat, no. Kaya tayo, wag natin sabihin, naku, natalo na naman, ganyan ganyan, and we can easily say that, pero yung journey

0: pinadala si Miss Judith sa atin, alam natin na very may in-air tayo kahapon na interview dun sa ating mixed relay, di ba? Na kung saan talagang happy yung ating mga triathletes dahil first time sa Asian Games. And for them, ay malaking bagay yung experience given to them to be part of that Asian Games. So ngayon, ito po yung statement no, ni Sir Tom Carrasco. Sabi niya, no, I quote, "We have identified year one athletes from our national team and Jesse Raven and Kira, plus Fer Casares and Kim Remolino and Aki Lorbes based on their performance. We will invest heavily for the international training of the four." Yung nabanggit po, Raven has only done 4 months of intensive international training with an elite squad in China. Yung China provided free accommodations in the camp since her graduation from De La Salle in May. Si Fer Casares naman po will be, sabi niya, Fer Casares will remain in his squad in Madrid, but the coaching assistance from Sergio Santos. Kira should heal and recover in 2 to 3 months at most, then resume training in Portugal and France. Si Kim Remolino will be sent to another camp, maybe with Dash Ramos of Baguio. So, isa lang po ang sinasabi dito ni Mr. Tom Carrasco na they will, sabi nga niya, they will invest heavily. Ibig sabihin, talagang bibigyan sila ng camps, training camps, and exposures abroad, no? Sa in the future, no? And they will be under reliable and credible coaches. Kaya tuloy-tuloy lang ang journey, ika nga, no? Kasi ang mga atleta po, patuloy na bigyan suporta, patuloy na bigyan din ng chance to compete in high-level competition. Yan lang po ang magiging daan talaga para makamit natin in the long run. Wag lang natin madaliin because lalo na po ang triathlon, it's a very technical sport. No, tatlo yun eh. Kaya triathlon, di ba? Galing ka sa swimming, sa biking, at saka sa running. Kaya ang training yan, eh, long term, di ba? So yun, yun po yung statement from Mr. Tom Carrasco. Kanina chine-check ko rin, team, yung ano eh, chine-check ko yung fencing. Nakita natin dito sa women's foil individual, ito po yung pinaka-latest. Itong si Jana Katantan, ang una niyang laban dito sa women's foil individual, ay yumukod po siya sa bet from Hong Kong, si Cheng, no? 5-0. And then yung kanyang second fight against Uzbekistan, natalo naman po siya, very close, 5-4. Fencing po ito, ah, women's foil individual. And then, after that, meron pa siyang laban. Okay, third match niya sa women's foil individual, itong si Jana Katantan, ay yumukod ulit siya, third loss, no? Sa isang Haponesa, si Yuka Ueno, 5-0. And then tingnan natin, may laban pa ulit siya, pang-apat, start list, kumbaga at bay, on deck. Itong si Jana Katantan will be up against an Indian opponent, si Meena Devi Naurem. Ito yung fourth laban niya, kaya tingnan natin kung ano po ang mangyayari. Okay? Yan po yung sa foil. Medyo not an ideal start, no? Pero we'll see. Kung ano po yung si Jana po ang nakakabatang kapatid ni Sam Samantha Katantan. Uy, si Kaloyulo, magkapatid sila dyan. Tapos itong si Sam, sino pa ba magkapatid? Yung dalawa, no? Habang kumakain si Tim. Buti ka pa, Tim, nag-almusal ka na. Okay, so yon. Tapos sa boxing, tingnan natin na si Ogaire po, June Milardo Ogaire will be seeing action today. No, kahapon natalo si Ira. No, isang araw nanalo naman si Norlan Petesio. Kahapon natalo si Ira. Tingnan natin, for the first time ay lalaban si Jun Milardo Ogaire. This is in the men's 60kg division. Ang kanyang kalaban po ay taga Mongolia. Yan. Kung mananalo siya rito, haharapin naman niya ang winner between Macau and Nepal. No? Tapos pag nanalo siya doon sa second fight niya, ay papasok siya sa quarterfinals. Because in this division sa men 60kg ay meron po silang 28 boxers all in all. Kasi pag maraming maraming entries ay mas mahaba o mas maraming laban. Okay, that's sa boxing. Isa lang po ang ating boxer for today. Okay, let's go over sa beach volleyball. Yan. Si Sofia Pagara and Kylem Progela ay pumasok na po sa round of 16. Wow! Round of 16 sa women's beach volleyball matapos na kanilang talunin ang koponan po ng Mongolia. 21-3. At yun ay straight set. No? Kaya, meron din laban, di ba, yung ating kalalakihan ngayon, team? Ang laban naman natin sa kalalakihan ay against Vietnam. Yan, against Vietnam. 10 a.m. yon. Hindi pala 10 a.m. Maya-maya siguro, malalaman na natin. Basta itong Alas Pilipinas, yun rin ba tawag sa kanila? Alas Pilipinas Women sa Beach Volleyball ay nagwagi laban po sa Mongolia. Okay? Tapos, what else? Gusto rin natin banggitin, mga kaibigan, yung ilang mga results kahapon na hindi natin nabanggit kanina. Baka naman sabihin nila eh. Gusto kong tingnan din natin ano, kasi although nabanggit na rin po ni Judith yung ilang mga results kahapon at yung schedule for today. Bagamat sabihin na nating so far ang Pilipinas po no, yan pa lang yung aking ano. Ang Pilipinas ay meron pong isang silver medal courtesy of Jean-Claude Saclag sa MMA, and then we have 3 bronzes no. Ang 3 bronzes po natin ay courtesy of soft tennis women's team. Tapos yung isa naman ay team kata sa karate. Tapos yung isa po nating bronze ay galing naman sa MMA no, si Carlo. Naku, nakalimutan ko na kagad ng pangalan. Ano ba 'yan? Carlos Alvarez. Yan, Carlos Alvarez. Kaya meron na po tayong 1 silver and 3 bronzes. So far ay tumatayo tayo bilang I think nagbalik tayo sa 22, 'di ba? At number 22. Tingnan natin yung latest medal tally. Okay? Connecting yung ating tally. So, nakita ko last time ang nakita ko ay number 22 tayo, 'di ba? 1 silver and 3 bronzes. Okay, medyo nagaano tayo rito. Okay, medal. So, China pa rin po ang nangunguna. Number 1 pa rin po ang China. Number 21 na tayo. Okay, very good. No, tumaas na tayo. Ang pagkakasalansan po ng mga kuponan, ganun pa rin eh. China, Japan, and Korea, Kazakhstan, and then Thailand. Yan. Good luck to me. Hindi ko mabasa masyado. Tama ba? Okay, China, Japan, South Korea, Kazakhstan, Thailand, and basta. Yun yung top 5 and then tayo po ay number 21. Ano kaya ang araw yung makakakuha tayo ng medalyang ginto? Feeling ko ngayon. Okay. O nga. Tama. Yun na, nabasa ko ng team kanina. Ang tanong is, kailan? Kasi meron tayong ano ngayon, gymnastics eh. Di ba? May gymnastics tayo ngayon. Although medyo alam natin mabigat ang kalaban, 'di ba? Andiyan po si Justin De Leon, andiyan si Eldru and Carlos Yulo, si Zachary Nunez and Juancho Miguel. Sila po ay entered sa team finals ng rings. Yan diyan. Wala kasi tayo sa vault, wala tayo sa pommel horse. Hindi tayo naka. Tapos dito naman sa weightlifting, no? Mabigat ang kalaban. Rose G. Ramos is only 22 years old, although ito ay nag-Olympics na rin to eh, di ba? 10 entries po ang kalaban niya dyan. Andyan po yung mabibigat, ang China. Andyan ang Uzbekistan. Andyan ang Taipei. Ang Thailand. Ang Japan. 10 po silang lahat eh, no? Mabigat yung laban, pero si Rose G. Ramos naman ay batikan na rin kung titingnan natin. Kaya 1 medal potential yan si Rose G. Kaya tingnan natin. Ano pa ba? Sa swimming kasi, we're still waiting kung sino makakapasok sa ano naman, sa Gilas Women. Medyo mabigat naman din kasi yung makakalaban natin sa Gilas Women. Ano? Taipei. Pero tingin ko kaya natin ang Taipei. Eh, no? Basta makapasok tayo sa semis. Ano na yan? Ibang labanan na yan pag nakapasok ka sa semifinals when it comes sa basketball. Kaya, let's remain hopeful, kumbaga no medals awarded. Yun ba yung pinindot ko? Okay, sige po. tingnan natin yung pinaka-latest. And then, itong Asian Games na to po ay 43 sports ang pinaglalaban-labanan. At ito ay, ano ba yung mga debuting ang e-sports? Ay, hindi, tama. E-sports, no? First time na gaganapin dito alongside with MMA, no? And then, of course, ang isang pinaplano kasi dito ang Asian Games ay gagawin a year bago ang Olympics. Kasi nakikita po ng international officials o international bodies na nararapat lang na ang Asian Games ay gawin a year before Olympics. Kasi ito yung magiging parang qualifying, parang in any bansa, di ba? Pag nagkamit ka ng medalya sa Asian Games, otomatiko ay kandidato ka para sa Olympics. Bagamat karamihan po sa mga sports ngayon ay meron ng qualifying sa Olympics. Kaya kumbaga kung ang bansa mo you are given the chance, ikay pipiliin nila, dadaan ka pa rin no sa qualifying. Kaya medyo mabigat pero kaya nga sabi ko dapat even sa mga collegiate ano natin leagues dapat ang mga sport talaga yung nasa Olympics eh. Kasi we need to identify young talents in this sports, no? Kaya doon pa lang sa level ng palarong pambansa, batang Pinoy, tapos yung mga collegiate tournaments like UAAP, NCAA, iba pa na liga, eh meron dapat yung mga Olympic sports para doon pa lang nakikita na natin kung sino yung mga potential to be given the chance to be part of the national team. Tinutulungan na rin kasi natin doon yung ano eh. Tinutulungan na rin natin yung mga national coaches natin to identify. Kaya nga po kung makikita ninyo ang ilang mga NSAs natin, they go sa mga palarong pambansa, batang Pinoy, nag-i-scout na sila dyan. And then even sa mga NCAA, no, sa high school, tinitingnan na nila yan kasi yun yung pinakamagandang ano eh, pinakamagandang kumbaga ay market, kumbaga sa mamamalengke ka. Saan ka mamamalengke? Syempre doon ka pupunta sa mga collegiate or sabi nating mga grassroots programs. All right? So, ang Alas Pilipinas Women naman no, maya-maya po kasi ay sa inyo na yung Spikers Net kaya I will let them discuss volleyball kasi sa kanila yun eh, di ba? Mas sila ay magbibigay pa sa inyo po ng detalye pag ang pag-uusapan po natin ay volleyball. Alright? So, sa atin, tingnan natin, silipin natin yung mga paborito natin dito. Like sina, okay, si Risa Pasuwit, makakalabay, ay nag-bye pala si Risa. Tingnan natin yung kay Nesty Petesio. Nesty Petesio ang ating pong Olympian, no? Double medalist yan, no? Women 60 kilogram. Ay, ang laban niya una ay taga-Jordan. So, if Nesty Petesio wins her first fight, ay papasok na po siya sa quarterfinals. Kung mananalo siya, ang makakalaban niya either kung sino pong winner between China and Thailand. Okay? So yun yung latest no kung ang pag-uusapan po natin ay sa boxing, okay? So yan po yung kay Nesty Petesio, si Risa Pasuwit nakabay, ito yung draw sheet tinitingnan ko eh, no. Okay, si Ira Villegas medyo maaga nagpaalam. Wala ako nung draw sheet ni Carlo Paalam. Okay, si Norlan Petesio ay this is in the men's 70 kilogram. Ang makakalaban po niya after winning over a Cambodian fighter by a unanimous decision, ang makakalaban niya ay itong si Mensa Okazawa ng Japan. Yan ang next first Asian Games ng nakababatang kapatid ni Nesty Petesio. Japones ang kanya makakalaban. And if he wins, pasok po siya sa quarterfinals ng men's 70 kilogram division. Okay? So, yan po yung sa boxing. Bagamat yung laban kahapon ni Ira, no, talagang medyo nakakahinayang kasi makikita mo, hirap na hirap niyang pasukin. Eh, no? Yung kanyang kalaban na si Sakshi ng India. A seasoned and veteran one. Magaling, no? Ano siya eh? technical fighter, no, yung kanya nakalaban, thrown many thrown punches, yung kanya mga punches maraming connected. Kaya well, bawi-bawi na lang ino to si Miss Ira Villegas. All right. So, sumayin nyo na po ang programang Headline Sports. Ang alan po ng ating mga katuwang dito sa ating pagtatanghal, Nida Raskin Soriano, Gemar Trocamora, of course, Team Tapales, and sa Malolos Transmitter. Maraming salamat po sa inyong lahat. Hanggang sa susunod, bukas, ay nandito pa rin tayo sa Headline Sports. Please stand by for the program Spikers Net. And before that, meron po tayong balita. Maraming salamat.
1: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
2: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
1: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
2: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So, sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So, makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 dun sa pangalawang SEM.
1: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
3: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
4: Mainit na usapin ngayon ang Paxilica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang Paxilica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang Paxilica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag naisakatuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
5: Maging brain gain tayo ngayon, imbes na brain drain. Nako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. No? Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa atin mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
4: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
6: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan yan malinis, hindi siya fossil, or hindi siya coal, for example.
4: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang Paxilica ay hindi lamang proyektong imprastruktura, isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
7: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
9: Naalala ko, nung bata pa ako na namamasyal kami sa Fort Santiago sa Intramuros. Ito ay ginawa noong 1571 bilang kuta o fortress ng Spanish governor na si Miguel Lopez de Legazpi. Isa ito sa mga napaka-importanteng historical sites sa Maynila. Marami ang nagbuwis ng buhay dito noong kapanahunan ng mga Kastila. At noong World War II, nang ginamit ito ng mga Hapon bilang kulungan ng mga Pilipino at Amerikanong kanilang nahuli. Ang ating national hero na si Jose Rizal ay nakulong din sa Fort Santiago bago siya naging martir sa Bagong Bayan. Ang Fort Santiago ay sinimulang i-restore noong 1953 pagkatapos nitong magtamo ng pagkasira noong Second World War. Ang Fort Santiago ay gawa sa bato na galing sa bulkan na tinipag sa present-day Guadalupe Viejo sa Makati. Ngayon, ito ay naglalaman ng iba't ibang memorabilia ni Jose Rizal at isang napahagandang pasyalan ng buong pamilya. Tara na at ating lalawin!
8: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool!
10: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Bagong Pilipinas, para sa bawat Pilipino.
11: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our idea of being a Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society.
10: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
11: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
10: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
11: Huwag nating pahirapan ang taong bayan, bagkus suklian ang kanilang tiwala ng magalang na panunungkulang.
10: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
11: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
10: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
12: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
13: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
12: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ang 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
14: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
15: From pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
12: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
16: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Eh, sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang production.
12: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
17: Saan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan. Sa Sports Radio, kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya, your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
18: Philippine Standard Time 10:03 ng umaga.
19: Ready position. Spikers Net. Mga latest sa malakasang tapatan ng mga paborito nyong volleyball teams. Spikers Net. Spikers Net. Kumpletong highlights mula sa intense at kaabang-abang na mga laban. Ang latest balita sa mga manlalarong inyong inaabangan at iba pang usapang volleyball. Dito lang yan. Spikers Net. Spikers Net. With your hosts, Timothy Tapales and Dennis Hilanga. Tossing the ball sa Spikers Net. Spikers Net. Spikers Net. Umatikabong paluan mula sa mga larong inaabangan. Spikers Net. Tampok ang mga sikat na players na inyong sinusundan. Kumanda sa siksik na volleyball action dito sa Spikers Net. Spikers Net. 400 plus Filipino athletes, 38 of 43 sports in the 20th Asian Games in Aichi, Nagoya, Japan. Carlos Yulo, Alexandra Ayala, EJ Obiena, and the rest of Team Philippines will battle for pride and honor against 40 other nations. The 20th Asian Games. Follow Team Philippines here on Sports Radio 918.

0: Gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
1: Sa bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
0: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
2: Sports Radio 918 AM.
3: Team Pilipinas,
4: lalaban para sa bayan.
3: The 20th Asian Games
4: sa Aichi, Nagoya, Japan.
5: Then 10:33 ng umaga, nagbabalik po ang Spikers Net. Timmy, after that rout of Qatar, no, sinundan pa yan ng isa pang very impressive performance ng Alas Women against Mongolia naman. 25-13, 25-11, and 25-20 dun sa classification 9th to 12 before finally sweeping Hong Kong to make it to the 9th place ng Asian Games Women's Volleyball. No? 25-21, 25-9, and 30-28. It was a very easy match nung first and second sets until tinakot ng Hong Kong ito po nga Pilipinas in the third, pero eventually ay nasurvive po iyan ng Pilipinas, no? Mm-hmm. At ang nanguna dyan, Timmy, ay si
6: Bella Belen with 18 points, habang si Angel kanina may 17 walkers, and then Alisa Solomon merong 11 points.
5: Mm-hmm.
6: Alam mo, Dennis, talagang the Philippines, Alas Pilipinas women really showed up dito. Talagang they were on point talaga dito sa naging match na ito. Doon sa last set talaga, walang gustong bumitaw eh. Sa last set talagang, it was a really extended last set, but still, Alas Pilipinas prevailing over Hong Kong dito sa naging match nila. And congratulations to Alas Pilipinas women.
5: Napakarami rin talaga, Timmy, ng naging natutunan dito ng Alas Pilipinas. Though si Bella, doon sa interview, no, na sinabi niya na This is not yung ginusto nilang placing, no. Syempre mas gusto nila na mas mataas sana, pero nga sa tindi ng competition dito, 'di ba? Facing China and Kazakhstan in the early stages, no. Naging mahirap for Alas Women na maka-advance, no. Pero yun nga yung kanilang mga natutunan dito is yung kanila daw dadalhin going into the next competitions, no. Gayun din yung sinabi ni Angel kanino na hindi naman daw titigil sa Asian Games yung nangyari for the team, at hopefully tuloy-tuloy pagbalik nila ng Pilipinas na mabit-bit nila yan yung mga panalo na nilang iyan, di ba? 3 games yan na nasunod-sunod in the classification. So that is a very big boost for yes, the Philippine team, no, sa kanila pong maging susunod na pagrepresenta sa ating bansa. Kumbaga, marami pa tayong pagdadaanan na, Timmy, sabi nga ni Gia in the previous interviews natin na we have to go through, no, to that many challenges, many losses before finding yung talagang dapat na mangyari for the Philippine volleyball na mag-excel in the international stage, no. At ganun din naman yung naging komento ni Coach Taka Minowa. Sabi niya, naging better team naman ang Alas sa Pilipinas women dito. At dun sa naging games nila, especially in China, ay nakita nila yung mga needs for improvement at kung ano nga ba yung estado ng ating national team sa ngayon. So ngayon, nag-gauge na nila kung paano sila gagalaw pa sa mga susunod. And syempre, ako naniniwala din ako, Timmy, dun sa sinabi ni Coach Taka na one day, we can be a top 5 Asian team. No? Talagang ako, buo yung tiwala ko dyan sa ating Pinay Volleybells.
6: Oo, tama ka, Dennis. Ako rin naniniwala din ako na one day we can see Alas Pilipinas women talaga really thriving in this sport talaga. Syempre, kasi alam naman natin, there's no other way but to get higher lang, to get up, to improve.
5: Oo, tsaka talagang dapat may matutunan sila dito, di ba? Lalo nga sinabi pa ni Bella na sila yung mga bata sa teams na mas kailangan pa nilang itaas yung level of play nila, di ba? Hindi yung pwede yung kumbaga inconsistent, di ba, pagdating sa sa international level.
6: Exactly. Tsaka Dennis, gusto ko lang idagdag na they're still in their early 20s or bago mag mid 20s. Kaya in 4 years time in pag dumating na yung World Championship, nasa prime na tong mga players na to. So talagang really exciting to look forward.
5: For me,

0: Kimi ang naging ano ko dito, naging isa rin sa mga napansin ko dito is yung paglalaro ng mga players natin, especially Angel kanino, siya talaga yung masasabi natin na so far no nakikipagsabayan, di ba? Especially do sa games ng China and the Kazakhstan, Angel was the leading scorer, Timmy. Siya yung bumubuhay talaga dito sa Alas Pilipinas.
1: Tama ka doon, Dennis. Alam mo, despite yung height difference sa China, kung nakita nila na pala yung China, itong mga players natin, they're not more than any 182 or 6 feet. Pero nakakaya nilang pagsabayan sa mga giants itong China, especially todo sila si Angel kanino. Talagang kayang humarap dun sa Great Wall of China.
0: Great Wall nga. Tama ka dyan. Great Wall of China yon, Timmy. No? Na eventually, China po won no after beating Japan. Diba, doon sa finals, no? Pero bago natin nabalikan yung mga naging laban na yun, Timmy, eto pakinggan natin yung naging short interviews with Bella Belen, Angel Canino, and the coach Taka Minowa.
2: Yung first two games namin, hindi namin nakuha yung panalo kasi syempre gusto namin umabot sana ng quarterfinals. So hindi man tayo pinalad, pero I believe maganda pa rin yung pinakita ng team despite not entering the quarterfinals. And ayun, I mean, we're getting there. Not bad yung 9th place, pero syempre kailangan pa rin mas mataas yung goal for the next leagues. Iba talaga yung laruan, and talagang ang dami naming napulot. And lalo na sa aming mga bata, alam namin na meron pang kailangan itaas. Itaas pa namin yung level of playing namin. And I believe ang laking tulong ng mga gantong competition para siguro mas makita namin kung ano pa yung kulang sa team namin.
3: Actually, very happy kami. Although hindi ito yung gusto namin talaga as an overall goal dito sa Asian Games. But at the same time, happy kami sa lahat ng wins namin. And of course, yung mga nagawa namin as a team, yun talaga yung goal. And yung learning experience po na makukuha namin. Kasi hindi lang naman titigil sa Asian Games yung nangyari ngayon. So hopefully, tuloy-tuloy pagbalik namin ng Pilipinas po. Grabbing achievement siguro individually, and of course such an amazing experience na makasama ko with my ates, na makasama ko sa national team, sa Philippine national teams, kasi yung iba dyan ina-idolize ko din, and at the same time nakakasama ko sa paglalaro. And of course dito sa Asian Games, yung mga napapanood lang namin dati andito din sa Asian Games, so grateful kami, ako din lalo grateful ako sa experience na to, and hopefully isa to sa mga stepping stones ko, isa to sa mga magiging athlete po.
4: Actually, I think we are improved facing to the China, facing the Kazakhstan. We have a lot of gain experience. And we became better team, but of course, this is not what we want. Especially in the Vietnam, also Indonesia, ranking 6 and 7. So I think we are possible to go into Asian on the ranking 5. So I think the potential wise on the Philippine national team, we can be Asian top 5 team in the future. And sana before World Championship, we go top 5 or top 4, consistent team or the good team in the Asian experience. And then this is the first time we face in the national team, full national team of the China, which is also a world championship ranking 7. So we see what we need to improve and then what we are capable right now. And going to the next year, we need to feed back again.
0: At ayan po si Coach Taka Minowa, Angel Canino, and Bella Belen. Ayan, Timmy, after kasi neto no nung Asian Games, balik na sa kanilang koponan yung ating mga players, no, si Eya Laure, si Gia De Guzman, Del Palomata, Tay Agagate, Mars Alba, and Justin Hasareno sa PBL. Lalo malapit na yung 10th season, on October 10 na yun magsisimula. Tapos si Angel Canino, Amy Probido, tsaka si Shaina Nitura ay babalik sa kanilang mga schools in preparation naman for the UAAP season 89. Si Alisa Solomon at si Nina Itang, pareha silang nag-withdraw, team ya, kung matatandaan natin sa PVL draft. So still exploring options nila kung saan sila maglalaro after Alas Pilipinas, no. So ayan. Ito na, Timmy, ang nag-champion nga ay ang China.
1: China, oo.
0: After sweeping Japan 25-19, 25-20, 25-23, at ang bronze medalist ay ang Thailand with a sweep then over South Korea 25-20, 25-19, and 25-23. And syempre Timmy, we are really hoping na balang araw we are
1: makabilang tayo diyan.
0: Magkakamedal tayo soon. Nagpapatuloy ang drought dahil ang best finish natin 1966 and 1962. So wala pa tayong medal since 1951. Uh-oh. Hopefully by 2031 Timmy.
1: Meron na.
0: No, ilang taon na 'yon? 2031, 1951, 70?
1: Siguro 80 years.
0: Oh, sorry. Ang layo, grabe.
1: Naglag ako dun.
0: Oh, ang layo.
1: 80 years.
0: But we are hoping no na by then eh sana itong alas women natin is talagang maka-break na ng medal dito po sa Asian Games. Yan, Timmy, sa ano naman, beach volleyball natin, alas Pilipinas. Ito, napakaganda naman ang pinapakita ng ating koponan dahil ang tambalang Kylen Progelia at Sofia Pagara, kanila pong dinurog ang Mongolia kanina lamang. Oo. 21-3 and 21-3. Yung unang laban nila, Timmy, against Maldives, anong score?
1: Ang naging score naman sa naging laban nila kontra Maldives, itong tambalang Progelia at Pagara ay 21-6, 21-11. Alam mo, Dennis, talagang tuloy-tuloy yung pananalasan itong kupunan na ito ng tandem na ito ni Sofia Pagara at ni Kylen Progelia. Mm-hmm. Dito, ever since nanalo sila ng Futures sa Busan, talagang very consistent, talagang napakaganda ng kanilang ipinapakita dito. Even after nung kanilang performance doon niya sa Asian Volleyball Confederation Beach Volleyball Championships. Mm-hmm. Alam mo, Dennis,
0: pasok na ba? Forward. Pasok na sila?
1: Oo, mukhang pasok na sila dito kasi tinanong.
0: Kasi 2-0 na eh, no?
1: 2-0 na eh, oo.
0: Tapos last game nila, Hong Kong sa Sabado ho yan.
1: Mm-hmm. No, so, virtually there.
0: Virtually, in the round of 16. Na. Yes, oh. Ang alas Pilipinas natin, napaka-promising talaga na itong dalawang batang ito. No?
1: Oh, oh.
0: Medyo busy pa sila but in the susunod, sana makapanayam ulit nila. Makapanayam ulit natin sila dito po sa ating program. But, yun nga, nanalo si na Propa, pero ang tambalang James Buitrago at Roniel Rosales, Timmy, after winning over Mongolia 21-11, 21-15 noong Lunes, natalo sila ngayon lamang no against sa Vietnam 22-24 and 15-21. So sa pool C ng men's beach volleyball, 1-1 po ang Roniel Rosales and James Buitrago. So ngayon, must win sila, Timmy, against Indonesia sa Sunday para makabreak sila oo, sa round of 16. So yung Sipons naman, anong balita sa kanila?
1: Doon sa Sipons, meron pa sila isang game pero nanalo sila noong September 20, noong Linggo, kontra sa koponan ng Bangladesh. 21-6. Ang remaining match na lang ng Sipons, tingnan natin dito. Yung remaining match
0: ng Sipons ang Friday against Kazakhstan.
1: Oo, yan Kazakhstan yan. Sila yung nagwagi noong unang araw nung Linggo. Alam mo, Dennis, we're looking forward. Talagang malaking chance itong beach volleyball.
0: Oo, beach volleyball, mag-medal. Ako, naniniwala ako, mag-medal tayo dito.
1: Oo.
0: Lalo sa babae.
1: Oo, paanong kulay man yan, naniniwala ako talaga, kayang pumalag itong beach volleyball din natin.
0: Team, isa pa sa alas men, si Larry Jan Francisco and Ran Abdilla, natalo sila dun sa kanilang unang laban sa Pool A against Qatar. Tapos bukas, must win din sila versus Oman naman. So, 0-1 sila. So, dapat hindi sila mag 0-2 para manatiling buhay yung kanila pong quarterfinal chances. No? So, lahat po ng pares na yan, no? Yung Sipons, Progelia, Pagara. And Pagara, si
1: Francisco Abdilla,
0: tapos si Buitrago Rosales. Dapat top 2 sila doon sa kanilang grupo para maka-abante sila sa round of 16 na magsisimula sa Lunes. Ayan. So, good luck sa ating Alas Pilipinas Beach Volleyball Team. No, so, sa ating pagbabalik, Timmy, pakinggan natin ang naging panayam naman with one of the Alas Beach Volleyball players natin, si Roniel Rosales, at yung very short statement ni team manager Cherry Makatangay sa kanilang prediction for Alas Beach Volleyball Team dito po sa Asian Games. Magbabalik po tayo makalipas ang ilang sandali.
5: This is a public service announcement.
6: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan.
7: Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
6: Kilatisin ang sarili,
7: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
6: Importante rin na ating laging isipin.
7: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
6: Isang mahalagang paalala
7: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
5: This is a public service announcement.
8: Public service announcement
5: from PBS,
8: Presidential Broadcast Service
5: at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
9: Sa dami ng bulkan sa Pilipinas, dapat alam na natin ang gagawin sakaling maabutan tayo ng pagputok nito. Naalala niyo ba ang pagbuga ng abo ng Bulkang Taal noong 2020? Ang pagputok ng Bulkang Pinatubo noong 1991. Hindi malabo na maranasan natin ulit ito, kaya dapat may alam tayo. Dahil, hashtag panatag ang may alam.
6: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Sports Radio 918 AM.
10: Thank you very much, Sports Radio, with one Asian Beach volleyball team natin. For the Asian Games, si Larry John Francisco. Yes.
11: Yes po.
10: Kumusta? Welcome sa Sports Radio.
11: Okay naman po.
10: Yes. Anong pakiramdam? Ilang araw na lang mag-Asian Games na?
11: Actually, ma'am, super excited po ng bawat isa sa amin. Kasi yung almost a year po na nagtitraining kami. Ngayon pong darating na Asian Games yung tournament na pinag-aandaan po namin this year.
10: Larry, sino ulit ang partner mo?
11: Si Alnakran Abdilya po.
10: Okay. Matagal na ba kayong magkatandem dito?
11: Ngayong taon lang din po. Almost 4 months na po kaming magtandem.
10: Yes. Masyadong mataas ang level ng Asian Games. At syempre, alam natin may standard yan. May qualifying standard na sinusunod. How does it feel na mapili tayo ng ating NSA for this Asian Beach Games? Asian Games, I mean. Yeah. Yeah.
11: Sobrang sarap po sa feeling. Kasi sa dami-dami po ng athlete na qualified po maglaro sa Asian Games po, na nakasama po ako doon. Sobrang sarap po sa feeling kasi isa po to sa dream ko na makapag-compete po sa Asian Games.
10: Hindi ka ata nag-SEA Games eh, tama ba?
11: Yes po.
10: Pero mag-Asian Games ka. Grabe ano, Larry.
11: Bali, naging ano ko po yun, naging motivation ko po yung that last year na nung time na nagpilian po kasi nung lineup para sa SEA Games po.
10: Yes.
11: Thankful pa rin po kasi kasama po sa national team, pero yung nag-compete po sa SEA Games is yun po. Naging masaya, support pa rin po sa mga teammate ko.
10: Yes.
11: Then itong taon po na dumating na to, pinag-igyan ko po para ma-line up po sa Asian Games.
10: Hindi ka pala pang SEA Games, pang Asian Games ka pala. Larry, anong iniisip natin sa paparating na Asian Games, yung mga possible na makakalaban natin? May draw na ba? Alam nyo na ba kung sino ang mga
11: pwedeng malaman? Hindi po sa amin sinasabi kung sino yung mga kasama namin sa pool.
10: Uh-oh.
11: Pero ang isa lang po ang iniisip namin is maglaro ng may paninindigan.
10: Yes, okay. Kamusta yung tandem nyo? Naglaro kayo sa anong competition at kamusta yung naging performance ninyo?
11: Yun po yung magiging challenge sa amin this coming Asian Games. Kasi ma'am, hindi po kasi kami nakapag-compete ng partner ko internationally sa ng competition po. So, naging motivation namin as na-inspired po kami sa mga sinasabi sa amin ng mga coaches namin na hindi naman po dahil kailangan natin ng tournament is makapag-perform tayo ng maayos.
10: Yes.
11: Kumbaga, umpisaan po namin sa sarili namin bago yung magkaroon po kami ng chemistry ng partner.
10: Sinong coaches nyo?
11: Si Coach Kyudai po.
10: Mm-hmm.
11: Tapos, international coach po namin from Brazil, Coach Leo and Coach Kyudai. And sa local coaches po, sila Coach Jeff, Coach Lucky, Coach Joaquin, and Coach Abdulwab.
10: Sabi nila, parang kakaiba talaga yung mga coaches natin, lalo na din yung pagpasok ng mga foreign coaches kasi mukhang lahat nag-i-improve ngayon. Kita mo yung nagiging performance, di ba? Recently, yung sa Beach Games natin, Continental Olympic Qualifying, may nag-quarters, may nag-round of 16, di ba?
11: Dahilan na rin po yun, ma'am, siguro nung mga coaches namin, especially nung international coach po namin. I-impart po nila yung experience nila outside the country para matutunan din po namin bukod po doon yung mga local coaches din po.
10: Yes.
11: Actually, ma'am, araw-araw po nila kami pinupush kasi binibigyan po kami nila ng motivation araw-araw na gawin namin yung part namin as athlete. Tapos gagawin din po nila yung part nila as coaches. Tapos doon po magko-combine yung pangarap namin bawat isa.
10: Larry, sa mga hindi pa masyadong nakakakilala sa'yo, lalo na kasi Beach Volley, di ba yung indoor volleyball ang madalas na naka-highlight, ano? Paano ka ba nagsimula? Saan ka mga school nang galing? Paano nakarating sa national team?
11: Yun po, ma'am. Graduate po sa Bulacan State University. Challenge po sa akin to kasi first time ko pong naglaro ng beach volleyball. Kasi during college days ko po, indoor volleyball po ang nilalaro. So, naging challenge siya nung naging beach volleyball player po kasi nalaki po ng adjustment.
10: Mm-hmm.
11: From sa matigas, Taraplex, to sand po. Sobrang laki po ng adjustment. Tsaka yung skills po is talagang tututunan mo lahat kasi sa volleyball. Sa indoor volleyball, sa akin po, middle blocker po ako. So ang hirap po sa akin is yung passing, mag-receive, mag-set. Kasi hindi ko naman po yun talaga totally position sa indoor. Pero pagdating po sa beach volleyball, sa tulong na rin po ng mga coach ko, international local coaches ko po, tsinaga po nila ako na matutunan lahat ng skill na kailangan ko sa beach volleyball. Sobrang hirap po kasi, yun nga po, lagi ko pong tinatatak sa sarili ko na walang bagay na hindi pinaghihirapan.
10: Tama, ano. Taga saan ka?
11: Bulacan po.
10: Bulacan.
11: Mikawayan, Bulacan.
10: Mikawayan, Bulacan. Ako, I'm sure proud na proud ang mga taga Mikawayan, Bulacan kay Larry dahil national team. Ano ang motivation sa paglaban na ito sa Asian Games?
11: Makakuha po ng ginto.
10: Yes. At ano ang inspirasyon? Sino ang inspirasyon para sa goal na yon?
11: Bukod po sa magulang ko, mga kapatid, mahal-mahal ko po sa buhay, yung nag-iisang coach ko po, na former national athlete po siya.
10: Sino?
11: Na si Coach Eddie Evangelista po. Siya po yung nagmulat sa akin sa larangan sport na to, sa volleyball. Para po sa kanya po, yung Asian Games.
10: Mensahe mo sa mga susuporta sa inyo, Come the Games.
11: Patuloy niyo po kaming suportahan, hindi lang po sa... patuloy niyo po kaming suportahan sa darating na Asian Games. Huwag po kayong magsawa. Kailangan po namin ng suporta niyo para mas makapag-perform po kami ng mas maayos.
10: Yes. Salamat, Larry, and all the best. Okay, until
11: saka
10: next time.
11: Especially po pala, yeah. Mama, nagpapasalamat po sa lahat ng sponsors po ng namin sa beach volleyball. Kundi dahil po sa kanila, hindi po namin magagawa at hindi po kami makarating sa Asian Games.
10: Yes. After Asian Games, I'm sure marami ka pang gustong lahukan ng mga tournaments, yes, no? Yes. Abangan ka namin, Larry, ha? Okay. Si Larry John Francisco dito pa rin po sa Sports Radio.
12: Malaki naman talaga yung chances natin. Malaki yung chances natin na makamedal tayo for beach volleyball, ano? So, yeah, ipagdasal natin na malagpasan nila or makapag-uwi kami ng medalya sa Asian Games. Yes, kaya nila yan. Kaya nila yan. Thank you po sa mga sumusuporta sa amin, lalong-lalo na po sa mga fans na walang sawang nag-susuport sa mga players, and also sana pagdasal nyo kami na makarating kami doon sa goal na gusto namin. Thank you so much po.
13: Subaybayan ang laban ng Team Pilipinas sa 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan.
14: The 20th Asian Games.
13: Dito sa Sports Radio 918.
0: Ayan, Timmy, good luck sa ating Alasa Pilipinas Beach Volleyball Team. So, naniniwala nga tayo na... Yan, ako Tim, isa sa mga medal prospects yan. Ayaw mo nating sabihin yung kung anong kulay, pero sana ginto. no? Oo. For the Philippine team. Wala ka namang ibang hinahanga, di ba? Siyempre, pag nag-compete ka, you go for the gold. Not for the silver, not for the bronze, pero gold ang ultimate goal natin. Yes. Ayan, Timmy, so nabanggit na natin, no? Na-discuss natin ang Alas Beach Volley at ang Alas Women. Alas Men naman tayo. Mm-hmm. Sa September 27 pa po, mag-i-start ang laban ng Alas Pilipinas sa Pool D, kung saan una nilang makakaharap po ang Korea on 27th, and then China sa September 28th, at ang Chinese Taipei pa sa kanilang huling assignment on September 29th, Timmy. Ayan. Uh-oh. So sana itong Alas Men, Timmy, ikaw, anong prediction mo dito?
1: Oh, prediction ko gold medal yan, pre.
0: Wow, taas ha?
1: Siyempre, mayroong pumalag na sa Iran yan.
0: Oo, tama. Ako rin. Oo, ako rin. Ano ako dyan? Malakas ang kutob ko sa Alas Men natin. Mm-hmm. Ayan, Timmy. So, iba pang updates natin bago tayo matapos. Si Chang Abi pala, Timmy. Ha? Chang Abi Maranyo. Ano, talagang natapos na rin yung kanyang 22 years. Tama ba? 22 years.
1: Oh, 22 years yung kanyang karera.
0: Naging karera sa volleyball. Ngayon, na corporate corporate woman na si Chang Abi.
1: Sa isang kumpanya.
0: Oh, yung F2. F2 Logistics na pinaglaruan niya ng mahabang panahon.
1: Mm-hmm.
0: Eh, doon din po siya naging ngayon. Doon na po siya nagtatrabaho ngayon. So, formally sa isang social media post, nag-announce na ng kanyang retirement. Si Chang Abi, many time champion sa Lasal. Talaga nga, superstar status to dati sa Philippine Volleyball Team. Naging ilang beses pang team captain ng ating national team.
1: Oo.
0: Ayan, so best wishes sa susunod mong mga journey, Chang Abi. Sana ma-interview ka rin namin dito sa ating program. And lastly, Timmy, si Julia Coronel, di ba, nagpaalam na sa Galleries Tower High Risers. Nabanggit na natin niya last week. Noong Thursday nung last week, inanunsyo naman yung kanya pong signing with the Capital One Solar Spikers. No, nakaka-excite. Bella Belen, Bunny Gandler, Erica Santos. Ngayon may mas maayos silang setter with Julia Coronel's arrival sa kanilang
1: opponent. Panibagong addition dito sa firepower ng Capital One Solar Spikers.
0: Ayan, so, ayan, maraming salamat at natapos na ang ating programa ngayon. Belated happy birthday kay Matthew Pacheco dito. Just want to greet my wife, Jam, I love you, and Jaden, Papa, loves you so much. Timmy, baka may mga gusto kang iyan.
1: Siyempre, binabati ko pa lang aking mga magulang, si Mama Arnita Palas and si Papa Babita Palas sa lulus ninyo. Belated happy birthday din sa tatay ko noong September 19, and belated happy anniversary sa magulang ko noong September 19.
0: Tsaka,
1: and I love you. And syempre, sa aking girlfriend, si Aika, hi sa'yo. I love you and happy monthly.
0: Ayun, yung pala yun. Thank you sa ating master control kay Madam Nida Eraskina Soriano at kay Jemart Rocamora, si Bossing Engineer Jemski. At dyan po, nagtatapos ang ating programa. Magkita-kita po tayo sa susunod na Miyerkules dito lang sa Spikers Net.
15: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
16: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
17: Nagkalat sa internet ang fake news.
18: Ang ginagawa ng fake news, tinatapat niyo yung tao.
19: What they are doing is creating panic.
16: We say no.
20: Yung pagkalat ng fake news, and some of it's dangerous.
21: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
16: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
22: Stop telling us fake news because you're wrong.
16: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
23: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya, your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
24: Ito ang Presidential Broadcast Service.
25: Radyo Pilipinas.
26: Radyo
2: publiko
24: ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
3: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
4: Philippine Standard Time, 3 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
7: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Magandang araw po Pilipinas, narito ang ating mga pangunahing balita. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nag-inspeksyon sa Quezon Avenue Station ng ginagawang metro subway sa Quezon City. Kauna-unahang subway
8: na bababa ang presyo ng langis sa pandaigdigang pamilihan sa linggong ito upang makapag-roll back.
7: Headlines.
4: Pangulong Marcos Jr. agad
8: bababa ang presyo ng langis sa pandaigdigang pamilihan sa linggong ito upang makapag-roll back.
7: Headlines.
4: Pangulong Marcos Jr. agad kikilos kapag pinal na ang rekomendasyon na issue ng excise tax sa mga produktong petrolyo.
7: Headlines.
4: Oral arguments ng prosekusyon at depensa inilalatag ngayon sa 29th na araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
7: Headlines.
8: Public Works Secretary Vince Dizon tumestigo sa flood control case sa Sandigan Bayan.
7: Headlines.
4: At whole of government approach at matatag na relasyon ng pamilya iginiit ng Malacañang laban sa karahasan sa mga paaralan.
2: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
4: Iginiit ng Malacañang laban sa karahasan sa mga paaralan.
2: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
7: Buong bansa.
2: Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
4: 4:00 po makalipas ang alas 11 ng umaga ngayong Miyerkules, September 23, 2026. Ito po ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako po si John Magol.
8: At ako naman po si Ched Oliva.
4: Live po tayo napapakinggan sa Capital 104.3, sa Sports Radio 98,
2: Metro Manila Subway, sa Quezon Avenue.
4: Sa detalye ng ating mga balita, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nag-inspeksyon sa Quezon Avenue Station ng ginagawang Metro Manila Subway sa Quezon Avenue sa lungsod ng Quezon. Kauna-unahang subway sa bansa, fully operational na sa huling quarter ng 2031. Ang detalye sa ulat ni Alvin Baltazar.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
25: Nag-inspeksyon si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Quezon Avenue Station ng ginagawang Metro Manila Subway sa Quezon Avenue sa lungsod ng Quezon. Sa ginawang inspeksyon ng Pangulo, sinabi nitong dahan-dahan ang nabubuo ang nabanggit. Sa mga nakatira dito, pumunta na sa MRT ay mayroon pang subway na maaaring masakyan. Magiging fully operational sa huling bahagi ng 2031. Ang Quezon Avenue Station ay may haba na 1.13 kilometers at lalim na 34 meters o katumbas ang mahigit kumulang 4 na palapag na bahay. Patuloy ang pagbubutas para sa subway tunnel mula rito sa Quezon Avenue Station hanggang umabot sa East Avenue Station. Sa huling bahagi ng 2031, ang Quezon Avenue Station ay may haba na 1.13 kilometers.
26: Makikita naman natin, pagka natapos ito, napakaswerte itong mga nakatira dito. Dahil na meron silang subway, meron silang MRT.
25: Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Pilipinas
2: News Nationwide.
8: Tiniyak ng Malacañang na agad kikilo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kapag naisapinal ang rekomendasyon ukol sa pagbabawas o pag-aalis ng excise tax sa mga produktong petrolyo. Ito ay matapos maabot ang $80 per barrel threshold ng Dubai crude prices sa loob ng isang buwan. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, asahang nasa tanggapan na ng Pangulo ang rekomendasyon ng economic managers ukol sa excise tax. Dagdag ng Malacañang, pinaghahandaan ni Pangulong Marcos sa mga susunod na kaganapan, lalo't walang kontrol ang Pilipinas sa nangyayaring gulo sa Middle East.
27: Ang makokontrol lamang po ng Pangulo at ng administrasyon ay kung paano tutulungan ang iba nating mga kababayan.
4: Samantala, bagamat hindi pa ikinokonsidera, sinabi ng Malacañang na hindi tuluyang isinasara ng administrasyon ang pintuan tungkol sa panukalang dagdag pamasahe sa gitna ng oil price hike. Ayon kay Yusek Castro, nagpapatuloy ang tulong sa transport sector habang binabalanse rin ni Pangulong Marcos Jr. ang interes ng mga commuter.
27: Diretso po natin matutulungan mismo yung sa transport sector. At hindi naman masyadong magiging mabigat na pasanin naman sa ating mga commuters, sa mga ating mga passengers or pasahero.
4: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
6: Pinayak ni Transportation Secretary Giovanni Lopez na gumagawa ng mga hakbangang pamahalaan para maibsan ang epekto ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis. Ani Lopez, alinsunod ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na kagyat na tugunan ang pangangailangan ng mga manggagawa sa transportasyon, gayon din ng mga commuter. Dagdag pa ng Transport Chief, tuloy-tuloy ang pagpapatupad ng mga inisyatiba ng Department of Transportation gaya ng fuel discount at libreng toll sa mga expressway para mapagaan ang biyahe ng mga bus operator at driver. Patuloy din anyang dinidinig ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang mga petisyon hinggil sa taas pasahe.
9: Pagdating po sa ating fare hike po, no, ito po yung sinasabi ko parati na at this point in time po, pinitiga pa rin natin ang gobyerno kung anong pwede nating ibigay na inisyatibo, subsidiya. Tulad po ng fuel discount natin. Alam po namin yan na from 10 pesos naging 12 pesos at limitado po ang transport modes na makikinabang dyan, yung jeepney at saka mga UV Express. Iniisip namin kung paano to pabain pa at isama yung mga iba't ibang transport modes.
6: Si Transportation Secretary Giovanni Lopez.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Kinumpirma ng Department of Finance na hindi inendorso ng Development Budget Coordination Committee o DBCC kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang suspensyon ng fuel excise tax. Sa pagdinig ng Senate Committee on Finance, inilahad ni Finance Secretary Frederick Go na labis na masasaktan ang revenue generation ng pamahalaan sakaling suspindihin ang excise tax sa petrolyo. Gate ng kalihim, papalos sa 12 bilyong piso kada buwan ang mawawala sa kita ng pamahalaan at hindi rin ito magiging totoong sagot dahil ang totoong makikinabang dito ay ang mga mamamayan na top consumer o mayayaman na top consumers pa rin ng petrolyo. Kaya naman ang suggestion ng DOF ay ang mas targeted approach sa pagtulong tulad ng subsidy at iba pang assistance para sa vulnerable sectors tulad ng mga mahihirap, miyembro ng transport sector at agri sector.
10: I am not opposed to any revenue reduction measure as long as there is a corresponding revenue enhancement measure. Para kung anong nawala, pwede namang bawiin sa ibang bagay. But in the absence of any revenue enhancing measure to replace the 12 billion a month that we will lose, in the meantime, the DBCC is not endorsing that to the president.
4: Ang pahayag ni Finance Secretary Frederick Go.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
6: Kumpiyansa ang Department of Energy o DOE na magpapatuloy ang pagbaba ng presyo ng langis sa world market hanggang Biyernes para makapagtala ng rollback sa petrolyo sa susunod na linggo. Ayon kay DOE Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad, malaki na ang ibinaba ng presyo ng petrolyo sa world market sa ikatlong trading day pa lang na bumaba na agad ang $17 kada bariles. Bunsod umano ito ng commitment ng Saudi Arabia na pag-deliver ng crude oil sa buyers nito sa kabila ng tensyon sa gitnang silangan.
11: Dahil nga sa mensahe ng Saudi, ang the actual loading ng 14 million barrels of crude oil, it's sending a message na tutuloy nila yung supply sa mga buyers nila. And that really drastically changed the trend of the price. Instead of going up, it's going down. So we just hope na madagdagan pa.
6: Si DOE OIMB Director Rino Abad.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Hindi tumitigil ang Department of Agriculture o DA sa pagpapabot ng tulong sa mga agri-stakeholder
0: Partikular sa mga magsasaka at manging isda, bunsod pa rin ang mataas na presyo ng produktong petrolyo. Sa panayam ng Bangon Bayang Mahal kay DA spokesperson, Assistant Secretary Arnel De Mesa, sinabi nitong patuloy ang pag-iral ng fuel subsidy program ng DA kung saan nakakatanggap na ito o nakatanggap na ito ng dagdag na budget para sa programa. Mahalaga kasing maibigay ito agad sa mga magsasaka dahil umaarangkada na ang wet cropping season, gayon din sa mga manging isda para magpatuloy sila sa pagpalaot at panguhuli ng mga isda. Nariyan din naniya ang pamamahagi ng fertilizer ng kagawaran para naman sa mga magsasaka.
1: Pang aspeto na tinitingnan natin yung maibalik uli yung libreng ton para sa ating mga biyahero dahil malaking katipiran din pag yung ating mga major tollways natin, tollway systems, lalo na yung coming in and out of Metro Manila na naging magandang experience natin nung unang nagkaroon ng krisis sa gitnang silangan.
0: Yan po ang tinig ni DA spokesperson Assistant Secretary Arnel De Mesa.
12: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
13: Nilinaw ng Commission on Elections o COMELEC na hindi lang ang fuel subsidy program ang nakatanggap ng exemption hinggil sa social services ban ng COMELEC kaugnay ng paghahanda sa barangay at sangguniang kabataan elections o BSKE. Sa panayam ng programang Boses kay COMELEC Chair George Irwin Garcia, kasama rin anya sa mga binigyan ng exemption ng social services program ng Department of Social Welfare and Development at ang Department of Health, Department of Education, Commission on Higher Education at iba pang ahensya ng pamahalaan. Ani Garcia, nais nilang ipabatid na hindi magiging hadlang ang COMELEC para sa mga serbisyo ng pamahalaan na direktang nakatutulong sa sambayan ng Pilipino.
14: Ang DSWD po ay binigyan na natin ng lahat ng hinihingi nila exemption para po sa iba't ibang programa, katulad ng yung nga po pa yung Pantawid Pamilyang para Pilipino program, kahit po yung MAIP, kahit po yung 4-piece nila at iba pa ay nabigyan po natin, pati po yung mga scholarships sa ating mga nag-aaral ng mga estudyante. Ang mga iba't iba pong katulad po ng DepEd, katulad po ng SED ay bibigyan din po natin ng exemption sapagkat again gusto natin po ipahahiwatig sa ating mga kababayan ng inyong COMELEC ay hindi po magiging balakid sa pagpapatupad ng mga ganitong klaseng programa na napakaganda dahil lamang dito sa halalan.
0: Samantala, walang patid ang paghahanda ng Commission on Elections sa COMELEC para sa barangay at sangguniang kabataan elections habang hinihintay ang batas na posibleng magpaliban dito. Sa panayam ng programang Boses kay COMELEC Chair George Irwin Garcia, sinabi nitong pinaghahandaan na nila ngayon ang nalalapit na pagsisimula ng filing ng Certificate of Candidacy para sa BSKE na sisimulan sa September 28 at magtatagal hanggang October 5. Patuloy din ang delivery ng COMELEC sa mga gagamiting election paraphernalia sa iba't ibang lugar sa bansa. Sa ngayon, nasa desisyon na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kung malalagdaan at may sasabatas ang extension ng termino ng mga incumbent barangay at SK officials na magre-resulta sa pagpapaliban sa BSKE na nakatakda sana sa November 2, 2026.
14: Tamay na ng ating kagalang-galang na Pangulo sapagkat ito'y nadala na sa kanya nung isang araw lamang ang tinatawag na enrolled bill na pirmado ng Speaker of the House at ng Senate President. So nasa ating Pangulo kung sadyang pahihintulutan niya na ma-extend ang termino ng mga incumbent barangay SK at saka yung mga tatakbo na officials mula 4 na taon papuntang 5 taon at magresulta ito ng postponement of election. So tayo pinaghihintay na lamang ng development patungkol dyan sa ating pong palasyo.
13: Umaasa ang COMELEC na pabibilisin na ng parehong kapulungan ng Kongreso ang pagpapasa ng Anti-Political Dynasty Law. Sa programang Boses, sinabi ni COMELEC Chair George Irwin Garcia na patuloy ang kanilang malakas na suporta sa pag-asabatas ng Anti-Political Dynasty Law. Sa katunayan, ilang rekomendasyon din sa nasabing batas ang inilatag na ahensya para mas mapabuti ito. Habang tumatakbo kasi ang panahon, ay papalapit na rin ng papalapit ang 2028 elections, bagay na dapat ng aksyonan ng Kongreso upang agad nang maipatupad ang nasabing batas bago ang susunod na halalan.
14: Tayo naman po yung umaasa na sana mapabilis din ang pagpasa po nito sapagkat alam niyo po kung ito ipapatupad sa 2028 elections, umiiksi na po ang panahon natin upang maging maayos ang pagpapatupad nito kung sakali man sapagkat tatandaan po natin na ang filing po ng candidacy para sa 2028 elections ay pwede mangyari sa September 20 to 26 ng 2027. Dapat po yun ay napag-aaralan mabuti kasi yung mga ganyang klaseng mabibigat at napaka-importante na law, na batas. And dapat sabi ko na namin, sana bago matapos ang taon na ito, sana maipasa po ito.
13: Si COMELEC Chair George Erwin Garcia.
15: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Oras natin, Pilipinas, alas 11:17 ng umaga. Idineklara ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang November 16 hanggang 18 ngayong taon bilang special non-working day sa Metro Manila para bigyang daan ang 49th ASEAN Summit and related summits. Ginawa ang deklarasyon sa ilalim ng Proclamation No. 1447 na nilagdaan nitong September 17. Idineklara ang tatlong araw na holiday mula Lunes hanggang Miyerkules para mabawasan ang trapiko sa Metro Manila habang ginaganap ang summit.
15: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
13: Lulubusin ang Pilipinas ang lahat ng pakinabang mula sa ASEAN Digital Economy Framework Agreement o DEFA na lalagdaan sa Nobyembre. Positibo si Trade Secretary Cristina Roque na hindi lang ito magpapalakas sa paggalaw ng mga produkto sa Pilipinas kundi maging sa iba pang bansa sa Southeast Asia. Dahil dito, paigtingin ang pagbibigay ng impormasyon tungkol sa mga benepisyo ng DEFA para sa mga negosyo at publiko.
16: We need to really educate not just the MSMEs but everyone about DEFA and the advantages of DEFA and how they can use DEFA to their advantage, especially for those that are in the far-flung areas.
0: Samantala, inaasahang mas marami pang free trade agreement ang Pilipinas sa ibang bansa makaraang maabot ang substantial agreement ng FTA sa pagitan ng European Union at Pilipinas. Ayon kay Trade Secretary Cristina Roque, patuloy na naghahanap ang gobyerno ng ibang merkado para mapalakas ang Philippine exports. Samantala, dalawang FTA ang inaasahang malalagdaan sa buwan ng Nobyembre.
16: We have the Philippine-Canada which we hope to conclude also by before or by November. The Philippine-Chile has been done, so it's already been concluded, signing na lang. And then the Philippine-UAE has already been signed. JEPEPA is another one that we're hoping to conclude by November.
0: Yan po ang mga pahayag ni Trade Secretary Cristina Roque.
15: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
13: Inaasahang babalik sa Pilipinas si European Commission President Ursula von der Leyen sa 2027 para lagdaan ang Free Trade Agreement o FTA sa pagitan ng European Union o EU at Pilipinas. Ito ay matapos maabot ang makasaysayang substantial agreement sa kasunduan. Halos tapos na ang mga negosasyon ukol dito, subalit tatapusin ang negotiating team sa natitirang detalye para umusad sa formal approval, signature at ratification process. Sa clause ng panukalang FTA, ang pagpapababa o pagpapaalis ng taripa sa mga produkto, gayon din sa serbisyo, pamumuhunan, government procurement, digital trade, intellectual property at iba pang patakaran sa cross-border business.
15: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Positibo ang business groups sa Pilipinas sa mga benepisyo mula sa Free Trade Agreement kasama ang European Union. Ayon sa Philippine Chamber of Commerce and Industry, lilikha ito ng mga oportunidad para sa exporters, magkakahikayat ng mga mamumuhunan at magpapabuti ng kakayahan ng local industries, partikular ang small and medium enterprises. Nakikita naman ng Federation of Philippine Industries ang kasunduan na susuporta sa pagpapalawak ng manufacturing, gayon din ang mas malawak na partisipasyon ng Pilipinas sa global value chains. Sa kabilang dako, sinabi ni Management Association of the Philippines na magbubukas ang FTA ng malaking merkado para sa Philippine products at makakahikayat ng mas maraming European investors. Itinuturing naman ng Strat-Based Institute ang kasunduan bilang mahalagang hakbang para mas maging matatag ang ekonomiya ng Pilipinas, lalo na sa hangaring mapalawak ang trade partnerships ng bansa.
15: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
13: Masiglang ugnayang pangkalakalan ng ASEAN at China hindi natitinag sa kabila ng tensyon sa South China Sea. Ang report atin sa atin ni Quincy Kahilig.
15: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
17: Nananatiling matatag ang ugnayang pangkalakalan ng ASEAN at China sa kabila ng mga tensyon sa South China Sea. Ito ang binigyang diin ni Trade Secretary Cristina Roque matapos ang pagpupulong ng ASEAN Economic Ministers kay Yan Dong, Vice Minister of Commerce ng China. Ayon kay Roque, magpapatuloy ang pagbuo at pagpapatupad ng free trade agreements na makatutulong sa pagpapalakas ng ekonomiya, alinsunod sa layunin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Narito ang pahayag ni Secretary Roque sa press briefing sa pagtatapos ng ASEAN Economic Ministers Meeting nitong Martes.
16: those free trade agreements will actually get us preferential tariffs, or we will be able to sell our products now at better rates once we have those free trade agreements in place. And President Marcos will go down in history as the president with the most free trade agreements.
17: Matatandaan nitong Lunes ay sinagawa sa Pasay City ang 25th consultation sa pagitan ng ASEAN Economic Ministers at Ministry of Commerce ng China sa pangunguna ng Pilipinas bilang ASEAN 2026 Chair. Tinalakay sa pagpupulong at pagpapalakas ng economic partnership ng ASEAN at China, kabilang ang pag-usad ng ratifikasyon ng ACFTA 3.0 Upgrade Protocol na kapag tuluyan na ipatupad ay inaasahang magbibigay ng matatag na supply chain at magbubukas ng karagdagang oportunidad sa digital and green economies ng rehiyon. Ang China ang pinakamalaking trading partner ng ASEAN. Noong 2025, pumalo sa $913 billion ang two-way merchandise trade sa pagitan ng dalawa. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Umaasa ang Malacanang na mapag-uusapan ni US President Donald Trump at Chinese President Xi Jinping ang mga issue tungkol sa West Philippine Sea. Ito ay kahit walang impormasyon ang palasyo sa nakatakdang pulong ng dalawang leader. Inaasahang magpupulong sina Trump at Xi sa September 24 sa Washington. Magugunita ang kamakailan ay binangga ng China Coast Guard vessels ang barko ng BFAR sa West Philippine Sea sa nagsasagawa ng fuel subsidy mission.
3: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
18: Nakipagpulong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Private Sector Advisory Council o PSAC, Infrastructure Sector Group, Real Estate, para pag-usapan ang tungkol sa mga hamon at oportunidad sa real estate sector. Natalakay ang mga hakbang upang gawing mas abot kaya ang pabahay, mapabuti ang property valuation at mapalakas ang pamumuhunan at paglago ng sektor. Ang nasabing industriya ay isa sa mga nagpapasigla sa malawakang aktibidad ng ekonomiya sa bansa, lumilikha ng mga trabaho at nagusulong ng pag-unlad ng malungsod at iba't ibang rehiyon.
3: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Alas 11:24 po ang ating oras sa 29th na araw ng impeachment trial ngayon ni Vice President Sara Duterte. Inilalatag na ng prosekusyon at depensa ang kanilang mga argumento sa voting threshold na kailangan para mahatulan ng isang impeached official. Ayon kay Lead Prosecutor Jervil Luistro, sa halip na si Representative Leila De Lima, si Prosecutor Chel Jocno na ang magiging kinatawan ng prosekusyon sa oral arguments. Samantala, sinabi naman ni Lead Defense Counsel Attorney Sheila Sison na si Attorney Michael Poa ang magiging kinatawan ng depensa. Sinabi ni Presiding Officer Chief Escudero na binigyan ng 15 minuto ang bawat panig para ilatag ang kanilang posisyon. Bibigyan din aniya ng pagkakataon ang Senator Judges na magtanong bago sila bumoto sa usaping ito. Pwede rin ipangpaliban ng impeachment court ang pagboto sa conviction threshold kapag kailangan ng Senator Judges ng mas mahabang oras bago sila magdesisyon.
3: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
18: Kita ng mga kumpanya na may kaugnayan kay Vice President Sara Duterte, hindi pa rin sapat para ipaliwanag ang paglaki ng yaman ng bise ayon sa prosecution. Mula kamera, narito ang ulat ni Melanie Valdos Reyes.
3: Radyo Pilipinas, report.
19: Giniit ng House Prosecution Panel na hindi pa napapatunayan ng depensa ang mga idiniklarang negosyo ni Vice President Sara Duterte ay nagbibigay ng sapat na kita upang maipaliwanag ang pagtaas ng kanyang net worth sa gitna ng mga paratang na unexplained wealth. Batay sa mga Statement of Assets, Liabilities and Net Worth ni VP Sara, tumaas ang kanyang net worth mula sa tinatayang 71.66 million pesos noong 2022 patungong 98.66 million pesos noong 2025. Ito ay pagtaas ng humigit kumulang na 27 million pesos sa loob lamang ng termino niya bilang pangalawang pangulo. Sa gitna ng cross-examination ng abogado ng depensa, sumang-ayo ng opisyal ng Securities and Exchange Commission na ang mga kumpanya ay hindi sapitan nagdideklara ng dibidendo kahit pa kumikita ang mga ito. Ayon naman sa tagapagsalita ng House Trials Prosecution na si Lano del Sur Representative Zia Alonto Anyong, ang malalim na pagtatanong ng depensa tungkol sa mga aritutunin ng Coral Corporation ay hindi pa rin sumasagot sa pangunahing katanungan ng prosecution hinggil sa pinagmula ng yaman ni Duterte. Ipinaliwanag ng prosecution na ang isang kumpanya ay maaring kumikita nang hindi ibinibigay ang mga kinita ni ito sa mga shareholders bilang dibidendo. Para sa kanila, ang pinakamahalagang tanong ay kung aktwal na nakakatanggap si VP Sara ng kita mula sa mga negosyong kanyang idiniklara sa kanyang sell-in na nagbunsod ng paglago ng kanyang yaman. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Vagos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Balita pa rin sa Senado, Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano kinwestiyon ang Philippine Reclamation Authority sa umano'y selective justice sa reclamation projects. Magbabalita si Nympha Asuncion.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
7: Kinwestiyon ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano ang Philippine Reclamation Authority o PRA sa umano'y selective justice sa pagpapatupad ng mga patakaran sa reclamation projects. Sa pagdinig ng Senate Committee on Finance tungkol sa 2027 proposed budget ng PRA, tinanong ni Cayetano kung bakit naglabas ang PRA ng cease and desist order sa isang proyekto sa Taguig habang hindi nito pinatitigil ang sa Laguna Lakeshore Road Network o LLRN na proyekto ng DPWH. Ayon kay Cayetano, mas malaki ng higit 10 beses ang LLRN kumpara sa tinukoy niyang proyekto sa Taguig, pero hindi umano ito nakapagsumite sa PRA ng feasibility study at environmental study. Sinabi ni PRA Assistant General Manager Attorney Joseph John Literal na nakikipag-ugnayan ng ehensya DPWH tungkol sa LLRN at humihingi ng mga detalye ng proyekto. Ngayon man, iginiti Cayetano na walang cease and desist o show cause order ang PRA laban sa LLRN, kaya kinwestiyon niya ang pagkakaiba sa pagpapatupad ng regulasyon sa dalawang proyekto na parehong DPWH ang proponent. Sa naturang pagdinig, sinabi ni Green ni Literal na kailangan ng approval ng PRA para sa lahat ng uri ng reclamation, anuman ang layunin nito. Samantala, sinabi ng PRA na nakikipag-coordinate ito sa DPWH, LLDA at iba pang ahensya para maresolba mga issue sa mga proyekto sa Laguna Lake at sa Taguig. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
18: Magbabalik po tayo makalipas lamang ang ilang paalala.
15: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
20: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
21: Pag-ibig fund, solid kaban!
15: Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko.
22: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Alas 11:30 oras natin Pilipinas sa pagpapatuloy ng ating balitaan. DPWH Secretary Vince Dizon tumestigo sa flood control case sa Sandigan Bayan. Ang report hatid sa atin ni Mary Ann Bastasa.
15: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
23: Marap na yung araw si DPWH Secretary Vince Dizon sa Sandigan Bayan 5th Division para tumestigo sa graft trial laban kay dating Congressman Zaldi Co at iba pang akusado kaugnay ng anomalya sa 289 milyong flood control project sa Nauhan Oriental, Mindoro. Sa panayam matapos ang pagdinig, sinabi ng kalihim na personal niyang biniripika ang impormasyon na 3 metro lamang ang lalim ng sheet pile na ginamit sa proyekto sa halip na 12 metro. Sinabi rin ni Dizo na hindi ordinaryong sitwasyon ang pagkasira ng proyekto dahil may mga nauna ng aligasyon ng anomalya, kaya malinaw umano ang nakitang ebidensya ng problema sa proyekto. Git ng kalihim, hindi katanggap-tanggap na sabihin kaya pang remedyohan ito dahil nakita umano na hindi naman nasunod ang tamang lalim ng pundasyon.
24: Para pagitan nila lahat ng sheet pile ng 3 meters at gawing 12, gigibain yung buong structure na nagawa nila. Diba? So, hindi excuse yung sinasabi ng abogado ng Sanchez at ng abogado ng iba. Kasi, obvious na talagang binaboy nila yung proyekto nito. Na sinadya nila ang gawing 3 meters, yung dapat 12 meters na pundasyon.
23: Mula sa Sandigan Bayan, para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
18: DPWH Secretary Vince Dizon, inspeksyon ng inlet widening sa Mother Ignacia sa Quezon City. Ang detalye mula sa ulat ni Lawrence Tanoco.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Nagsagawa ng inspeksyon si Public Works and Highway Secretary Vince Dizon sa kahabaan ng Mother Ignacia Street sa Lungsod Quezon. Ito ay para tignan ang nagpapatuloy na pagpapalawak ng inlet ng mga baha sa nasabing kalsada. Ayon kay Dizon, maliban sa malaking inlet ng baha, ay pinarami rin nila ito. Ang dating 20 meters na pagitan bawat inlet ay ginawa na nilang 10 meters.
8: Ayon kay Dizon, maliban sa malaking inlet ng baha, ay pinarami rin nila ito. Ang dating 20 meters na pagitan bawat inlet ay ginawa na nilang 10 meters. Kalaban o maliban dito ay ibinida rin ng kalihim ang paglalagay ng nasa 1.5 meters na laki ng tubo bilang drainage naman sa iba't ibang bahagi ng South Triangle Quezon City kabilang ang Mother Ignacia Street. Paliwanag ni Dizon, sisimulan sa Enero ng susunod na taon ang nasabing proyekto at inaasahang matatapos sa loob ng 6 hanggang 7 buwan. Kumpiyansa naman si Dizon na malaki ang maitutulong ng inlet widening at mas malalaking drainage system sa naranasang baha sa lugar na matagal ng panahon. Anya, naging epektibo kasi ito sa iba't ibang flood-prone areas sa buong Metro Manila. Para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.

0: mga motorsiklo, ito'y bilang bahagi ng pagpapalakas ng Unified 911 System sa buong Metro Manila. Ayon nga sa Kalihim, makatutulong ang naturang mga motorsiklo para mas mapabilis ang pagresponde ng mga pulis, lalo na sa mga lugar na matindi ang daloy ng bigat ng trapiko. Dahil nga dito sa Metro Manila, ayon pakiramilya sa sikip ng mga kalye at sa traffic, ang mga police cars ay hindi na effective. Kaya naman na motorcycle ang naisip niyang paraan upang mas makaresponde at marespondehan on the ground kaagad ora mismo ang mga sakuna o mga krimen sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila. Nagpasalamat naman ang Kalihim sa mga opisyal at mga pulis ng NCRPO dahil sa maayos na pagpapatupad ng seguridad sa naging September 21 na rally nitong Lunes. Wala pa rin dito sa National Capital Region Police Office, Kabagundiwa, Lungsod ng Taguig. Para sa Bagong Pilipinas, Radyo Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Iginiit ng Malacanang ang whole of government approach, gayon din ang mas matatag na relasyon ng pamilya para matiyak ang kaligtasan ng mga estudyante mula sa karahasan. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, labis na ikinabahala ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang insidente ng pamamaril sa South Cotabato na nangangailangan anya ng agarang aksyon ng gobyerno. Nabasa mismo ng Pangulo ang sulat ng shooter at sinabing hindi pangkaraniwan ang nilalaman nito. Gitnang Malacanang, kailangan ng pagtulungan ng lahat para maingatan ang mga kabataan mula sa karahasan.
3: Whole of nation approach po ang dapat gawin dito. Lahat po tayo ay maaaring tumulong. Maaaring natin labanan yung mga nakikita rin natin mga harassment.
2: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Binabalangkas ngayon ng Department of the Interior and Local Government o DILG ang isang kasunduan kasama ang Department of Education para payagan ang mga babaeng barangay tanod na magsilbing visible patrol force sa loob ng mga eskwelahan. Ito'y bilang dagdag seguridad sa mga estudyante kasunod ng mga insidente ng pamamaril. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, posibleng lumabas ang kasunduan sa susunod na linggo. Samantala, binubuo naman ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang isang programa para alalayan ang mga magulang sa paggabay sa kanilang mga anak.
3: Kailangan po talaga na ma-develop pa natin ang ating mga magulang para mas maging maganda silang kausap ng kanilang mga anak at magabayan ng kanilang mga anak, pati po sa paaralan. Kailangan din pong ihanda natin ang mga school personnel, mga teachers, para po magabayan din at makita nila kung may nangyayari na sa kanilang mga estudyante.
4: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Department of Interior and Local Government o DILG kinumpirmang tukoy na ang recruiter sa dark web. Apat na kabataan sa Mindanao na harang sa pamamaril. Ang detalye mula sa ulat ni Kathleen Forbes.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
5: Kuy na umano ng DILG ang ilang recruiter sa dark web na nag-eengganyo ng mga kabataan na gumawa ng karahasan kabilang ang school shootings. Ayon kay DILG Secretary John Vicremulia, may isang Pilipino recruiter na minamanmanan na ngayon ng mga otoridad matapos matukoy ang kanyang lokasyon. Sabi ni Remulia na ginagamit ang mga recruiter ang social media, direct messages at maging mga chat group habang naglalaro ng online games upang ma-influensya ang mga kabataan. Kinatarget anya ng mga ito yung insecurities ng mga kabataan at ipinapangako na magiging tanyag o bibigyan sila ng gantimpala kapag gumawa ng karahasan. Bukod dito, sinabi ni Remulia na meron ding apat na kabataan mula sa Mindanao ang natukoy ng mga otoridad na nagplano umano na magkakahiwalay na serye ng pamamaril. Hinimok naman ni Remulia ang magulang ng mga bata na bantayang mabuti yung online activities ng kanilang mga anak upang agad matukoy kung nalalantad ang mga ito sa mga grupo nagtataguyod ng karahasan. Para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Samantala, Department of Education muling umapela sa mga magulang at guardian na bantayang maigi ang online activities ng mga anak bunsod ng mga naitatalang karahasan sa mga paaralan. Ang detalye sa ulat ni J. Mark Dagala.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
6: Lawagan ang Department of Education o DepEd sa mga magulang at guardian na mahigpit na bantayan ang online activities ng kanilang mga anak. Ito kasabay ng pakiusap sa mga guro na magsisilbing mapagkalingang foster parents sa paaralan, lalo't nagiging bantad ang mga kabataan sa mga nakasasamang impluensya sa internet. Ayon kay DepEd Secretary Sunny Angara, kinakailangan

0: bantayang maigi ang pagiging vulnerable ng mga kabataan ngayon sa impluensya ng digital space at ang pangangailangan para sa mas matibay na ugnayan sa loob ng komunidad ng paaralan. Dagdag pa na kalihim na nanatiling pangunahing prioridad ang protektahan ang mental health at kaligtasan ng mga mag-aaral sa kabila na rin ng mga naitatalang tagumpay sa edukasyon gaya na lamang ng pag-unlad ng bansa sa Program for International Student Assessment o PISA 2025 at ang mga nakamit na learning recovery sa pamagitan ng Academic Recovery and Accessible Learning aral programa. Kasalukuyan na sinusuri ng kagawaran ang mga umiiral na patakaran upang hikayatin ang mga guro at kawani na maglaan ng higit na panahon sa direktang pakikipag-ugnayan sa mga mag-aaral at pag-alam sa kanilang kalagayan. Para sa Bago Pilipinas, Sir Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Nanindigan ang Department of Energy o DOE na patuloy ang kanilang paghahabol sa solar companies na konektado kay Batangas sa Representative Leandro Ligarda Liviste at sa multang dapat singilin dito. Ayon kay Energy Renewable Energy o DOE Renewable Energy Management Bureau Legal Officer Attorney Gabriel Corpus, nananatili sa 24 billion pesos ang sinisingil nilang multa dahil sa hindi pagtupad ng solar company sa renewable energy contracts nito. Ani Corpus, hindi magbabago ang presyo ng multa dahil ito na anya ang aggregate ng lahat ng naitalang paglabag ng Solar Philippines at ng affiliates at subsidiaries nito.
3: Included in the demand letters issued to Solar Philippines, its affiliates and subsidiaries, there's a demand also in the termination letters for the payment of the financial obligations under the RE contracts, and the 24 billion amount is the aggregate of all the amounts being demanded by DOE from Solar Philippines and its affiliates and subsidiaries. I hope this clarifies the issue.
2: Si DOE Renewable Energy Management Bureau Legal Officer Attorney Gabriel Corpus.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Patuloy na tinututukan ng Department of Energy o DOE ang sitwasyon ng supply ng kuryente sa Visayas Grid bunsod ng panibago na namang yellow alert status na naitala. Sa pulong balitaan, sinabi ni Energy Undersecretary Mario Marasigan na nakabalik naman talaga sa Visayas Power Grid ang power plants na nooy nasa emergency outage, ngunit may ibang planta naman ang pumalya, dahilan para numipista naman ang reserba. Sa ngayon, kabilang aniya sa immediate intervention ng DOE ang 250 megawatts na battery storage system para sa Visayas Grid, habang kabilang naman sa intermediate solution ang 208 megawatts energy barges na ilalagay sa iba't ibang isla sa Visayas.
3: If makumpleto na po natin yung 253 megawatts of battery energy storage system, we're hoping na ma-greatly reduce po yung ating red and yellow alert. And kung masabay ito sa pagpasok ng planta, then we could expect na wala na po tayong alert levels by hopefully next month. Kahit po nasa extended outage pa ang isang unit. Nakikita po natin na marirestore po yung malaking kapasidad kasama po nung 253 megawatts. Kung saan ang magiging available capacity po natin ay mag-i-increase to about 300 megawatts.
4: Yan ang pahayag ni Energy Undersecretary Mario Marasigan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
2: Sa larangan ng palakasan, Pilipinas sa tangkay ng medalya sa men's team final ng artistic gymnastics. Samantala, national men's football team sinungkit ang unang panalo matapos ang 68 years. Mula Sports Radio 918, narito ang ulat ni Dennis Hilanga.
5: Tatangkain ng grupo ni na Carlos at Carl Eldro Yulo, Juancho Miguel Besana, Justin Ace De Leon at Zachary Nunez na makasungkit ng medalya sa men's team final ng Asian Games Artistic Gymnastics Competition mamayang alas 12 ng tanghali sa Nagoya City General Gymnasium. Walang lugar para magkamali ang Team Pilipinas dahil makakaharap nila ang top favorites na China at Japan. Nag-qualify ang Pinoy gymnasts matapos maging pang-anim sa qualification round, taglay ang 233.93 points. Samantala, umiskoro si Andres Aldeguer ng game-winning penalty kick sa injury time para bitbitin ang Philippine Men's National Football Team sa unang panalo nito sa Asian Games sa loob ng 68 years matapos lagpasan ng Kuwait sa score na 2-1 laban kahapon sa Nagoya City Minato Soccer Field. Pero sa kabila ng panalo, kinapos ang Pinoy Booters na makapasok sa quarterfinals. Sa iba pang laro, nilampaso ng Tambalang Kylem Progelia at Sofia Pagara ng Alas Pilipinas ang Mongolia sa score na 21-3 para iangat ang kanilang record sa 2-0 sa Pool G at palakasin ang tsansa sa quarterfinals ng Women's Beach Volleyball. Ito si Dennis Hilanga para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Alas 11:44 ang atin pong oras. Antabayanan ang mga karagdagang ulat mula sa ating provincial stations dito po sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Oh, tignan nga natin kung gaano ka kahanda sa landslide. Isang araw, habang nanonood ka ng TV, narinig mo may dumadagong-dong na landslide sa likod ng inyong bahay. So ano ang gagawin mo? A. Pipiliting lumabas kahit na delikadong mabagsakan ng gubuguong lupa. Or B. Wapahels, ituloy lang ang panonood ng TV. C. Magtago sa ilalim ng lamesa o sa matibay na parte ng bahay. Ibaluktot ang katawan at protektahan ang ulo. Kung siya ang sagot mo, congratulations! Alam mo kung paano iligtas ang sarili sa oras na magkaroon ng landslide. Dahil hashtag panatag ang may alam.
7: Ako po si Bernardina Aranda, 71 years old, from Barangay Lanao, Berklaba, Idapawan City. Nung wala pa ang ELG, yung business permit, mahirap noon, palipat-lipat kami ng mga department office. So sa ngayon, mas malaki ang may tulong eh, kay isa lang, yun nga, isa maano lang area ang puntahan namin. No? So mas madali. Kung kompleto lang ang mga papilis na dala namin, madali lang ang palabas ng permit. Ngayon niya si Sam. Salamat naman si President Marcos kasi siya mga nagkuhan dito. Sa mga system na ginagkuhan nila ngayon, ay mas madali. Kaya namin na, lalo na ang mga senior, ginabigyan talaga nila ng mga priority. No? So, malaki ang talaga ang pagbabago dati sa lugma.
8: Mainit na usapin ngayon ang Pax Silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang Pax Silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang Pax Silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag nais sa katuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
9: Maging brain gain tayo ngayon, imbes na brain drain. Nako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. No? Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa atin mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
8: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
10: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan yan malinis, hindi siya fossil or hindi siya coal, for example.
8: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, Target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang Pax Silica ay hindi lamang proyektong infrastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
11: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
13: Radyo Pilipinas,
14: Radyo Publiko.
15: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: 11 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali, balita dito sa Luzon, Cordillera Administrative Region. Napanatili ang generally peaceful ngayong taon. Si Jong Monar ng Radyo Pilipinas Baguio para sa detalye.
15: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
16: Napanatili ng Cordillera Administrative Region ang estadong generally peaceful sa nakalipas na 4 na buwan ng taong 2026. Sa third quarter 2026 Regional Peace and Order Council meeting sa Baguio City, iniulat ng Police Regional Office Cordillera na mula buwan ng Hunyo hanggang Setyembre taon kasalukuyan na italang 504 crime incidents na kinabilangan ng 166 na index crimes at 374 na non-index crimes, mas mababa ng 6.25% kumpara sa 576 na insidente sa kalintulad na panahon noong 2025. Sa aspeto ng public safety indicator, may pagtaas sa bilang ng vehicular traffic incidents kung saan mula 452 kaso noong 2025 ay tumaas ito ng 533 o 18.58% pagtaas. Ang pulong ay pinangunahan ni na Regional Peace and Order Council Chairperson Baguio City Mayor Benjamin Magalong at Vice Chairpersons Police Regional Office Cordillera Regional Director Police Brigadier General Noel Valio at Philippine Army 51st ID Commander Major General Gulliver Senyeres. Para sa Bagong Pilipinas, Jong Monar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio.
15: Radyo Pilipinas,
14: Radyo Pilipinas
15: News Nationwide.
2: Bali naman tayo sa mga kasama natin sa Radyo Pilipinas. Tayug, may gagawing pag-uulat si Leslie Gemino. Kaso ng dengue sa probinsya ng Aurora, tumaas na mahigit 100% mga naitalang namatay, umabot na ng 7.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
17: Umabot na sa 2,172 ang kabuang kaso ng dengue sa lalawigan Aurora matapos makapagtala ng 106 na bagong kaso. Ang mga disease reporting units hanggang September 12, 2026, mas mataas ito ng 137% kumpara sa 915 na kaso na naitala sa kaparehong panahon noong 2025. 7 na rin ang naitalang namatay dahil sa naturang sakit na may case fatality rate na 0.32% mula sa naitalang 2.2%. Ang mga nagkaroon ng dengue ay mula isang buwan hanggang 104 taong gulang. 42% o 917 kaso ay mga batang edad 1 hanggang 10 taong gulang, 50% o 1,094 kaso ang mga lalaki. Ang bayan ng Maria Aurora may pinakamaraming kaso sa buong probinsya na umabot sa 463 o 21% at ang bayan ng Dilasag may pinakamataas na attack rate na 23.2 kaso bawat 1,000 populasyon. Muling nagpaalala ang pamalampalalawigan ng Aurora at ang Provincial Health Office sa publiko na isabuhay ang 5S kontra dengue. Ang mga ito ay search and destroy, self-protection measures, seek early consultation, super fogging at sustained hydration. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Gemino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug, Pangasinan.
15: Radyo Pilipinas,
14: Radyo Pilipinas
15: News Nationwide.
4: Schools Division Office, Palawan Sub-Office, formal na binuksan sa San Vicente, Palawan. Si Jillian Faye Ibanez ng Radyo Pilipinas Palawan para sa balita.
15: Radyo Pilipinas,
14: Radyo Pilipinas Report.
18: Formal nang pinasinayaan ang bagong SDO Palawan Sub-Office sa San Vicente, Palawan upang ilapit ang mga serbisyong pang-edukasyon sa mga malalayong paaralan at komunidad. Pinangunahan ni Schools Division Superintendent Dr. Lloyda Adornado ang pagbubukas upang matiyak na mas mabilis at tumutugon ang ahensya sa pangangailangan ng mga mag-aaral kamakailan. Sinimula ng pondo na umaabot sa 2.7 million pesos para sa pasilidad noong termino ni dating alkalde at ngayon ay Palawan Governor Amiroa Alvarez at ipinatupad sa ilalim ng bagong alkalde ng bayan, Mayor Ramir Pablico. Nagkaisa ang mga lokal na opisyal sa pagbibigay diin na ang layunin na sub-office ay pagtibayin ang kolaborasyon ng pamahalaan para sa kapakanan ng mga kabataan. Layunin ng proyekto na matiyak ang mga serbisyo ng pamahalaan ay direktang mararanasan ng mga guro at mag-aaral sa Barangay Port Barton sa bayan ng San Vicente. Nagpasalamat din ang DepEd Palawan sa LGU sa pagpapatupad sa layuning ito na patunay na ang tuloy-tuloy na suporta ay susi sa maayos na kinabukasan ng mga mag-aaral. Para sa Bagong Pilipinas, Jillian Faye Ibanez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan.
19: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: 7 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali, baling naman tayo sa mga kasama natin sa Visayas. Mga basura na kolekta sa International Coastal Cleanup na isinagawa sa Lapu-Lapu City. Sa Cebu, umabot na sa 12 tonelada. Si Sheila Gravines sa balita.
19: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
20: Sa pamamagitan ng pagtutulungan, mahigit sa 12,000 o katumbas ng 12 toneladang mga basura ang nakolekta sa isinagawang aktibidad kaugnay ng International Coastal Cleanup 2026 sa lungsod ng Lapu-Lapu sa Cebu. Batay sa pinagsama-samang ulat mula sa Department of Environment and Natural Resources o DENR Region 7 at City Environment and Natural Resources Office or CENRO, nakakolekta ang volunteers ng halos 2,000 mga sako ng iba't ibang uri ng basura sa nasabing aktibidad noong Sabado. Karamihan sa nakolektang basura ay mga plastic, kagaya ng food wrappers, plastic bottle caps, cups at plates, plastic sachets ng sabon at shampoo at iba pa. Sinabi ni Senior Officer in Charge Jocelyn Abayan na tumaas ang dami ng basurang nakolekta sa International Coastal Cleanup ngayong taon dahil halos dumoble ang bilang ng volunteers na nagmamalasakit na linisin ang mga basura sa lungsod. Ayon sa kanya, umabot sa 6,800 volunteers ang lumahok sa Coastal Cleanup at Scuba Sorero Underwater Cleanup ngayong taon na mas madami kumpara sa mahigit 3,600 noong nakaraang taon. May kabuuang 71 organisasyon at institusyon na katuwang ang lumahok sa 15 itinalagang lugar para sa paglilinis ng baybayin na sumasaklaw sa mainland at sa island barangays ng Olango, Panganan, Kauhagan at Kaubian. Para sa Bagong Pilipinas, Sheila Gravines, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu.
19: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Samantala sa Mindanao, Hingoog City Veterinary Office sa Misamis Oriental nagsagawa ng animal dispersal sa mga former beneficiaries. Magbabalita si Noel Calonia ng Radyo Pilipinas, Hingoog.
19: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
21: Nagsagawa ng animal dispersal sa mga former beneficiaries ang Hingoog City Veterinary Office na kung saan tinatanggap ang mga hayop bilang livelihood program sa mga magsasaka sa mga rural barangay sa lungsod ng Hingoog. Umabot na sa 20 ka mga kambing, 20 tupa, 10 baka at 5 kabayo ang ibinigay sa mga magsasaka mula sa El Salvador Salvador City Livestock Farmhouse. Kaugnay ito sa programa ng Department of Agriculture na magkaroon ng hanap buhay ang mga magsasaka na kung saan ang unang anak ay ibabalik ito sa gobyerno para ibibigay na rin sa ibang mga beneficiaries. Para sa Integrated State Media, Noel Calonia, Radyo Pilipinas, Hingoog, Radyo Publiko.
19: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Mula naman sa Radyo Pilipinas, Marawi, mga Bangsamoro leader nakipagpulong kay President Ferdinand R. Marcos Jr. sa Malacanang Peace Building, tinalakay si Malik Mambuay sa detalye.
19: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
22: Nagipagpulong ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Malacanang ang ilang mga Bangsamoro leaders mula sa Bangsamoro Autonomous Region ni Muslim Mindanao o BERMM upang talakay ng mga parayudal sa pagpapaunlad ng mga lalayugang mayorang Muslim. Kabilang sa mga dumalo, sinalanaw din Sur Governor Mamintal Bombi Talongtualing Jr., Basilan Governor Mujib Hataman, Sulu Vice Governor Abdul Shakurtan at dating Sultan Kudarat Governor Suharto Mangudadat Bato kasama si Special Assistant to the President Anton Lagdamio Jr. Pangunahing tinalakay sa pulong ang mga development priorities ng mga lalayugan, ngayon din ang pagpapalakas ng partnership sa pagitan ng national government at local government units. Napag-usapan din ang mga paraan upang mas papalakas ang partisipasyon ng mga komunidad sa pagsusulong ng kapayapaan, sustainability, good governance at pagpapabuti ng mga serbisyo para sa kapakanan ng mga mamamayan. Para sa Bagong Pilipinas, Malik Mamboy, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Marawi.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: At yan po ang ating mga balita dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong Miyerkules, September 23. Ang ating pong oras, 2 minuto bago mag alas 12 ng tanghali. Ako po si John Mogol.
2: At ako naman po si Ched Oliva. Isang magandang araw sa ating lahat.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide. Nationwide. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss, bookmark our website at www.radiopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1 and like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
3: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
5: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
23: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
5: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
24: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
25: From kasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
5: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
26: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Eh sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang produksyon.
5: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Isang makasaysayang pagdinig. Isang bansang nakatutok. Ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. A Radyo Pilipinas coverage.
4: Oras sa buong kapuluan, 6 na minuto, makalipas po ang alas 12 ng tanghali.

0: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
1: Okay, meron na tayong 29 minutes makalipas po ang 12 o'clock. Isinasagawa po ngayon ang nominal voting, mga kaibigan. Tungkol po mismo sa voting threshold at ngayong araw nga ang itinakda ng Senate Impeachment Court para po sa oral arguments ng prosecution at defense tungkol sa voting threshold. Kasi po sa konstitusyon, kailangan ang 2/3 ng lahat ng miyembro ng Senado para makonvict yung isa hong impeached official. Kung lahat ng 24 senators ang denominator, ang kailangan po ay 16 na votes. Pero yeah, magkakaroon nga ng debate patungkol lost. Dyan, ano? Click po tayo sa nagaganap sa Senado.
2: I'd like to explain my vote, Presiding Officer, please.
3: The lady may do so.
2: Yes, mga kagalang-galang na kasama dito sa Senado. Bumoboto po ako laban sa panukalang pagbobotohan ang denominator na gagamitin upang matukoy ang kinakailangan bilang para makapag-convict sa impeachment trial na ito. Oo, ang aking sinasabi. At malinaw ang Article 11, Section 36 ng Saligang Batas, walang sino man ang maaring makonvict ng walang pagsang-ayon sa 2/3 ng lahat ng miyembro ng Senado. Ang ating rules on procedure on impeachment trial ay nagpapatupad ng parehong requirement. Bilang isang Marcos, di ko kailanman inasahan na ipagtatanggol ko ang konstitusyon na laban sa aking ama. Ngunit yan ang kataas-taasang batas ng ating bansa. Maliwanag ang limitasyon itinakda ng Saligang Batas sa Impeachment Court ay hindi maaaring baguhin ang ng mayorya ayon sa sarili nitong kagustuhan lamang. Una, may depekto ang lohika sa pagpayag sa simple majority nagtakda kung gano'ng kalaking super majority ang hinihingi ng konstitusyon. Ang 2/3 ay sadyang itinakda upang limitahan ang kapangyarihan ng Senado mag-convict. Ang limitasyon sa mayorya ay hindi maaaring baguhin ng mismong mayorya rin kapag hindi na pabor sa kanila ang sitwasyon. Ikalawa, hindi lamang ito procedural. Ito ay tinakda ng Saligang Batas. Ang ating rulemaking power ay nagbibigay sa atin ng kapangyarihan ipagtupad ito, hindi palitan ito. Ikatlo, ipinagtatalunan natin ang presiding officer na naglabas ng July 6, 2026. Walang tumutol, walang nag-question. 79 na araw ang nakalipas mula nang ilabas ang ruling na yon. Kahit ang petition for certiorari sa ilalim ng rules of court, kailangan ihain sa loob ng 60 araw. At kung iaangkop natin ang Rule 33, Section 91 ng Rules of the Senate, ang motion for recon ay kailangan ihain sa mismong araw o sa loob ng susunod na 2 araw ng sesyon. Paulit-ulit na natin narinig yan. Bakit natin muling binubuksan ngayon ang isang ruling na hinayaan ng lahat na umiral sa loob ng ilang buwan? Mahalaga ang timing. Wala na tayo sa simula ng trial. Hinihingi sa atin ngayon na muling suriin ang denominator matapos nang magsimula ang paglilitis at ngayong malinaw na ang praktikal na epekto ng pagbabago nito. Kaya hindi maiiwasan ang tanong, binibigyang kahulugan pa ba natin ang Saligang Batas o inaangkop lang natin ang constitutional threshold upang umayon sa mga botong meron tayo? Ano ba ang binabasa natin? Konstitusyon o scoreboard? Hindi maaring bilangin muna ang isang hukuman ng mga boto at saka pagpapasyahan kung ilang boto ang sapat. Ang konstitusyon ay hindi basketball na iuurong na lamang. Lahat ng finish line, lahat ng basket, ilalapit kapag hindi natin kayang abutin. Ang Saligang Batas, ang ating impeachment rules, ang ruling ng presiding officer, nakatakda ng pamamagitan.

0: faithful to the Constitution. Because today we are not simply deciding how many senators may vote, how many senators can vote, how many votes are required. We are deciding what kind of constitutional tradition we will leave behind. And in making that decision, I choose to stand by the Constitution as written, by the mandate entrusted to every duly elected senator, and by the Filipino people's right to expect the rules of our democracy will remain firm, especially when the stakes are at their highest. Yun lamang po. Maraming maraming salamat.
1: Thank you, Senator Judge Camille Villar. Senator Judge Padilla is recognized. What is your pleasure, sir?
2: Nais ko lamang pong ipaliwanag ang aking boto, Ginoong...
1: You may proceed, sir.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Ang 1987 Constitution ay produkto ng People Power Revolution. Isang makasaysayang pagkilos ng sambayan ng Pilipino laban sa mapaniil at diktatorial pamamahala. Ang ating kasalukuyang konstitusyon ay pinagtibay ng sambayan ng Pilipino sa pamamagitan ng isang plebisito. Ang kanilang pakikilahok sa plebisito ay isang malinaw na paggamit ng kanilang karapatang marinig at maipahayag ang kanilang pasya bilang tunay na pinagmumulan ng kapangyarihan ng Republika at hindi lamang sa pamamagitan ng kanilang mga kinatawan. Narito tayo upang ipaglaban ang prinsipyong ipinaglaban ng ating mga kababayan, hindi lamang noong panahon ng People Power, kundi maging ang mas mahabang kasaysayan ng pakikibaka ng sambayan ng Pilipino para sa kalayaan, karapatan at makabuluhang pamamahala o ng diktadurya. Ang konstitusyon ay hindi kailanman nilikha upang maging hindi maaaring galawin. Nagtakda ito ng ilang paraan kung nais nating baguhin o amendahan ito. Dito po sa Senado, meron po tayong Committee on Constitutional Amendments na siyang tumatalakay sa mga usaping ito. At ang kasaysayan ng Senado mismo ang magsasabi at magsisilbing patunay kung gaano kaseryoso ang kapulungan ito sa paggalang at pangangalaga sa konstitusyon. Mula nang maitatag ang kagalang-galang na kapulungan ito, ang Committee on Constitutional Amendments ay pinamunuan ng mga kagalang-galang at respetadong abogado, kabilang sina Senador Jose Lina Jr., Senador Ernesto Maceda, Senador Cynthia Villar, Senadora Miriam Santiago, Senador Franklin Drilon, at Senador Francis Kiko Pangilinan. Ang lahat ng mga individual na ito ay may mataas na pinag-aralan at karamihan sa kanila ay mga abogado. Subalit, pinili nilang huwag galawin ng konstitusyon sapagkat ang mismong konstitusyon ang nagtakda ng napakahirap na proseso para sa sino man, para sa kahit sino na nais itong baguhin o amendahan. Muli, ang konstitusyon ay may isang artikulo na nagtatakda ng paraan kung paano ito maaaring baguhin. Ngunit hindi kailanman naging simple ang prosesong ito. Ang usapin ay laging nauuwi sa pagboto. Hindi kailanman naging malinaw sa konstitusyon kung kinakailangang voting threshold ay 3/4, 3/4, o 2/3, 2/3 ng lahat ng mga miyembro nito. Ang usaping ito hinggil sa pagboto ay hindi kailanman nalutas. May mga nagsasabing dapat itong isagawa ng jointly o magkakasama, samantalang may mga nagsasabing dapat itong isagawa ng separately o magkakahiwalay. Nung ako po ay chairperson ng Committee on Constitutional Amendments ng 19th Congress, idinulog ko sa Korte Suprema ang usapin kung ang Kongreso ba ay dapat bumoto ng jointly o separately. Ito po ay kasunod ng malawakang talakayan sa pagitan noon ng ating Senate President Juan Miguel Migsubiri at House Speaker Martin Romualdez hinggil sa mga usapin kaugnay sa People's Initiative. Nais ko pong ipaalala sa hukumang ito na noong nagkaroon ng People's Initiative ang mababang kapulungan, buong pagkakaisa po tayong tumindig upang sabihin na ito ay labag sa konstitusyon. Hanggang ngayon ay hindi din natin binibitawan ang issue tungkol sa voting jointly or separately. Bakit po hindi ganito ang ating tindig sa issue ng voting threshold dito sa impeachment? Kung sinasabi po ng marami na dapat ay hindi interpret ng literal ng katagang all members sa ilalim ng konstitusyon, bakit po noong katagang forthwith ang usaping dito sa ating kapulungan, grabe ang naging talastasan ng interpretasyon nito at ng literal. Grabe ang pagmamadali. Bakit ngayon tila nagbago ang ihip ng hangin? Hindi po dapat pareho ang ating pamantayan dahil ang mga provision naman ng konstitusyon ang ating pinag-uusapan? Bakit nag-iiba ang paraan ng ating pagbasa? Depende ba ito kung saan tayo nakatayo sa usaping pampolitika? Masyado naman tayong halata. Mga kasama, hanggang sa kasalukuyan, wala pa rin inilalabas na desisyon ang Korte Suprema tungkol sa aking idinulog sa kanila. Matibay ang aking paniniwala na kung ang mga nabanggit na committees, chairpersons, kabilang ako, ay hindi nangahas na amendahan ng konstitusyon ng walang desisyon ng Korte Suprema, wala po tayong dahilan upang gawin ito ngayon sa pamamagitan ng impeachment court na ito. Paano maaaring bigyang kahulugan ang 21 senador ng Republika ang mismong mga salita ng konstitusyon? Gayong maging ang kasaysayan ang makapagpapatunay noong impeachment ni Chief Justice Renato Corona, ang yumaong senador Juan Ponce Enrile na nagsilbing presiding officer ng naturang impeachment trial ay nagpahayag, "Even we are only 20, even we are only 17, kailangan pa rin ng 16. Ang kasalukuyang presiding officer, si Senate President Chis Escudero, ay nagpahayag din na 16 na boto ang threshold na kinakailangan para sa conviction. Kung ang nauna at kasalukuyang presiding officers na parehong mga abogado at mga profesor sa law, bukod pa nito si dating Senate President Juan Ponce Enrile ay nagsilbi sa nakatatandang Marcos at kay Marcos Jr., ang kanyang buhay at mga desisyon ay humubog sa kasaysayan ng konstitusyon ng Pilipinas. Ang ating kasalukuyang presiding officer ay lumahok sa impeachment ni dating Pangulo Joseph Estrada bilang isang prosecutor at sa impeachment ni Justice Corona bilang senator judge. Kung ang mga kasalukuyang senador ay may tungkuling itinakda ng konstitusyon na gampanan ng kanilang mga responsibilidad sa impeachment, nararapat lamang na igalang at matuto tayo mula sa mga tradisyon. Naunang mga pasya at malawak na institusyonal na karanasan ng Senado. Sa ganitong paraan, matitiyak natin na usaping tinatalakay natin ngayon ay mariresolba batay sa mga prinsipyo ng konstitusyon at sa matatag na tradisyon at praktika ng institusyon. Upang ang pagiging lehitimo nito ay hindi kukwestiyonin ng kasalukuyang henerasyon at ng susunod pang salinlahi. Ang konstitusyon ang nagsisilbing gabay at pangunahing pagpapahayag ng kalooban ng sambayanan. Kung nais nating amendahan o baguhin ito, dapat nating sundin ang mga proseso na mismong itinakda ng konstitusyon, sapagkat ito ay nananatiling tinig at nagpapahayag ng kalooban ng taong bayan. Tayo ay mga kinatawan lamang ng sambayanang Pilipino. Bilang kanilang mga kinatawan, tayo ay nakatali sa konstitusyong kanilang pinagtibay at pinagtibay sa pamamagitan ng kanilang boto. Ang pagtataguyod at pagsunod sa konstitusyon ay nangangahulugan sa makatuwid ng paggalang at pagbibigay bisa sa kalooban ng taong bayan. Ang ating otoridad ay hindi nagmumula sa ating sarili. Ito ay nagmumula sa taong bayan. Kaya naman nait nating gamitin ang otoridad na ito sa loob ng mga hangganang itinakda nila sa pamamagitan ng konstitusyon. Maraming salamat po.
1: Julie noted, It's 12:49. We shall break for a brief lunch recess. I say brief because we shall resume at 1:30 and shall immediately proceed to resolve the motion of Senator Judge Erwin Tulfo. Sans taking up. Before we go on a recess, forgive me, Senator Judge Go, I did not know. Senator Go is recognized for his explanation of vote before we go on a recess.
3: Salamat po. Tapusin ko lang po ito. Baka mamaya wala na akong kasama rito. Mr. Presiding Officer, my fellow Senator Judges, at sa ating mga kababayang nakikinig, the question before us is grave. How many votes does it take to impeach an official elected by the Filipino people? Pero ang tanong dito ay dapat ba nating pagbutuhan ito? Ito bang tamang panahon o tamang forum? The 1987 Constitution, which was ratified by 16.6 million Filipinos, more than 76% of our people, answers this clearly. Article 11, Section 3, Paragraph 6, no person shall be convicted without the concurrence of two-thirds of all the members of the Senate. Two-thirds of all the members, 24, not only those present on the day votes are cast, not only those available on the day votes are cast. Hindi sinabi ng konstitusyon na yung mga present lamang sa araw ng botohan. All means all, ang ibig sabihin ng lahat ay lahat. The Senate has 24 seats, two-thirds of 24 is 16. The math is simple, simple arithmetic. Madaling intindihin po ito, Mr. Presiding Officer. Bakit ngayon lang po ito gagawing komplikado? Isa naman po ang ating layunin dito. I am for justice, truth, and accountability. Kaya lang, dapat dumaan tayo sa tamang proseso at sumunod po tayo sa konstitusyon. Tanong ko po dito at sa lahat po nakikinig, those members who are not here today, si Senator Bato de la Rosa, Senator Dante Marcoleta, Senator Jingo Estrada, Senator Loren Legarda, are they still members of the Senate? Clearly, they are still members of the Senate. Hindi po bakante ang posisyon nila. Wala pong sinabi ang Constitution na kapag absent ang isang senador, wala dito ang senador ay hindi na siya kasama. Wala ring sinabi na kapag under detention ang isang senador, hindi na siya miyembro ng Senado. Walang ganoong kwalifikasyon. So who are we to qualify what the Constitution itself did not? Para na rin nating inamend ang Constitution through interpretation. Dapat po ang Korte Suprema ang magdesisyon. Kanya-kanya tayo ng opinyon, maraming iba't ibang interpretasyon, kaya dapat po ay tuldukan na po ito ng Korte Suprema. Mr. Presiding Officer, kapag nagbabago-bago ang bilang, madali itong paglaruan. And because the rules of this court may be amended by a simple majority, 13 of us, or even fewer, could rewrite a number the Constitution has fixed. Sundin po natin ang nakasaad sa Constitution. Huwag natin baguhin. The bar is high by design. Sinadya pong mataas. At mataas ang pamantayan dahil mabigat ang parusa. The Constitution uses two-thirds of all the members only for the most serious acts exercised by this chamber. Una, concurring in a treaty that binds the nation. Pangalawa, disciplining, suspending, or expelling one of our own colleagues. At pangatlo, impeachment of public officials. The framers made it difficult on purpose. Sinadya po ito. Bakit natin hahayaang 11 ang magdesisyon sa ipinagkatiwala ng saligang batas sa 16? Simple mathematics. Simple logic. Mr. Presiding Officer, ngayon, bakit 11, 12, 13, 14, o simpleng majority ang magdidesisyon na baguhin ang threshold kung malinaw naman po ang sinasabi ng saligang batas? Like in other collegial bodies in government, may standards na sinusundan. May proseso para punuan ang kulang. Sa katunayan, the seats of our absent colleagues are not vacant po. Nagkataon lang na bakante yan ngayon. Ulitin ko po, there is no vacancy in the Senate today. Nagre-request nga po silang makilahok sa hearing dahil dala-dala nila ang mandato ng milyon-milyong bumoto sa kanila. Hindi po ito tungkol kung sino ang nililitis. The same 2/3 votes of all the members must apply to anyone who stands before this court. A president, a vice president, a justice, or an ombudsman. Today, in the years to come, ang pamantayang ibababa natin ngayon, magagamit po laban sa kahit sino bukas. Hindi naman po ito tama at makatulungan yon. Dapat po patas, dapat sundin ang nakasaad sa batas. Mr. Presiding Officer, sa dulo po ng araw, hindi lamang po ito usapin ng mga numero o ng mabibigat na provision sa saligang batas. Ito po ay tungkol sa tiwala ng ordinaryong Pilipino, yung manggagawang gumigising ng madaling araw, magsasakang nagbibilad sa init ng araw, yung drivers na araw-araw ay lumalaban ng patas, yung mga ordinaryong kawani sa gobyerno at gurong nag-aabang ng kinabukasan ng kanilang mga mag-aaral, na umaasang ang batas ay patas at hindi nababaluktot. Kapag gumuho ang pamantayan ng konstitusyon, gumuho rin ang proteksyon ng bawat mamamayang Pilipino. Therefore, I respectfully manifest my vote for the appeal of Senator Cayetano. I reiterate my belief that conviction requires 2/3 vote of all the members of the Senate. 2/3 of 24 is 16. This is what is clearly stated in our Constitution. Ito pong Constitution natin. This is what binds us. Pag wala ito, watak-watak po tayo. Maraming salamat po, Mr. President.
1: Noted and entered into the records. We shall break for recess and resume. Forgive me for the short lunch break. We shall resume at 1:30 p.m.
4: Right, narinig po ninyo mga kaibigan ang opinion ng ilang senator judges kaugnay po ng isinagawang nominal voting ng Senate Impeachment Court bago mag-lunch break. Ang butuhan po ng senator judges ay tungkol sa conviction threshold kung mananatili ang ruling na 16 votes. O ito po yung 2/3 ng 24 senators yung kailangan para makonvict si Vice President Sara Duterte. Ang pinakaabangan po ngayon ay kung 16 votes pa rin yung mananatiling threshold o magkakaroon ng ibang computation. At may mga naunang nag-isip ano kung bobotohan ba ito agad o ipagpapaliban, but then itinuloy rin po yung voting ngayong araw o yung tinatawag nga pong nominal voting ng Senado, mga kaibigan. Sa mga senator judges na bumoto, yung boto po ni Senator Amy Marcos, oo, dapat daw bilangin ang boto ayon sa saligang batas. Senator Camille Villar naman po ay yes rin yung kanyang boto. Mantalang si Senator Judge Robin Padilla ay oo rin dahil anya ang 1987 Constitution ay produkto ng People Power Revolution. Ito naman kay Senator Bongo, simple ang isinasaad ng konstitusyon at huwag nating baguhin. Kaya maya po ay pagpapatuloy ang nominal voting na yan. Gararesyon po ang Senate Impeachment Court at 1:30 in the afternoon. At patuloy po kayong tumutok dito sa special coverage ng Radyo Pilipinas Radyo Publiko. Dito po sa Ang Paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. Ako po si Tess Ramirez. Magandang hapon po sa inyong lahat.
5: Sa bawat tanong, sa bawat ebidensya, aalamin ang katotohanan para sa sambayanan. Tunghayan ang masinsinang pagtalakay sa isa sa pinakamahalagang usaping pampulitika ng bansa. Mga pinakamaiinit na kaganapan, aming ibabalita. Diretso mula sa Senado, hatid ang bawat detalye at katotohanan para sa sambayanang Pilipino. Ang Paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas, Radyo Publiko coverage. Pinalakas, pinalawak.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. Sports Radio. Radio Pilipinas. World Service.
8: Ang taginting ng FM.
9: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
10: I-destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
9: Self-protection.
10: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
9: Seek early consultation.
10: Unang simptoma pa lang katulang ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
9: Support fogging and spraying.
10: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
9: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
11: This is a public service announcement.
12: Discipline is the key.
13: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
14: Kilatisin ang sarili.
13: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
14: Importante rin na ating laging isipin.
13: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
14: Isang mahalagang paalala
13: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
15: This is a public service announcement.
16: The public service announcement
15: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
17: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
18: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
17: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas sa mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
19: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
20: From pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
17: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
21: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Eh, sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun, ay matutulungan din at dadami ang kanilang produksyon.
17: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
0: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan. Sa Sports Radio, kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod. Lunes hanggang Linggo, sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date.
16: Mga pangyayari at kaganapan sa bayan, mga updates sa mundo ng palakasan, tatalakayin at pag-uusapan na walang halong bulahan. Game on! Simula na dito sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM.

0: Magandang araw sa inyo lahat. Ako po si Aryan Malyare at ito ang Game On sa Sports Radio 918. Ngayong araw po ay araw ng Wednesday, September 23, 2026. Tayo po ay kasalukuyang napapanood ng live via Facebook mula sa ating Wirecast DOS. Nakashare din mula sa ating official Facebook page, Radyo Pilipinas or Sports Radio 918. Maaari nyo rin pong i-follow ang ating social media accounts. We are available mula sa ating Facebook, X at of course sa ating YouTube channel. Ngayong araw po, patuloy ang ating pagtutok sa kampanya ng ating Team Philippines mula sa ginaganap na 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan. At ngayong araw ay nasa ika-apat na araw na ng aksyon para sa ating mga Filipino athletes. This is the second largest delegation na meron po ang Pilipinas mula sa Asian Games dito po sa 20th edition. At sa pagsisimula ng ating araw ay isang bronze medal ang agad na ibinigay ng ating Filipina karateka na si Marie June Adriano. Wagi ito pong si Adriano mula sa Women's Committee minus 50 kilogram division. So ito na rin yung nagbigay no ng second bronze medal para sa ating Philippine Karate Do team, kasunod ng naging historic bronze na ibinigay po kahapon ng ating women's team kata. Pinatumbahan itong si Adriano mula doon sa bronze medal bout. Ito pong taga-Chinese Taipei na si Yachi Chung at 10-3 ang kanyang in-score. No? Dahilan para talaga naman ay mag-celebrate po ang ating Karate Pilipinas Sports Federation Inc. sa kanilang ikalawang bronze medal. Again, kung titingnan natin yung history no, netong karate no, mula po sa Asian Games, no, Philippine Karate specifically, no, ito actually yung matagumpay na campaign po natin no since the 2014 edition no, since 2014 tigitigis ang bronze medal lang no, yung napanalunan ng bansa 2014, 2018 at 2022, pero dito sa 20th edition ay parang nakatulong din ang pagiging chef de mission no ni Sir Richard Lim dahil pares ng bronze medal ang napanalunan ng ating Philippine Karate Do team. Again, congratulations dito kay Marie June Adriano. So silipin natin, sino-sino ba yung mga nakalaban itong si Adriano, no? Of course, ito po ay bronze medalist din no sa nakalipas po na 2025 Southeast Asian Games, no? And with that, nadala niya yung podium, no, yung momentum na yon papunta dito sa 20th Aichi Nagoya Asian Games. And syempre, ito silipin natin, no. Kanina yumukod siya no doon sa kanyang semi-final bout dahilan para malagay siya doon sa bronze medal match no. Again, Marie June Adriano, pambato ng Philippines, 22 years old lamang po ito no. So nauna niyang nakaharap isa pong Cambodian no na si Stray Pea Chon at dito ay umiscore po siya no ng 4-3. So sa round of 16 yan. Pagdating doon sa quarterfinals, eto maganda yung pinakita no. Ay winalist no nitong si Adriano, isang South Korean na si Ye Won Yang no at 4-0 no yung naging score niya naman sa quarterfinals. At eto nga yung sinasabi ko kanina, pagdating doon sa semifinals, ayan, diyan po siya yumukod and talaga namang ano no 4-5 lang yung naging resulta ng kanilang laban against sa Hong Kong National na si Ye Ti Chang no. So dahilan para siya nga ay malagay dito sa bronze medal bout katapat itong si Yachi Chung no. So again, congratulations sa ating Karate Pilipinas Sports Federation Inc no sa inyong ikalawang bronze medal. Kagabi, actually yung isa rin po nating pambato si Alwin Batikan ay kamuntikan na sanang makasiguro din no ng bronze for the Philippines, kaso yumukod siya no doon sa kanyang bout mula sa men's minus 75 kilogram division. So hindi uuwing luhaan ang ating Philippine Karate with this two bronze medals. Again, yung women's team kata natin na unang nag-deliver po ng bronze for the Philippines no ay binuo no nina Rica or Rebecca Cyril Torres, nandiyan din si Samantha Bigilias, and of course itong ang si Isabel Arrogante, no? So congratulations po sa lahat. Samantala, kung yan naman ang latest sa karate, of course, ay nakatutok din tayo sa naging performance no ng ating Philippine swimming team kaninang umaga. So, 3 out of the 6 events no ay pumasok sa finals ang ating mga pambato dito. Ang namuno dyan ay walang iba kundi si Gian Santos, isang bagong Philippine national record ang kanyang naitala mula sa men's 200 meter freestyle event. Ang naging oras si Santos kanina ay 1 minute 49.34 seconds mula sa preliminaries. No? Tumapo siyang pang-apat mula sa heat 4 at 8th overall out of 31 swimmers. No? So ngayong hapon po, 4:24 p.m. oras sa Pilipinas, nakatakda itong finals ng men's 200 meter freestyle. Pasok rin sa finals itong si Southeast Asian Games medalist na si Shandy Chua. Siya naman po ay nag-qualify mula sa women's 400 meter individual medley final na nakaschedule naman ng 5:15 p.m. So mula po dun sa heat 1, pang-apat itong si Shandy Chua at 7th overall among 14 competitors. Naging oras niya 4 minutes 51.93 seconds. Ito na rin actually yung third final appearance no dito sa 20th Asian Games nitong si Chua dahil nauna po siyang lumangoy mula dun sa women's 200 meter IM at dito nga no ay new national record no yung kanyang naitala in 2 minutes 16.02 seconds no, 7th overall siya again for the women's 200 meter IM final no. At bukod doon ay nakapasok rin siya mula sa finals ng 200 meter backstroke at dito naman ay tumapo siyang pang-8. Mula sa individual, of course, pasok rin ang ating Philippine mixed relay team no. Ito po yung event mixed 4x100 meter medley relay no. At 5:36 PM naman naka-schedule yung final. Yung quartet ni Gian Santos, Thea Salvino, Heather White at Logan Noguchi. Sila po ang kumatawan sa Philippines no para makarating sa finals nito pong mixed 4x100 meter medley relay event. Oras po nila kanina 3 minutes 57.12 seconds at tumapos po na pang-apat in hit 1 at 7th overall out of 13 teams. Bukod dyan sa mga na-mention na po nating events, no, kanina lumangoy din itong si Thea Salvino, no, kaso pumuesto siyang pang-12, 12th, no, out of 21 entries at tanging top 10 lang yung umabante doon po sa finals. Ang event po ni Salvino kanina, women's 100 meter butterfly event at ang kanya naging oras ay 1 minute 0.79 seconds. So, bukod dyan, ay naka-entry rin sana no, itong si Salvino at si Kayla Sanchez doon po sa women's 100 meter backstroke hits. Again, based ito doon sa official Asian Games 2026 website. No? So, results.asiangames2026.org. Kaso, nakamarka po silang DNS eh, or did not start no, for Thea Salvino and Kayla Sanchez no mula dito sa women's 100 meter backstroke event no. Samantala, for Logan Noguchi, ayan lumangoy din itong si Noguchi kanina at tumapos namang pang 16th no, 1-6 overall mula sa men's 100 meter butterfly preliminaries no. Oras niya 54.57 seconds. So ayan mamaya no, tatlong events no ang kinwalify ng ating Philippine swimmers no mula dito sa 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan. Pero ito po kasing swimming event ay ginaganap sa Tokyo Aquatic Center. So, subaybayan po natin yung mga magiging resulta nila mamayang hapon. Samantala, unang bugso pa lamang po yan ang ating Game On sa ating pagbabalik. Marami pa tayong hihimayin na Asian Games results para sa ating Filipino athletes. Magbabalik pa po tayo matapos ang ilang paalala.
1: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
2: Pag-ibig fund, solid kaban!
3: Hi,
2: would like to order one caramel Ano bang mga kape ang meron kayo dyan? Yun na lang, kahit anong kape. Go, okay. Bukas naman ba ang mga ilaw? Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin. Para bawas bill mo.
3: Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
0: At nagbabalik po ang Game On dito sa Sports Radio 918. Tayo pa rin po ay live na napapanood via Facebook through Wirecast DOS at syempre nakabahagi din sa ating official Facebook page, Sports Radio 918. You can also download our mobile app, PBS Receiver. Dito po ay available ang all stations ng ating PBS-BBS. No? So ayan, free lamang po yan mula sa inyong App Store at sa Google Play. At sa ating pagpapatuloy, hinihimay nga po natin ang resulta ng ating Team Philippines mula dito sa Day 4 ng 20th Asian Games na ginaganap po sa Aichi, Nagoya at sa Tokyo, Japan. At ito po sa ating pagpapatuloy ay sumuntok na po kanina yung ating pambato na si Jun Milardo Ogaire. At siya po ay nakalasap no, ng unang panalo dito sa 20th Asian Games sa Japan. So, split decision ang naging panalo niya dito po sa men 60 kilogram, round of 32. So, 3-2 yung kanyang inilista no, dito sa laban. At ang kanyang nakaharap, isang Mongolian na si Lunda Gantumur, no? Lunda Gantumur, no? And with that, ang naging score sheet kanina, no? Mula dun sa 5 judges ay 29-28, and sinundan po yan ng 28-29 at 29-28. So, tatlo sa limang hurado, no? Ay pumabor dito kay Jun Milardo Ogaire. Again, dahil dito pasok na siya doon po sa round of 16 no ng again men's 60 kilogram lightweight division. So, round of 16 naka-schedule po sa darating na Friday, September 25. Samantala, pangatlo nga po siya no, sa tumuntong na sa ring na unang binuksan no, ng ating boksingerong si Norlan Petesio, no, ang campaign ng ating Philippine ABAP Boxing Team. At yan naman ay mula sa men's 70 kilogram light middleweight division. So, yung kanyang round of 32 bout, nagresulta po ng unanimous decision no, 5-0 yung kanya na itala katapat itong taga Kazakhstan no na si Force V. At yan po'y ginanap no last September 21. So bukas inaasahan no na babalik itong si Norlan Petesio mula sa round of 16 nitong men 70 kilogram light middleweight class. At ang kanya makakaharap naman hometown bet na si Sewon Okazawa. And of course, yung isa rin nating pambato rin, si Ira Villegas, yung ating Olympic medalist, no, hindi naman siya pinalad mula sa women's 51 kilogram flyweight division. Sa round of 32, malakas yung kanyang nakaharap, isang Indian na si Sakshi, isang Commonwealth Games champion, no? And dahil po dyan ay si Villegas, no, yung unang Filipina boxer natin, no, na tapos na yung kanyang medal chances, no, dito pa sa 20th Asian Games. But of course, speaking of tomorrow, ayun nga po, bukas yung pagbabalik ni Norlan Petesio at magbabalik din, no, or I mean susuntok naman ng darating po na Friday itong si Riza Pasuit mula sa women's 54 kilogram bantamweight class, round of 32 no, yung kanya magiging laban. And of course sa darating na Sabado, ito mas mabigat no, dahil sina Carlo Paalam at Nesty Petesio na yung aakyat ng rim. And for Paalam, siya po ay susuntok sa men's 55 kilogram featherweight class. Darating na Sabado po yan. And ito namang si Nesty Petesio, women's 60 kilogram lightweight event. No? So talagang bigatin yung Saturday event. No? Dahil yung ating dalawang Olympic medalist no? Yung susuntok for the Philippines. Samantala ito sa ating pagpapatuloy kanina, ay maganda rin yung pinakita ng ating Kayod Pilipinas squash team, no? Mula dun po sa mixed doubles event, abanti na sa round of 16 nitong okasyon ang tandem ni na Yvonne Dalida at Jonathan Reyes. So kanina ang ganda nung pinakita nila, no, nakaharap po nila taga China si Ling Lu Cheng at si Yuxi Shi, no. So winalis po nila yan 2-0 itong Chinese, no. At dahil po diyan bukas naka-schedule yung kanilang round of 16 na match, katapat naman yung South Korea na si na Ming Yong Yo at si Seol Jin Oh. So ito yung chance din, no, ng ating squash Pilipinas sa talagang makapagpakita ng maganda mula dito sa 20th Asian Games. So congratulations po again sa ating Philippine squash mixed doubles pair ni na Yvonne Dalida and Jonathan Reyes. Samantala, ito maganda rin, no, yung naging pagsisimula din ng campaign ng ating dalawang pambato mula sa beach volleyball competition, no, nitong 20th Asian Games. Dalawang panalo agad, no, yung binigay or nagawa nitong sina Kylem Progela at si Sofia Pagara. Kaninang umaga po, wagi sila, winalis nila 2-0 itong taga Maldives, no, na sina Anal Pathimath at si Arisha Aminath, no. So 2-0, no, yung naging score po nila kanina, at sinundan po yan ng another win katapat naman itong Mongolian, no. So 2-0 din. So bukas or sa darating po na Sabado ay nakatakda silang magbalik aksyon, at ang kanilang makakaharap naman ay taga Hong Kong. So 8 AM po nakaschedule, no. Samantala, magbabalik po tayo matapos ang ilang paalala.
1: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
4: Pag-ibig fund, solid kaban!
5: Team Pilipinas,
6: lalaban para sa bayan.
5: The 20th Asian Games
6: sa Aichi, Nagoya, Japan.
0: At nagbabalik po ang Game On dito sa Sports Radio 918. At this point, ay very proud po tayo na i-welcome ang ating bronze medalist ngayong araw mula po sa ating Philippine Karate Do team na si Marie June Adriano. Hi Marie, welcome to the program and congratulations.
7: Hello po.
0: Yes, Marie, of course, gaano ka kasaya na pangalawang bronze medal para sa ating Philippine Karate ang iyong naibigay mula dito sa Asian Games?
7: Super happy po.
0: Yes, talagang ramdam na ramdam natin yun saya, no? Anong tumatakbo sa isip mo ngayon? Talagang secured na yung bronze. Nasa kamay mo na ba? Naisabit na ba sa'yo yung bronze medal? Gaano kalaking bagay ito para sa'yo personally?
7: Super laking bagay niya po sa akin. Of course, as a first timer ko. So, talagang yung pressure nandun lahat. So, kasi sobrang hirap makarating dito kasi sobrang selected lang kung sino yung papapuntahin po. Kaya sobrang happy po ako na isa po ako sa napili and nakapagbigay po ako ng medalya para sa Pilipinas.
0: Again, si Marie po ay bronze medalist natin mula sa Women's Committee minus 50 kilogram division. Pero syempre, kwentuhan mo kami pagdating dun sa bronze medal bout, katapat itong taga-Chinese Taipei. So, ano ba, first time nyo ba na nagharap? Kamusta yung naging strategy mo dito?
7: Pangatlong best na po namin nagharap. Sa dalawang Asian Championship po, last year and this year, parang nung ano lang po, nung June. So, tas ito po yung pangatlong pagkaharap po ulit namin. So, medyo nakapag-adjust na rin po. Nireview namin yung mga previous matches namin. So, naka-adjust na. So, kailangan na lang maging patient. Siyempre, discipline doon sa loob ng tatami. Kasi hindi pa rin, kahit na alam mong basado mo na, hindi mo sure kasi baka may iba siyang move na pinractice before this Asian game. So, need to be alert. Kailangan gising ka the whole game.
0: Yes, na-mention mo pangatlong pag-aharap. Dun sa previous two editions, ano yung resulta nun? Ikaw ba'y nanalo sa kanya nun?
7: Hindi po. Sobrang natambakan niya po nung dalawang competition po namin na yun.
0: Wow, so talagang ano, malaking bawi, buwelta mo talaga sa kanya to, no? And yes, with that, nakaisa ka na sa kanya at more than that, nakapag-deliver for the Philippines. Pero ano yung masasabi mong ano, saan yung highlight no, noong naging pag-aharap niyo this time?
7: Siguro po yung naging highlight is mas nagtiwala po ako sa technique ko, sa kung ano yung bound ko, kung ano yung sinrain ko para sa competition po na to. So tiwala lang po sa mga bato. Sabi nga po ng coach bago pumasok na tiwala siya sa technique ko. Kahit anong gawin mo dyan, tiwala ako dyan. So yun po, nagbigay po siya ng confidence sa akin na kung magbabato man ako, alam kong tiwala po sila sa ginagawa ko sa loob.
0: May naging pressure ba sa iyo no na kinailangan mong malagay dito sa bronze medal bout? Kasi 'di ba nung yumukod ka dun sa semifinals katapat itong taga Hong Kong, anong naging mindset mo?
7: Same din po kasi si Hong Kong, parang pang-apat na rin po namin tong pag-aharap. So pressured na talaga kasi basado na namin yung isa't isa na hindi ako pwedeng sumugod sa kanya ng biglaan. Ganun din siya sa akin kasi pang-apat na eh. Tapos laging dikit yung nangyayari sa amin. Lagi kami nag-meet sa semis. So, pressure po talaga. Kailangan makabounce back ako agad for the bronze match.
0: Anong tumatakbo sa isip mo habang ginagawa niyo yung bronze medal bout?
7: Alam ko, sabi ko po kasi sa atin na to, sa amin na to. So ngayon po, kailangan po lang mag-work. Tapos kung hindi ko na rin po talaga totally alam kung ano yung nangyayari. Kasi sabi sa akin, ang reminder ng coach, pag huwag ka aalis sa gitna. So ako po, so dito lang ako sa gitna. Then pag pumasok siya, gagawin ko na lang kung ano yung lalabas, which is yung job po, yung Kizame, na 1 point po sa kanya.
0: Yes, Marie, of course, first Asian Games and first Asian Games medal para sa'yo. Ito ba ay in-expect mo ba to na makakapodium ka ngayong taon?
7: Of course, no. Pero ginol ko pong makapodium. Kasi first-timer po ako. Tapos wala pa akong Asian medal. So last SEA Games, I got bronze lang din. So sabi ko, enjoy ko lang to. Enjoy lang yung flow. Take the positive energy, then work.
0: Ilan taon ka na bang nagkakarate, Marie?
7: Since 12 years old po.
0: So 10 years na?
7: 10 pataas.
0: Wow, nasa mahigit ano, no? 10 taon na sa karate. Ito ba...
7: 12 years po, kasi 22 ako.
0: Yes. So ito ba parang ano, naiisip mo na parang ito na yung fruit no nung yung mga pinagdaanan over the years?
7: Opo, syempre. Kasi ang sobrang tagal na po noon eh, na ito lang ginagawa ko. School, bahay, karate, school, bahay, karate, then nakapasok ng national team. So bakit pa ako sa suka? And dito na, nag-start na ng SEA Games. Start na nang binigyan ako ng opportunity ng Karate Pilipinas maka-join sa iba't ibang international. They trust me na kaya ko at this age, kaya ko. So yun po, kaya po super thankful po ako.
0: Yes, aside from kaya mo, ano pa yung napatunayan mo sa sarili mo na experience mo na ang Asian Games level, sinasabi, Olympic of Asia to? Yes, anong napatunayan mo sa sarili mo personally, no? Since na experience mo na Asian Games, sinasabing Olympics of Asia to, Marie?
7: Kaya ko naman po palang mag-deliver ng medal para sa atin. Kaya ko naman palang magtiwala sa kung ano yung baon ko, kung ano yung technique ko. No matter what, kung mas bata man ako sa kanila, mas batikan man sila sa akin, kailangan po talaga magtiwala ka muna sa sarili mo bago ka magtiwala sa mga nasa paligid. Kasi kung doubt ka sa technique mo, sarili mo pa lang, mas mahirap kung iba to. Especially po sa combat sport at sa karate.
0: Yes, talagang ano, no? Talagang very special itong moment na to para sa'yo. But of course, saan ka dadalin itong Asian Games medal mo? What will be next for you? Marami ka pa bang mga naka-schedule, no, for the year?
7: Kung matutuloy po yung IMAG this year, yun po, yung next naming paghahandaan. Then of course, hindi po matatapos yun kasi mas marami po kaming competition next year. We have Worlds. We have SEACAV, the Asian Games Championship, of course, the SEA Games. Walang stop.
0: Yes, wala talagang stop. No? But of course, in a way, nakatulong din ba yung naunang bronze medal ng iyong mga ate sa Women's Team Kata?
7: Siyempre po, na-boost po nila ako na nagawa na nila. So next, na-start na nila, then go with the flow na.
0: Yes, and you made it. Again, siguro may parting message ka. Sino-sino mga tumulong sa'yo, no, para makarating dito sa position ko, nasan ka ngayon?
7: Of course po, nagpapasalamat po ako sa Karate Pilipinas, sa president namin, Sheehan Lim, Richard Lim, sa coaches ko po, Sir Sunny Montalvo, Coach Mae, Sir Oliver, Sir Engine, and PT Ding, and of course sa Maharlika Karate Doc Pai po sa MKKPI, sa mga sensei ko po, Sheehan Greg, Sensei Alvin, Sensei Jervy, Sensei Raquel. Hello po, thank you po sa inyo kasi kayo po yung nagdala sa akin para makarating po ako sa national team hanggang sa ito na po. And of course, sa family ko po, yan, sa mga Tagalyanara, sa Nova Ecija, hello po. Maraming salamat po sa prayers and sa support nyo.
0: Yes, there you have it, ang ating Asian Games bronze medalist na si Marie June Adriano. Big congratulations sa'yo. We are very proud of you, Marie.
7: Thank you po.
0: At ayan po, nakilala natin si Marie June Adriano, ang ating bronze medalist mula sa Women's Committee minus 50 kilogram division. Siya actually yung nag-deliver ng second bronze para sa ating Philippine Karate Do team mula dito sa 20th Asian Games. Nauna yung ating Women's Team Kata, no, na binuo ni Rica Torres, Samantha Vigilias at si Isabel Arrogante. Samantala, at this point, ang very proud na pangulo ng ating Karate Pilipinas Sports Federation Inc. at ang ating Team Philippine Chef de Mission, Sir Richard Lim. Congratulations, sir.
8: Magandang hapon sa inyo dyan sa Manila at magandang talaga ang hapon.
0: Yes, talaga naman. Kahapon, unang nag-deliver ng bronze ang ating Women's Team Kata. Ngayon, binuksan again ng ating Philippine Karate Team with another podium finish. Gaano po ka-proud?
8: Okay, all right. Ay, nako, napakasaya ko ngayon dahil lahat ng aming prediction natupad except lang yung isa, yung kay Alvin. Medyo naisahan

0: liwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
1: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
2: Nagkalat sa internet ang fake news.
3: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
4: What they are doing is creating panic.
1: We say no.
0: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
5: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
1: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
0: Stop telling us fake news because you're wrong.
1: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
6: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
7: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
6: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ang 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
8: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
9: From kasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
6: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
10: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang production.
6: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayo sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
11: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan. Sa Sports Radio, kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date.
1: Harapin ng Team Pilipinas
12: mula September 19 hanggang October 4
1: sa pinakamalaking multi-sport game sa Asia, ang 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan.
12: The 20th Asian Games.
1: Sa tulong ng Philippine Olympic Committee at Philippine Sports Commission, ihahatid ng Sports Radio 918 ang mga development, highlight at sidelight ng kampanya ng mga Pilipinong atleta. Hindi matitinag, hindi pasisiil, lalaban para sa karangalan ng sambayanang Pilipino. The 20th Asian Games.
12: The 20th Asian Games.
1: Dito sa Sports Radio 918.
13: Oh my God! Woo! 5 minutes makalipas ang alas 4 ng hapon. It's a Wednesday, 23rd of September, day 4 ng ating aksyon sa Asian Games 2026 sa Aichi, Nagoya sa Japan. Nanatiling mailap ang gintong medalya para sa Team Philippines as medyo napapa-exit ng maaga itong ating mga atleta. We will have a look back no mamaya sa ilang interviews na nakalap ni Ms. Jude Caringal in part of the POC media for this Asian Games as we will give itong ilan sa mga naging panayam with regards sa karate events no. At nakakuha ng isa pang bronze medal ang karate team natin earlier today. But hindi tayo umangat. No? Medyo bumaba pa nga yung ating latest medal tally. Medyo mas malungkot yung naging pwesto. 22nd, nag-24th pa nga in a while. Nakita natin nag-24th pa ang Team Philippines. Abangan natin. Mamaya bibigyan natin kung ano yung latest asan ang Pilipinas in the medal tally. We have one silver at apat na bronze medal. And ang karate po natin nakakadalawa na bronze medal with the bronze finish earlier. Na nakuha nitong si Marie June Adriano sa Women's Committee 50 kilogram, under 50 kilogram event. So, hindi naman nawawalan ng medalya but medyo matumal kumbaga sa paninda eh. Hindi pa ganun kabenta yung ating mga atleta. Kaya naman, we will look back. And syempre, bigay din natin ilan sa mga resulta. Ilan sa mga developments at ito sa latest update natin ay iatid din natin sa inyo no, kung ano ang mga kaganapan sa iba pang sports and athletes natin. Kaya naman samahan po ninyo ko sa isang oras na paghihimay and at the same time ay pagkikwentuhan regarding this developments ng ating mga atleta sa Asian Games man yan o dun sa mga iba pang tournaments eh, ating ihihimayin at pag-uusapan yan dito sa Sports Radio Magazine. Siyempre, inyo pong natututukan sa inyong institution in Philippine Sports Broadcast, your sports connection, Sports Region 918. Pwedeng-pwede nyo kami mapakinggan, 918 kHz, sa inyong mga talapihitan. Available din kami sa Facebook at Sports Radio 918. Meron na tayo sa YouTube. Subscribe na dyan, Sports Radio 918. And follow us on X, Sports Radio 918, para di kayo may iwan sa mga sports balita. And syempre, pwedeng-pwede nyo din pong bisitahin ang radiopilipinas.ph/sportsradio para sa ating mga news stories in sports.

0: Kung napakinggan nyo yung ating sports news roundup earlier na medyo mostly Asian Games yung ating ibinibigay na stories, just to make sure po na alam ninyo kung ano yung mga happenings ng ating mga atleta in their competitions. And mahirap naman na hindi natin masundan itong mga atleta na sabi nga rin pinagbuhusan ng pondo ng ating bansa for their preparations in these tournaments, particularly itong pagre-represent sa ating bansa. Again, yung sa soft tennis natapos kanina with Sherwin Nugget losing yung kanyang match in the quarterfinals in a tight match against Jay Mina ng India sa men's singles po ito sa Nagoya City Higashiyama Park Tennis Center. Nugget forced a final set with a 4-2 victory in the sixth game but came up short in the end as Mina scored the last two points to secure his spot in the semifinals. With Nugget's exit, the Philippine soft tennis team has wrapped up its campaign, highlighted by its bronze in the women's team event. This year's podium finish ended a 32-year Asian Games medal drought for Team Philippines in soft tennis since the country joined the event in 1994. Isa pang heartbreaking development, no? Umi-exit na po yung ating men's team Regu sa Sepak Takraw as almost but not quite yung kanilang naging journey dito to, for a medal finish in Sepak as they lost to India 2-1 ang naging score. Alam naman natin yung naging announcement ni Ma'am Karen asking for accountability dito sa mga atleta na kung sakasakaling hindi sila makakapagmedalya, they will have to give up their possessions and to welcome nga yung mga bagong mga manlalaro. And the 9-man Philippine squad tried to extend the contest with a 15-10 win in the second game of the second match. Pero itong India po, nakasilat nung third game 15-8, sealing the overall tie and advancing to the next round, assured of a bronze medal. The veteran team was led by Jason Huerte, ang ating kasamahan, and Rijay Ortuste, si Sao Sao, who suffered a 0-3 loss to Malaysia before securing a 2-1 win over host Japan. The Nationals will look to bounce back sa ibang event, men's regu and women's doubles competition na nakatakda po sa darating na linggo, September 27. Speaking of Rijay Ortuste, ito ay sa kanyang Facebook account kung saan kilala rin siya bilang si Sao Sao Takraw, ay inagpahayag na po siya ng kanyang pagtigil na in his duties as a member of the national squad. Matatanda naman natin yung hamon sa kanila, no? And sa kanyang Facebook post, ayan yung actual photo, courtesy Sao Sao Takraw. Sa kanya sinabi niya na love, heartbreak, passion and desire. For 15 years he has served for the country, and at age of 16 nung nagsimula siyang maglaro para sa Pilipinas and became the first Filipino player na makasali at ma-invite sa Malaysian League, made some amazing friends along the way and met some great people. And he wishes nothing but success para sa mga susunod henerasyon ng supporters ng Sepak Takraw sa buong mundo. And all he wanted is from the beginning was to make the difference, and umaasa siya na nakapagbigay siya ng difference, no? And tayo naman dito sa Sports Radio ay saludo with the performance of the team. And despite not getting yung ating inaasam-asam na medalya, definitely nothing to be ashamed of itong ating mga athletes. Umuwi man sila with medals or not, tayo po ay proud sa kanilang ipinakitang puso, sa kanilang ipinakitang kagustuhan na ipaglaban at sumubok na manalo in this tournament. Ilan sa mga naging tagumpay nitong si Rijay Ortuste? Sa 2011 Palembang Games, he was part of Southeast Asian Games po ito ng men's doubles with a bronze finish. Sa 2013 SEA Games sa Myanmar, nakakuha uli siya ng bronze. in men's doubles. Sa 2015 SEA Games Singapore, ay silver medal na yung kanyang nakuha with men's doubles. Sa 2016 Sepak Takraw Championships World event, eh sila po ang naging world champions niyan sa world sa men's doubles. Sa King's Cup, eh gold medal sa men's doubles din yung kanyang nakuha. Sa SEA Games Kuala Lumpur, dalawang medalya yan, isang silver at isang bronze sa men's regu tsaka sa men's doubles. Sa 2019 SEA Games, bronze medal sila, dalawa actually in 2019 dahil hinost na dito sa bansa sa men's regu at men's doubles team. Sa 2021-2022 SEA Games, eh tagdalawa ulit na bronze. 2023 SEA Games silver and Hoop Takraw and bronze in men's doubles at dalawang bronze in men's quadrant at men's regu sa Hangzhou Asian Games, tama, 2023. So ilan yan sa mga parte. Siya ang isa sa mga longtime partner ng ating good friend na si Jason Huerte and developed into one of the Philippines' leading men's doubles combination pagdating sa Southeast Asian Games. So medyo nakakalungkot no as we see athletes go away na, medyo nagpapahinga na sila, umaalis na sila sa kanilang duties, but hindi naman natin sila masisisi as they want to move forward and prove themselves on other things as well. Mali natin magko-coach itong si Sao Sao Takraw, eh dapat nating abangan 'yan. But again, he closed out yung kanyang post with saying that he has achieved and was able to achieve what he wanted for the country and for the national team and announced his official retirement from international duty. Sa mga fans ni Agatha Wong, parang may nakita akong post niya na nagpapasalamat lang siya dun sa naging challenge na ibinigay sa kanya nitong Japan Asian Games. Aside from that, wala naman siyang major announcement. Just wanted to share. Nakita ko kasi nag-post si Agatha with regards to that. Anyways, 18 minuto pa makalipas ang alas 4 ng hapon. We will take a break at sa ating pagbabalik yung iba pang resulta ng ating mga athletes ang ating ibabahagi. Dito lang sa Sports Radio Magazine.
1: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
2: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
3: Nagalit sa internet ang fake news.
4: Ang ginagawa ng fake news, tinatapat niyo yung tao.
5: What they are doing is creating panic.
2: We say no.
6: Yung paggalat ng fake news. And some of it's dangerous.
7: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
2: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
6: Stop telling us fake news because you're wrong.
2: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
8: Magandang araw si Dingdong po ito. Familiar ka ba sa tsunami? Sige nga, quiz time tayo. Ano ang karaniwang dahilan kung bakit nagkakaroon ng tsunami? A. May lumubog na barko sa dagat. B. Biglang lumakas ang hangin sa beach. Or C. May malakas na lindol sa ilalim ng dagat. Kung C ang sagot mo, tama ka. Nagkakaroon ng tsunami kapag may malakas na paglindol sa ilalim ng dagat. Kaya, kapag may tsunami warning malapit sa inyo, likas agad, kababayan. Hashtag panatag ang may alap.
9: This is a public service announcement.
10: Discipline is the key.
11: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
12: Kilatisin ang sarili,
11: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
12: Importante rin na ating laging isipin,
11: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
12: Isang mahalagang paalala
11: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: This is a public service announcement.
14: A public service announcement
13: from PBS,
14: Presidential Broadcast Service
13: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
15: Team Pilipinas,
16: lalaban para sa bayan.
15: The 20th Asian Games
16: sa Aichi, Nagoya, Japan.
0: Twenty minutes makalipas po ang alas 4 ng hapon, nagbabalik Jess Laid for your Sports Radio Magazine. Habang inaantay natin na magmedalya, very confident na magmedalya yung ating pambat na si Rose G. Ramos ngayong hapon. Siya po ay magko-compete for our events no sa weightlifting. Ay magko-compete itong gustong bumawi na si Rose G. Ramos. Sa ating item nga na isinabit, pinasa ni Miss Judith Carringal, ay nabanggit niya na naghahangad ng mas magandang performance itong 22-year-old na pinsan ni Heidi Lynn Diaz, ang ating Olympic champion, as a part of the minus 53 kilogram division for the women's event sa Nagoya City Trade and Industry Center. Maganda yung ipinakita during the training or during the entry no nitong si Rose G with a total of 210 kilograms, 95 sa snatch and 115 sa clean and jerk, which put her in a share of second spot during dun sa kanilang entry pa lang for Group A yan. So aabangan natin yung magiging performance nitong si Rose G. Ramos. Yung hindi na natin naabangan, thankfully, yung ating unang bronze medal ngayong araw na nakuha kanina sa karate. And mapalad yung ating kasamahan na si Miss Orian Malyare to have an interview dun sa ating bronze medalist na si Marie June Adriano. As she gave her thoughts, she defeated itong pambato ng Chinese Taipei na si Yachi Chung 10-3 para ma-secure itong bronze medal sa Women's Committee under 50 kilogram division. And siguro mas magandang mapakinggan natin mismo ano ang kanyang naging reaction after this win.
17: Hi Marie, welcome to the program and congratulations.
18: Hello po.
17: Yes Marie, of course, gaano ka kasaya na pangalawang bronze medal para sa ating Philippine karate ang iyong naibigay mula dito sa Asian Games?
18: Super happy po.
17: Yes, talagang ramdam na ramdam natin yun saya, no? Anong tumatakbo sa isip mo ngayon? Talagang secured na yung bronze. Nasa kamay mo na ba? Naisabit na ba sa'yo yung bronze medal? Gaano kalaking bagay ito para sa'yo personally?
18: Super laking bagay niya po sa akin. Of course, as a first timer ko. So, talagang yung pressure nandun lahat. So, kasi sobrang hirap makarating dito kasi sobrang selected lang kung sino yung papapuntahin po. Kaya sobrang happy po ako na isa po ako sa napili and nakapagbigay po ako ng medalya para sa Pilipinas.
17: Again, si Marie po ay bronze medalist natin mula sa Women's Committee minus 50 kilogram division. Pero syempre, kwentuhan mo kami pagdating dun sa bronze medal bout, katapat itong taga-Chinese Taipei. So, ano ba, first time nyo ba na nagharap? Kamusta yung naging strategy mo dito?
18: Pangatlong beses na po namin nagharap. Sa dalawang Asian Championship po, last year and this year, parang nung ano lang po, nung June. So, tas ito po yung pangatlong pagkaharap po ulit namin. So, medyo nakapag-adjust na rin po. Nireview namin yung mga previous matches namin. So, naka-adjust na. So, kailangan na lang maging patient. Siyempre, discipline dun sa loob ng tatami. Kasi hindi pa rin, kahit na alam mong basado mo na, hindi mo sure kasi baka may iba siyang move na pinractice before this Asian game. So, need to be alert. Kailangan gising ka the whole game.
17: Yes, na-mention mo pangatlong pag-aharap. Dun sa previous two editions, ano yung resulta nun? Ikaw ba'y nanalo sa kanya nun?
18: Hindi po. Sobrang natambakan niya po nung dalawang competition po namin na yun.
17: Wow, so talagang ano, malaking bawi, buwelta mo talaga sa kanya to, no? Yes, with that, nakaisa ka na sa kanya at more than that, nakapag-deliver for the Philippines. Pero ano yung masasabi mong ano, saan yung highlight no, noong naging pag-aharap niyo this time?
18: Siguro po yung naging highlight is mas nagtiwala po ako sa technique ko, sa kung ano yung baon ko, kung ano yung tinrain ko para sa competition po na to. So tiwala lang po sa mga bato. Sabi nga po ng coach bago pumasok na tiwala siya sa technique ko. Kahit anong gawin mo dyan, tiwala ako dyan. So yun po, nagbigay po siya ng confidence sa akin na kung magbabato man ako, alam pong tiwala po sila sa ginagawa ko sa loob.
17: May naging pressure ba sa iyo no na kinailangan mong malagay dito sa bronze medal bout? Kasi 'di ba nung yumukod ka doon sa semifinals katapat itong taga Hong Kong, anong naging mindset mo?
18: And same din.
17: Yes.
18: Same din po kasi si Hong Kong, parang pang-apat na rin po namin tong pag-aharap. So pressured na talaga kasi basado na namin yung isa't isa na hindi ako pwedeng sumugod sa kanya ng biglaan. Ganon din siya sa akin kasi pang-apat na eh. Tapos laging dikit yung nangyayari sa amin. Lagi kami nag-meet sa semis. So, pressure po talaga. Kailangan makabounce back ako agad for the bronze match.
17: Anong tumatakbo sa isip mo habang ginagawa niyo yung bronze medal bout?
18: Alam ko, sabi ko po kasi sa atin na to, sa amin na to. So, ngayon po, kailangan po lang mag-work. Tapos, kung hindi ko na rin po talaga totally alam kung ano yung nangyayari. Kasi sabi sa akin, ang reminder ng coach, pag huwag ka aalis sa gitna. So, ako po, so dito lang po sa gitna. Then, pag pumasok siya, gagawin ko na lang kung ano yung lalabas, which is yung job po, yung Kizame, na 1 point po sa kanya.
17: Yes, Marie, of course, first Asian Games and first Asian Games medal para sa'yo. Ito ba ay in-expect mo ba to na makakapodium ka ngayong taon?
18: Of course, no. Pero ginol ko pong makapodium. Kasi first timer po ako. Tapos wala pa akong Asian medal. So last SEA Games, I got bronze lang din. So sabi ko, enjoy ko lang to. Enjoy lang yung flow. Take the positive energy, then work.
17: Ilan taon ka na bang nagkakarate, Marie?
18: Since 12 years old po.
17: So 10 years na?
18: 10 pataas.
17: Wow, nasa mahigit ano, no? 10 taon na sa karate. Ito ba?
18: 12 years po, kasi 22 ako.
17: Yes. So ito ba parang ano, naiisip mo na parang ito na yung fruit no nung yung mga pinagdaanan over the years?
18: Opo, syempre. Kasi ang sobrang tagal na po noon eh, na ito lang ginagawa ko. School, bahay, karate, school, bahay, karate, then nakapasok ng national team. So bakit pa ako susuka? And dito na, nag-start na ng SEA Games. Start na nang binigyan na ako ng opportunity ng Karate Pilipinas maka-join sa iba't ibang international. They trust me na kaya ko. At this age, kaya ko. So yun po. Kaya po super thankful po ako.
17: Yes. Aside from kaya mo, ano pa yung napatunayan mo sa sarili mo na experience mo na ang Asian Games level, sinasabi, Olympic of Asia to?
18: Yes.
17: Yes, anong napatunayan mo sa sarili mo personally, no? Since na experience mo na Asian Games, sinasabing Olympics of Asia to, Marie?
18: Kaya ko naman po palang mag-deliver ng medal para sa atin. Kaya ko naman palang magtiwala sa kung ano yung baon ko, kung ano yung technique ko. No matter what, kung mas bata man ako sa kanila, mas batikan man sila sa akin. Kailangan po talaga magtiwala ka muna sa sarili mo bago ka magtiwala sa mga nasa paligid. Kasi kung doubt ka sa technique mo, sarili mo pa lang, mas mahirap pong iba to. Especially po sa combat sport at sa karate.
17: Yes, talagang ano, no? Talagang very special itong moment na to para sa'yo. But of course, saan ka dadalin itong Asian Games medal mo? What will be next for you? Marami ka pa bang mga naka-schedule, no, for the year?
18: Kung matutuloy po yung IMAG this year, yun po, yung next naming paghahandaan. Then of course, hindi po matatapos yun kasi mas marami po kaming competition next year. We have Worlds, we have SEACAV, the Asian Game Championship, of course, the SEA Games. Yun po yung, kaya po, walang stop.
17: Yes, wala talagang stop, no? But of course, in a way, nakatulong din ba yung naunang bronze medal ng iyong mga ate sa Women's Team Kata?
18: Siyempre po, na-boost po nila ako na nagawa na nila. So, next, na-start na nila, then go with the flow na.
17: Yes, and you made it. Again, siguro may parting message ka. Sino-sino mga tumulong sa'yo, no, para makarating dito sa position ko, nasan ka ngayon?
18: Of course po, nagpapasalamat po ako sa Karate Pilipinas, sa president namin, si Ihan Lim, Richard Lim, sa coaches ko po, Sir Sunny Montalvo, Coach Mae, Sir Oliver, Sir Engine, and PT Dean. And of course, sa Maharlika Karate Doktay po, sa MKKPI, sa mga sensei ko po, Sheehan Greg, Sensei Alvin, Sensei Jervy, Sensei Raquel. Hello po, thank you po sa inyo. Kasi kayo po yung nagdala sa akin para makarating po ako sa national team hanggang sa ito na po. And of course, sa family ko po, yan, sa mga Tagalyanara, sa Nova Ecija, hello po. Maraming salamat po sa prayers and sa support nyo.
17: Yes, there you have it, ang ating Asian Games bronze medalist na si Marie June Adriano. Big congratulations sa'yo. We are very proud of you, Marie.
18: Thank you po.
0: Again, congratulations kay Marie for giving us itong bronze medal natin. Actually, kanyang morning yung kanyang naging success. So with that, magandang bungad for the country. Though hindi medyo nasundan kagad ng medalya itong performance natin, no? Particularly, isa dun sa mga ina-expect sana natin that would have provided as more medals, ito, napa-exit na po. Medyo nabigo. Fell short on her first Asian Games campaign, ang ating Olympian na si Samantha Kyle Catantan, as she was eliminated in women's foil quarterfinals at the Aichi Sky Expo. The Paris Olympian suffered a 10-15 loss contra kay Jin Hee Park and extending the Philippine men fencing team's medalless run sa Nagoya. Catantan held a slim 8-7 lead after the first end, but Park scored 8 of the next 10 points to advance to the semis and guarantee at least a bronze medal for her country. Jana Catantan, Samantha's younger sister, earlier absorbed a 2-15 loss sa pambato ng Singapore na si Maxine G. Shin Hong in the table of 32. Actually, sayang kasi dun sa kanilang group matches, no, ay natalo nitong si Sam, itong si G. Fark. Pero ganun talaga, hindi laging panalo, sabi nga nila, ang ating mga atleta. Pero sana matutunan natin na makabawi at makabangon from this loss. Sa iba pang resulta sa fencing, si Christian Jester Concepcion and Daniel Villanueva both managed to secure spots in the saber knockout before losing sa kanilang mga opponents from Saudi Arabia and Iran. Villanueva lost to Adel Muklid Almutairi 15-9 in the table of 32, while Concepcion lost in the table of 16 kontra kay Iran ay kay Muhammad Putuhu Pirozavad 15-7 ng Iran. Ito, mainit-init pa, fresh na fresh. Medyo malungkot na balita para sa mga fans ng Team Philippines sa esports. Team Cebol Filipinas started their campaign with a loss against Chinese Taipei 0-2. Anong sport ito? Anong event, Mika? Itong esport sa Naraka Blade Point. Natalo po ang Team Cebol. They need to win yung kanilang next two games contra Vietnam at Hong Kong to secure semifinal spot and earn at least a bronze medal in this tournament.

Sa iba pa nating events, no, ay patuloy din ang competitions. Though alam ko medyo na umexit na yung ating pambato in the event ng squash. Eh, may mga natapos na po na tournaments. And to give you the update, no, sa Angkayod Pilipinas had a good start with opening games and statement wins sa Nagoya Kinjo Futo Arena. Si Isa Dalida and Jonathan Reyes secured their spot sa mixed doubles round of 16 with an 11-2-11-7 victory kontra kina Ling Du Cheng and Yu Si Shi ng China para sa first round. They will next face Ming Yong Ho and So Jin Oh of Korea para sa spot in the quarterfinals. Samantala, si Raymark Bigoria ay tinalo itong rising star ng Thailand na si Titibuto Ying Charuwen 11-3-8-11-11-5-11-9 or 3-1 para umabante sa round of 32 ng men's singles. At kaharap niya sa ngayon ay itong si

0: Or do yeah. more now.
1: Ang win mo kang ikaw yung may pinakamaraming laban dito sa draw na ito? 4 fights?
0: Yes po. Yung iba po 3 fights lang. Pero it's part of the game, yung pairing. So kita naman yung days before that I will play 4 matches and I was able to prepare for it. Sadyang kinulang lang talaga.
1: What's next?
0: What's next is first we're gonna go home, recover, then fix the mistakes and try to get better. Hopefully we get a chance to be selected again to represent the Philippines.
1: May special message ba? Baka personal message to your supporters or to the coaches or to...
0: I'd like to thank everyone who believed in me, managed to support sa akin. Thank you. Sorry, Natal.
1: Yes, but you did your best. Congrats, Alwin Batikan po.
0: Thank you.
1: Coach Sonny Montalvo, after that almost a bronze, diba, performance by Alwin?
2: Yun lang, na short lang. Napunta sa, tayo dun sa, ano eh, sa tough draw eh. So, okay lang yan. So, Alwin played most matches dun sa buong event. He played 4 matches. Tapos yung semis niya is, semis actually in for bronze na eh. Pareho yung vying for number 1. So, current world ranked yung dalawang yun. So, we're expecting tough matches na ano, wala. No excuses. Ano lang talaga. Na kinapos lang sa dulo.
1: Are you satisfied with his performance, yung bang strategy o yung mga ginawa sa training na nagawa today?
2: Well, we never get satisfied. Pero dun sa kung nagawa yung mga ginawa namin, yung mga expectations namin kay Alwin, na-meet niya naman lahat eh. I mean, yung mga kailangan namin baguhin sa laro na bago naman. Tough draw lang talaga today siguro. Saka, yeah, nagpe-prepare din kasi yung kalaban eh. So, at least, sa akin ano lang naman, every time we're talking with the players, and the players know this naman. As long as we still have problems to see, we control the controllable. So, as long as we still have room for improvement, we'll keep trying.
1: Yes. Seeing ganon na mga laban, witnessing how tough the matches here. So, what do you think we must do, Philippine Karate, to continue, diba, be at par eventually with the powerhouse nations?
2: Preparation-wise, ang kulang lang talaga namin this year was the exposures. Hindi kasi kami nakalabas because of the yung mga gera and stuff like that. Otherwise, wala, no excuses talaga. Siguro kung may kulang lang, or kung meron pa kami may improve in lang, we need more matches with higher level opponents, with top level opponents like this one. Yan. This, ano, kailangan lang, kasi we're already there, but we just need to be consistent. Di lang naging consistent, eh. We have highs and lows. So, right now, we're just vying to be consistent. So, siguro, yun lang. Kung mapilit nila Alwin na consistently there, like the, kung paano nila nabigyan naman ng magandang laro yung kalaban. Okay.
1: One more athlete for
2: yes,
1: Philippine
2: tomorrow.
1: Karate.
2: Tomorrow is Marijuan Adriano. So ano siya, under 50 kilograms. So wag po tayong huminto sa pagsuporta. Pag-pray pa natin yung natitira nating player sa ano, hanggat sa dulo lang may pag-asa pa.
1: Salamat, coach.
2: Okay po.
3: Lord, coming in from itong masakit, no? Masakit yung nangyari, pero yung silver, napakalaking achievement dun para sa Asian Games. After coming from that fight, can you tell us ano yung laman ng puso at isip mo ngayon? Anong nararamdaman mo?
4: Sasayangan talaga ako. Gusto ko talagang isip ko kaya ko mag-gold talaga. Nag-expect ko na kaya ko mag-gold. Kaso, sad ako. Hindi dahil sa natalo ako, pero yung performance ko parang nakukulangan ako. Kala ko nag-improve na ako sa Grand Game, Ground Games, pero grabe, ang higpit niya sa baba. Ang sasabi, gusto ko mang tumayo para umaban, pero hindi niya talaga ako pinapatayo. At saka sabi niya nga, nung nag-shake hand kami, palakas daw talaga yung suntok, kaya hindi niya na ako pinakawala. Sinabi niya rin yung nag-shake hand kami.
5: John, pangalawa mo itong center sa Asian Games. Dati, wushu ka pa noon. Ngayon, ibang sport naman. Gano'ng kahirap yun na magkaibang sport pero pareho kang nakakuha ng medal?
4: Yun nga. Sabi ko nga ito na yung chance ko mag-gold. Kasi nung 2014, natalo din ako sa finals ng China, sa Wushu naman yun. At ito, nagpunta muna ako sa kickboxing, naglaro ako sa SKP sa kickboxing, tsaka ito yung latest na MMA. Hindi naman ako nahirapan sa pag-transition kasi yun naman yung background ng team namin sa Baguio talaga, sa Team Laka, yung MMA. Pero kulang talaga, kulang pa yung pag-transition ka ng MMA kasi sa Sanda kasi is sa standing po talaga siya. Ito sa kickboxing, doon kami masakat, malakas sa striking. So, maasa ako sa knockout, mga ganun, sa dominance, sa striking. Kaso, nag-train naman ako ng jiu-jitsu, pero akala ko talaga, kaya ko na, pero doon ako na-disappoint sa sarili ko na malayo pa ako sa grounds. Kaya, itong sakit ng ito, pagbalik ko sa Pilipinas, gamitin ko para mag-improve. Kusayan ko pa sa ground. I think kung nakuha ko na yung ground, hindi na siya palag sa akin. Pag nalakas na ako sa ground, kaya ko na.
6: Yun, may frustrations ba dun sa early knockdown mo dun sa first round? Hindi natin na ituloy yun, tapos nakuha agad tayo dun sa ground.
4: Yun nga. Pag tama ako sa kanya, sinigaw ng corner ko. Hayaan ko lang siya na patayon ulit para tumbayin ulit sana kasi hilo nga siya. Para pag tatayo sana siya, DC pa rin siya at doon ko sana siya i-finish. Kaso, pag tumba niya, kita ko yung mata, parang hilo talaga. Lumabas yung, no siguro, killer instinct na hindi man lang ako narinig sa corner ko. Tapos yung sinunod ko yung ano, sinasabi ng tapusin ko na.
7: Natigilan ka nun eh, nung na-knockdown mo siya.
4: Kaso nung, yun nga, sabi ko na, tatapusin ko na, dun pa ako nakapitan. Kaya.
7: Nakarecover tuloy
4: na? Nagulat ako kasi, nakikiresling naman ako sa WAP, nag-jiu-jitsu ako sa mga, ano. Kaya sabi ko, kaya ko na, kasi nakakasabay ako sa wrestling, nakaka-escape naman ako sa mga jiu-jitsu, sabi ko, ready na ako. Pero na-surprise. Iba talaga yung naramdaman ko kanina. Hindi ko ma-explain. Parang tatlong tao yung nakapandag sa akin. At sabi, siguro, gumabas din yung instinct niya na hindi niya talaga papakawalan kasi may kalalagyan sa kaya. Lumakas din yung loob na hindi niya ako patatayo. Hindi nung nasa isip.
6: Pero heading into the fight, parang yun ba yun talaga yung game plan mo? Snapdown siya sa kasi di ba parang sabi mo kanina, alam niya yung punch power mo. Pero napagandaan mo rin ba yung rounds niya?
4: Actually,
6: alam mo rin ba, expected mo na yan? Hawakan kayo?
4: Expected ko na yun. Kaya nga, yung game plan sana, yung parang ginawa ko sa Japanese, strike, tapos iwas, hindi ako magpapatake down. Kaso yun yan, sabi ko na yun, nung na-lockdown siya, dun ako nagigit. Tapos nung second round na, kamali ko naman na talo ako sa first round. Sa kailangan ko manana sa second round, nagigit siguro ako. Na-take down na naman ako.
5: Last na lang sa akin, bagaman silver, ikaw pa rin yung unang silver ng Pilipinas sa Asian Games. Ano na lang naisip ko na malawin?
8: Fifty-one minutes, makalipas ang alas 4 ng hapon, nanggigigil din ako eh. Ang hirap talaga pag nanggigigil ka eh. Just an update po, no, natapos na yung attempts nitong ating pambato na si Rose G. Ramos for snatch. And she succeeded dun sa snatch, no. Eh, ganda-ganda eh, yung kanyang buhat. Ang kanyang best lift, I believe, is 93 kilos. Though, currently, sa puestuhan, ay siya po ay ranked third or fourth. Not the total pa. Meron pa tayong clean and jerk. Pwede pang bumawi yung ating pambato dyan. Natapos na. Successful siya sa lahat ng attempts as compared. Ang current highest attempt ay 94, ang ating may 97 na nakuha ng North Korea. At mag-attempt pa siya ng 99 no, 95 ang best effort ng Thailand. So si yung 93 po ni Rose G, eh, pang good for fourth pa lang. So kailangan mas maganda yung kanyang maging buhat in her attempt sa clean and jerk para po ito sa final event ng women's 53 kilogram sa weightlifting. Samantala sa swimming naman, tumapos na pang sampu itong si Gian Christopher Santos in the men's 200 meter freestyle. Ang kanyang naging clocking is 1 minute 49.80 seconds. Moving for clean and jerk pa again yung ating mga manlalaro. Sa iba pang events and ibang stories natin for today ay lumabas na yung makakaharap nitong si Alex Ayala sa kanyang kauna-unahang Singapore Open and the main draw campaign kung saan makakaharap niya si Tatiana Prozorova ng Russia Round of 16 this Thursday. The 21-year-old Ayala sat out the opening round after a bye as the tournament's number 3 seed. Prozorova, on the other hand, had to fight through a grueling 3-set match recovering from a set-down, extinguishing itong si Sofia Kostoulas ng Belgium. 5-7, 6-2 ang naging score ng laban. The winner will face either Wang Xinyu ng China or si Joanna Garland ng Chinese Taipei. Also in Ayala's half of the draw is number 7 Maria Sakkari of Greece, who will take on itong si Nao Hibino ng Japan. The top half includes Russian top seed Mira Andieva, number 4 seed Elise Mertens, number 5 Maya Szwalinska or Valinska, and number 6 Leila Fernandez. Sa pagtatapos naman po ng round 6 nitong ongoing na 46 Chess Olympiad, nagko-compete doon ang ating Team Philippines men's and women's squad. Sa men's squad po natin, ang Team Philippines in their 6th round performance ay nakakuha ng panalo 3.5 to 1.5 kontra Yemen with the victories courtesy of I am Paolo Bersamino, I am Jem Garcia, and Grandmaster Darwin Lilo. Ang tanging draw natin was kay Daniel Quizon, who faced itong International Master si Zendan Alzendani. For the women's naman po, ang Team Philippines in their 6th round performance ay nakakuha din ng tagumpay 2.5 kontra Angola, with victories courtesy of Mage Sebastian, Janelle May Fraina, WGM, at WFM Shania May Mendoza. Nagdraw itong si WIM Rueli Canino kontra kay Esperanca Casita, WIM ng Angola. And they return to the board today at makakaharap ng Pilipinas sa women's squad ang Kyrgyzstan. Ito po ay sa 46 Chess Olympiad, hindi na po kasama sa Asian Games to. And ang men's team naman natin will be facing Argentina sa board number 24, itong magiging match for Team Philippines. So good luck sa ating mga wood pushers dyan po sa Samarkand sa kanilang pag-compete sa Uzbekistan. 56 minutes makalipas ang alas 4 ng hapon. Maraming salamat sa inyong pagsama at pagtutok for our episode. Maraming salamat syempre sa kay Miss Judith Kringal, kay Aryan Malyare for giving us itong kanilang mga panayam at the same time no, yung ating updates for the Asian Games. And sa mga nakasama natin sa Master Control, nandiyan si Mika, si Timothy, si Rodson, si Sir Winston, Sir Edmund, and ang ating malolos transmitter. Muli ito po si Jess Lloyd. Magandang hapon, Pilipinas!
9: Panibagong pagsubok ang harapin ng Team Pilipinas
10: mula September 19 hanggang October 4
9: sa pinakamalaking multi-sport game sa Asia, ang 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan.
10: The 20th Asian Games.
9: Sa tulong ng Philippine Olympic Committee at Philippine Sports Commission, ihahatid ng Sports Radio 918 ang mga development, highlight at sidelight ng kampanya ng mga Pilipinong atleta. Hindi matitinag, hindi pasisiil, lalaban para sa karangalan ng sambayanang Pilipino. The 20th Asian Games.
10: The 20th Asian Games.
9: Dito sa Sports Radio 918.
11: Mainit na usapin ngayon ang Pax Silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang Pax Silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang Pax Silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag naisakatuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
12: Maging brain gain tayo ngayon, imbes na brain drain. Nako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya, no? Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa ating mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
11: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
13: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan yan malinis, hindi siya fossil or hindi siya coal, for example.
11: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang Pax Silica ay hindi lamang proyektong infrastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
14: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
15: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
16: Flight PR1043, now boarding.
17: Hey, that's us!
18: Vacation, here we go! Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia, our very own flag carrier, Philippine Airlines.
19: Dreaming of love while cruising at high altitudes.
20: Did you know this track was specifically made for Philippine Airlines back in the 70s? Composed by Jose Mari Chan and arranged by Ryan Kayabyab.
19: Closer to heaven, we're 30,000 feet.
18: Brings back good old memories, at the same time, creating new ones with a new generation.
20: Oh, ang ganda pa naman ang kanta.
19: Leave all your worries as we soar over the clouds.
18: I don't know about you, but I always feel a sense of pride every time I see our flag carrier on airports or up flying high in the sky.
19: They'll be shooting stars through time and space.
15: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
9: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating isasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
21: I-destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring paghipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
9: Self-protection.
21: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
9: Seek early consultation.
21: Unang simptomas palang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
0: Support fogging and spraying.
21: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
0: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
17: This is a public service announcement.
22: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
17: This is a public service announcement.
23: A public service announcement
17: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
0: Headlines ngayon. Philippine Standard Time, it's 5:03 in the afternoon. Malacanang has declared November 16 to 18 as special non-working days in the National Capital Region, with the country's hosting of the ASEAN and related summits. Acting Executive Secretary Ralph Rectos said the move was to alleviate vehicular traffic and for the host country to ensure the safety and security of the participants in the summits. The ASEAN's 2026 national calendar also lists several ASEAN-related meetings in Metro Manila during November, including the 16th ASEAN Maritime Forum on November 17 and the 14th Expanded ASEAN Maritime Forum on November 18. ASEAN leaders and other world leaders are expected to attend the summits, although the participation of U.S. President Donald Trump remains unconfirmed. The local government of La Trinidad Benguet warned against buying smuggled broccoli being sold in local markets. The LGU said smuggled broccoli has been spotted being sold in local markets across La Trinidad and nearby Baguio City. According to the Cordillera Broccoli Traders and Farmers Association, the illegally imported broccoli has uniform sizes, a neatly cut bottom and no stems, features that distinguish it from the locally grown broccoli. The group emphasized that the illegally imported broccoli did not go through proper screening and it may have been treated with preservatives or chemicals, posing potential health risks to consumers. Meanwhile, in news overseas, the U.S. plans to reopen a former Cold War-era military base in southern Greenland. It will also set up a military presence at an East Coast base now used by the Danish Dog Sled Patrol under an agreement to be signed by the U.S., Denmark, and Greenland. Those sites are Narsarsuaq after the U.S. closed its Blue West 1 military base in the 1950s and Mestersvig, a military outpost currently used by the Sirius Dog Sled Patrol, a Danish Special Forces unit. Denmark, Greenland, and the U.S. are expected to sign their new agreement and the United Nations General Assembly in New York City. That is our top of the hour news. It's now 5:05 in the afternoon.
24: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
25: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
24: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas sa mahigit $84 billion. Mas mataas ang 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
1: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
2: From pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
24: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
3: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Eh sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang production.
24: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
6: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo mula agahan hanggang hapunan? Sa Sports Radio, kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahim papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date.
7: Na-miss mong panoorin ang favorite mong sport?
23: Worry no more!
7: Worry no more!
23: Recap tayo
7: dito sa post-game.
23: Walang mintis!
7: Walang mintis! At may kasama pang update. Post-game sa Radyo Pilipinas 2.
23: 918 AM.
26: Ladies and gentlemen, welcome to the main event.

0: 5:09 po ang ating oras ngayong araw ng Miyerkules. Postgame tayo dito po sa Sports Radio 918. Ang programa para sa mga palaging nakakamiss ng kanilang mga paboritong laro. Ayan, ibig kong sabihin. John Mugol po, kasama nyo until 6 o'clock ngayong Wednesday evening. Tayo po ay live napapakinggan sa Sports Radio 918 sa inyong mga radyo at sa ating official Facebook page. Again, Sports Radio 918. Binobroadcast din tayo simultaneously sa Capital 104.3. Bago natin pag-usapan ang nangyayaring action pa rin sa 2026 Asian Games, silipin muna natin ano ba nangyayari sa iba't iba pang tournaments and leagues sa buong mundo. Siyempre, baka nakakalimutan na natin eh. Malapit na pong matapos ang regular season nitong WNBA. In fact, third to the last day ngayong araw na to ng Miyerkules. Now, meron pang mga ilang importanteng laro dito, especially for the teams na naghahabol ng first round home court advantage in the playoffs na mag-uumpisa na ngayong darating na Linggo, September 27, okay? Ngayong araw na to, panalo itong Portland Fire laban sa Golden State Valkyries. Final score is 90-82. Ngayon, ito pong Portland Fire, laglag to, hindi to maglalaro in the playoffs. Yung Golden State Valkyries, may malaki ang naging impact ng talo na to sa kanilang standings in the playoffs. Si Bridget Carlton ang nanguna para sa Portland with 26 points. Si Carla Light naman merong 18 points and 6 assists. Si Tiffany Hayes, yung kanyang 3-point shot nagbigay sa Golden State ng 75-68 lead. 2 minutes 13 seconds ang natitira in regulation. So, nangangamoy panalo na sila actually dito. But, humabol pa itong Portland courtesy of Bridget Carlton and Megan DeLeo. And then, yung layup nitong si Carla Light, meron pa yung foul. She made the extra free throw ang nagbigay sa Portland ng 77-75 lead. Gabby Williams, naglaro po ito para sa France dun sa kakatapos-tapos lamang na 2026 FIBA Women's World Cup. Siya yung nagtabla ng score at 77-all. She could have won the game para sa Golden State, kaso mintis yung kanyang off-balance jumper kaya napunta sa overtime. Now, in OT, nagpalitan ng free throws tsaka 3-point shots itong dalawang koponan before binasag ni Carla Light yung 82-all deadlock with a layup. And then after magmintis netong Golden State, pasok naman yung 20-foot step back jumper netong si Carla Light. Meron ulit yung kasamang foul, so another 3-point play para sa kanya, giving etong Portland Fire an 87-82 lead. 27 seconds ang natitira in the ball game. Gabby Williams, 17 points, 4 rebounds and 4 assists. At dahil natalo rito ang Golden State Valkyries, sila na ngayon yung number 2 seed in the playoffs. Kasi kung nanalo sila rito, hindi pa magkakaalaman because they would have tied etong Minnesota Lynx at 32-11. So may panghihinayang to kasi yung Minnesota na nakakuha ng number 1 seed actually ay natalo naman ng Indiana Fever. The Fever defeated the Lynx 96-77 sa pangunguna ni Caitlin Clark with 27 points, 9 assists, and 7 rebounds. Katulong naman niya itong si Kelsey Mitchell na merong 20 points plus 4 assists. Ginamit ng Indiana yung 14-2 run para tapusin yung first quarter and they extend yung kanilang lamang 31-16. Naging 38-18 pa yan, 20-point lead sa second quarter. At they led by as many as 57-28 sa first half. Now, second half, unti-unting humabol. Ito pong Minnesota na ibaba nila to 64-71 after the third quarter. And it was just an 8-point deficit ang kinakaharap ng Minnesota. 8 minutes pa ang natitira sa laro. But Monique Billings made 2 free throws. And then nagsunod-sunod yung baskets ni na Caitlin Clark, Kelsey Mitchell at ni Aliyah Boston from 74-66 naging 82-66. So Indiana umakyat ang record to 28-15. And at least for one more day, ito pong Indiana Fever ay may kaunting pag-asa pa rin of being the number 4 seed in the playoffs. At syempre, if you're in the top 4, meron niyang home court advantage in the first round. On the other side, Chloe Bibby ang nanguna para sa Minnesota Lynx with 15 points. Samantala, ito namang Las Vegas Aces, the defending WNBA champions, inilista ang kanilang ika-anim na sunod na panalo, 89-79 laban sa Los Angeles Sparks. Aja Wilson with 18 points and 10 rebounds at si Chelsea Gray merong 17 points. Umabante ng 17-5 ito pong Las Vegas gamit yung kanilang 15-0 attack in the first quarter. And they led by as many as 17 points before nagkaroon ng counter-attack etong LA Sparks na ibaba nila to 29-35 yung hinahabol. But although etong Los Angeles tried to catch up dito sa Las Vegas the rest of the game, talagang hindi naman sila nakadikit ng todo eh. And after a 10-point run ng Las Vegas sa third quarter, balik sa kanila yung sizable advantage at 63-45. So, ang Las Vegas Aces, 30-13 ang record ngayon, only one game ahead of the number 4 Atlanta Dream. So, malaking bagay ito para sa Las Vegas Aces considering na they will be entering the playoffs bilang hottest team ngayon with 6 straight victories. Si Nneka Ogwumike ang nanguna para sa Los Angeles Sparks. Hindi po lalaro sa playoffs ang LA. 17 points and 9 rebounds. Sa iba pang laro ngayong araw, panalo ang Chicago Sky laban sa Toronto Tempo 97-85 and the Washington Mystics with a 79-69 victory laban sa Connecticut Sun. So bukas and Friday will be the last 2 days ng WNBA regular season at sa Sunday mag-uumpisa na po ang playoffs ng WNBA.
1: Game highlights. Sinong knockout? Champion man o talunan? Hindi pa lalampasin sa post-game. Jumpstart na! Jumpstart na! Sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM.
0: 5:18 Philippine Standard Time. From the NBA, punta tayo sa Major League Baseball. Ito pong Tampa Bay Rays, ang AL East champions matapos nilang talunin ang New York Yankees. The final score, 6-1 ngayong araw na to. Drew Rasmussen with 11 strikeouts in 5 and 2/3 innings. 0 runs allowed. Although it was Yandy Diaz offensively na nanguna para dito sa Tampa Bay. Yung kanyang 2-run single at the top of the 7th inning ang nagbigay sa kanila ng 4-0 advantage. And then in the 9th, meron ulit siyang isa pang 2-run single. Ang Tampa Bay, ang record nila ngayon, 96-61. Ito ang kanilang 20th victory sa kanilang last 28 games. At nailista nila ang kanilang ikalimang division title. Samantala, tuloy pa rin ang laban for the best record sa Major League Baseball. Itong Los Angeles Dodgers defeated the San Diego Padres 7-0. Will Smith and Tommy Edman tig isang home run para sa LA. Samantala, gumamit naman ng 8 pitchers itong Dodgers and Justin Robleski earning the win. Yung first 2 runs ng Dodgers galing sa RBI walk na binigay nitong San Diego. And then in the second inning, isang 2-run single ni Freddie Freeman, naging 4-0 yan. So 4 runs in the second inning para sa Dodgers. Fourth inning, Freddie Freeman again with an RBI, so 5-0 na. And then sixth at seventh inning, tig isang home run itong si Tommy Edman at saka si Will Smith. So the Dodgers, ang defending World Series champions, are now 97-60. One game na lang yung naghihiwalay sa kanila sa Milwaukee. And isang panalo na lang kailangan ng Los Angeles Dodgers for a top 2 spot sa National League playoffs and a bye into the National League Division Series. Samantala, kahapon natapos ang Week 2 ng 2026-2027 season ng National Football League. The Los Angeles Rams getting the win laban sa New York Giants 28-6. Matthew Stafford, 327 yards, 4 touchdowns. Samantala, Davante Adams, 195 receiving yards and 2 touchdowns. First period ng laban, Stafford connected with Davante Adams, a 31-yard touchdown, so 7-0. And then nung second period, merong 64-yard reception etong si Adams. Ang naging resulta nun was a touchdown para kay Kyren Williams, 14-0 Los Angeles Rams. Hindi pa tapos si Davante Adams, another touchdown in the third quarter, extending yung kanilang kalamangan to 21-3. So after yesterday's game between the Rams and the Giants, pareho sila ngayon na may 1-1 record. After the second week nitong NFL season, 8 koponan ang undefeated pa rin so far in 2 games, 2-0. Yung Buffalo Bills, Cincinnati Bengals, Kansas City Chiefs, at saka Las Vegas Raiders sa American Football Conference. Sa kabila naman, sa National Football Conference, undefeated so far ang Philadelphia Eagles, ang Minnesota Vikings, ang Seattle Seahawks, at ang San Francisco 49ers. Friday, September 25, mag-uumpisa ang Week 3 nitong NFL season featuring the Green Bay Packers kalaban ang Atlanta Falcons. Samantala, ito, lumapit-lapit tayo ng konti sa Singapore. Opo, ongoing na ang WTA 500 Singapore Open. And as you might have known, tomorrow ang laban ni Alex Iala in the second round ng women's singles. So far, ang mga nakapagtala na ng panalo, si number 6, Leila Fernandez. Tinalo niya si Kyoka Okamura, 6-2-6-3. Samantala, si Alicia Parks. Tinalo naman niya si Mei Yamaguchi ng Japan. Final score, 6-4 and 6-3. So sila yung magkalaban in the round of 16. Iba pang panalo rito, si Barbora Krejcikova, 6-love, 5-7, 7-6 over Anna Lena Friedsam. And dun sa side ng draw ni Alex, number 7, Maria Sakkari with a 6-4 and 6-1 win laban kay Linda Fruvirtova. So makakalaban ni Alex is going to be Tatiana Prozorova na tumalo kay Sofia Kostulas, 5-7, 7-6 and 6-2. Kung manalo si Alex bukas, ang posible niya makalaban o ang makakalaban niya in the quarterfinals, either Wang Xinyu ng China o kaya si Joanna Garland ng Chinese Taipei. So tatakbo po itong Singapore Tennis Open until September 27. And after that, rekta na sa Asian Games si Alex Iala. Kano ba naghihintay na premyo rito for the champion? $185,500 na magiging premyo ng champion dito. So sa palitan natin ngayon, that's about 11.6 million pesos. Kano ba ngayon ng Philippine peso against dollar? 62.6 pesos. Grabe, ang taas na, no? siguro oras na para i-deposit ko yung $2 ko sa wallet ko. Eh. Magkano papalo yun? 120, mga nasa 125 pesos din. May value meal na ba yun? 125? Magkano na value meal ngayon? Hindi ko na alam. 5:25 ang ating pong oras. Magpapatuloy tayo dito sa post-game, kaya patuloy pong tumutok sa Sports Radio 918.
2: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
3: Pag-ibig fund, solid kabon!
4: Dito kaya, parang okay yung hangin, lamig, Grace, grabe.
5: Ay, aircon ba ako?
4: Ay, Nay! Bakit atas ang kuryente natin, kasalaga pala itong rep natin?
5: FYI lang ha, kapag paulit-ulit mo kong binubuksan at hindi dinidefrost ang freezer, mas mataas ang kusong mo sa kuryente.
4: Kaya next time, para hindi ka kausapin ng ref mo, isipin muna ang kukunin, isara agad ang ref, at mag-defrost regularly para bawas bill mo.
6: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating isasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
7: I-destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
6: Self-protection.
7: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
6: Seek early consultation.
7: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
6: Support fogging and spraying.
7: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
6: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
8: Subaybayan ang laban ng Team Pilipinas sa 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan.
9: The 20th Asian Games.
8: Dito sa Sports Radio 918.
9: Team Pilipinas.
8: Lalaban para sa bayan.
9: The 20th Asian Games
8: sa Aichi, Nagoya, Japan.
0: Philippine Standard Time, it's now 5:28 ng hapon. Postgame pa rin po tayo dito sa Sports Radio 918. Eto na, recap natin ang mga naganap so far ngayong araw na to ng Wednesday sa 2026 Asian Games. Nadagdagan na po ang medalya ng Pilipinas courtesy of Marie June Adriano, ang ating Filipina karateka, a bronze medal sa women's kumite minus 53 kilograms. Tapos siyang talunin si Ya Chi Chung ng Chinese Taipei. Kanina po yan. Napanood ko at least yung part na after tumabla netong si Chung sa 3-3. Kasi lamang na si Adriano dun sa unang bahagi ng laban. Nakatatlong yuko na siya. So, one yuko is worth 1 point. So, abang naka 3-0 na siya. Pero nakascore ng ipon etong si Chong. Kaya tumabla ng 3-3. Pero buti na lang. Maganda yung focus nitong pambato ng Pilipinas. Because after mag 3-3, nakascore siya ng 7 sunod-sunod na puntos. 7 sunod-sunod na yuko. Para iuwi itong ikalawang bronze ng Philippine Karate Team at sa kasalukuyan ang ikalimang medalya overall ng Team Philippines dito sa 2026 Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan. Ang sabi ni Mary June, itong kanyang bronze medal sa Asian Games is more than just a medal para sa kanya. Alamin natin paano niya nasabi yan dito po sa naging huddle with Marie June Adriano after her bronze medal win in the Asian Games.
10: Hi Marie, welcome to the program and congratulations.
11: Hello po.
12: Hello.
10: Yes Marie, of course, gaano ka kasaya na pangalawang bronze medal para sa ating Philippine Karate ang iyong naibigay mula dito sa Asian Games?
11: Super happy po.
10: Yes, talagang ramdam na ramdam natin yun saya, no? Anong tumatakbo sa isip mo ngayon? Talagang secured na yung bronze. Nasa kamay mo na ba? Naisabit na ba sa'yo yung bronze medal? Gaano kalaking bagay ito para sa'yo personally?
11: Super laking bagay niya po sa akin. Of course, as a first-timer po. So, talagang yung pressure nandun lahat. So, kasi sobrang hirap makarating dito kasi sobrang selected lang kung sino yung papapintahin po. Kaya sobrang happy po ako na isa po ako sa napili and nakapagbigay po ako ng medalya para sa Pilipinas.
10: Again, si Marie po ay bronze medalist natin mula sa Women's Committee minus 50 kilogram division. Pero syempre, kwentuhan mo kami pagdating dun sa bronze medal bout. Katapat itong taga-Chinese Taipei. So, ano ba, first time nyo ba na nagharap? Kamusta yung naging strategy mo dito?
11: Pangatlong best na po namin nagharap. Sa dalawang Asian Championship po, last year and this year, parang nung ano lang po, nung June. So, tas ito po yung pangatlong pagkaharap po ulit namin. So, medyo nakapag-adjust na rin po. Nireview namin yung mga previous matches namin. So, naka-adjust na. So, kailangan na lang maging patient. Syempre, discipline doon sa loob ng tatami. Kasi hindi pa rin, kahit na alam mong basado mo na, hindi mo sure kasi baka may iba siyang move na pinractice before this Asian game. So, need to be alert. Kailangan gising ka the whole game.
10: Yes, so, na-mention mo pangatlong pag-aharap. Dun sa previous two editions, ano yung resulta nun? Ikaw ba'y nanalo sa kanya nun?
11: Hindi po. Sobrang natambakan niya po nung dalawang competition po namin na yun.
10: Wow, so talagang ano, malaking bawi, buwelta mo talaga sa kanya to, no? With that, nakaisa ka na sa kanya at more than that, nakapag-deliver for the Philippines. Pero ano yung masasabi mong ano, saan yung highlight no, noong naging pag-aharap niyo this time?
11: Siguro po yung naging highlight is mas nagtiwala po ako sa technique ko. Sa kung ano yung baon ko, kung ano yung sinrain ko para sa competition po na to. So, tiwala lang po sa mga bato. Sabi nga po ng coach bago pumasok na tiwala siya sa technique ko. Kahit anong gawin mo dyan, tiwala ako dyan. So, yun po. Nagbigay po siya ng confidence sa akin na kung magbabato man ako, alam pong tiwala po sila sa ginagawa ko sa loob.
10: May naging pressure ba sa iyo no na kinailangan mong malagay dito sa bronze medal bout kasi 'di ba nung yumukod ka dun sa semifinals katapat itong taga Hong Kong anong naging mindset mo
11: and same din.
10: Yes.
11: Same din po kasi si Hong Kong parang pang-apat na rin po namin tong pagharap. So pressured na talaga kasi basado na namin yung isa't isa na hindi ako pwedeng sumugod sa kanya ng biglaan. Ganon din siya sa akin. Kasi pang-apat na eh. Tapos laging dikit yung nangyayari sa amin. Lagi kami nag-meet sa semis. So, pressure po talaga. Kailangan makabounce back ako agad for the bronze match.
10: Anong tumatakbo sa isip mo habang ginagawa niyo yung bronze medal bout?
11: Alam ko, sabi ko po kasi sa atin na to, sa amin na to. So, ngayon po, kailangan po lang mag-work. Tapos, kung hindi ko na rin po talaga totally alam kung ano yung nangyayari, kasi sabi sa akin, ang reminder ng coach, pag huwag kaalis sa gitna. So, ako po, so dito lang ako sa gitna, then pag pumasok siya, gagawin ko na lang kung ano yung lalabas, which is yung job po, yung Kizame, na one point po sa kanya.
10: Yes, Marie, of course, first Asian Games and first Asian Games medal para sa'yo. Ito ba ay in-expect mo ba to na makakapodium ka ngayong taon?
11: Of course no, pero ginol ko pong makapodium. Kasi first timer po ako, tapos wala pa akong Asian medal. So last SEA Games, I got bronze lang din. So sabi ko, enjoy ko lang to. Enjoy lang yung flow. Take the positive energy. Then work lang, work.
10: Ilan taon ka na bang nagkakarate, Marie?
11: Since 12 years old po.
10: So 10 years na.
11: 10 pataas.
10: Wow, nasa mahigit ano no, 10 taon na sa karate. Ito ba
11: 12 years po kasi 22 ako.
10: Yes. So ito ba parang ano, naiisip mo na parang ito na yung fruit no nung yung mga pinagdaanan over the years?
11: Opo, syempre. Kasi ang sobrang tagal na po noon eh, na ito lang ginagawa ko. School, bahay, karate, school, bahay, karate, then nakapasok ng national team. So, bakit pa ako susuka? Andito na, nag-start na ng SEA Games, start na ng, binigyan na ako ng opportunity ng Karate Pilipinas maka-join sa iba't ibang international. They trust me na kaya ko. At this age, kaya ko. So, yun po. Kaya po super thankful po ako.
10: Yes. Aside from kaya mo, ano pa yung napatunayan mo sa sarili mo na experience mo na ang Asian Games level, sinasabi, Olympic of Asia to? Yes. Anong napatunayan mo sa sarili mo? Personally, no? Since na-experience mo na Asian Games, sinasabing Olympics of Asia to, Marie?
11: Kaya ko naman po palang mag-deliver ng medal para sa atin. Kaya ko naman palang magtiwala sa kung ano yung baon ko, kung ano yung technique ko. No matter what, kung mas bata man ako sa kanila, mas batikan man sila sa akin. Kailangan po talaga magtiwala ka muna sa sarili mo bago ka magtiwala sa mga nasa paligid. Kasi kung doubt ka sa technique mo, sarili mo pa lang, mas mahirap pong iba to. Especially po sa combat sport at sa karate.
10: Yes, talagang ano no, talagang very special itong moment na to para sa iyo. But of course, saan ka dadalhin nitong Asian Games medal mo? What will be next for you? Marami ka pa bang mga naka-schedule no for the year?

0: Lola.
1: Yes, and you made it. Again, siguro may parting message ka. Sino-sino mga tumulong sa'yo, no, para makarating dito sa position ko, nasan ka ngayon?
0: Of course po, nagpapasalamat po ako sa Karate Pilipinas, sa president namin, Sheehan Lim, Richard Lim, sa coaches ko po, Sir Sunny Montalvo, Coach Mae, Sir Oliver, Sir Engine, and PT Ding, and of course, sa Maharlika Karate Doc Pai po, sa MKKPI, sa mga sensei ko po, Sheehan Greg, Sensei Alvin, Sensei Jervy, Sensei Raquel. Hello po, thank you po sa inyo. Kasi kayo po yung nagdala sa akin para makarating po ako sa national team hanggang sa ito na po. And of course, sa family ko po, yan, sa mga taga-Yanara, sa Novay Siha, hello po. Maraming salamat po sa prayers and sa support nyo.
1: Yes, there you have it, ang ating Asian Games bronze medalist na si Marie June Adriano. Big congratulations sa'yo. We are very proud of you, Marie.
0: Thank you po.
2: Marie June Adriano, bronze medalist in the 2026 Asian Games Women's Kumite minus 50 kilogram competition in karate. So natapos yung laban ng karate team natin on a positive note, very positive note sa medalya ni Marie June Adriano. So ang Pilipinas sa kasalukuyan sa medal tally ay nasa number 24 pa rin. 1 silver, 4 bronze medals. Kaso nasa unahan natin yung Indonesia, mas marami lang sila ng 5 bronze medals. At syempre, nangunguna pa rin ang China with 46, Japan with 15, 8 golds para sa Korea, 7 para sa Kazakhstan, at Thailand at number 5 with 5 gold medals. Now, sa iba pang highlights ng Team Philippines ngayong araw, pasok sa medal race ng women's single sculls itong ating Olympian rower na si Joanny Delgaco. Ang oras niya sa heat number 2, 8 minutes 25.47 seconds. Pangatlo siya and last sa kanyang heat. Pero pasok yung oras niya para dun sa Final A. Yung mga kakarera sa Final A, ito yung maglalaban-laban for gold, silver, and bronze. Yung iba namang napupunta sa Final B, ayun, placement na lang yun. Kumbaga, yun yung classification race. Diyan maglalaro si Chris Nievarez sa men's single sculls, si Renji Peñaredondo at saka si Van Maxilom sa men's pairs, at si Edgar Ilas sa men's lightweight single sculls. Ang Gilas Pilipinas men pasok sa quarterfinals ng 3x3 basketball. 3-0 ang record ng Pilipinas sa Group A. Ang pinakahuli nilang panalo, 21-15 laban sa Kazakhstan. Nick Caballero merong 7 points at si David Dungo with 6 points, 5 dun sa 7-2 run na ginawa ng Gilas Pilipinas sa huling 3 minuto ng laban para kumpletuhin yung panalo. Luis Pablo, 5 points, at si Koji Benaflor with 3 points. Naghihintay ng makakalaban ang Gilas men sa quarterfinals na mag-uumpisa bukas, Thursday po. Ayan, 5:30, nakaschedule yung laro ng Gilas men. Ito, silipin natin maya-maya itong Gilas Pilipinas women if sila'y umabantes na rin sa quarterfinals ng women's 3x3. Ang kalaban nila yung Malaysia sa kanilang huling laro in Pool C. Ito pong grupo ni Casey De La Rosa, Amia Espanol, Victoria Pasilang, and Kenan Ka. Sa boxing naman, second Filipino boxer na umabante sa second round, si Jun Milardo Ogaire sa men's 60 kilograms. A 3-2 victory laban kay Lundaa Gantomur ng Mongolia ngayong araw na to. So sa Friday ang kanyang magiging sunod na laban, September 25. Nasa round of 16 din ng women's beach volleyball sina Kylie Progelia at Sofia Pagara. Tinalo nila ngayong araw ang Mongolia 21-3 and 21-3. So 2-0 sila sa kanilang grupo. Sa men's division, natalo si James Buitrago at saka Ranran Abdilia sa Vietnam 22-24, 15-21. So yung laro nila against Indonesia sa Linggo, kailangan maipanalo nila para buhay pa ang pag-

ASA to advance sa round of 16. Samantala, nagtapos ang laban ni Samantha Catantan sa women's individual foil nung natalo siya sa quarterfinals laban kay Ji-hee Park ng South Korea. 10-15 ang naging final score dyan. Sa first end nung laban, Samantha Catantan was ahead 8-7. Kaso, nakuha nung Koreano yung 8 of the next 10 points para siyang umabante sa semifinals at makakuha ng garantisadong medalya. Umabot din sa knockout round yung kapatid ni Samantha na si Jana Catantan, kaso natalo sa table of 32 laban sa Singapore 2-15. Sa men's saber naman, naglaro din sa knockout stage si Christian Jester Concepcion, pero natalo siya sa round of 16 kay Mohammad Futuhi Firozabad ng Iran 15-7. Si Eunice Daniel Villanueva naman sa table of 32 natalo kay Adel Muklid Almutairi 15-9. At sa men's artistic gymnastics team final, 6th overall po ang Pilipinas with a combined score of 227.359 points. 12.5 points yung difference dun sa Chinese Taipei na nakukuha ng bronze medal. And as expected, pinangunahan ni na Carlos at Eldro Yulo yung naging laban ng Team Pilipinas. Nag-number 1 si Caloy sa floor exercise, pero yung sunod na highest na Pinoy na sa kanya, si Eldro at 14th place, o malayo. And then sa vault, number 4 si Carlos, number 10 si Eldro. Sa parallel bars, number 5 si Carlos, number 17 si Eldro. Sa horizontal bars naman, number 9 etong si Eldro. So yun yung best results ng Philippine men's team in the artistic gymnastics men's team final. 5:45 Philippine Standard Time. Moving on sa swimming. Ngayong araw na to, tatlong final events pa ang nilaruan ng Pilipinas, pero nananatili pa ring 0 medals ang Team Philippines sa swimming. Sa men's 200-meter freestyle final, Gian Santos, 10th and last in 1 minute 49.8 seconds. Dun sa heats earlier today, nagtala siya ng bagong Philippine record. Meanwhile, women's 400-meter individual medley final, 9th naman si Shandy Chua in 4 minutes 53.19 seconds. And finally, sa final ng mixed 4x100 medley relay, pampito po ang Pilipinas in 3 minutes 56.26 seconds. Thea Salvino, Gia Santos, Logan Noguchi at si Heather White. So yan po ang resulta ng Philippine swimming team ngayong araw na to ng Miyerkules. Samantala, ongoing pa rin ito pong weightlifting competition ng women's 53 kilogram category. At ang pabato natin dito, si Rose G. Ramos. Natapos-tapos na yung performance ni Rose G. And solid yung mga binuhat niya eh. Sa snatch, lahat ng tatlong attempts niya, good. 88, 91, at saka yung pinakamabigat, 93 kilos. Sa clean and jerk, 2 out of 3. 105, 110. Oh, yun yung best result niya. Nabigo siyang i-clear yung 113 kilos. I think, at tingin ko pang number 4, matatapos at number 4, etong si Rose G. Ramos. Alam mo, sa sports, lagi nating naririnig yung phrase na ang tunay mong kalaban talaga ay yung sarili mo. Totoo naman yun eh. But pagdating sa weightlifting, tingin ko pinakatotoo yung mga salitang yon sa sport na to. Because for the most part, hindi mo kasi kontrolado yung kayang gawin, yung abilidad ng iyong kalaban, di ba? Wala kang magagawa kung talaga mas bibigat yung binubuhat niya eh. Hindi mo na kontrolado 'yon. Ang kontrolado mo yung sarili mong abilidad, yung pinag-ensayuhan mong bigat nung bubuhatin mo. And like I said, solid yung buhat ni Rose G. Ramos dito. Nung umpisa dun sa entry numbers nila
ang tinitingnan na maglalaban for gold yung North Korea at saka China. And then ang tinitingnan na maglalaban for bronze si Rose G. Ramos tsaka yung Thailand na nag-bronze medal sa Paris Olympics noong 2024. Pero dun sa bandang dulo nung snatch, aba, nag-iba yung kwento kasi yung North Korea nag 99 kilos. Isipin mo ha, 93 ka, solid na yun si Rose G. Tas 99 yung makakalaban mo, 'di ba? Wala ka na talagang magagawa dun eh. And then yung China, ang pinakamaganda lang niya na buhat 94. Dalawang beses siyang hindi nagawa yung 97. Tapos yung Thailand nag 95 in snatch. At kahit na nabuhat successfully ni Rose G yung 113 kilos sa clean and jerk, hindi pa rin sapat eh para humabol sa podium kasi yung lowest na binuhat nung top 3 ay 115. Yung Thailand, yun yung una niyang binuhat at 115. So, anong nangyari dito? Ah, mukhang tapos na to. Ayan, ang nanalo is Hong Yong Kang ng Korea Republic. And sorry, ng DPR Korea. Although ongoing pa kasi yung live stream, kaso delayed kasi yun eh. But anyway, almost done na to. Pipirmahan na lang siguro para maging official. And unofficially, number 4 overall si Rose G. Ramos. So, mas maganda ng isang pwesto dun sa kanyang naging campaign back in 2023 sa Hangzhou, China, kung saan 5th place yung kanyang resulta dun. At syempre, malaking bounce back din para sa kanya because sa Thailand, SEA Games, nitong nagdaang, nung last December, nag-DNF pa siya dun kasi unsuccessful yung buhat niya eh, sa clean and jerk. And diba? So, ito, nakumpleto niya, natapos niya yung buong laro. 93 kilos ang best result niya sa snatch, 110 in clean and jerk. So overall, a solid performance from Rose G. Ramos but hindi nga lang talaga umabot for a podium finish dito sa women's 53 kilogram category. Ayan, mukhang tapos na eh. Okay, so eto na. Yung Hong Yong Kang ng DPR Korea. 99 sa snatch, 124 sa clean and jerk, 223 kilos. Na silver si Jin Lan Zhao ng China, 94 sa snatch pero bumawi siya sa clean and jerk. Ang pinakamaganda niyang binuhat, 124 kilos din. Yung Surochana Kambao na bronze medalist sa Paris Olympics, bronze medalist din dito sa Asian Games, 95 in snatch, 119 sa clean and jerk. Sinubukan niyang bumuhat ng 127 para makuha yung... Makukuha ba niya yung ano? Hindi. Sinubukan niyang kumuha ng 127 para makuha yung silver. Ayun, kaso... hindi niya unsuccessful yung attempt niya. So, she finishes with a 214 total. So, those are the top 3. Number 4, si Rose G with 203 total kilos. So, ayun, malayo pa rin eh. 214, 203. 9 kilos na difference for that podium finish. So, yan ang unang pambato ng Pilipinas in weightlifting dito sa 2026 Asian Games, si Rose G. Ramos.

Di ko sure kung meron pa tayong aabangan eh. Kasi yung kaninang athletics, kaninang umaga lang yun. Ay, ito. Teka, ito. Tingnan natin. Itong resulta ng laro ng Pilipinas. Yes, sir. Panalo po pala ang Gilas Pilipinas Women laban sa Malaysia 17-12. So, ibig sabihin yan, sa kanilang Pool C, ang Pilipinas ay nag number 1, tatlong laro, tatlong panalo. Very good. So, ano na to? Quarter finals na to para sa Pilipinas. ...17-12 na panalo laban sa Malaysia. Pinangunahan ni Casey De La Rosa with 10 points plus 3 rebounds. Tatlong puntos naman si Kenan Ka, ating 2 puntos si Amia Espanol tsaka si Maria Pasilang. O kaya siguro pinaghiwalay, hindi isinali si Casey sa 5-on-5, ano, women's team, para may laban tayo dito sa 3x3. Kasi, I think 6 feet yata si Casey De La Rosa eh. Kung wala siya, that would leave our team na medyo kapos sa height. So now we have 2 6-foot players. Yung isa naglalaro sa 5-on-5, yung isa nasa 3x3. Tingnan nga natin yung nangyari dito sa laban na to. Mukhang naging dikit yung laban. Mukhang naging dikit yung laban.

0: in the last, ano to, last minute, almost last, or last 2 minutes ng laro, 1-point shot ni Casey De La Rosa, ginawang 14-11 in favor of the Philippines, na naging 15-11 after another basket ni Casey De La Rosa. At that point, 63 seconds na lang yung natitira. And then later on, Maria Pasilang with a drive and a basket off a rebound ni Casey De La Rosa for a 4-point lead, 16-12, with about 26.2 seconds to go in the game. So parehong ano, parehong winalis ng Gilas Pilipinas Men and Women 3x3 yung kanilang group assignments para umabante sa knockout round nitong 3x3 basketball ng 2026 Asian Games. 5:55 na po ang ating oras, mga kaibigan. That's it for post-game ngayong araw ng Miyerkules. Sa mga nag-aabang pa rin ng updates dito po sa 2026 Asian Games, manatili po kayo nakatutok dahil susunod na si Rhea Arevalo. Ihabol pa ba natin yan? Talo naman. Binantayan mo, talo naman. Mix. Hindi, mamaya sa ano yan? Sa Sports 918 with Rhea Arevalo. Yan. Marami pang pag-uusapan tungkol dito sa 2026 Asian Games. So, tomorrow po ulit, 5 p.m. post-game. Until tomorrow, ako po si John Mogol. Good evening sa inyong lahat.
1: This is a public service announcement.
2: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
1: This is a public service announcement.
3: A public service announcement
1: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
4: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
5: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
6: Nagkalat sa internet ang fake news.
7: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
8: What they are doing is creating panic.
5: We say no.
9: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
10: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
5: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
9: Stop telling us fake news because you're wrong.
5: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas. Headlines ngayon.
0: Philippine Standard Time, it's 5:58 p.m. Several bus operators were forced to reduce their number of trips to avoid operating at a loss amid the series of increase of fuel prices. Alex Yage, director of the Provincial Bus Operators Association of the Philippines, or PBOAP, said that several bus terminals now have fewer buses dispatched for trips. To cushion the impact of the recent fuel price hike, PBOAP urged the government to approve the proposed fare increase, stating it would sustain their livelihoods far better than government subsidies. In March, President Ferdinand Marcos Jr. suspended the scheduled implementation of the fare hike, noting that it would pose a heavy burden on commuters. The Department of Health Davao Region recorded a 1.6% increase in dengue cases over a 2-week period in August. The DOH said 1,339 dengue cases were recorded from August 9 to 22, up from 1,318 cases logged in the next 2 weeks. From January to the first week of September, dengue cases in the region reached 10,808. However, health officials said this remained lower than the number of cases recorded during the same period in 2025. The DOH urged the public to seek immediate medical attention if they develop symptoms of dengue and avoid self-medication to prevent the illness from worsening. Meanwhile, in news abroad, California declared a state of emergency as the U.S. West Coast readies for what is expected to be a damaging El Nino. Forecasters say the coming months could bring powerful and damaging storms to the region because of this weather pattern that with the threat of higher than usual tides that could trigger coastal flooding. Governor Gavin Newsom said the state needed to get ahead of problems instead of waiting for them to happen. Monday's declaration is procedural and intended to make it easier for state agencies to access resources, pre-position flood-fighting supplies like sandbags and pumps. That is our top of the hour news. It's now exactly 6 in the evening.
5: Time to celebrate Kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
3: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo, simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste, adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork, may adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
5: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
11: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
12: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
11: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
12: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 dun sa pangalawang SEM.
11: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
5: Bagong Pilipinas, para sa bawat Pilipino.
13: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our idea of being a Filipino. And the transformation of our economy, of governance, of society.
5: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
13: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
5: pagseserbisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
13: Huwag nating pahirapan ang taong bayan. Bagkus, suklian ang kanilang tiwala ng magalang na panunungkulang.
5: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
13: Sa bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
5: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
11: Mas pinalakas, pinalawak.
14: Radyo Pilipinas.
11: Radyo! Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. Sports Radio Radio Pilipinas World Service.
15: Ang taginting ng FM
11: at lakas ng AM
15: sa iisang himpila.
11: Pinagsanib na puwersa
15: para sa mas malawak,
11: mas maraming mararating
15: at mas maraming maaabot ng impormasyon
11: at serbisyo publiko. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
16: Radio Pilipinas News Nationwide.
17: Trending issues na pinag-uusapan.
18: World News in 5.
19: Ang inyong institusyon
20: sa Philippine Sports Broadcast.
21: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
22: 66 Informasyon.
23: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
24: Sports Radio 918.
25: Radyo Magazine 1278.
26: At Radyo Pilipinas World Service.
27: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
28: Mapapakinggan na
29: sa Capital 104.3 FM.
30: Capital 104.3.
31: Radyo Pilipinas World Service.
32: Sports Radio.
33: Radio Magazine.
34: Serbisyo Publiko.
35: The AM and FM collab.
36: Sa Capital 104.3 FM.
37: Radio Pilipinas.
38: Radio Pilipinas.
39: And Capital 104.3 collab.
40: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
41: Intangible Heritage. Ano nga ba ito? UNESCO defines it as the totality of tradition-based creations of a cultural community, expressed by a group of individuals and recognized as reflecting its cultural and social identity. In the early 2000s, the organization honored the Darangin chant of the Maranao and the Hudhud chant of the Ifugao as Philippine masterpieces of oral and intangible heritage of humanity. The Hudhud is recited and chanted among the Ifugao only during four occasions: harvesting and weeding of rice, funeral wakes, and bone washing rituals. Ito ay binubuo ng 200 kwento na may 40 kabanata bawat kwento. A celebration of heroes, heroines, wealth, and culture. The Darangin is an epic chant associated with the Maranao. Buhay, kamatayan, panunuyo at pagmamahal ay ilan lamang sa mga kwentong napapaluod dito.
42: Are inaw nandidong kwaranuni anarampay na.
41: Ang Darangin ay galing sa salitang darang, which means to narrate in the form of a song or chant, and is the longest surviving epic poetry in the Philippines.
40: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
41: To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
43: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
44: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
43: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion, Mas mataas ang 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
0: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
1: From pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
43: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
2: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Eh sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadami ang kanilang production.
43: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
3: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan. Sa Sports Radio, kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod. Lunes hanggang Linggo, sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
4: Sports 918, always ready, always 100% analysis and updates you will never miss out. Sports 918, from preparations to competitions, ng bawat team, ng bawat athlete, ng bawat sporting event. Kanilang strengths and assets. Pag-uusapan yan. Kasama si Ria Arevalo. Let's go team. Sports 918.
5: 11 minuto makalipas po ang ika-anim ng gabi. Sa maganda-magandang Miyerkules ng gabi Pilipinas, ito po ang ating programang Sports 918 dito sa DZSR Sports Radio. Ako po ang inyong lingkod, Ria Arevalo. Makakasama niyo po hanggang alas 8 ng gabi ngayong araw po ng Miyerkules, September 23, 2026. So magandang gabi po sa lahat ng ating mga taga-subaybay, taga-pakinig, mga nakatutok sa 918 kHz sa AM band ng inyong mga radyo, yung mga nakikinig din sa ating PBS receiver app, at yung mga nanonood sa pamamagitan ng ating Facebook account, facebook.com/sportsradio918. Tayo po ay napapanood din via YouTube. So, please subscribe to our channel, Sports Radio 918, para po mapanood ninyo yung live broadcast natin. At the same time, pwede nyo pong balikan yung mga interviews at iba pang mga recorded programs, past programs ng ating himpilang sports radio. So, pwede nyo rin po kaming sundan sa aming X account, Sports Radio 918, at please check out our sports website. No, yung news website natin sa radiopilipinas.ph/sportsradio918. Yan po yung mga paraan para maging connected kayo at updated sa larangan ng palakasan. Okay, magandang gabi sa ating mga kasama sa Master Control, sa Malolos Transmitter Site, at mamaya po makakapiling natin si Miss Judith Caringal para sa kanyang pag-uulat sa latest developments nitong 20th Asian Games na ginaganap po sa Nagoya, Japan.
6: 400 plus Filipino athletes, 38 of 43 sports in the 20th Asian Games in Aichi, Nagoya, Japan. Carlos Yulo, Alexandra Ayala, EJ Obiena, and the rest of Team Philippines will battle for pride and honor against 40 other nations.
7: The 20th Asian Games.
6: Follow Team Philippines here on Sports Radio 918.
5: Ang Pilipinas ay nakasungkit ng bronze medal para po sa araw na ito, ikatlong araw ng aksyon ng 20th edition or ikaapat na. Okay, ikaapat na aksyon na. Araw ng aksyon, formal or official, fourth day of action sa ginaganap na 20th edition ng Asian Games. Another bronze ang nasungkit ng ating pambato sa karate. Ayan, matapos po yung naging tagumpay ng ating kata women's team kahapon. Sinunda naman yan ng another bronze medal performance nitong si Marie June Adriano na tumapos po sa kampanya ng Team Philippines Karate Squad with this podium finish. So, siya po ay kumampanya sa Women's Committee minus 50 kilogram division sa Toyohashi Gymnasium. Kanina pong umaga yan. At dahil dito, dalawang bronze medals ang na-deliver ng ating Philippine Karate Team. So, yung iba pang detalye ng balitang yan, ating pong matutunghayan mula kay Miss Judith Caringal. So, sa kanyang magiging pag-uulat, maya-maya lamang. And then, syempre, latest development nga or latest medal natin is a bronze. So, sa medal standing, silipan lang natin ha, yung medal standing. Sa ngayon po, ang Pilipinas ay nasa 24th overall with one silver courtesy of Jean-Claude Saclag sa ano po yan kahapon, no? Sa traditional mixed martial arts. And four bronze medals. So, yung four bronze medals, dalawa from karate, isa sa mixed martial arts, courtesy of Carlos Alvarez, and soft tennis, yung ating women's team. So far, five medals na for Team Philippines, and 24th overall ang pwesto natin sa medal tally na dinodomina ng People's Republic of China. 47 gold medals na ang hinakot nitong China so far. And then meron na silang 20 silvers and 10 bronze medals. Samantala, nasa ikalawang pwesto ang host country, Japan. With 15 golds, 24 silvers, and 26 bronze medals. At nasa ikatlong pwesto ang Republic of Korea. Nabawi na ng Korea yung third spot. Ha, kahapon kasi no, nag-update tayo, Kazakhstan yung nasa third place. So far, no, as of this time, Republic of Korea is in third place with 8 golds, 8 silvers, and 24 bronze medals. Followed by Kazakhstan. Nasa ikalimang pwesto ang ating Southeast Asian neighbor na Thailand. Eh, limang ginto na yung Thailand, oh. And then, sinusundan ng Hong Kong, China. Nasa ikapitong pwesto naman ang Malaysia na meron na rin tatlong ginto. Followed by Iran, Kuwait, and Democratic People's Republic of Korea. Nasa, ano po kasi, joint 10th place. Itong, or 9th place, no? Yung Kuwait and North Korea. Identical yung kanilang medal tally, 2 golds, 1 silver, and 2 bronze medals. Okay, yan po yung top 10 so far sa medal count. And again, 24th overall ang Pilipinas. Okay, at this point, kapiling na natin via Zoom, okay, ang ating colleague na si Miss Judith Caringal mula po sa Nagoya, Japan. Magandang gabi sa iyo, Miss Judith.
8: Yes, magandang gabi sa iyo, Ria. Magandang gabi po sa ating mga taga-subaybay dito pa rin sa Sports Radio. I'm sure naka-monitor kayo. Sayang, kala ko pa naman pwede tayong makakuha ng isa pandagdag na medalya dito sa weightlifting, ano, si Rose G. Ramos. Subalit, muli, kapos, ano, sabi nga ng Philippine weightlifting, okay, eh, mas bumaba pa, definitely, yung kanyang total, kaysa, yung kanyang total lift today, kaysa dun sa entry total niya. Oo, pero yun talaga yung target nila. So, bigo, ano, masyadong malakas, masyadong mabibigat naman talaga itong kanyang nakalaban. So hindi po tayo nakakuha ng medalya dito sa pagtatapos ng kaunahang event para sa Pilipinas. Dahil talaga namang halimaw itong mga kalaban ni Rose G. Ramos.
5: Yes, yung tama yung description mo, Miss Jules.
8: Grabe, no? World champion pa naman na si Yeon Byung Kang ng Korea. Okay, defending champion, ano? Okay, siya rin yung ano, yung... kung hindi ako nagkakamali, datihang Asian champion. Okay. Asian Games champion and then world champion. Ayun, sumakto. It does 223 kilogram total. Tapos yung nag-second, isa namang reigning Asian champion. Tapos yung nag-third, Olympic bronze medalist na taga-Thailand. Diba?
5: Wow.
8: So, talaga naman. Oo. Pero para sa akin, yung fourth, di ba, karangal-rangal na, no, para kay Rose G. Ramos, ano, 22 years old, hindi naman natin masasabi na ganun ka, ano, ka sama ika nga ang kanyang effort. And the one more thing, nakabuhat siya, di ba, Ria?
5: Yes.
8: In the SEA Games, she failed to, ano, to make a clear lift doon sa clean and jerk, pero ngayon, eto na, masakit kaya sa isang atleta na ma-zero ka, tapos, syempre, wala, no lift ika nga, and wala ka sa placing ng isang competition. Anyway, ang highlight pa rin ng ating participation so far for today ay mula sa karate, ano? Napaka, kahit sinasabi ng karate, they do expect to win this and that medal, naka 2 bronze sila sa pagtapos ng competition. Eh, para sa akin, we were surprised, di ba, to see them na may 2 bronze medal considering the past edition of the games. Ria, alam
5: mo, oh, isang bronze lang
8: dito. Tigi isang bronze simula 2018, di ba? 2018, 2023. Pero ngayon, dalawa, hindi lang yan. So nakita nating laban, nung nakarang araw, pati si Batikan, Alwin o Alvin Batikan, halos naka-bronze medal din, oh, di ba? Oh. So, very good para sa ating, ano, sa ating Chef de Mison na si... Richard Lim. Okay, at thank you dahil kaagad naman nating nakaugnay sila dito sa Sports Radio. So, very impressive with that 4-3 sa preliminaries laban sa isang Cambodian, tapos sa isang Korean, imagine mga 4-0 mo, tapos ikaw ay isang baguhan, 'di ba, first timer dito. Yung sa semis laban sa Hong Kong, Ria, ang sabi ng ating Philippine Karate, dapat daw panalo dun si ano eh, si Adriano, si Mary June Adriano, di ba? Huli nakakuha ng bronze medal dito nga sa 50 kilograms in karate. Dapat daw panalo siya dun eh. Kaya lang, kumbaga nagkagipitan, yung gitgitan yung laban. Tapos ayun, parang naisahan tayo kasi that particular opponent, tinalo na nung ating ano, bet na si Adriano. Pero naisahan siya ngayon. Kaya naman, she settled for that bronze medal match. Buti na lang yung composure talaga nitong si Adriano. Eh, nandoon, hindi nawala. Di ba? Kasi kahapon, very disappointed si Batikan dahil na dalawahan siya magkakasunod na pagkatalo. Kaya hindi niya nakuha yung, ano, yung medal, bronze medal. So, usual, tiwala sa coaches, that's very happy siya for this one. Surprise nga, itong 22 years old, Tagalianera Nueva Ecija pala to, ha? And yun, nag-aaral sa PUP, batang atleta, and very promising. Alam ko na mas marami pang magbubukas na mga opportunity para dito, lalo na na ang Philippine Karate ay aktibo sa mga WKF competition, kaya nga may mga nakakarating sa World Cup, they are invited and they are qualified to play there. Pero sa kabila nitong, sabi pa rin ni Lim, ang kanyang pangulo, na kailangan natin ang mas maraming international exposure at kailangan natin ang foreign coach para talagang mas mailabas pa itong husay ng ating mga atleta. Okay, so Samantala, punta na natin yung atin namang natunghayan kanina, sina Carlos Yulo and the rest of our team, Ria, dito sa kanilang paglahok nga sa men's team competition ng all-around. Sila ay nakapasok sa finals pero di naman talaga sila paborito from the start, being the seventh team to make it to the finals. And then, kanina nung unang bahagi after the mga rotation, ay nakita pa natin yung Pilipinas na pumupuesto, diba? Kasi nauna tayo doon sa rings, and then pagkatapos noon, kaagad na sumunod naman yung vault na kung saan ay paborito naman talaga ang Pilipinas. Kaya lumamang tayo, kumbaga nandoon tayo running third pa tayo behind favorite na China and Japan. But eventually na nahulog dun sa standings ang Pilipinas. Tapos ang total natin, okay, malayo masyado yung total natin kumpara dun talaga sa mga nagkampiyon na kuponan, okay, dito sa pagtapos nga ng ating gymnastics for men na team competition. Sandali lang, nawawala yung ating notes. Pero kanina, no, kahit yung si Color, kahit sabihin nila na okay, masaya pa rin sila dahil naka-final sila, merong panghihinayang kasi maraming mga pagkakataon na sa tingin natin, including that one, yung sa floor exercise na pet event pa naman ni Carlos Yulo, ay ano siya, parang na-outbalance siya, okay, na minusan siya doon sa particular na event na yon, particular rotation na yon. So, hindi to the max, at kung titingnan mo yung kanyang score, ay mababa doon sa nasabing floor exercise. Mas pinakamataas pa nga siya doon sa vault at 14.566. Okay. Pero ito muna ha, ang ating total ay 227.359 points. Ang nanalo ay ang defending champion na China at 255.95 points. Layo yun, paano mo yung kukwentahin, ano? 27, 37, 47, grabe, more than 30, okay, kasi 55 yun, points tayo behind. Pero alam mo naman, yung mga Chinese, and even the second placer o silver medalist ng Japan with 253.826, yun ay pinapangunahan ng mga champions. At hindi lang isa sa kanilang team ang champion, kundi dalawa or more. And then Chinese Taipei, na third placer din yung nakaraang ng Hangzhou Asian Games, okay, ay naka 239.896. Tapos sumunod pa yung Kazakhstan at 237.596 total points. Ang Korea, 236.359. Tapos nga ang Philippines at 227.359. Vietnam, 214.428. And Singapore, 200.928. Ang sabi sa mga interview, at alam ko mamaya pwede natin parinig yung mga interviews na nakalap din ng Philippine Olympic Committee Media, ay masaya naman sila doon sa pagpasok nila dito dahil first time ito na sila ay makapasok sa finals, dahil maraming beses na naglalaro tayo sa mga international competitions, lalo na ito, Asian Games. Individual, di ba? Nung una
5: Oo, minsan di tayo makabuo ng team eh. Di ba?
8: Oo. Yun ang parating gusto sana mangyari ng gap, lalo na ni Mama Cynthia, pero this time at least may team na tayo. Nag-uumpisa na tayo, di ba? Na sa mga competition, pwede na mag-ambition. And for the first time, di ba nga, from the qualification, nakarating tayo doon sa finals. Actually, that particular day, the other day, di ba, parang alanganin, kalangan natin hindi papasok, but eventually nakapasok itong team na ito. So, ang sabi din ni Carlos Yulo, magandang warm-up naman ito para sa pag-umpisa ng mga individual aparato sa araw ng bukas, ano, mm-hmm. kung saan nga siya ay lalaban sa floor exercise. Ang nakakasama din niya doon si Eldrew Yulo, and then sa mga susunod, meron pa silang P-bars, si Eldrew, meron pa siyang horizontal bar, okay, surprise na siya nakapasok doon. And then si Juan Miguel Besana na ano natin na medalist kumbaga sa SEA Games ay meron ding final event. Pero ngayon sa kasalukuyan, Ria, ito muna tinitingnan ko. Tingnan lang natin yung mga rotations ng ongoing naman na women's, okay, women's sa event dito sa gymnastics. Narito tayo ngayon kasi sa sub-press center, okay, or sa press center ng gymnastics. Ongoing na ngayon yung rotation 1 para sa women. And we are also happy that we have a finalist na team nga dito. Sina Lauren Sopnet, ganun din si Kylie Ann Tebame at si Liviro Vivar ang ating mga lumalaro dito sa floor exercise na unan na laruin ng Team Philippines ang floor exercise sa rotation 1. Okay, so far, si Sopnet meron na siyang 11.166 siya yung una na nag-perform and then si Kylie Ann Tebame ay may 11.833. Tapos next na on that ay si Rovivar. Okay, so yun po ay pagsasama-samahin for the total and then hanggang sa makarating din sa ibang mga rotation. So isabay natin dito sa rotation na ito ay ang mga bansa na Japan at China. Sila mag-umpisa sa, meron na pala, meron na silang score sa vault dahil yun ang una nilang nilaro. Okay, ang tataas nila sa vault si Aikush Sugihara, 14.066. Siya yung pinakamataas doon sa mga nag-boss. Sa uneven bars, ongoing pa rin, but merong 13.600 from a North Korean. Tapos sa balance beam, ito ay Malaysian at saka Singapore. Medyo mababa naman, mga 12 lang yung score. So tayo din ganun. Sa ating floor exercise, ang kasama natin siyang team ay ang Taipei. Ang Taipei, so far yung top scorer para sa kanila ay si Wu Yu Jihi at 12.03. So mamaya lamang, pagkatapos ng first rotation natin na nasa floor, ang Pilipinas ay lilipat para sa vault na kung saan Sopnet and then papasok si Kiara Andrew kasi may mga reserve to eh. Diba nakikita niyo sa Lisan na ba yung reserve? And then sila naman yung maglalaro dun sa ibang event. Tapos si Kabame ay balik din dito sa vault. Samantalang sa rotation 3, okay, ang Pilipinas ay lalaro sa uneven bars with Kiara Andrew and then Haley Garcia, okay, lalaro na siya dito and Levi Rovivar. And then sa rotation 4 naman ay tayo ay lalaro sa balance beam. Okay, Sopnet, Rovivar, and Tebame. So, ito na yung huling araw na para dito sa mga girls natin dahil hindi naman sila nakapasok doon sa individual apparatus na magaganap nga in the coming days, okay, ng gymnastics, okay. So, kung yan yung nagaganap ngayon, ay tingnan lang natin kung anong schedule by tomorrow. Iya, para kasi kanina dun sa ating post, meron nagtanong, ano po ba yung mga individual o yung individual apparatus at kailan yung mga competition para dito sa ating mga pambato. So sa araw ng bukas ang aabangan natin ay ang sa men's floor exercise na kung saan si Carlos Yulo at saka nga si Eldrew Yulo dito ang ating pambato. Tapos the rest wala na tayo kasi pommel horse for men, then uneven bars for women and then men rings final. Wala naman tayo dyan na mga nakapasok. Okay, so isa lang pa lang ating tututukan. At ito ay late afternoon hanggang evening na ito dito sa Rainbow Hall na Nagoya City. Okay, sandali lang ha. Tingnan pa natin yung ilan dahil hindi ko kabisado mismo itong ating schedule ng gymnastics para may idea tayo kung kailan. Especially yung vault din ni Carlos Yulo. Diba? Kailan ba yung vault? Kung bukas may floor exercise, ang vault for men ay sa susunod na araw, Friday. Okay? So si Kaloy ang ating Carlos Yulo yan. And then, ang P-bars, the same. Okay? That day. And then, halos yun lang, yung P-bars that day ang magaganap, ano? Dito sa mga competition. Anyway, yan ay susundan natin. Kaya lang by tomorrow, kasi sunod-sunod na rin yung ating mga susubaybayan na mga kompetisyon dahil marami na rin na magbubukas. Okay, sa araw ng bukas, andyan na rin yung mga athletics, although qualifying pa lang naman sa umaga, and then ng ilang sa mga sports na wala masyadong, wala definitely yung kalahukan Pilipinas, and then sa late afternoon and evening na yung mga 100 meters natin na mga qualification. But of course, ang swimming bukas din, Kayla Sanchez muling babalik, hindi na naglaro this today si Kayla, no, she opted to rest, and then by tomorrow kasi hirit niya, huling hirit niya, and this is in the 50 meter freestyle, isa sa mga events sa swimming. And then, bukas din, yung sana mapuntahan natin ito, the cycling competition of Shane Yao Yao. This is in mountain bike sa Obata Ryuchuki Park, na kung saan ay si Yao Yao ay isa sa 16 na mga pambato, kasama po yung taga Hong Kong, taga Nepal, taga Indonesia, taga Thailand, taga Kazakhstan, Taipei, Japan and China na mga paborito. Tigdalawa bawat koponan. At ang Pilipinas, Shane Yao Yao and Pia Del Sendrias. Then yung esports ni Mika Go, bukas na pala magsisimula, no? Si Mika Go, biglang siningit. Yung Puyo Puyo, okay, Gonzalo Carl ang top bet natin. Then tomorrow then fencing, kasi everyday may fencing. Fencing tomorrow, individual pa rin. Eto na, isa sa mga sabihin natin, hopeful natin, si Noelito Jose in men's epee kasama si Migs Bautista, at yung ating mga women saber fencers, okay, ay lalahok din. And then of course by tomorrow then weightlifting ulit, yung taga Mountain Province, ano, na si Ephraim Limong sa men's 60 kilograms ang kasali para sa Pilipinas. And then tomorrow then rowing final day. Okay, two-day competition lang pala dito yung rowing. Ano, kanina lahat ng hits ay ginawa na, tapos diretso na doon to the final, wherein only six rowers ang umabawante. Kung sa athletics, sa swimming, may tigwawalo, but in rowing, only six rowers ang umabante dyan. At tayo ay kalahok sa women's single sculls with Joanny Del Gaco. Pero si Joanny at the hits kanina, panghuli dun sa kanyang hits. Tapos, there were seven athletes, and then yung isa na eliminate pa. So, definitely, Joanny Del Gaco made it to the sixth of, six woman final race for tomorrow. Final A yun. Yung mga kababayan pa natin iba, nag-final B na lang. Si Chris Navarez, missing the sixth best ika nga time by just a second, according to Coach Edwin Amposta. Sayang, at nalibago daw si Chris Navarez, Ria, bago ang sapatos. Siyempre yung sapatos, di ba, sa rowing, kailangan mo yun, nakasuot yung sapatos, tapos ginaganon mo, tukod mo yun, di ba, yung sa boat. Tapos, yung
5: dibo. Dapat brinake in niya ng maaga yun.
8: Oo, dyan sa Lamesa Drum, sayang, Lamesa Drum, ano, tsaka yung boat. Pero understandable sa boat, kasi mga borrowed boats naman ito eh. Borrowed boats yung ginagamit dito ng mga ng mga atleta. Hindi na tayo nagdadala ng boats, 'di ba? In the past, nadidelay yung mga boats, di nakakalabas doon sa port ng isang bansa. Pero kaya ngayon, sanay na yung mga atleta na they do it via borrowed boats na. So nanibago din daw. Nanghinayang naman sila.

0: So nila, sila yung manalo sa final B to emerge as seventh placer of their particular events. Like si Chris, that's the goal according to Philippine Rowing. Sabi nung kanilang local coach, kasi foreign coach ang mga kasama nila dito, except for Coach Vin, Alvin Amposta. The goal is to top the final B, okay, na mag-start 8:30 in the morning dito, Japan time. So,
1: Miss Judes?
0: Japan.
1: Yes. Yan, okay.
0: Oo. Ang isa na lang, hindi na pala nakasama si Christine Paraon. Dapat mayroon pang doubles event si Christine Paraon at saka si Joanna Delgaco. Her name was submitted, pero mahigpit yung ating coach. Okay, yung isang coach na tumutulong ay German. Yung isa mula sa isang country, yung babae. Because the performance of Christine Paraon bumagsak after nila na manggaling sa Germany. Di ba, nag-two months sila,
1: training camp
0: sa Germany. Pagdating dito sa La Mesa Dam, bagsak yung performance ni Paraon. Mahigpit yung coach. Di na lang sinama. Kahit kasama na talaga dun sa unang listahan submitted by the Philippine, by the Rowing Association to the Philippine Olympic Committee. Kaya sabi ko, sana ko yung pambalan na Juani and Paraon, pero wala na talaga dun sa listahan for today. Kaya sabi ko, hintayin this afternoon yung hit results sila, but wala na. Definitely, sila na lang talaga ang lumahok dito sa mga hits. And by tomorrow, they will return for another race. Parang bitin niya, no? You just compete here, one race hits, and then na-decide na sinong final A, final B, then by tomorrow, yun na ulit.
1: Parang minadali.
0: Oo, last ano na. Sa iba kasi, yung ano, meron pang mga repatriads na kung nasa...
1: Oo nga.
0: Abante ka pa, but this time, this is different. Ano, iba-iba ang nagiging mga format of the competition. Anyway, siguro from my end, yun na lang ang pwede pong maiambag for this evening, Ria. Bukas, may mga hassle pa rin ako. Pasensya kasi kanina this morning, may kwento ko lang. Nag-top up na kaagad tayo. Imagine after 3 days, Ria, naubos na yung halos 10,000 yen na laman ng card natin. Kasi nung isang araw, yung pinuntahan natin karate, super layo. Parang halos, balikan 2,000 plus.
1: Naubos yung isang lapad mo, Miss Judith, sa ano lang? Sa transpo.
0: Kaya kanina, kailangan namin mag-top up. Siyempre, mula sa organizing committee, libre naman yun, yung top up sa media.
1: Yun naman pala.
0: Nahinayang kami, siyempre, bumili. Kaya sinikap namin, punta na kami dun sa pinakamahayo, sa dulo ng Nagoya Station, malapit sa main press center para mag-top up. Pero ilang araw pa natitira, no? Isang beses na lang ang natitira sa aming top up. Kasi kumbaga,
1: may limit. 1,000
0: yen. Oo, may limit. Oo. Tapos kanina nagkaroon pa kami ng fine kasi parang sumabit kami dun sa isang entry. Tapos,
1: parang nagkamali kayo. Okay,
0: tapos nagkamali kami. Hindi na nag-work yung card. Napakahalaga niyan. Paano kami pupunta dito sa venue. So, naghanap pa ulit kami ng, alam mo, yung mga information. And then, from one point to another, parang halos siguro na nasayangan din kami na more than 30 minutes. So, just in time for the start of men's team dito sa artistic gymnastics nga. And then, nung natapos naman, halos isang oras bago magsimula yung weightlifting. Isang oras din mahigit yung biyahe, di ba, to the weightlifting venue. So, we opted na to stay here kasi wala na rin kaming aabutan doon. If something came up pa, di ba, konting laka dito, konting ligaw, definitely mas mawawala. So, we opted to stay here. Kasama pa rin yung iba nating mga kasamaan sa Philippine Olympic Committee Media. Nahinayan man tayo, Ria, kasi kahapon nasa karate tayo, di ba? Tayo yung sumaksi nung kanilang gold tuloy lang, natatawag yung bronze nila na gold medal eh. Sabik sa gold medal eh. And then ngayon, di ako bumalik, di ba? Yung pala, magme-medal ulit itong dalawang competitor natin on final day of the competition para pa naman kay CDM Richard Lim, di ba? Oo, kaya

0: O, naghagilap kami ng photos, wala kami magandang photos, wala tayong interview. Buti na lang ang sports radio, napag-zoom interview with Adriano and Sir Richard Ling. Kaya merong, kumbaga, dagdag na detalye ang ating istorya dahil hindi talaga natin nasaksihan ang bronze medal for today. The lone bronze ano, so far for this competition. At pang-ilan na ito, pang-apat pa lang ano, na bronze medal.
1: Yes.
0: Medyo malamlam pa, no? Kanina eh.
1: Iniintay nga namin si, ano, si Nathaniel Zeiler kasi kahapon nasa entry list daw ng half marathon race walk.
0: Ah, okay.
1: Eh, yung pala, marathon.
0: Oo, late night kasi parang nawala na siya. Tapos kanina, kagabi din, late night, sabi ko kay Sec. Jen Jasper, bakit wala dito yung ating Phil German?
1: Baka nag-focus na lang siya, no?
0: Oo, sabi niya, ano, sa marathon. Hindi na siya kasali dyan. Doon sa marathon, doon sa mas maano, mas mahabang distance na siya. Di ba half race walk ngayon?
1: Mm-hmm.
0: Oo, so doon na siya sa full marathon race walk na siya. Okay, so may mga ganun siguro yung strategy, definitely.
1: Oo, para fresh siya. Sa Sunday Sunday yun.
0: So, oo, so kahit may mga nakawala ng medalya sa mga inaasahan natin, ang ating mga sports officials, well, naniniwala pa rin doon sa target natin dahil napakarami pa nga eh na aasahan, especially from, you know, jiu-jitsu, tapos syempre yung ating athletics, and then hooping, umusad din sa iba pang martial arts katulad ng boxing, diba, and others.
1: Sino kaya, Miss Judith, unang makakapagbigay ng ginto?
0: Nga. Oo, yun kasi kami nga dito sa media nagtatanungan, sana nandun tayo kapag may unang nagbigay.
1: Ako naaalala ko noong 2023, September 30. Ang tagal ng hinintay din, September 30 nung nanalo ng ginto si EJ Obiena yun eh, sa pole vault.
0: Talaga, oo nga eh. Ako ba noong 2018, saan ba nanalo? Feeling ko sa akin, di ba definitely kasi kami ni Aaron may contest eh, sino makakasakti.
1: Oh, magkahiwalay kasi.
0: Nasa Jakarta ko siya, nasa Palembang. I think it was Heidi Ling Diaz that time.
1: Mm.
0: Kasi naglaban si Philippines si China, nandun yung maraming mga kaibigan natin sa media. Kukunti kami na kay Heidi Ling Diaz. And she won the gold medal 2018. Eh, ilan bang gold medal natin doon? 2018.
1: Apat lang din yata.
0: Oo, yeah, apat. Tapos, meron pang isa din na nasaksihan tayo doon. Ako, mahirap na mag-recall. Tapos, may contribution si Rhea. Diba? So, yung mga ganun. It takes time and mas lalong magiging kapanapanabik ika nga at magiging dramatic.
1: Baka bukas na. Kasi, diba, meron si Kayla Sanchez.
0: Oo, Kayla Sanchez, Carlos Yulo, and Eldrew Yulo.
1: Oo.
0: Ayan, yan ang mga abangan natin by tomorrow sa schedule natin.
1: Anong aparatos nga pala yung bukas? Kina Yulo sa floor.
0: Floor. Okay, floor. Ano, pero ako mas malakas yung aking kutub sa vault ni Carlos Yulo. Kahit itong isang araw, mm-hmm, pagtalo ni Carlos, hindi niya natanganan maganda yung kanyang legs. Kaya siya napaupo eh. Diba sa mga photos nakita mo yun.
1: Oh, buti nga raw ngayong araw okay na to, medyo nag-loosen up siya. At saka parang naging ano na rin to, yung paghahanda para sa apparatus finals nga raw.
0: Yes, yes. Okay, so Rhea, maraming salamat sa tulong pa rin po ng Philippine Sports Commission. At syempre, ng Philippine Olympic Committee, Judy Karingal ito, Philippine Olympic Committee Media, para pa rin sa Sports Radio, Aichi Nagoya, 20th edition of the Asian Games. Salamat.
1: Maraming salamat sa pag-uulat ni Miss Judith Karingal.
2: Subaybayan ang laban ng Team Pilipinas sa 20th Asian Games sa Aichi Nagoya, Japan.
3: The 20th Asian Games.
2: Dito sa Sports Radio 918.
4: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
5: Pag-ibig fund, solid kaban!
6: Ana! Bakit
5: Kung asan naman ba ang mga ilaw? Fiesta ba ngayon? Ang ventilador, patayin pag walang tao, ha? Hugutin yan pag walang nagamit at may konsumo yan, ha? Anak ba kayo ng mayaman? Sino ba nagbabayad ng kuryente dito, ha? Hugutin ang appliances kapag hindi ginagamit. Pag nagdipid, bawas bill mo.
6: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
7: This is a public service announcement.
8: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
7: This is a public service announcement.
9: A public service announcement
7: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
10: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
11: Sports 918.
12: Kasama si Ria Arevalo.
11: Let's go team.
12: Sports 918.
1: 10 minuto bago po mag-alas 7 ng gabi, nagbabalik tayo dito sa Sports 918. And at this point, ibabahagi natin yung mga naging panayam kina Carlos Yulo and kay Eldrew Yulo. Na kanina po ay naging bahagi ng ating Philippine Men's Artistic Gymnastics Team na pumuestong pang-anim sa finals nito pong team event ng Artistic Gymnastics.
13: Siguro po, naririnig po ba yan? Hindi naman lang. So, in my opinion po and my perspective din, bilang atleta, walang perfectong atleta po eh. Wala talaga eh. Habang nandito tayo sa sport po, magkakamali tayo. And para lang siyang buhay po eh, lifestyle po natin siya, di ba? So, ako, iniisip ko palagi na kung ayaw nila ako nagkakamali, ano pa yung mismong gumagalaw po, di ba? Yung mismong gustong kontrolin yung performance niya. Of course, ako din mismo sa sarili ko na gusto ko yung pinaka-the best performance yung magawa ko. But, syempre, hindi naman palaging ganun po yung nangyayari. Ang kontrolado ko lang po talaga is yung preparation ko, yung emotion ko, and kung paano ko siya i-execute. So, naiintindihan ko po yung gusto nilang sabihin sa akin, but at the same time, mas lamang din kung ano yung nararamdaman ko, and mas prioritize ko kung ano yung feelings ko, and yung strategy na meron po ako bilang atleta. Madami talagang, syempre, na pinagpe-pray po tayo na manalo, and natutuwa naman po ako at pag-pray niyo po kami na maging safe and manalo tayo sa finals. At hindi lang naman po to para sa akin din. It's for the Philippines talaga and for the Team Philippines. Sa mga Pilipinos po na ginagawa nila yung best nila. Mapa-sportsman yan or mapa-work sa atin. Mga OFWs po natin. Diba, may mga pinagkukuhaan po tayong inspirasyon para sa kanila din. So, ako I really wanna give it back po sa kanila. Sa lahat po ng may mga pinagdadaanan din. And alam kong hindi sila nag-iisa at ako din hindi ako nag-iisa sa ginagawa ko na to. Lahat to may purpose, lahat to may meaning. And you know, I'm just really hoping for the best result po. Not just for me, for everybody po.
9: Team Pilipinas,
14: lalaban para sa bayan.
9: The 20th Asian Games
14: sa Aichi, Nagoya, Japan.
15: Nagawa mo sa araw na yun, like, anong naramdaman mo sa araw na yun, so anong kailangan mong baguhin para hindi mo naman yun, if ever na hindi maganda yun nangyari.
16: And so far, Eldrew, you started this after no Asian Champs. Kumusta naman yung
15: I started this before Asian
16: Champs. Before Asian Champs. Kumusta naman since then? Mas may gumaan ba loob mo? Or ano yung naging effect sa'yo nung pag-journal mo?
15: Like, back then, I was doubting myself, like, really, really hard. Parang, every time na mag-routine ako, kakayanin ko ba ito? Maraming pumapasok sa isip ko tulad ng pag sa competition, ano kaya sabihin ng ibang tao, ano kaya sabihin sa akin ng ibang tao pag nagkamali ako. And then, nag-rant ako noon about kay Kuya, and then he said na, what if palitan mo yung what if na negative, what if positive, like what if magawa mo, ano sabihin ng maraming tao, what if isulat mo para hindi malesen kung ano yung nararamdaman mo, na what if naka-medal ka, ano sasabihin nila sa'yo? Like, mga ganun. Like, he really helped me about my mental. So, actually, this is for my training lang. I have my personal bike, my backpack. I always bring them with me. So, every time na I feel bad or feel good, I write it down. Ito, this is for my gymnastics. And then, the other one is for my personal.
16: So, parang naging therapeutic siya sa'yo.
15: Actually, yeah. Yeah, and then, andun lang siya. And babasahin ko na lang siya if na, I mean, not actually nababoard. Kapag gusto ko lang. Kapag gusto ko siya basahin, kapag nagda-doubt ako ulit sa sarili ko, ano yung mag-kinawa ko nun, para ulitin ko na lang siya. So, meron akong resibo and then, pass, nasusundan na lang ulit. Para hindi ako, like, biglanly ko, I'm just on a straight line.
17: Sorry, Eldrew, can I just ask, if you don't mind, ano yung mga examples ng mga sinusulat mo? Pwede bang
15: issue? Sure po. Kasi nasa bago ko, pinakalimutan. Mm. Ganun
16: po. Yung mga naalala mo na lang.
15: Parang, nangyari, today, my training is bad. My attitude is not that good today. Parang, anong kailangan kong i-fix? Bakit ko ginawa yon? Ano bang ginawa ko before the training? Bakit ko naramdaman yon? Bakit ayun yung na-feel ko? Bakit ako naging ganon? Hindi naman talaga ako ma-attitude ng tao. So, mga ganong ano po, even, and then kino-question ko lagi sarili ko, bakit ka ganon? Hindi ka naman ganyan. Bakit ka nagkakaroon ng ganyang energy, hindi naman dapat. So, yung mga ganun. So, maraming aspect talaga yung pagsusulat. And also, this one is parang, this is today for Asian Games Team Finals. I write it down kung ano yung masamang, like, bad happened today. Like, my routines are not that consistent. Kinakapos ako ng hininga. I'm demotivated. Mabilis ako mapagod. And hindi ako ganun pakalakas compare sa kanila. And something that would happen, of course, still good and bad. The energy is good, the focus, the feelings in the competition, the team communication, and then I did enjoy the competition. And then after that, I will write something you want to change. I will ask myself why do I need to change? What do I need to change? What do I need to improve? What do I need to change? So I won't feel this bad happen, or anong kailangan kong i-change na habit para mapabuti yung energy ko and of course yung body ko.
17: And Eldrew, kasi nag-list down ka, mga tanong, ano, mga tanong para sa sarili mo, each and every time ba, nakahanap mo yung sagot? At anong ginagawa mo pag hindi mo mahanap yung sagot?
15: Pag hindi ko po nahanap siguro yung sagot, tinitake time ko po muna. Hindi ko po muna siya sinasagutan. If hindi ko siya masagutan, I leave it. I will leave it blank. And then if nahanap ko na yung sagot, parang if ma-feel ko na ito ba yung sagot sa tanong na bakit para sa sarili ko. And if ever, I will write it down isa-isa kung ano yun. And then, tsaka ko mahanap kung ano yun. If lahat yun, edi, ayun yung sagot. So, it takes time. It really takes time to understand yourself. And it really takes time to notice what's wrong or what mistake did you do onto yourself. So, it really takes time to know about yourself. So, yeah. That's what I learned.
17: Okay. Thank you so much. Thank you.
18: 918. Kasama si Ria Arevalo. Let's go team! Sports 918.
1: Okay, yan po yung mga panayam kina Carlos Yulo and Eldro Yulo. So, parang mga ano to eh, ways how they can cope with the pressure, with the expectations. So, na-share nila yan sa media kanina. And update natin sa ongoing gymnastics competition, sa artistic gymnastics pa rin po ito. Yung ating women's team kasi, lumalahok po right now. So far, nasa 6th overall po sila after 2 rotations. No? Nasa second rotation na kasi tayo. Rotation 2. And so far, sa overall results, no, pang-anim na pwesto yung ating women's artistic gymnastics team. 227.359 points so far. So, tapos na kasi yung kanilang floor exercise. And then, wait lang. Teka, final ba yung nabasa ko? Okay. Ito, dito tayo muna sa women's final. Sa women's final, okay, wala pang, teka lang ha, stand corrected. Men's pala yung nabasa natin na pang-anim na pwesto. Sina ano yun? Sina Carlos Yulo yun. Yung ating women's team, after 2 rotations, no, first rotation kasi nila is floor exercise. Top performer sa floor exercise after the rotation 1 is Levi Rui Vivar, 13.133 points. So, then, sa second rotation, nasa vault naman po yung ating mga miyembro ng WAG team. Andyan si Louis Vivar, no, do sa floor exercise. And then dito sa vault, ang lumalahok sina Lauren Supnet, Shira Dawn Andrew, and Kylie Ann Vame. Okay? So, nasa second rotation pa lang sila. Mahaba pa to eh. Apat kasi ng mga rotations. And yung total points, pagsasama-samahin, no, or yung mga points pala, pagsasama-samahin para sa total, and then dun irarank yung mga teams for this finals ng Women's Artistic Gymnastics. Okay? So, magpapatuloy po tayo sa iba pa mga updates and developments sa 28th Asian Games sa pagbabalik natin dito sa Sports 918.
19: This is a public service announcement.
20: Discipline is the key.
21: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
22: Kilatisin ang sarili,
21: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
22: Importante rin na ating laging isipin,
21: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
22: Isang mahalagang paalala
21: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
23: This is a public service announcement.
24: A public service announcement
23: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
25: Magandang araw, si Ding Dong Dates po ito. Sa dami ng bulkan sa Pilipinas, dapat alam na natin ang gagawin sakaling maabutan tayo ng pagputok nito. Naalala niyo ba ang pagbuga ng abo ng Bulkang Taal noong 2020? Ang pagputok ng Bulkang Pinatubo noong 1991. hindi malabo na maranasan natin ulit ito kaya dapat may alam tayo. Dahil, hashtag panatag ang may alam.
0: This is PBS, the Presidential Broadcast Service, Sports Radio 918 AM, your sports connection. The institution in Philippine sports broadcast since 1986. Para sa atletang Pilipino, para sa bayan.
2: Sports Radio Headlines. Ngayon, ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast, Sports Radio.
3: Philippine Standard Time, 4 minutes after 7 p.m. Magandang gabi, Pilipinas. This is your Sports Radio Hourly News for this period. Ako po si Aaron Bayato. The House of Representatives approved the proposed 975.96 billion peso budget of the Department of Education for the year 2027. This allocation for the Education Department represented 13.55% of the proposed national budget for 2027, according to Appropriations Committee Vice Chair Representative Maria Carmen Zamora. Under DepEd's budget, the highlighted major items included the School-Based Feeding Program or SBFP, government assistance and subsidies, and teacher promotions. The SBFP was allocated 11.4 billion pesos, aid to provide public school learners with nutritious meals, addressing malnutrition while improving classroom attendance. We go to Bulacan. Various groups in Kalumpit, Bulacan took to the streets to protest against corruption amid the flooding that continues to inundate several parts of the province. The groups mobilized along MacArthur Highway carrying placards and paraphernalia bearing their messages. During the protest, the groups burned an effigy depicted a crocodile wearing a barong and carrying briefcases bulging with money. During the height of the flood control issue last year, several officials from the Bulacan 1st District Engineering Office, which covers Kalumpit, were found to be allegedly involved in anomalous projects. In news overseas, Fiji has declared a national HIV crisis as sexual transmission and illicit drug use helped to spread the virus, now infecting an estimated 1 in 60 adults in the Pacific nation. New HIV diagnosis surged to 2016 cases in 2025, 16 times the level recorded in 2019. Authorities said, vowing a whole-of-government response. An estimated 1 in 60 adults in Fiji have HIV, and is up from 1 in 167 5 years earlier, according to the Fiji government. 2 in every 100 pregnant women carry the virus. Of the 59 babies born with HIV in 2025, 18 died before their first birthday. We now go to collegiate sports and UAAP women's football. Lara Regarde delivered a decisive goal as the De La Salle University Lady Greenbooters opened its season 89 collegiate women's football campaign with a 1-0 victory over the University of the Philippines Fighting Maroons on Wednesday at the UP Diliman Football Stadium. Regarde broke the deadlock in the 56th minute, heading home after capitalizing on a deflection from UP goalkeeper Mariel Sancho to put the Lady Booters ahead. The victory gave La Salle its first 3 points under newly installed head coach and former University of Santo Tomas standout Joyce Landangan, as the Lady Booters begin their bid to reclaim the championship they last won in season 81. Philippine Standard Time, 7 minutes after 7 p.m. You can catch more sports stories and updates on facebook.com/sportsradio918, Twitter or x.com/sportsradio918. Subscribe to our YouTube at sportsradio918 and download the PBS Receiver app, our radio application for audio listening. Get it in Google Play Store for Android and an App Store for iOS. Maraming salamat po. Aaron Bayato, Sports Radio 918 AM.
4: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
5: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
4: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ang 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Denyo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Foods sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
6: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
7: From kasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
4: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
8: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Eh sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay maging matutulungan din at dadaming kanilang produksyon.
4: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
21: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan. Sa Sports Radio, kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date.
10: Sports 918,
11: kasama si Ria Arevalo.
10: Let's go team!
11: Sports 918.
1: 10 minuto makalipas po ang alas 7 ng gabi. Nagpapatuloy tayo sa ating programang Sports 918 dito sa DZSR Sports Radio. Nasa second hour na po tayo ng ating programa ngayong araw po ng Miyerkules, September 23, 2026. Okay, dumako tayo sa latest development. Ito po ay sa esports competition naman ng 20th Asian Games. Ang ating pambato no sa Seaballs Naraka. Okay, yung ating Naraka team, Blade Point team, ay natapos na ang kanilang 2026 Asian Games campaign with a 2-1 victory over Hong Kong. So the Filipinos earlier suffered losses to Chinese Taipei and Vietnam, finishing third in Group B with a 1-2 record, and they failed to advance to the semifinals. So yung powerhouse teams na Chinese Taipei and Vietnam ang umabante sa semifinals. So yung top 2 teams in each group lang yung aabante sa last 8 ng competition. But just the same, tinapos po ng ating Naraka Blade Point team ang kanilang kampanya with a victory over Hong Kong. So saludo tayo sa ating Seaball team para dito sa kanilang effort no sa latest action ng esports.
21: Subaybayan ang laban ng Team Pilipinas sa 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan.
11: The 20th Asian Games
21: dito sa Sports Radio 918.
1: Samantala, dumako na tayo sa development naman po sa 3x3 basketball. Kapwa umabante sa quarterfinals ang ating mga pambato na Gilas 3x3 men and women. Matapos po na masweep pareho ng ating mga teams yung kanilang pool matches sa pagtatapos ng preliminary round nitong 3x3 basketball competition sa Kinjo Futo Station Square sa Nagoya ngayong araw na ito. Nauna po umabante sa quarterfinals ang ating Gilas 3x3 men na binubuo ni Nani Cabanero, Luis Pablo, Koji Buenaflor, and David Dungo. Nanalo po sila kontra Kazakhstan 21-15 para kunin ang malinis na 3-0 slate sa Pool A. Naging mahigpitan yung labanan ng Pilipinas at ng Kazakhstan. Nagkaroon nga po ng 5 lead changes bago sa huling 3 minutes ng laban ay nagtulong itong sina Dungo and Pablo para sa 7-2 run, no, upang i-secure ang tagumpay na kaakibat nito ticket patungong quarterfinals. Pinangunahan ni Nick Caballero ang Gilas men with 7 markers habang si Dungo naman finish with 6 points. Kabilang po yung 5 puntos na ginawa niya dun sa huling 3 minutes ng kanilang match. And then 5 points ang naitala ni Pablo habang si Buenaflor nag-ambag naman ng 3 points and 5 rebounds. So, iniintay pa ng Pilipinas ang kanilang makakalaban sa quarterfinals ng men's 3x3 basketball competition. Kanina sinilip natin, aside from the Philippines, nakapasok na rin sa quarterfinals yung Qatar, no, sa iba pang mga grupo, no, nang ibabaw din itong Qatar. And let's see, no, kung meron na bang pairings dito sa quarterfinals. Okay, aside from the Philippines, Qatar, pasok na rin sa quarters ang Iran. Okay, so ongoing pa yung huling match sa isa sa mga groups. At apat lang kasi yung automatic na aabante sa quarterfinals po, no? Yung second place team kasi in each group at saka yung third place team in each group maglalaban pa para sa play-in na tinatawag, no, play-in match. Okay, so bukas pa yun, tanghali gagawin yung play-in, and then in the afternoon nakaschedule po yung quarter finals. So mag-start yung quarter finals 5:30 PM Philippine time. Okay? So inaabangan pa ng Gilas men yung kanilang makakalaban sa quarterfinal. Samantala, sa women's side naman po, nagawa rin ng ating Gilas 3x3 women na masweep ang kanilang Pool C matches. At huli nila naging biktima ay Malaysia. 17-12 yung naging panalo ng ating koponan na binubuo nitong sina Amaya Espanyol, Casey De La Rosa, of course nandiyan din na sina Victoria Pasilang and Kenan Ka. So after this victory, denominate po nila yung Malaysians. And going into the match kasi parehong unbeaten yung Philippines at Malaysia, kaya talagang napakahigpit din yung kanilang labanan. But towards the end of the ball game, talagang flinex na ng Pilipinas yung kanilang lakas, no, dito sa 3x3 basketball para nga po i-secure yung spot sa quarterfinals, especially si Victoria Pasilang. No, towards the home stretch, talagang siya rin yung nag-provide ng mga much needed points, no. But collective effort ito para sa ating koponan. Nagdala po ng 6 points si Pasilang, ang top scorer natin si Casey De La Rosa. And then 8 points si Casey, samantalang si Amaya Espanyol had 2 points and Kenan Ka had 1 point and 3 rebounds. So yan po yung naging panalo ng Pilipinas over Malaysia. So 3-0 record sa Pool C at abante na nga sa quarterfinals ang ating koponan. So hinihintay rin po ng ating women's squad yung kanilang makakaharap sa quarterfinals kasi may mga play-in pa tomorrow. Kung anong team yung mangingibabaw dun sa play-in matches, yun ngayon yung tutungtong sa quarterfinals. So far, kasama ng Pilipinas sa quarterfinals ng 3x3 basketball, ang South Korea, China, and Iran. O, diba? So, congratulations kasi pasok sa quarterfinals ang ating women's Gilas team, no, sa 3x3. Kasi I think doon nakaraang edition parang they missed it yung quarters, no. Yung men's squad naman natin nakatungtong din sila ng quarterfinals nung 2023 sa Hangzhou, China. And definitely they would want to surpass that. And if ever, 'di ba, makakuha ng podium finish dito po sa Asian Games 3x3 basketball competition.
9: Team Pilipinas, lalaban para sa bayan. The 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan.
1: 18 minutes after 7 p.m. samantala, since basketball pinag-uusapan natin, bukas po ay atin lang ipapaalala. Ayan, dahil bukas magpapatuloy ang 5-on-5 Women's Basketball Competition and ang ating Gilas Women ay nasa quarterfinals na nitong competition. So, ang oras ng laban natin is 2 p.m. Philippine time. So, alas 2 po ng hapon, makakaharap ng Pilipinas ang Chinese Taipei sa Aichi International Arena. So, that is for a spot sa semifinals. For a spot sa semifinals and hopefully ma-overcome natin itong Chinese Taipei. Ang iba pa mga quarterfinal pairings ay binubuo ng South Korea versus Indonesia, Mongolia versus China, and then Japan versus Thailand. So yan po yung mga quarterfinal pairings or matches tomorrow sa Aichi International Arena. Kung mapalad ang Pilipinas at ma-hurdle natin itong Chinese Taipei, tinatalo na natin to eh, diba, sa FIBA Asia Cup, kung maaalala ninyo, nananalo na tayo sa Chinese Taipei. Kasi dati talagang, diba, lagi natin nakakaharap sa Division A ng Women's Asia Cup. So, recently, I think siguro mga 2 tournaments ago, natalo na natin yung Chinese Taipei. And hopefully dito sa Asian Games, di ba, muli natin silang talunin. And although yun nga, different composition kasi usually pag mga Asia Cup, nandiyan sina Jack Daniel Animam, sina Vanessa De Jesus, di ba? So yun kasi yung available or ano sila, available sila for national team duty. Ngayon iba yung composition ng team natin, pero nakita nyo naman sa huling mga laban ng Gilas Women, 'di ba? Naging maganda yung kanilang effort. Talaga malakas lang yung Japan nung huli nilang match sa preliminaries, no? And from that loss, at least hopefully nakakuha sila ng lessons, no, kung paano nila ma-improve pa ang laban, especially against another East Asian squad, itong Chinese Taipei. So, again tomorrow po ito, September 24 at 2 p.m. And we are hoping that makapasok sila sa semifinals. Kasi ang finish ng ating Gilas Women nung nakaraang edisyon, 3 years ago, ng Asian Games, ay 5th overall. So, if they will win against Chinese Taipei, definitely na-surpass na nila yung kanilang previous finish dito sa Asian Games.
9: 400 plus Filipino athletes, 38 of 43 sports in the 20th Asian Games in Aichi, Nagoya, Japan. Carlos Yulo, Alexandra Ayala, EJ Obiena, and the rest of Team Philippines will battle for pride and honor against 40 other nations. The 20th Asian Games. Follow Team Philippines here on Sports Radio 918.
12: Panibagong pagsubok ang harapin ng Team Pilipinas
13: mula September 19 hanggang October 4
12: sa pinakamalaking multi-sport game sa Asia, ang 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan.
13: The 20th Asian Games.
12: Sa tulong ng Philippine Olympic Committee at Philippine Sports Commission, ihahatid ng Sports Radio 918 ang mga development, highlight at sideline ng kampanya ng mga Pilipinong atleta.
14: Hindi matitinag, hindi pasisiil, lalaban para sa karangalan ng sambayanang Pilipino. The 20th Asian Games.
15: The 20th Asian Games.
14: Dito sa Sports Radio 918.
16: Curious din ba kayo kung gaano kabilis at kalaki ang tsunami? Kapag nasa malalim na parte ng dagat, umaabot ng 800 kilometers per hour ang bilis ng isang tsunami o halos kasing bilis ng lipad ng isang eroplano. Pagdating nito sa dalampasigan, nasa 40 hanggang 80 kilometers per hour naman ang bilis nito. Parang takbo ng kotse sa kalsada. Kung taas naman ng alon ang pag-uusapan, aabot ng lampas 10 metro ang taas nito o kasing taas ng tatlong palapag na bahay. Imagine that. Kaya, we should take it seriously kapag may tsunami warning sa ating lugar. Oh, ayun, alam mo na ha? Hashtag panatag ang may alam.
17: Maging panatag Pilipinas.
14: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
18: Subaybayan ang laban ng Team Pilipinas sa 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan.
15: The 20th Asian Games.
18: Dito sa Sports Radio 918.
14: Sports 918.
1: 24 minutes after 7 p.m. Dumako naman tayo sa larangan ng boxing. Kanina po sumalang na ang ating Filipino boxer na si Jun Melardo Ogaire at umabante po siya sa men's 60 kilogram round of 16 matapos ang tagumpay kontra Mongolia's Lundaa Gantumur. So naganap po ito sa Nishio Gymnasium sa Japan. Nako, talagang itinawid ni Ogaire ang laban. Split decision ang naging panalo nitong si Jun Melardo na Asian Boxing Championships bronze medalist. So siya po ay nakakuha ng 29-28 na score. So abante siya from 3 of the 5 judges. So para makuha, masungkit ang ticket patungong next round. So nakatakda po siyang sumalang ulit sa aksyon sa Biyernes, September 25. So yun po ay round of 16. And ang susunod naman na aabangan natin, no, tomorrow nakatakda po yung muling pagsalang sa aksyon nitong si Norlan Petesio. September 24, Thursday, haharapin nitong si Petesio ang hometown favorite na si Sewon Okazawa. So nakataya po dito ang ticket patungong quarterfinals ng men's 70 kilogram division. So hopefully, no, ma-upset ni Petesio, ni Norlan Petesio, itong kanyang karibal. Ay nako, host country pa naman, pambato ng host country Japan ang kanya makakaharap bukas, si Sewon Okazawa.
14: Sports 918.
15: Team Pilipinas.
14: Lalaban para sa bayan.
15: The 20th Asian Games.
14: Sa Aichi, Nagoya, Japan.
1: Samantala, sa larangan naman po ng swimming, so sa swimming competitions, ang ating pambato na si Kyla Sanchez ay hindi po lumahok, no, dito sa naging desisyon kasi ng coaching staff, of course, for Kyla Sanchez, no, ay naka-focus nga po, hindi siya pinaglaro for an event so that she can focus entirely on preserving her energy for the 50 meter event, no, na na-identify po ng mga coaches as her absolute biggest opportunity to bring home a gold medal, no, after yesterday's performance niya, no, diba siya po ay muntik na makapodium finish sa 100 meter freestyle, and kanina sa 100 meter backstroke women's competition, hindi na nga po naglaro ito si Sanchez. According to national coach and four-time SEA Games gold medalist Ryan Arabejo, naging decision nga po ito ng Philippine Swimming Coaching Staff. No, kasi nga, sabi ni Arabejo, there are things we cannot control. There are those we can. Doon tayo sa kaya nating makontrol. So, if we can rest Kyla and prepare her for better, or prepare her better for tomorrow's 50 meters where she has a very, very good chance of winning a gold, we gave her a rest. So, dinagdag pa ni Arabejo that the coaching staff also opted not to put her in the relay to maximize her recovery time. So, looking back at the heartbreaking close of the 100-meter free final, Arabejo praised Sanchez's aggressive approach. No, for Kayla daw, she took the risk and went all out in the first 75 meters. She took the risk and went harder in the beginning. As we saw, sa last stroke, nagkaalaman. So, adding that the athletes have the range to adjust their strategy mid-race. And as we saw, she was right there, naunahan lang sa very last stroke. So, we move on to the next. Nako, bukas po. Ayan nga, pinag-uusapan namin ni Miss Judith. Sino kaya ang unang makapagbibigay ng gintong medalya para sa Pilipinas? So, isa sa mga pag-asa rin natin, itong si Sanchez. No, all eyes will be at the women's 50-meter sprint. Ang 50, anything goes dyan. It's anybody's game. Lalo na pag short ang event. Emphasizing that they are putting Sanchez in the best possible position for the tough fight ahead. So, yan, pagdasal natin ang tagumpay ni Kayla Sanchez. Tomorrow po ito, women's 50-meter backstroke. Okay? And speaking of swimming competitions naman, sa kanya mga naging teammates, so hindi nga po lumahok sa relay si Kayla. Ang pambato natin kanina, yung mixed 100-meter medley relay quartet natin na binubuo ni Natea Salvino, Gian Santos, Logan Noguchi, and Heather White ay tumapos ng 7th place overall sa finals na ginanap early tonight. Ang oras nila, 3 minutes, 56.26 seconds. So, yan po yung naging effort ng ating Philippine Mixed 100-meter Medley Relay Quartet. Okay, ang nanalo ay China. Nangingibabaw yung China, talagang hinahakot ang China yung mga ginto dito sa swimming eh. So China yung gold medalist, silver is Japan, and Korea ang bronze medalist dun sa Mixed 100-meter Medley Relay. Sa iba pa mga events, si Gian Santos naman po ay tumapos ng 10th overall sa kanyang men's 200-meter freestyle event. So, sa finals na ginanap early tonight, nagtala po ng 1 minute 49.80 seconds na clocking itong si Gian Santos. Okay, so congratulations kasi 'di ba? Kahapon naman itong si Today rin ito, no? Sa morning heats, nagset ng Philippine national record, no, bagong Philippine national record sa men's 200-meter freestyle itong si Gian Santos. Ang oras niya dun sa heats ay 1 minute 49.34 seconds. So, binura ni Santos yung previous national record na 1 minute 49.78 seconds na siya rin po ang nagtala noong last month ito sa Pan Pacific Championships. So, na-improve niya yung kanyang record to 0.44 seconds. Okay? So, mukhang ano, mas mabilis yung oras ni Santos sa morning heats kesa dito sa naging clocking niya sa finals. But anyway, congratulations pa rin kasi New ano yan, Philippine national record for the event. And finally, sa swimming for today, si Shandy Chua naman ay pumangsyam na pwesto sa finals ng women's 400 meter individual medley. And she clocked 4 minutes 53.19 seconds. So yan po yung naging effort ni Shandy Chua pagdating naman sa swimming competitions. And this is another day para po sa ating mga Philippine tankers. So tomorrow, isa sa mga aabangan nga natin itong finals, no, ng... O hopefully, sa morning hits, makapasok sa finals. Kasi kailangan talaga pumasok ka dun sa mga qualifiers, no, or qualified number of tankers for the evening finals. Okay, so check ko lang ha, yung mga events natin for tomorrow. No, sa... Araw po ng Webes, September 24, sa swimming, yung heats magsisimula 9:06 a.m. Philippine time. And Kyla Sanchez will swim in the women's 50-meter freestyle heats alongside Heather White, Logan Noguchi. Alongside Heather White. Okay, Logan Noguchi competes in men's 50-meter butterfly. Si Gian Santos naman will swim in the men's 200-meter breaststroke and ang quartet ni na Heather White, Sanchez, Thea Salvino, and Shandy Chua will compete in the women's 4x200m freestyle relay. Okay? So yan po yung developments naman pagdating sa swimming competitions ng Asian Games.
19: Team Pilipinas, lalaban para sa bayan. The 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan.
1: 34 minutes after 7 p.m. we'll take a break at magbabalik pa tayo for more Asian Games developments dito sa Sports 918.
20: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
22: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
23: Nagalit sa internet ang fake news.
24: Ang ginagawa ng fake news, tinatapon ninyong tao.
25: What they are doing is creating panic.
22: We say no.
26: Yung paggalit ng fake news. And some of it's dangerous.
27: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
22: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
26: Stop telling us fake news because you're wrong.
22: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
28: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
19: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
21: Subaybayan ang laban ng Team Pilipinas sa 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan.
19: The 20th Asian Games.
21: Dito sa Sports Radio 918.
1: Nagbabalik ang Sports 918, 37 minutes after 7 p.m. And sa mga late tuners po natin at nag-aabang na resulta kay Rose G. Ramos, siya po ang ating weightlifter, no, unang Philippine weightlifter na sumalang sa aksyon dito sa 20th Asian Games. So tumapos po ng pang-apat na pwesto itong si Rose G. Ramos sa women's minus 53 kilogram weightlifting final. Ang kanyang combined lift ay 203 kilos. So yun po yung kanyang naging effort. No, very competitive itong weightlifting competitions kanina. Grabe, talaga naglabas ng mga lakas yung mga kalahok. And fourth place si Rose G, no, pero talagang malayo yung ano niya, yung agwat niya dun sa third placer na eventual bronze medalist from Thailand. But of course, masaludo tayo sa kanya naging effort, no. Ang 22-year-old na si Ramos ay nagtala ng 203 kilogram total lifting, 93

0: dito sa kanyang event. Okay, yung third attempt niya sa clean and jerk is 113. So 113 kilos. Hindi siya naging successful. Kaya ang best lift niya sa clean and jerk is 110 kilos. And total again of 203 kilograms po yan. And yung kanyang total fell short of her submitted 210 kilograms. But she still came away with new national records sa snatch and clean and jerk. So, ang naging gold medalist naman po dito ay North Korea, no? Si Hyun Gyong Kang, world champion. At successfully na-defend niya po ang kanyang Asian Games title. A whopping 223 kilos total yung ginawa nitong si North Korean Hyun Gyong Kang. Ang kanyang snatch ay 99 kilograms. Samantala, clean and jerk, 124 kilograms. Okay? So, nag-settle for the silver medal ang China, si Jin Lan Zhao. Okay? Ang total niya ay 218. Ang layo, di ba? 223 yung North Korea, 218 yung Chinese. And then ang bronze medalist, si Sorodchana Kambao, ay nagtalapo ng 214 kilograms total lift. So, between Thailand and fourth placer Philippines, ang laki ng 11 kilos. Diba yung difference? So, talagang hindi pumang-apat na pwesto itong si Rose G. Ramos. Okay? So, yan po yung developments pagdating sa weightlifting competitions. And hopefully, sa mga susunod nating mga weightlifters, no, makabawi tayo sa kanila nga pong mga events. Okay? So, yan yung ilan pa sa mga developments dito nga po ngayong araw na ito. Samantala, doon naman sa mga nag-aabang sa soft tennis, kasi kahapon, di ba, meron tayong pambato pang natitira, si Sherwin Nugget, no, ang last competing member ng soft tennis team natin. Unfortunately, yumuko po siya sa kamay ng India na si Jay Mina. 3-4 yung naging resulta sa men's singles quarterfinals ngayong araw pong ito sa Nagoya City Higashiyama Park Tennis Center. No? And Nugget forced a final set with a 4-2 win in the sixth game but came up short in the end as Mina scored the last two points to secure his spot in the semifinals. So, sa pagtatapos ng kampanya ni Nugget, natapos na rin po ang kampanya ng ating Philippine soft tennis team. And at least isang bronze medal ang kanilang may uuwi, no? First bronze in women's team event. Ito pong podium finish ng Koponan ended a 32-year Asian Games medal drought for Philippine soft tennis since our country joined the event in 1994. So, congratulations! So, may medalya pa rin, bit-bit, ang ating soft tennis team.
1: Subaybayan ang laban ng Team Pilipinas sa 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan.
2: The 20th Asian Games.
1: Dito sa Sports Radio 918.
2: Team Pilipinas,
1: lalaban para sa bayan.
2: The 20th Asian Games
1: sa Aichi, Nagoya, Japan.
0: Samantala, umuwi na po yung ilan sa ating mga atleta na bumalik na sa Pilipinas, yung ilan sa ating mga atleta. And kabilang po dito yung mga atleta natin sa... Teka lang, ganda nito ha. Ipasa nga natin sa ating mga kasama. No, kasama po nila na umuwi, bumalik ng Pilipinas, si PSC Chairman Patrick Gregorio. Okay, and

0: of course, may mga uwing medalya, yung ilan sa kanila, yung iba naman, eh kahit walang medalya, buong pusong lumaban para sa ating bansa. No, nakasama nga ng ating mga atleta, CPSC Chairman Pato Gregorio, mga athletes natin from triathlon, MMA, and football, no, yung men's football natin, tapos na rin ang campaign kasi nila, sa Philippine Airlines flight to Manila Wednesday afternoon. So, nag-uwi ng medalya, nag-uwi ng tagumpay, yan ang atletang Pilipino. Mabuhay ang football, triathlon, and mixed martial arts athletes. Sports is good news. Sports makes our nation smile. O, diba? At least masaya pa rin ang ating mga atleta. No? At yung ating triathlon, no? Mamaya banggitin din natin yung kanilang naging finish kasi nung isang araw pa natapos yung triathlon, no, but they modest respectable finish dito nga po sa Asian Games. Yung football naman natin, they ended their campaign with a victory, so masaya rin tayo para sa ating men's football team. Ito yung under 23 squad natin, eh, so they won against Kuwait 2-1. O dapat nga, ano pa yan eh, 3-0. Kundi lang na own goal. Diba? So, but just the same, no? We salute our athletes. And ang MMA, syempre pa, nag-uwi ng medalyang silver and bronze, no? Courtesy of Jean-Claude Saclag sa men's traditional MMA, at ganun din si Carlos Alvarez. So, at this point, ibabahagi po namin sa inyo yung naging panayam kay Jean-Claude Saclag, ang ating highest medal earner so far, kasi isa pa lang na silver ang na itatala natin sa medal tally. So, wala pa tayong gold. And yun nga eh, talagang target ni Saclag na maka-gold siya sana. Kasi nabigo na siya noong 2014, di ba kahapon kinikwento nga natin, sa Wushu Sanda, nakatungtong na rin sa final si Saclag, kaya lang natalo po siya that time, no, sa Incheon Asian Games yun. So, another chance sana for him yesterday to get that coveted gold, but hindi nga po pinalad. So, eto, pakinggan natin yung kanyang naging saloobin patungkol nga sa kanyang naging silver medal finish dito sa Asian Games.
1: Lord, coming in from Itong masakit, no? Masakit yung nangyari. Pero yung silver, napakalaking achievement dun para sa Asian Games. After coming from that fight, can you tell us, ano yung laman ng puso at isip mo ngayon? Anong nararamdaman mo?
2: Sasayangan talaga ako. Gusto ko talagang, isip ko kaya ko mag-gold talaga. Nag-expect ko na kaya ko mag-gold. Kaso, sad ako. Hindi dahil sa natalo ako, pero yung performance ko parang ako, kulangan ako. Kala ko nag-improve na ako sa Grand Games, pero grabe, ang higpit niya sa baba. Ang sasabi, gusto ko mang tumayo para umaban, pero hindi niya talaga ako pinapatayo. At saka sabi niya nga, nung nag-shake hand kami, palakas daw talaga yung suntok, kaya hindi niya na ako pinakawala. Sinabi niya rin yung nag-shake hand kami.
3: John, pangalawa mo itong silver sa Asian Games. Dati, wushu ka pa noon. Ngayon, ibang sport naman. Gano'ng mahirap yun na magkaibang sport pero pareho kang nakakuha ng medal?
2: Yun nga. Sabi ko nga, ito na yung chance ko mag-gold. Kasi nung 2014, natalo din ako sa finals ng China. Sa wushu naman yun. At ito, nagpunta muna ako sa kickboxing. Naglaro ako sa SKP, sa kickboxing, tsaka ito yung latest na MMA. Hindi naman ako nahirapan sa pag-transition kasi yun naman yung background ng team namin sa Baguio talaga, sa Team Lakay, yung MMA. Pero kulang talaga, kulang pa yung pag-transition ka ng MMA kasi sa sanda kasi is sa standing po talaga siya. At sa kickboxing, sa doon kami masakat, malakas sa striking. So, maasa ako sa knockout, mga ganun, sa dominance, sa striking. Kaso, nag-train naman ako ng jiu-jitsu, pero kala ko talaga, kaya ko na, pero doon ako na-disappoint sa sarili ko na malayo pa ako sa grounds. Kaya, itong sakit ng ito, pagbalik ko sa Pilipinas, eh, gamitin ko para mag-improve. Kusayan ko pa sa ground. I think kung nakuha ko na yung ground, hindi na siya palag sa akin. Pag nalakas na ako sa ground, kaya-kaya ko na.
4: Do you may frustrations ba dun sa early knockdown mo dun sa first round? Hindi natin na ituloy yun, tapos nakuha agad tayo dun sa ground.
2: Yun nga. Pag tama ako sa kanya, sinigaw ng corner ko. Hayaan ko lang siya na patayon ulit para tumbayin ulit sana kasi hilo nga siya. Para pag tatayo sana siya, DC pa rin siya at doon ko sana siya i-finish. Kaso, pag tumba niya, kita ko yung mata, parang hilo talaga. Lumabas yung, no, siguro, killer instinct na hindi man lang ako narinig sa corner ko. Tapos yung sinunod ko yung ano, sinasabi ng... tapusin ko na.
5: Natigilan ka nun eh, nung na-knockdown ko siya.
2: Kaso nung, yun nga, sabi ko na, tatapusin ko na, dun pa ako nakapitan. Kaya.
5: Sabi ka rin over tuloy, no?
2: Nagulat ako kasi, nakikireshling naman ako sa WAP, nag-jiu-jitsu ako sa mga, ano. Kaya sabi ko, kaya ko na, kasi nakakasabay ako sa wrestling, nakaka-escape naman ako sa mga jiu-jitsu, sabi ko, ready na ako. Pero na-surprise. Iba talaga yung naramdaman ko kanina. Hindi ko ma-explain. Parang tatlong tao yung nakapandag sa akin. At sabi, siguro, lumabas din yung instinct niya na hindi niya talaga papakawalan kasi may kalalagyan sa kaya. Lumakas din yung loob na hindi niya ako patatayo. Yun yung nasa isip.
4: Pero ang ending ko sa fight, parang yun ba yun talaga yung game plan mo? Snapdown siya sa... Kasi diba parang sabi mo kanina, alam niya yung punch power mo. Pero napagandaan mo rin ba yung rounds niya? Actually, na alam mo rin ba, expected mo na yan, hawakan kayo?
2: Expected ko na yun. Kaya nga, yung game plan sana, yung parang ginawa ko sa Japanese, strike, tapos iwas, hindi ako magpapa-take down. Kaso yun yan, at sabi ko na yun, nung na-lockdown siya, dun ako nagigit. Tapos nung second round na, kamali ko naman na talo ako sa first round. Sa kailangan ko manana sa second round, nagigit siguro ako. Na-take down na naman ako.
3: Last na lang sa akin, bagamat silver, ikaw pa rin yung unang silver ng Pilipinas sa Asian Games. Ano na lang naisip ko na malawin?
6: Team Pilipinas, lalaban para sa bayan. The 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan.
0: Maraming salamat. Ayan po ay naging panayam ng POC Media Pool kay Jean-Claude Saklag. So, nakakapanghinayang nga, no? Pero talaga malakas daw yung kanyang nakaribal. At hindi na siya, kumbaga, pinatayo pa. No? Dahil nga naramdaman rin itong kanyang karibal yung lakas ng suntok ni Saklag. Kaya talaga pinindown na lang siya sa ibaba. And just the same, yun nga po, nananatiling siya may, well, so far, best finisher sa ating Team Philippines with that silver medal. Okay? So, sa iba pang mga developments, kahapon, ang ating Alas Pilipinas Women ay tinapos po ang kanilang kampanya with a straight sets victory contra Hong Kong, 25-21, 25-9, and 30-28. So, 9th place finish para sa ating Alas Pilipinas Women. Pinaunahan po ni Bella Belen and Angel Canino ang ating Alas Women. They finished their competition on a 3-game winning streak as they also defeated Qatar and Mongolia in straight sets sa classification round. So, naka 18 points si Belen habang meron din siyang 9 digs. Si Angel Canino naman added 17 points and 11 digs. So, yan po ay naging effort ng ating Alas Pilipinas Women. So, sa beach volleyball naman, si Kylan Progelia and Sofia Pagara umabante po sa Asian Games Women's Beach Volleyball Round of 16. Matapos na maging manatiling malinis yung kanilang kartada sa Pool G kaninang umaga. Tinalo po ni na Propa, ayan, ni Progelia at Pagara itong Mongolia 21-3. So, 2 days after winning their first match against Bangladesh. And they will go for a sweep and the top seed when they clash with fellow unbeaten team Hong Kong sa Sabado. Sa men's division, sina James Buitrago and Ranran Abdila failed to duplicate their opening game win against Mongolia dahil lumasap po sila ng pagkatalo sa kamay ng Vietnam. 22-24, 15-21. So they will face Indonesia in a do-or-die battle this Sunday para nga po sa pag-asa pa rin makapasok sa round of 16. Okay, and sa fencing naman, kanina po, nagpatuloy ang mga developments sa fencing competitions. Unfortunately, our Olympian Samantha Kyle Catantan fell short of his Asian Games campaign. First Asian Games pala to ni Catantan. Na-eliminate po siya sa women's foil quarterfinals kaninang hapon sa Aichi Sky Expo. She suffered a 10-15 loss to Korea's Ji-hee Park. So, dahil dito, na-extend ang medalless campaign ng ating Philippine fencing team sa Asian Games. So, yan po yung naging resulta. Hawak pa naman sana ni Catantan yung 8-7 advantage in the first, at the end of the, sa first end. But Park scored 8 of the next 10 points para makaabante sa semifinals. And pagpasok ka na kasi sa semis, assured ka na ng at least a bronze medal. So, ang kanyang nakababatang kapatid na si Jana Catantan ay lumasap naman ng 2-15 loss to Maxine G. Shin Hong ng Singapore sa table of 32. Samantala, sina Christian Jester Concepcion and Daniel Villanueva naka-secure ng spot sa men's saber knockout stage bago po tuluyang natalo sa kanilang mga karibal from Saudi Arabia and Iran. Lumasap ng 15-9 na pagkatalo si Villanueva kay Adele Mukhlid Al-Mutairi sa table of 32, habang si Concepcion naman ay natalo sa table of 16 sa kamay ni Mohammad Futi Pirozavad ng Iran, 15-7.
6: Team Pilipinas, lalaban para sa bayan, the 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan.
0: And isa pa sa mga updates natin sa baseball naman po, ang ating Philippine Men's Baseball Team or Hataw Pilipinas ay nagbow out of contention, medal contention na rin po dito sa Aichi Nagoya 2026 Baseball Competition after losing to reigning bronze medalist Japan 0-7 sa naganap na laban kanina sa Toyohashi Municipal Baseball Stadium. Ang ating Hataw Pilipinas pitcher na si Raymond Nerosa had a tough outing that started at the bottom of the second and third innings after Japan zoomed to a 5-run lead. So with the loss, ang Hataw Pilipinas po ay na-relegate sa placement round na magsisimula sa Biyernes. So earlier, the National Batters got a 12-0 win against Palestine, then natalo tayo sa China 8-15. So yan po yung development naman sa baseball. So meron pa ang classification or placement round. So go go go pa rin Hataw Pilipinas. Okay? And sa araw po ng Biyernes, nabanggit natin yung national men's football team natin umuwi na sa Pilipinas. Yung ating women's team, aba, tuloy-tuloy pa ang laban and they will face Japan. Yun lang. Napakabigat na hamon po ito sa quarterfinals ng 20th Asian Games. So, they will face the host country sa women's football quarterfinals na nakatakda po sa Biyernes, September 25. So, bali 7:30 PM yung schedule sa local time. So, 6:30 PM Manila time ang laban ng Pilipinas at Japan. Quarterfinals po ito ng women's football. And incidentally, ang ating team captain na si Hailey Long, no, siya na po ang may hawak ng all-time record pagdating sa international stints for our national booters, no, most capped Filipino football player ever, 109 international appearances for Hailey Long. Oh, diba? Talaga naman gina-justify niya yung kanyang surname, no. She had a long stint sa national team natin with this record. So, congratulations kay Hailey Long. Hopefully, ma-extend pa yan. Di ba? Kung papasok po tayo sa, ano, sa semis. O, kung sakali, di ba? Matalo natin yung Japan. Pero, napakabigat na laban yan. No? Whatever happens, di ba? Tayo po ay susuporta sa ating national booters. Okay, good luck sa Friday po yan. Tomorrow, yung Gilas Women naman natin, Chinese Taipei, ang kanilang kalaban. I-check ko lang, anong oras ba yan? So, tomorrow, Thursday, the game is set at 2 PM. Nabanggit ko nga pala kanina, 2 PM. So, pangatlong game po yan sa scheduled matches ng quarterfinals for tomorrow sa Aichi International Arena. And with that, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa ating programang Sports 918, of course, special coverage natin sa Asian Games. Maraming salamat kay Miss Judith Caringal and sa ating mga kasama dito sa Master Control sa Malolos Transmitter Site. Ako po si Ria Arevalo. Until tomorrow, dito sa Sports Radio 918.
6: Panibagong pagsubok ang harapin ng Team Pilipinas
7: mula September 19 hanggang October 4
6: sa pinakamalaking multi-sport game sa Asia, ang 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan.
7: The 20th Asian Games.
6: Sa tulong ng Philippine Olympic Committee at Philippine Sports Commission, ihahatid ng Sports Radio 918 ang mga development, highlight at sidelight ng kampanya ng mga Pilipinong atleta. Hindi matitinag, hindi pasisiil, lalaban para sa karangalan ng sambayanang Pilipino. The 20th Asian Games.
7: The 20th Asian Games.
6: Dito sa Sports Radio 918.
8: This is PBS, the Presidential Broadcast Service. Sports Radio 918 AM, your sports connection. The institution in Philippine sports broadcast since 1986. Para sa atletang Pilipino, para sa bayan. Sports Radio 918 AM of the Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, now concludes its broadcast. Sports Radio 918 kHz, the institution in Philippine sports broadcast, operates from 6 in the morning up to 8 in the evening, with a power of 10,000 watts and with studios located at the 4th floor of the Media Center building, Visayas Avenue, Quezon City, and transmitter in Malolos, Bulacan. The men and women of Sports Radio dedicates themselves to the Filipino athlete, the advancement of Philippine sports, and helping our government achieve its goal of uplifting the lives of listeners by delivering reliable and beneficial information they truly deserve. Sports Radio 918 AM on the AM band is now signing off. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Republika ng Pilipinas.

0: Ladies and gentlemen, good morning. Welcome to a new day of broadcast. This is radio station Sports Radio 918 kHz, the institution in Philippine sports broadcast. Sports Radio 918 is owned and operated by PBS, the Presidential Broadcast Service. Sports Radio 918 operates from 6 in the morning up to 8 in the evening with a power of 10,000 watts. Our studios are located at the 4th floor of the Media Center building in Visayas Avenue, Diliman, Quezon City, with transmitter in Malolos, Bulacan. Your sports connection is fully committed to the Filipino athletes and to the full development of sports in the Republic of the Philippines. This station dedicates itself to helping our government achieve its goal of uplifting the lives of listeners by delivering accurate, reliable, beneficial, and truthful information they truly deserve. Mga kababayan, Sports Radio 918 on the AM band, now signing on.
1: Papagaan sa buhay ng mga Pilipino at sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
2: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
5: Maraming salamat po, PBIC Region 4 Police.
6: Isa sa kanila si Nanay Maxima Valentino. Panoorin ang kwento niya. Darating at darating ang bagyo, pero hindi kailangang maubos ang pinaghirapan ng ating mga magsasaka.
7: Ako po pa nga po pala si Pangulong Maxima Valentino ng Malolos. Ako po, ang role ko po dito, yung pagputinanimito hanggang sa pag-aani, hanggang sa yung mga may sakit yung palay. Bibili po kami ng pang-spray o kung kailangan sa buga ng pataba, o anong pangangailangan ng palay. Yung pagka po humagyo, nabuwal ang palay, mura pa palay. Yung po iniisip namin kung saan kami kuko, paano kami makakabalikwas sa gastos na pangbukid uli sa susunod na taniman. Naalaman po namin yung ano ng sa munisipyo, yung ano ng crop insurance, may ano po ng magbibisita sa PCIC, tapos po sa abiso ng pinsala, binibisita rin po niya yung mga bukid na apektado at kinukunan po kasi ng picture kung may nasiraan, ganun, binibisita rin po nila. Ito pong crop insurance na nakukuha namin, malaki din po na itutulong nito. Diyan po namin ginagamit yung mga nasira, yung mga gastos na halimbawa nautang po namin yun, may babalikwas namin. Papasalamat din po kami sa ano ng gobyerno na tulong sa mga magsasaka na para po yung puhunan namin pag po kami na ano ng kalamidad na ibabalik. Natutuwa po kami at nasisiyan din po kami sa aming pagtatanim at meron

0: Papasalamat tayo sa ating schoolmate, Secretary Conrad Estrella III. Mas matanda siya ng mga ilang taon lamang, pero palagay ko nakakalamang siya sa paligo sa atin. Mahalagang bagay na ikaw ay isang kasama natin sa Agri-Agra team. And because of that, wala na po kaming tanong. We especially like to mention that we are thankful to the Secretary for his full support for our efforts in the Agri-Agra team with Secretary Kiko Laurel. We have made a lot of progress in terms of interventions to support our farmers and fisher folk. Because of his support, we have been able to put together the Sagip-Saka full implementation and the approval on third reading, at least in the Senate, of Senate Bill 1990 and Senate Bill 1991, which is the re-establishment of the Bureau of Agriculture and Fisheries Co-ops under the Department of Agriculture, and the renationalization of the extension workers for farmers and fisher folk. We hope his support, mabulungan niya ang ating Pangulo para ang House of Representatives, ang ating majority leader, ay may calendar na for third reading din sa House of Representatives ang mga batas na ito. Alam nating lahat, pag nasuportahan ang pagkakabuklod-buklod ng mga magsasaka at mangingisda sa ilalim ng malakas at matibay na kooperatiba, at nariyan ang ating infantry ng mga agriculture and fisheries extension workers. With that, bibigyan ng ika nga shot in the arm ang ating mga farmers at fisher. With that, again, we thank you, Sec Conrad, for championing the cause of our farmers.
1: Ako si Nick Barrios, nakatira sa Quezon City. Isang tricycle driver. Dati ako sa Baramay Basra. Doon ako matagalan nagtrabaho. Kaya umalis ako ron dahil kulang na kulang yung sahod ko ron. Bali, 7,000 lang naman. Kaya pinili ko na lang na maging tricycle driver. Ang pinakamahirap po, pagbadyot sa pagkain, bali ng bigas, pagkain namin sa araw-araw, yun ang number one. Saka yung kuryente tubig, kasama na po yun. 60 ay isang araw yung sa bigas namin. Sa bigas lang yun, 60 araw-araw, bali sa isang linggo, abot ako mga 300 plus. May pagkakataon talaga na kailangan na magtipid o bawasan yung budget sa pagkain. Anong naraman namin, pumunta kagad kami doon sa lugar na doon na dinalap yung murang bigas nga daw. Doon nagsimula na talagang nakakakuha na po kami ng murang bigas. Bali, 30 kilos po yung binibigay po sa amin sa isang buwan. Malaking bagay po na halos triple yung nababawas po doon sa pambigas-bigas at pambigas namin araw-araw. Medyo hindi na kami nahirapan doon sa mga ibang pangangailangan namin. Kaya yung ibang bayarin namin, hindi kami na masyadong nagigipit. Nakakabayad kami ng tama roon sa kuryente tubig. Sana pagpatuloy nila yung pagbibinta ng murang bigas para sa lahat po ng kagaya kong hindi sapat ang kinikita.
2: Ang inyong source of daily agri news. Talakayang siksik sa kaalaman. Hatid ay impormasyon mula sa pamahalaan. Pagpapayaman sa ating mga likas na yaman. Para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang agrikultura. Dito lang sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738. Nakasuporta sa inyong kabuhayan. Kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas. Mayamang agrikultura, samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang bagong Pilipinas. Usapang agrikultura. Usapang agrikultura.
3: Nim na minuto na kapitbahay, makalipas ang alas 5 ng madaling araw. Galaw-galaw para hindi pumanaw. Ay araw na po ng Huwebes ngayon, na 24 sa panahon ng Setyembre 2026. Ingat to sa mga motorista natin, sa mga naglalakbay ng ating kapitbahay sa mga bahagi ng Kapuluan, Apalozon, Visayas at Mindanao. Sabay-sabay tayo napapahinggan sa lahat ng impilan ang Radyo Pilipinas. Kasama ang Radyo Television, ang 104.3 The Capital FM. Parin po natin ang DWC-SM Pitvig, Ilocos Norte. Yan po naman sa mga DWC Jesse, may party ho naman ng Cagayan. Sa lahat po ng social media platforms, magkakarinigan, magkakapalitan po na naman tamang impormasyon. Siyempre mamaya ho, meron tayo paikipaugnayan sa mga ilang individual. Alaman ho ng mga balita sa araw-araw ho natin. Ingat sa mga motorista natin, sa mga naglalakbay ho natin kapitbahay, bawal po ang tutulog-tulog sa manibela, bawal ang pikon sa kalsada. Mamang chopper, pakikising lang. Pero maraming aantokin sa biyahe. Ano na pag nadadaan kayo sa may party ho ng Payatas, dyan sa may party ho, yeah, sa lugar niyan ha, bas ng Litex. Kahapon pa ho yung traffic dyan, yung truck na tumaob. Yung kung dadaan kayo dyan, papunta kayo ng Montalban, punta kayo ng party ng Rizal. Eh, mabigat ho yung daloy ho ng sasakyan ho dyan, ano ho. Dahil po dyan, tuloy yung na naging estatwa. Ano ho? Hanggang sa ngayon, traffic eh. At po magpapatuloy pa yung matinding pagkakaantala sa biyahe ngayong pagsisimula ng morning rush hour. Sigurado yung mga taga-lokal ng Payatas, galit na galit sa mga nangyayari ngayon dyan. Traffic eh. Isang lane lamang. Nananatiling isang lane lang talaga nadadaanan po sa bahagi po ng Doña Carmen Avenue. Ano ho? Patuloy pa rin po ang pagkapatupad ng Super Lane sa Commonwealth Sandigan Bayan hanggang Doña Carmen. Araw ho pansamantalang umalalay po naman sa trapiko. May bigat ba ang trapiko? Kahapon pa ho mabigat. Maraming nagrareklamo mula doon sa area nga papuntang terminal ng mga minibuses na bumabiyahin ng padoon sa lugar natin, sa malaki pang lugar doon. Tatlong oras sa traffic. Matataas pa lang ho ng krudo ng gasolina. Teka na ho, talagang aray naman sila. O, pag ikan na lamang, tatlong oras pa lang sa traffic ho, doon na. Eh, yan din ho nga asahan ngayong umaga, sigurado ho yan. At dahil po sa volume ng mga sasakyang papasok sa trabaho, eskwelahan po naman, may lalo hong humahaba ang build-up mula po Kristong Hari Parish Church hanggang B. Sullivan Street, Street po naman. At sinasabing nasa lugar pa rin po naman yung mga clearing operations team, ano ho, mga traffic enforcer, para asikusin po yung pag-alis sa truck. Eh, tagal namang alisin yung truck. Hapon pa ng hapon eh. Problema sa truck. Eh, kaka, kung anong drone na bagong bili mong drone na malaki, kaka, parang yun na magbuhat doon. Oho. Matindi po yung traffic dyan sa area niya. Kaya kung maaari po lamang, panap na lamang daw po ang iba pang alternatibong pwedeng ruta. Lag po ng Batasan San Mateo Road, pang shortcut sa Area B upang hindi po naman masyadong maabala. Hapon pa ho yan. Hanggang sa ngayon, ano ho, kasi hapon, maraming late lang umuwi ng bahay. Panggabi naman, na-late din sa pasok. Lalo na ngayong maga, rush hour. Radong traffic na naman ho yung area niyan, ano ho, sa medyo Doña Carmen Avenue. Area ho, papalabas ka ng Litex. Daanan din ho, papuntang Montalban yan. Siguradong bumper to bumper na naman. Hanggang aga, sakit ng ulo.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
3: At pa rin, pakiusap lang, lamig ho ng ulo sa ating manibela. Eh, sino naman ang lalamig ng ulo pag gaganyan ang sitwasyon? Ano ho? Eh, matindi yung traffic eh. Ang matindi yung traffic eh. Pag gaganyan, magdala na ho kayo ng hian. Magdala na ho kayo ng pagkain na rin ho ninyo. Ano ho? Siguradong yan po nga sasalubong sa inyo this morning na rush hour ngayong araw na ito ng Huwebes. Oy, galaw-galaw sa mga may obligasyon, kila brother, kila sister, galaw-galaw ho tayo ho.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
3: Importante, alamin muna natin na magiging lagay ng ating panahon ngayong pong araw na ito ng Huwebes. Ang dating tropical depression sa labas ng PAR ay tuluyan ng lumakas bilang isang tropical storm surge. Queenie tatawagin ho yan. Tuling na record po ang sentro nito sa 1,645 kilometers silangan po ng Northern Luzon. Ay maximum sustained winds na 65 kilometers per hour. Lapit po naman sa sentro. At pabugsong abot po naman sa 80 kilometers per hour pa rin. May gumagalaw ho yan, pakunluran, hilagang kanluran, sa bilis po na 20 kilometers per hour. Ang epekto sa atin yan, inaasang papasok ito sa PAR ngayong umaga o hapon. Nako ho, bibigyan po ng lokal na pangalang Queenie. Ayon sa pag-asa, hindi pa ito direktang makaka-apekto sa panahon dito sa bansa sa susunod na tatlong araw. Ngunit, posibleng magdulot ng maulap na kalangitan at pag-ulan po ng bunto, ang buntot, natawag na trap ho naman yan. Okay. Masok na rin yung drought, no? Oh, ayan na ba, Oktubre. Kami, Oktubre, magpaparamdam na ho yung mga yan, ano ho. Sa mga papanik naman ng car, Cordillera Administrative Region na yung mga papanik ng Benguet, ng Atok, tsaka ng Baguio. At tamtama no sa kung minsan may malakas yung pag-ulan. Tanhino po ng pinahusay po ng hanging habagat dala na papalapit ng bagyong si National niya, Surigay? Pero sa atin, Queenie, ayaw na. Pinapayuhan po ang lahat na mag-ingat sa posibleng pagguho ng lupa. Ayan na naman. And slides at biglaong pagbaha. Ayan na. Ah, kaya ingat-ingat po sa ating mga kababayan ho rin, no? Zero visibility, makapal na fog. Ikaw po'y dadaan po dyan sa may parte ho ng Alsema Highway patungong Atok o Sagada. Ingat po sa mga makapal na fog o ulap, lalo na tuwing hapon at pagsapit ho ng gabi. At sa tuloy-tuloy ang pagbuhos po ng ulan dyan sa Cordillera nitong mga nakarang araw, malambot ang lupa sa mga gilid ho ng bundok. Napayo ho ng pag-asa na umiwas muna sa mga delikadong ruta kung hindi po naman kinakailangan bumiyahe. So, sa mga nakatira sa mga bahay-bahay na nasa Bulubundukin at medyo malalampot na ho yung lupa at mga lugar na inuulan po ng sangkaterba tatlong linggo, isang buwan, mahigit pa. Ikas muna ho tayo, delikado yung ganyan. Lumalambot ang lupa, may nakaambang mas malaking disgrasya. Ayun, dapat yung mga LGU nakatutok agad, ano ho? Tutok tayo sa ating mga headliners.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
3: Tulong ng Department of Agriculture sa mga agri-stakeholders apektado ng mataas na presyo ng petrolyo patuloy.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
3: Ang industry sa bansa unti-unti na nakakabangon contra African Swine Fever ayon po sa Department of Agriculture.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
3: Mas maraming sakahan target na mapatubigan sa 2027 para sa mas matatag na supply ng pagkain sa bansa.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
3: Para masiguro natin yung mapatubigan, yung mga dapat tubigan, yung irigasyon, yung mga pananim, mga watershed, ano ho, nakaraniwa yung mga bundok, huwag ho nating pipinsalain, ating pagsasamantalahan, kung nating ginagago kasi ng ilan eh.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
3: Sa mga detalye ng ating balita, 14 minuto na makalipas ang 5 na madaling araw, galaw-galaw para hindi pumanaw. Hindi tumitigil ang Department of Agriculture sa pag-aabot ng tulong sa mga agri-stakeholder particular. Mga magsasaka at mga mangisda po naman, bunsod ng mataas sa presyo ng produkto ng petrolyo. Panayam kay DA spokesperson Asik Arnel de Mesa. Sabi nitong patuloy ang pag-iral po ng fuel subsidy program ng DA kung saan katatanggap ito ng dagdag na budget para po naman sa programa. Halaga kasing maibigay ito agad sa mga magsasaka dahil umarangkada na ang wet cropping season. Hindi sa mga mangisda upang magpatuloy sila sa pagpapalaot at paghuhuli ng mga isda. Eh, kasi kahapon, kakatagunayin natin yung ano, di ba? Diyon, nababawasan na rin yung mga isdang nahuhuli. Mukhang lumilipat na. Diba pumunta? Sa China ba sila pumupunta? Eh, hindi rin pwede sa Japan. May bagyo. Matinding ba sa Japan ngayon? Ayan din po ang pamamahagi ng fertilizer ng DA para naman po naman sa mga magsasaka. Isa rin kasi ang pataba sa lupa o fertilizer sa mga talektang apektado ng pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Bakit hindi? Kasangkaterbang enerhiya ginagamit ho niya mga yan. Yung mga pagkanya klase ng pataba, ano ho, eh matindi. Dagdag ho sa problema natin dyan sa pag-init ng mundo. Ikaw nga, bakit hindi tayo tumutok na lamang sa, ano, di ba, sa organiko? Balik tayo doon, maba yung lupa. Talagang manuno yung lupa dahil sa iiwasan po yung soil stress. Di ba? Kasi maraming dapat malaman eh. Kaya hirit pa ng DA na maaaring madagdag po naman upang makatulong sa agri-stakeholders ay ang libreng tool para po naman sa kanila.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
3: Tanggap tayo ng report mga durian at mangosin mula Pilipinas. Muling ipinadala dyan sa Canada. Sabihin natin ang mga detalye ng balitang yan. Nakatutok po naman si Marian Bastasa.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Sa pagsisikap na mapalawak ang agricultural exports ng bansa, aabot sa halos 1 metric toneladang sariwang durian at mangosteen mula sa Pilipinas ang ipinadala muli sa Canada. Unang nagpadala nitong Miyerkules ng 300 kilos ng durian at 120 kilos ng mangosteen sa Vancouver para sa Canadian buyer na Fesh Marker Limited, habang nakaschedule naman ngayong Webes ang pagkapadala sa Toronto ng karagdagang 300 kilo ng durian at 200 kilos ng mangosteen. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chularel Jr., bahagi ito ng direktiba ng Pangulo na maghanap ng mga bagong pamilihan para sa mga produktong agrikultural ng bansa, kasama ang durian sa mga high-value crops na isinusulong ng Department of Agriculture para mapalawang ang export market kasama ng kakao, kape at okra. Ang shipment sa Canada ay kasunod ng matagumpay na pagpadala ng sariwang durian sa France kung saan nagpapatuloy ang lingguhang air cargo shipments. Mula sa DA para sa Bagong Pilipinas, Mera Andastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
3: Kaso natin sa buong kabuluhan, 17 minuto na makalipas ang 5 na madaling araw, galaw-galaw para hindi pumanaw. Pinumpirma ng Department of Agriculture na nasa magandang track na ang industriya ng pagbababoy ng bansa. Bunsod sa mga intervensyon kontra sa African Swine Fever o ASF. Tayo ba ano na? Kapinindot mo, ano ba ang latest sa ASF? Ang mga apps na pagka pinindot mo lalabas, pwede mong makuha yung last week, yung present, o yung mga bagong darating. Maganda yung ganun eh, no? Dapat mas maganda eh, makabago na, makabagong panahon na tayo eh. Mas advanced na siyensya natin eh. Pagka isang pindot mo lang, ano ba problema sa ASF natin? Gano'n ba kalaki problema? Click mo! Tapos yung totoo, di ba? Ganun, para mas high-tech na, para mas mabilis yung galawan ho natin eh. Isang palayam, sinabi ho ni DA spokesperson Asik Arnel de Mesa na sa uling tatlong quarter ay patuloy na ang pagtaas ng bilang ng mga alagang baboy. Indikasyon na gumagana ng kampanya at aksyon ng pamahalaan kontra ASF. Bila ho niyan, ay malaki pa rin ang ahabuli naman ng bansa. Dahil mula sa dating average na 12 to 13 million heads, ay bumaba ang populasyon ng baboy sa bansa na ngayon ay nasa 9 na milyon na lamang. Dapat nababawasan yung high blood. Nababawasan yung namamatay. Pagdating sa presyo ng baboy, walang dapat ay pagkamba dahil sapat ang supply, kaya hindi po naman ang impos. Nanatili rin normal ang supply ng manok na pinataas pa ng impos, kaya wala rin asasang taas presyo dito. Sino ang murang manok? Merong isang konsihal, nga ba yun? Parte ng Montalban. Eh, mura manok niya, ha? Itog niya per tray, one by one take one. Isang nga makapanayim yung mama na yun. Posible lang umanong magkaroon po ng ilang adjustment bunsod ng mataas na presyo ng langis na magpapataas naman sa transport cost ng agri-product. Yun lang.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo B.
3: Eh yung pagtangkilik natin sa lokal na produkto, dapat po natin talagang pag-ibayuhin, pag-aralan pang mabuti at higitan pa natin yung dunong at talino sa mga parting yan. Bakit? Indonesia. Nangyayari sa Indonesia ngayon. Vietnam, ano nangyayari sa Vietnam ngayon? Binabaha po sila. Yung mga bansang yan, Indonesia, Vietnam, manarin ng Thailand, tayo nag-i-import ng bigas eh. Imaginin mo na lang, doon tayo umaasa sa mga banyaga na sila nagpapakain sa atin. Talang tayo isang agrikulturang bansa, at hindi natin mapabuti. Hindi mapabuti. Nako, ano ba to? Estimate Sabah, dadalo daw sa Australia. Tingnan natin ang mga detalye ng balita niya si Sheila Lusontra ng Celosia ng Radyo Pilipinas Davao.
2: Radyo Pilipinas.
5: Report. Nakatakdang ipadala sa Sydney, Australia ang unang batch ng steam saba mula sa isang food processor sa Davao City na magbubukas ng bagong overseas market para sa mga lokal na saging. Unang isinagawa ng Golden Flavors Pastries and Gourmet Incorporated ang send off ceremony para sa trial shipment na nasa 7 tonelada ng steam saba. Ayon sa kumpanya, layunin itong palawakin ang merkado ng mga produktong gawa sa lokal na saging at mayugnay ang mga magsasaka sa upland Barilog sa mga international buyer. Ayon kay Mindanao Development Authority o MINDA Assistant Secretary Romeo Montenegro na pinapakita ng shipment ang potensyal ng agrikultura ng Mindanao na makapasok sa mas malaking merkado. Samantala, sinabi naman ni Golden Flavor CEO Razel Ansuitan na ang unang shipment ay trial run at tinitingnan na rin ng kumpanya ang posibilidad na masusunod na shipment sa Australia, gayon din ang pag-export ng iba pang produktong agrikultural. Ayon naman kay Department of Agriculture 11 Regional Technical Director for Operations, Marie-Anne Constantino, makatutulong ang shipment upang maihatid sa mga Pilipino sa Australia ang mga produktong gawa sa sariling bansa. Bahagi ang hakbang na ito ng pagsusulong ng value adding at pagpapalawak ng merkado para sa mga produktong agrikultural ng bansa na inaasahang makatutulong sa pagtaas ng kita at oportunidad para sa mga magsasaka. Para sa Bagong Pilipinas, Sheila Lizondo Celosia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
3: Maraming salamat, Radyo Pilipinas, Davao, samantala. May isang 80,000 peke. Oy, peke ito, ha? At iba naman sa ako ng bigas, napepeke. Pero nga, napepeke. Sa ako pa. Asabad, Chinese National, nakabilang ko sa dalawang operator dyan sa Bulacan. Estado, may natin ang detalye. Nandiyan po naman si Jemar Dagkala.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Nasabat ang mga operatiba ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ang nasa umigit kumulang 80,800 mga pinininiwala ang pinaging sako ng bigas. Kasunod ito ng kinasang operasyon ng pulisya sa isang bodega sa Barangay Batia, Bacoawi, Bulacan na nagresulta naman sa pagkakaresto ng isang Chinese national at empleyado nitong Pilipina. Sa ulit ng CIDG Director Police Major General Robert Alexander Morico II, nasabat ang mga pinaking sako ng bigas na tinatayang nagkakahalaga ng 800,000 piso na harap sa kasong pagdabag sa Republic Act 8293 o ang Intellectual Property Code of the Philippines ang mga na-arestong suspect dahil sa paggamit naman ng mga pangalan ng mga lehitimong supplier ng bigas sa mga inimprentang sako para makapanloko. Bukod kasi sa pagnanakaw ng pangalan ng iba, posible rin magdulot ng peligro sa mga consumer ang pagkonsumo nila ng mga produktong inilalagay dito. Pinuri naman ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. ang mga tawon ng CIDG sabay pagbibigay diin nito na nais silang protektahan ang mga lehitimong negosyo at hindi sila titigil hanggat may mga pasaway na gumagawa nito. Para sa Bagong Pilipinas, J. Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Bakit ako nawala din eh? Bakit ako nawala? Oras na natin, 24 minuto na kabilbay. Makalipas mo naman ang alas 5 ng madaling araw. Galaw-galaw para hindi pumanaw. Yun, para akong minumuldo. Na-traffic din. Saan ang galing to? Na-traffic ka ba sa may bayatas? Samantala, mga smuggled na broccoli naman sa La Trinidad, Benguet. Kunin siya mga nakatutok sa atin dyan, ho. Sabat! May detalye po dyan si Jonathan Monar, Radyo Pilipinas, Baguio.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Datang nagsagawa ng inspeksyon ng bagong tatag na La Trinidad Municipal Anti-Vegetable Sabotage Task Force sa La Trinidad Vegetable Trading Post, Benguet Agri-Pinoy Trading Center at sa Strawberry Farm Backfill Area. Ito ay bilang agarang pagkilos upang masuri ang umanong ulat ukol sa pagbebenta ng mga smuggled broccoli sa mga lokal na trading centers sa munisipalidad. Katuwang si Mayor Roderick Awingan, pinangunahan ng task force sa pamumuno ni Chair Municipal Agriculturist Nida Organo at mga miyembro nitong sina Market Supervisor Janice Aleg, Councilor Bartolome Baldas Jr., La Trinidad Municipal Police Chief Police Lieutenant Colonel Zacarias Dausen at BOPTC officials sa pamumuno ni General Manager Ruth Diego ang inspeksyon. Natuklasan at naberipika ng task force ang presensya ng mga smuggled broccoli sa Strawberry Backfill o sa tourism pasalubong area sa Strawberry Farm. Nauna rin ito, nagsagawa din ng inspeksyon ng mga tauhan ng Department of Agriculture Cordillera at Bureau Plant Industry sa ilang mga pamilyan sa bayan at natuklasan na may ilang mga maglalakong nagbebenta ng smuggled broccoli. Dinala naman ng mga otoridad ang samples ng mga illegally imported vegetables para sa mas masusing laboratory testing at ebidensya para sa karagdagang pagkilos kontra sa mga illegal smugglers. Inimok naman ni Mayor Awingan ng publiko na iwasang tangkilikin ang smuggled broccoli dahil hindi lamang nakakapekto ito sa kabuhayan ng mga magsasaka at ekonomiya ng bayan, bagkos ay sa posibleng panganib sa kalusugan ng mga mamayan na magmumula sa naturang gulay. Para sa Bagong Pilipinas, Chong Monar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
3: Maraming salamat, Chong Monar, Radyo Pilipinas, Baguio. Hindi lang broccoli siguro, yung mga smuggled pa rin iba pang gulay. Na ho nating tangkinigin, wag ho nating bilhin, delikado ho yan. Kung smuggled ho yan, maraming nilampasan mga tamang proseso. Ano ho, eh baka pumalya yung proseso at hindi talaga nadaanan. Ah, makalas yun, makamatay pa. Pa, ano tayo sa sigurado, ano ho, doon tayo magtugo sa mga totoong trading post naman tayo tumungo. Sabay yung mga trading post natin dyan sa Benguet. Ano, eh, at, may dalawa, tatlo rin eh. Ah, saan naman yan? 100 kilo naman ang abandonadong karne ng pating. Ano ginagawa ng pating sa Agayan? A-recover sa Parikya Agayan. Sabihin po natin ang detalye ng balitang yan kay Teresa Campos, Radyo Pilipinas, Tugigaraw.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Tinatayang 100 kilo ng nahiwa-hiwang karne ng pating na nailagay sa isang cooler box ang natagpuan ng matauhan ng Coast Guard Station Cagayan na inabandona sa Veterans Wharf sa Barangay Macanaya, Apari, Cagayan. Ayon sa Coast Guard Intelligence Group, Northeastern Luzon at ng DAB Far Region 2, ang mga iligal na karne ng pating ay posibleng kinuha sa katubigang sakop ng Sitio La Unionan, Barangay Macanaya at iniwan na lamang doon matapos matunugan ang pagresponde ng mga otoridad. Maayos na naidokumento ng BIFAR ang shark meat at pagkatapos ay ibinaon ito batay sa umiiral na batas. Ayon sa Republic Act 10654 o ang Amended Fisheries Code of the Philippines, matapos ang dokumentasyon ay dapat sirain, sunugin o kaya ay ibaon ng malalim sa lupa ang iligal na karne ng pating upang hindi na ito mapakinabangan pa. Samantala sa kasalukuyan naman, ang investigasyon ng BIFAR sa mga individual na responsable sa paghuli at pagkatay sa nasabing pating. Ayon naman sa CGD Nelzen, sa pamamagitan ng Intensified Community Assistance, Awareness, Response and Enforcement o iCare Program, patuloy na pinalalakas ng Philippine Coast Guard ang hangarin nitong mapangalagaan ng mga yamang dagat, pagpapatupad ng mga batas pangisdaan at pagsusulong ng sustainable fisheries at konserbasyon ng karagatan. Para sa Bagong Pilipinas, Teresa Campos ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tuguegarao City.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
3: Sa iba pang detalye ng ating mga balita, mas maraming sakahan ang target na mapatibigan sa 2027 matapos sila ng pamahalaan ang 30.44 bilyong piso para po sa Irrigation Services Program ng National Irrigation Administration or NIA. Good morning sa mga nakatutok sa atin, mga sukiyaki natin dyan sa NIA. Oh. Morning kay Administrator Engineer Ed Gillian. Ayun. Sir, matagal tayo hindi nakakakwentuhan. Batay sa panukalang 2027 National Expenditure Program, target ng NIA na magkaroon po ng bagong irrigation service areas. Abot po sa 11,153 hectares sa buong bansa. Mas mataas ito. Ang 29.4% at dagdag na 2,533 hektarya. Para naman, 8,620 hektarya ang target na ngayong 2026. Sabi ni DBM Acting Secretary Kim Robert De Leon na pinag-aralan din ng pamahalaan ng iba't ibang irrigation projects bilang ang posibilidad na solar irrigation para sa NIA. Aga natin niya kasi pag tagtuyot na, wala na tayong hydro. Madadamay yung mga hydro power plant natin. Andala, sinabi ni Pangulong BBM na palalakasin ang NIA naman ang mga irrigation system upang mapataas ang produksyon sa agrikultura. Masuportahan ang kabuhayan po naman ng ating mga magsasaka. Bahagi ito, ang mas malawak na programa ng pamahalaan para po naman sa food security, mas mataas na farm productivity at mas matatag na supply po naman ng pagkain sa bansa. Ang NIA, naghahanda po ang NIA sa ngayon, katunayan, ang National Irrigation Administration po, ano ho, inaabangan nila at talagang pinopormahan nila. Kung pumoporma yung Super El Nino, poporma rin ang NIA. Ah, matinding Super El Nino na yan na posibleng magsimula sa ulimbagi po ng taon. May binabangit ang pag-asa, Oktubre pa lang, papasok na yung ano, matitinding mag-init. Ano ho? Yan ang sinasabing hanggang sa unang bahagi po ng 2027. Ayon kay NIA Administrator Engineer Ed Gillian. Morning, Administrator. Mas proactive yung kanilang mga hakbang ngayon sa pamamagitan po ng mga bagay na maikli at pangmatagal ang plano. Ano na yan? Yung paggamit po ng teknolohiya at pamamahala sa tubig. Alternate wetting and drying, bagong cropping calendar, solar pump irrigation. Marin po dyan yung status at monitoring ng mga dam. Yung support as infrastructure at diversification. Importante lahat dyan para hindi masayang yung mga budget na nilalaan ho dyan. Iusap lang. Alin po natin yung ating mga kabundukan. Ano ho? Sierra Madre, malaki pong watershed dyan. Pinanggagalingan po ng ating mga supply sa irrigasyon, sa mga pananim at marami pang iba pa mga bagay-bagay. Kakinalbo na lang lahat ng mga yan. Pag-uusapan natin irrigasyon. Ano pang patubig pag-uusapan natin sa sakahan? O ba food security? But tignan din ho natin, baka naman tayo meron ng kinakalbo na nababalahura mumula ng tubig at mga watershed natin ang araw na lamang takot-takot na sisihan. Alam naman ng lahat eh, bakit hindi ka dapat siguro dagdagan ng aksyon?
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito.
3: Ibang report bago tayo mag-break. Tatlong daw mga kalahok, inaasang dadalo naman sa Regional Coffee Expo sa Davao de Oro. Kunin kay Ma'am Veronica Maputi, taga Negros to, pero nandito sa Metro Manila. Nga, may mga expo event yung dinadalohan dyan sa SMR o baka ngayon. Muna, ito muna. Ito muna natin ang detalye kay Armando Finiquito ng Radyo Pilipinas Davao.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
9: Nasa naabot sa 300 kalahok ang dadalo sa Regional Coffee Expo na gaganapin sa Oktubre 1 hanggang 3, 2026 sa probinsya ng Davao de Oro. Ayon kay Davao Coffee Council Vice President Josie Marie Salubre Larido, kabilang sa mga kalahok na inaasahan ang mga coffee enthusiasts, coffee farmers, negosyante, kinatawan ng mga ahensya ng gobyerno at iba pang stakeholder ng industriya ng kape. Sa sinaguang kapehan sa Davao sa SMCT Davao Annex, sinabi ni Larido na ilalaan ang unang dalawang araw ng expo sa mga plenary session kung saan tatalakayin ang iba't ibang usapin at oportunidad para sa industriya ng kape. Sa ikatlong araw naman, isasagawa ang coffee tour sa Davao de Oro upang mas makilala ng mga kalahok ang mga coffee farm at iba pang bahagi ng industriya sa lalawigan. Layunin ng Regional Coffee Expo na higit pang palakasin ang industriya ng kape sa Davao Region at mapalawak ang ugnayan ng mga magsasaka, negosyante, pamahalaan at iba pang katuwang sa sektor. Para sa Bagong Pilipinas, ako si Armando Feniquito para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao City.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
3: Maraming salamat, Radyo Pilipinas Davao. Good morning lang kay Senator Kiko Pangilinan, Senate Committee on Agriculture. Ano ho? Kasi bagamat nakalatag yung mga plano ng NIA at yung mga mainit na diskusyon po dyan sa Senado, namamadali ho ni Senate Committee on Agriculture Chairperson Kiko Pangilinan ang mga proyekto. Question din ho niya yung sinasabing naging tapya sa panukalang 46.36 na bilyong pisong pondo ng NIA sa 2027. Iginiit, dito ngayon ang panahon para magtipid sa mga bomba, reservoir, pagkukumpuni ng mga irigasyon ang hindi maulit ang malaking pinsalan sa agrikultura noong nakarang mga El Nino naman. Kaya naman, tinipid mong isang bagay tapos may mga nakatutok na problema at nakaambang problema para doon, mangyayari. Kukulangin ka sa galaw, mahihirapan ang kumilos. Pero balansihin muna ng mabuti. Ano ho? Babalik kami sandali po lang. Mailan muna mahalagang paalala.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
10: Alam nyo, lahat ng mata kaya kong titigan. Pwera lang mata ng bagyo. Kaya sa tuwing hinahagupit tayo ng bagyo, tandaan ang listen, lock, and leave. Listen, makinig sa balita tungkol sa direksyon at lokasyon ng bagyo. Tutok na sa mga news reports sa radyo, sa TV at social media para malaman kung ano ang wind signal sa inyong lugar. Abangan din ang payo ng inyong LGU. Next, lock. Isara mga pinto, bintana, cabinet at main switch ng inyong bahay bago lumikas o pumunta sa evacuation center. And finally, leave. Lumikas ng mahinahon. Huwag ipagtulakan ang sarili kasi may taong nag-aantay sa iyo sa evacuation. Kaya laging tandaan, listen, lock, and leave. #panatag ang may alam.

0: Noronio. 30 years old at nakatira sa bayan ng Norala, South Cotabato. Ang ELGU, malaki talaga yung tulong niya, lalo na doon sa mga micro-entrepreneurs kasi nga yung iilan sa amin is sila lang yung nagbabantay. So dati, pag mag-process ka ng business permit mo, isisirado mo yung ano mo, yung negosyo mo. Ngayon, habang nagbebenta ka, nag-entertain ka ng customer mo, pwede kang mag-register ng renewal ng business permit mo. Tapos, doon mo na makikita, kumbaga meron siyang doon sa portal ng e-gov, pag-register mo ng business permit, nandun eh, nakikita mo yung updates, status ng business permit mo. And then, after that, mga ilang minuto, pag-open mo, pwede nang makuha yung certificate mo. So yun, kumbaga, malaki talaga yung tulong ng ELGU. Maraming salamat no sa ating butihing Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dahil sa inisyatibong ito no na kumbaga na-adapt ng ating mga LGUs at hindi lang siya nakapagbigay tulong doon sa proseso natin pati rin yung mga maliliit na negosyo lalo na yung malalayo sa bayan, open lang nila yung app nila, makapag-register na sila.
1: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
2: Pag-ibig fund, solid kabon!
3: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
6: Mayamang agrikultura. Samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang Bagong Pilipinas. Usapang agrikultura.
7: Dako tayo sa mga balitaan na tayong mga mustas. Diyan po naman sa Kongreso, sa Senado. Ano ho? Yung issue sa pondo ng DA para sa 2027... maraming mambabatas sa Kamara ang nagpayag po ng pagkabahala. Pero sa ang minumungkahi po ng Department of Budget and Management ng DBM, 198.45 na bilyong budget ng Department of Agriculture para sa 2027, mas mababa ho yan ang 8% kumpara po naman sa inaprobang 215.69 bilyon kung nakalipas na taon. Bakit binabaan? Ano ba dahilan? Ayon sa DA, ito po ay dahil sa normalization ng pondo para sa farm-to-market roads. Ibinalik sa 16 na bilyon mula po naman sa pambihirang 33 bilyon noong nakalipas sa taon. Kaya pa man, inigyang din po ni na Representative Micaela Angela B. Sansing. Ano pa bang mambabatas na susubukan nilang itaas ito sa magitan po naman ng power of the purse sa Kongreso? Pangumusad po naman ng bicameral deliberation upang matiyak, hindi makukompromiso ang food security. O nga naman. Naman makompromiso yung food security natin. Gusto natin magbawas, magtipid. Naman ang kapalito nyo ni yung kasalatan natin sa seguridad ng pagkain. Pag-aralan nyo mabuti. Ano ho? Tayong pabigla-bigla. Ano ho? May pagka-speedfire. Kailangan hinay-hinay lang. Panggapang muna. Pakiramdam muna tayo. Ano? Tayo magkamali sa anumang hakbang natin. Sige lang.
6: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
7: Bay lang si NFA Administrator Lakso na makasama natin mamaya. Ano ho? Ay, happy anniversary sa NFA. Bahagi tayo niyan way back during 80s. Ano ho? May Administrator Tanchanko noon nandun tayo. Ito tayo kabata. Kadiwa Pop Agri Stores muling binuksan sa Naga City, Camarines Sur. Noon natin ang mga detalye. Nandiyan po si Mayra Revilla Villarreyes, Radyo Pilipinas, Naga.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Muling binuksan sa Naga ang Kadiwa Pop-Up Agri Stalls. Isasagawa ito sa City Hall Grounds. Magsisimula sa pagbebenta alas 7 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Ibebenta ang sariwa at murang mga gulay at prutas mula naman sa Baguio City, pati na ang mga produkto ng mga local farmers. Maliban sa gulay at prutas, mabibili rin ang itlog, bigas, dried fish, mga kakanin, food preserves, herbal plants, ornamental plants at iba pa. Inorganisa ito ng Naga City Agriculture Office na may layuning matulungan ang mga urban farmers ng lungsod na magkaroon ng ready market. Para sa Bagong Pilipinas, Mirna Mayra Revilla Villareyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga Camarines Sur.
6: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
7: Good morning sa Radyo Pilipinas, Naga. Good morning kay Mayora. Aho, Robredo. Lala ko, usap pa kami ng kanyang namayapang mister, DILG Secretary Robredo. Diyan may pagkakataon makakapanayam ko siya. Kuusap po si Robredo at si Robregado. Oy, pakiusap lang. O sinasabi natin, dapat masiguro natin yung food security. Importante ho dyan yung tubig. Ano ho? Yung tubig na pinagmumulan para mabuhay yung mga pananim, mabuhay yung mga alagang hayop, at mabuhay mismo ang tao. Ito ko ang Sierra Madre po na kinikilalang pinakamahabang bulubundukin at gulugod, backbone ng Luzon. Patuloy pong humaharap sa matitinding deforestation, pagkasira po ng kalikasan. Ano na tayo ngayon niya? Pagkaganyan na nangyari. Mula po sa buwang lawak nitong humigit-kumulang sa 1.4 na milyong hektarya, po ba ninyong tinatayang nasa 9,000 hektarya na kagubatan ang nawala? Oh, nawala! Albu eh. 2003 hanggang 2020. Oh, mas malaki na ngayon yan. Dahil po sa anong dahilan? Illegal logging. Land conversion. Malawak ang pagmimina at quarrying. Naku po. Pagtas po yung Sierra Madre mula Cagayan sa Hilaga hanggang Quezon sa Timog. Pagkasira po niyan, magdudulot po talaga at mabibigat na pinsala sa ibang riyon na lalawigin po sa Luzon. Asahan natin dyan. Maghanda yung mga probinsya babanggitin ko ha. Tinding pagbat flash flood. Tapos sa pagkawala ng mga punot, nagsisibing natural sponge at sumisipsip ng tubig. Lalawigan sa kapatagan tulad ng Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Rizal. Nakarara na suya na mas mabilis at malalim na pagbaha tuwing may bagyo. Lusod din po ng Metro Manila, kasama ang Metro Manila ho. Ang Marikina ay direktang naapektuhan din po ng rumaragis ang tubig ulan mula sa kabundukan. Kami tayo pwedeng pag-usapan dyan. Galaw-galaw naman tayo. Ating ginagasos sa pinopondohan, pero dapat ayusin din ho natin yung problema sa taas ha? Sa mga kabundukan. Baka nakakalimutan natin yan.
6: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
7: Hail dyan, makakapanayan po natin ng Administrador, ang National Food Authority. Ang tinutukoy natin si Dr. Larry Lacson. Doc Larry Lacson, Administrador. Larry, kamusta ka na? Tignan natin ha. Administrator ng NFA, nasa linya na natin. Administrator, Doc Larry Lacson, magandang umaga po sa inyo.
5: Hi, good morning. Good morning, Hero. At sa lahat ng mga taga-subaybay natin, magandang umaga po.
7: Magandang umaga po. Abalahin ko muna Zumba mo. Abalahin ko muna breakfast mo. Kung nagja-jogging.
5: Mamaya pa yun, mamaya pa.
7: mamaya, sasabayan na kita, magkaabutan kita. Okay. Babati muna ako ng happy anniversary sa NFA nga pala.
5: Oyo, maraming salamat. Anniversaryo po ng National Food Authority. Bukas po, pwede po kayong pumunta at pumasyal, makihilaok sa aming kaunting kasiyahan sa National Food Authority.
7: Ano may mga malalaking event o pagdiriwang na meron tayo nakapalo dito sa anibersaryo? Meron po ba?
5: Meron, no? Itong week na to, marami, no? Nagkaroon tayo ng bloodletting, nag-donate ng mga dugo ang ating mga kawani, no? Meron tayo ngayon, yung papunta tayo ng La Mesa Dam for tree planting and tree caring, na kung saan na inaalagaan natin yung mga dating tinanim at magtatanim pa tayo ng panibago, no? May mga sports fest din kami na ginanap ngayong week na ito, mga pa-tournament hanggang ngayon at hanggang bukas. Bukas po ang pinaka main programa natin na kung saan bisita ang pandangal po natin si Secretary Kiko Chiu Laurel.
7: Oh, ayun naman pala. Sige nga, pag-usapan natin, Administrator, bagamat tayo ay nakikisa sa masayang anibersaryo ng NFA, nag-agitan yan once upon a time. Ngayon po, nahaharap ang mga bansa sa matinding problema ho ng tagtuyot. Ano? Yung Super El Nino na yan, nandiyan pa rin po yung epekto ng climate change, yung global warming na yan. Kumusta po yung mga isyong yan? Paano ito binabata? Paano ito pinaghahandaan po ng NFA?
5: Well, magandang tanong yan kasi talagang yan ay mga realidad, no, na mararanasan ng buong agrikultura sa Pilipinas. No? Sa ganang amin po sa National Food Authority, dahil ang pangunahin pa kayo,

0: imposibleng sa ibang mga lugar, aba eh talagang wala po tayong makuha kung hindi po ganun karami talaga ang production sa mga lugar na iyon, no? Pero in general naman, dahil alam naman po natin na ang National Food Authority, roughly mga 4% lamang hanggang maximum 5% lamang ang kaya nating bilhin sa production ng Pilipinas. Yun naman ang isang ano doon, confident tayo na mabibili natin yon. For as long as pagdiyayaan tayo ng ika nga kahit El Nino, tumapat yung mga medyo tuyong-tuyong condition na yon sa panahon ng talagang kasagsagan ng anihan. Para nang sa gayon, mas tuyo ang aanihing palay ng ating magsasaka. Doon, mas pabor po tayo doon.
1: Kung sakasakali man ho, magkaroon po talaga ng magiging totoo yung mga binabanggit niyo, kakaya namang mabili talaga. Kamusta po? Pagdating po sa Imbakan, paano naman ang issue ng Imbakan natin, yung mga warehouses po natin? Ano ang latest sa mga inventaryo? Di ba, sinasagawa niyo dyan, naglalabas kayo eh, di ba?
0: Tama po yan. Oh. Nagkakasuccessful lamang po ng ating auction kung saan na nakapaglabas po tayo ng mga 585,000 bags ng aging rice, no? Roughly mga ano po ito, mga 29,000 metric tons na kung saan na kikita or magkakaroon ng revenue si National Food Authority ng around 672 million pesos na karagdagang pambili uli ng palay, no? Isa 'yon, pangalawa, yung paglabas ng ating bigas doon sa programang 20 bigas meron na, nakatulong din po yan. Naglinis, nagluwag ang ating mga bodega. In fact, sa ngayon, 50% lumuwag na ang ating bodega. Maliban pa doon, nagrenta pa tayo, no? Uh-huh. Ng mga private warehouses. Kabuang karagdagang 65 new leased warehouses from private sector na kung saan kaya pa nating makatanggap doon ng roughly 200,000 metric tons. So, handang-handa po kami. In fact, bibisita kami ni Secretary Kiko sa mga bakanting bodega ito para pakita sa ating mga kababayan na handang-handa ang NFA sa bodega dito sa darating na yan. Yun lamang po, pinapanalangan pa rin natin sa panahon ng kasagsagan ng anihan. Sana po medyo tuyo ang kondisyon at mainit ang kondisyon dahil kasalukuyan po, alam naman po natin, ang kakayahang magtuyo ni NFA ay very limited lamang.
1: Kung talagang bakante at available po yung mga espasyo niyan sa mga bodega ng NFA, nanganghulugan na marami pong stock dyan ang na-dispose, nabili na. Kanino ho napunta yung mga yan? Wala bang iba pang problema ang inaatrabayan na baka may babulok at baka aksidente and hindi napapansin? Meron bang ganun? Magkano na ibenta? Kanino napunta?
0: Ang naibenta kabuuan, 672 million, no? Marami to, mga... ang auction ay open sa lahat. Ito yung mga private entities na nakabili, no? At doon sa isang punto na sinabi mo na kung meron ba tayong nasahang hindi maganda, may mabubulok or what, uh-huh. Wala na po kasi talagang na-auction na natin eh. We're hoping na itong mga susunod ulit, magpapa-auction tayo doon sa mga mag-age na. Kasi alam nyo naman ha, kada takbo ng araw, may mag-age po talaga dyan. So wala po tayong ini-expect na problema dyan. In-anticipate na po natin yan, no? At alam ko, maluwag at maayos tayong makakapamili. Dapat umayon lamang ang panahon, yun lamang ang ating panalangin yan.
1: Oo. Nabanggit ko lang, Administrator, napapansin ho natin, yung mga bansang pinagkukuna natin ng bigas na nag-iimportay sa Indonesia, sa Vietnam, na ngayon tinatarget ho ng hindi pang karaniwang galit ho ng kalikasan. Sinasabi ko, binabanggit ko, dapat pagbutihin natin yung pagmamahal natin sa ating mga lokal na produkto. Nga, yung mga bansang yan, hindi na maglalabas, hindi na sila magbibigay at magbebenta pa. Unahin nila yung sarili nila eh. But sana, ganun din tayo, unahin natin yung sarili natin. Mahirap naman na magpapakain sa atin, ibang bansa. Tayo, wala tayong pwedeng dokuto sa sarili natin dito.
0: Tama yun, Hero. Hindi tayo dapat na talagang nakaasa doon. Kaya nga man, napakaraming programa ng Department of Agriculture tungo sa pagpapaunlad ng ating rice industry, no? Napakaraming assistance, napakaraming estratehiya na ginagawa.

0: nagawa para tulad ng ating rice industry na alam naman natin yung pagbibigay ng binhi, fertilizer, fuel assistance, transportation assistance, solar power irrigation, pagpapalawak ng irrigated areas, paggawa ng SMR, yan po ay lahat tungo sa pagpapaunlad ng industriya ng bigas at sa agriculture in general, no? Dahil nga lamang, lahat ng mga investment na yan, minsan hindi ganong napapansin yung kabutihan yan kasi minsan, alam mo, hira na offset ng mga sakuna o kalamidad, eh, no? Minsan, tataas na ang ating produksyon dahil maraming in-invest ang gobyerno. Eto naman si El Nino, eto naman si La Nina, eto naman ang kung ano-anong peste. So, minsan, ang ganda na sana ng trajectory at ang dami ng assistance. Pero minsan na-offset lamang ng mga sakakunang ating or kalamidad na ating dinaranas, no? Kumbaga, eh, kung wala pang assistance ang Department of Agriculture na ganyang karami, eh baka mas lalo po tayong paurong ngayon, at least manageable, umaangat man, hindi man ganyan kataas, pero steady tayo, no? Ang importasyon ay laging last resort. Yun po ang polisiya ng departamento.
1: Okay, ako nga, nababanggit ko rito, kumisan, itong mga sakuna, itong kalamidad, natural na yan, natural na ho yan, talagang dumarating sa mundo yan. Huwag naman yung man-made calamity, di ba? Alam mo nang babahain ka, okay. Alam mo nang magkakaproblema ka sa irrigasyon, kalbuhin mo pa yung bundok, di wala nang watershed.
0: Kaya nga, oo, yun nga ang problema. Kaya nga, alam mo, yun ang lagi kong sinasabi, Hero, lahat tayong lahat, mga Pilipino, may pananagutan, no?
1: Tama.
0: Kanya kita mo, nabanggit ko sa'yo, papunta kami sa La Mesa Eco Park ngayon para magtanim ng puno, maglinis ng ano. Yun ay parte ng aming kamalayan na lahat ng ating ginagawa sa ating kapaligiran may epekto. Lalo na sa amin, sa NSA at sa agriculture sector. Kanya, sana lahat tayong mga Pilipino magkaroon ng ganung pagmamahal sa ating mga, sa environment, no? Para maproteksyonan ang ating kalikasan, yamang kalikasan, at ayun, para sa ating mga future generation, para may masinungan, may makain pa.
1: Administrator, maganda pagkakataon yung gagawin nyo yan, panggising natin yan. Baka naman pwedeng pangunahan talaga ng gobyerno, at ng sangay ng gobyerno, magtanim na, di ba? Magtanim ka ng bakawan, magtanim ka ng kawayan, at ng sangay ng gobyerno, nationwide, magsabay-sabay na tayo, baka parang awa.
0: O tama yan. Ako, alam mo, minsan, akala ng iba parang biro-biro lang yan. Pero hindi natin alam kung gaano kalaki ang epekto niyan sa kalikasan. Yun lamang, alam mo, hindi. Ako, alam ko, gobyerno, unang-unang dapat pinagtutuunan ng pansin yan. Which yun ang ginagawa ng gobyerno. Pero, Hero, ito, panawagan ko sa ating mga kababayan. Tayong mga individual na Pilipino, ang siyang talagang malaki ang magagawa kung tayo, kahit isa-isang puno lang itanim natin sa isang taon. Oh. Yun ang napakalaking bagay. Opo.
1: Talaga napaka-importante ho yan. Mahirap yung puro na lang tayo turo ng sisihan kasi kasalanan ni ganito yan, kasalanan ng kabilayan. Timingin tayo sa mas malaking salamin, baka iisa lang itinuturo tayo pa rin.
0: Yeah, oo. Hindi, tayong lahat may sariling bansa ito. Isa lang ang ating kalikasan. Tayo rin ang mga ngalaga. Huwag nating iasa sa iba. Kanya, kami, kahit paano, hindi ko sinasabi naman ng NFA, pero mataas ang kamalayan ng NFA dyan dahil sinusulong ko talaga yan. Sa nararanasan natin sa agriculture sector ngayon, kailangan ibigay natin yung atin namang personal na tulong sa kalikasan.
1: Mapapanahon na panggising natin yan sa mga maliliit natin mga estudyante mag-aaral. Dapat maimulat na sa kanila yan. Dapat itinuturo sa mga aralin yan. Hindi kung ano-anong karahasan na tututunan nila.
0: Tama, oo, tama yon. At yan, siguro, umpisahan sa eskwela, no?
1: Okay.
0: Ay, alam mo, may bida ko na rin, Hero. Kanya talaga sa NFA, tinataas ko yung kamalayan sa lahat ng bagay. No? Yung aming mga kawani ngayon, no, mga napopromote, na hinahire namin bago, meron akong ginawa na in-institutionalize ko, yung tinatawag kong immersion. Sabi ko, para lubos ninyong maunawaan ang ating mga magsasaka, kung gaano kahirap ang magsaka, lahat kayo lulusong kayo sa putik at magtatanim. ng palay. At yun ang ginawa at ginagawa na namin nationwide.
1: So, sige, minsan, administrator, pag-usapan natin yan. Ha? Medyo kapos lang ako sa oras, pero maganda yung huling muna banggit mo yan. Sige. Sa pagbabalik po natin sa mga susunod na araw, magkwento natin tungkol dyan. Administrator, marami pong salamat. Okay. Happy anniversary.
0: Maraming salamat. Salamat. Inaasahan ko po kayo bukas sa anibersaryo.
1: Maraming salamat, Administrator Dr. Larry Lacson ng National Food Authority. Thank you, sir. Mabuhay ka. Balikan mo na yung Zumba mo. Balikan mo na yung favorite breakfast mo, sir.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Hello, galo, para hindi pumanaw sa mga may obligasyon, kila brother, kila sister. Araw po ng Webes ngayon, ho, sa mga natatrabik sa may payatas. Kung agahan nyo ang punta, balilid kayo. Tangalan nila Roger, Jomari, Rolly, Alvin, Mark, Marian, Milios. Kapari po natin sila Nida Soriano, Susan, Jamard. Kapari sila Sam, Marisol, Julius, Camille, Rona. Siyempre, ating mga producers, Julius Gonzalez, Christopher Tirambolo. Ako po rin po naman ang inyong abang lingkod. Maray po salamat sa pagsama sa amin sa Lupunas ng Oras, Luzon, Visayas at Mindanao. Bawal po ang tutulog-tulog sa Maribela. Bawal ang pikon sa kalsada. Pero Ilustre Robregado, nag-iiwan. Namang bagay, matwid, tama, hindi mo ginawa, itinuturing na kasalanan laban sa'yo. Pagsasaka po, hindi simpleng trabaho lamang. Yan po isang paraiso. E minsan pa ho, huwag tayong basta-basta naniniwala sa fake news. Huwag ko tayong magpalinlang.
2: Nakasuporta sa inyong kabuhayan. Kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
3: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas 738 AM.
4: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
5: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero
4: Presidential Action Center.
5: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
6: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
5: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ang 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
7: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
8: From cassava, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
5: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
9: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Eh, sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadami ang kanilang produksyon.
5: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time. 4 minuto makalipas ang 6 ng umaga.
4: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Kasama si Alan Alyanige.
3: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, anunsyo sa rekomendasyon ng mga economic managers ukol sa excise tax si Paubayan na kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ayon sa Malacanang.
4: Headlines.
3: Presyo ng mga pangunahing bilihin patuloy na binabantayan ng Department of Trade and Industry.
4: Headlines.
3: Pilipinas patuloy na naghahanap ng alternatibong pagkukunan ng supply ng langis ayon sa Department of Energy.
4: Headlines.
3: Senate Impeachment Court nagdesisyon na amyendahan ang pagtukoy ng baseline o basihan ng two-thirds vote para sa conviction sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
4: Headlines.
3: Sa balitang sports, Alex Ayala sasabak na sa Singapore Open 2026 ngayong gabi.
6: Mga balitang makinig at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
7: Sa buong bansa.
4: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Muli isang magandang umaga Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Baga, Manila. Ngayon po ay araw ng Huwebes, September 24, 2026. Muling sumasa inyong Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige.
6: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas
6: News Nationwide.
3: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Anunsyo sa rekomendasyon ng mga economic managers ukol sa excise tax, papaubayan na kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ito'y ayon sa Malacanang. Mula sa Malacanang, darito ang balitang hatid ni Alvin Baltazar.
6: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas.
8: Report. Ipinahayag ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na kanila nang iiwan kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagsasapubliko kung ano ang magiging kapasyahan nito hinggil sa excise tax. Kasunod na rin ito ng kumpirmasyong na isumite na ng Department of Finance sa Office of the President na tapyasaan ang excise tax sa LPG at sa kerosene. Ayon kay Castro, magiging mabilisan ang gagawing pagpapasya tungkol dito ng punong ehekutibo matapos na makarating na nga sa kanya ang rekomendasyon. Tumanggi naman ang magbigay ng pahayag si Castro kung ano ang detalye o nilalaman ng naisumiteng rekomendasyon sa Pangulo na naipadala na kamakalawa. Pakinggan natin si PCO Undersecretary Claire Castro.
9: Hindi ko naman ibibigay. Yan na lang natin mag-announce ito si Pangulo kapag nandiyan na po yung recommendation, yung kanyang napirmahan.
8: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Pilipinas.
4: News Nationwide.
3: Patuloy na binabantayan ng Department of Trade and Industry o DTI ang presyo ng mga pangunahing bilihin sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ito'y sa kabila ng pangamba na may mga magsasamantala sa pagtaas presyo ng mga bilihin dahil sa tumataas na presyo ng produktong petrolyo sa bansa. Sa panayam ng programang Mark In, Mark Out, sinabi ni DTI Secretary Christina Roque na nakikipag-ugnayan ang kagawaran sa mga manufacturer ng mga food products na nakalista bilang basic commodities o basic necessities at prime commodities. Anya, may departamento sila sa loob ng ahensya na araw-araw nagmomonitor sa mga tindahan para tiyakin na hindi gumagalaw ang presyo ng mga nasabing produkto. Sinabi rin ng kalihim na wala pa silang namomonitor na pagtaas sa presyo sa ngayon.
10: Meron kaming department that really checks on that, no? So, meron kaming department na yun in all the 18 regions nationwide. So, araw-araw po sila nag-check ng presyo ng supermarket and groceries to check na dapat stable po or dapat hindi gumagalaw yung presyo ng basic necessities and foreign commodities.
3: Samantala, pinaliwanag ni Secretary Roque na talagang may epekto sa logistics cost ang pagtaas ng presyo ng langis dahil sila ang direktang gumagamit nito. Dagdag pa ni Roque, maraming pamilihan na ang mayroon ng inventaryo ng kanilang warehouse kaya hindi pa kailangang tukuyin ang halaga ng kanilang logistics. Anya, dahil dito stable pa o wala pang paggalaw sa presyo ng mga pangunahing bilihin.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Patuloy naman ang pag-agapay ng Department of Trade and Industry sa mga micro, small and medium enterprises o MSMEs. Binahagi ni DTI Secretary Cristina Roque na kung apektado ng krisis ang mga MSMEs ay pwede silang manghiram ng dagdag puhunan sa SB Corporation. Pwede anya mag-apply ang mga MSME sa mga loan program online at makautang ng hanggang 5 million pesos na walang kinakailangan na collateral.
10: Nagbibigay rin kami ng mga libreng trade shows nationwide, no, both in global, na libre po ito. So pwede nilang i-showcase yung mga produkto nila. So if they want to join dito, pwede lang silang pumunta sa different regional offices nationwide and sa mga negosyo centers nationwide para maitanong din kung ano yung mga programa, mga opportunities at possibilities na binibigay ng DTI.
3: Si Trade and Industry Secretary Cristina Roque.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Pilipinas patuloy na naghahanap ng alternatibong pagkukunan ng supply ng langis ayon sa Department of Energy. Yan pong balitang atin sa atin ni Kathleen Forbes.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
7: Patuloy na nakikipag-ugnayan ang pamahalaan sa iba't ibang bansa para matiyak ang sapat na supply ng langis sa Pilipinas sa gitna ng tensyon sa Middle East na nakakaapekto sa presyo ng produktong petrolyo. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garay, naghahanda ang pamahalaan sa worst case scenario na mawalan ang supply ng langis sa bansa. Kaya anya kailangan i-diversify yung mga pinagkukunan ng petroleum products ng Pilipinas. Sa ngayon, nasa 80% ng supply ng langis ng bansa ang dumadaan sa Strait of Hormuz. Dahil dito nakikipag-unayan anya ang Pilipinas sa iba pang bansa kabila na ang Russia, Canada, United States, South America, Australia at iba pang bansa sa Asia para magkaroon ng alternatibong mapagkukunan. Sa ganitong paraan, mababawasan anya yung panganib na mawalan ng supply sakaling magkaroon ng problema o tuluyang magsara ang Strait of Hormuz. Ayon kay Garin, meron pang 54 na araw na supply ng langis sa bansa na may nangangahulugan na meron sapat na panahon para makakuha ng panibagong supply bago maubos yung kasalukuyang inventaryo. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sisilipin ng Department of Energy kung may naganap na maling pagpresyo o posibleng market abuse sa gitna ng pagtaas ng presyo ng kuryente sa Visayas at Mindanao. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, inatasan niya ang DOE Legal Services Bureau na makipag-ugnayan sa Philippine Competition Commission at Philippine Electricity Market Corporation para suriin ang sitwasyon batay sa datos ng IEMOP o EMOP. Umakyat ng halos 65% ang presyo ng kuryente sa Visayas sa 18 pesos 59 centavos kada kilowatt hour. Mas mataas naman ang tinaas sa Mindanao na umabot sa 88.2% o nasa 19 pesos 56 centavos kada kilowatt hour. Iniugnay ang pagtaas sa yellow at red alerts sa dalawang grids.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Samantala, bumaba naman ng 34.2% ang presyo sa Luzon sa 4 pesos 80 centavos kada kilowatt hour. Dagdag pa ng Department of Energy, kung mapapatunayang may market abuse, dapat na managot ang mga responsable kung wala naman kailangang baguhin ang mga polisiya sa sektor ng kuryente.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa botong 13, Senator Judge ang pumabor at isang tutol. Nagdesisyon ng Senate Impeachment Court na amyenda ng pagtukoy sa baseline o basihan ng two-thirds vote para sa conviction sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Dahil sa bagong ruling, hindi na napapako sa 16 ang kailangang boto para makonvict si Duterte sa impeachment trial. Anim na senador naman ang hindi sumali sa botohan. Ito'y sina Senator Judge Alan Peter Cayetano, Pia Cayetano, Amy Marcos, Bongo, Robin Padilla at Camille Villar. Sa bagong ruling ni Presiding Officer Chief Escudero, ang tutukuyin sa all members of the Senate na pagbabasihan ng two-thirds vote ay ang mga senador na legal at pisikal na may kakayahang lumahok sa oras ng botohan.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Hindi naman isasama sa denominator mga senador na nakakulong, suspended o legally restrained sa kanilang tungkulin bilang senador. Hinahanap ng mga otoridad at hindi alam ang kinaroroonan by physical or medical incapacity na sa labas ng coercive processes o power ng Senado at may iba pang kahalintulad na sitwasyon. Sa tanong kung paanong bibilangin ang two-thirds vote, pinaliwanag na ang mga natitirang kwalipikadong senador ang magiging denominator o kabuuang bilang na pagbabasehan ng two-thirds. Sinabi pa ni Escudero na kung may decimal o fraction sa resulta ng pagkwenta ng two-thirds, ira-round up ito sa susunod na buong numero. Nilino naman ng senador na ang ruling na ito ay pro hack o vice o para lamang sa kasalukuyang impeachment case. Hindi anya ito otomatikong magiging binding precedent o precedent sa mga susunod na impeachment proceedings. Dagdag pa ng presiding officer, kailangan may competent at sapat na ebidensya bago matukoy ng impeachment court kung kabilang ang isang senador sa mga maaring hindi isama sa denominator.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Samantala, nilinaw naman ni Senator Judge Erwin Tulfo na ang naging ruling ng impeachment court ay hindi pagpapababa ng voting threshold sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Binigyan din ni Tulfo na nananatili ang two-thirds vote ng lahat ng miyembro ng Senado ang kailangan para sa conviction. Ang nababago lamang anya ay hindi na napako sa 24 senators ang ibig sabihin ng all members of the Senate dahil sa may tinakdang mga kondisyon ang impeachment court sa mga hindi maaring makasama sa botohan.
11: Mali po yung lumabas ngayon na binabaan po ang threshold. We did not lower the threshold. Two-thirds still two-thirds. And then may mga nagsabi pa na i-exclude na po yung mga senador na nakaditine, hinahanap ng batas, may sakit. Hindi po eh. The motion of, ang tanong ko po, hindi ko naman nung September 8, ang pinunto ko lamang sino ba ang pwedeng mga bumoto. Yun po yung pinag-usapan, kaya tayo nag-imbita ng mga amicus curiae. The purpose of which is not to lower the threshold. Malinaw naman po sa Constitution yun. We understand that. Two-thirds of all members. Kaya nga po, inulit po kanina ni Senator Soto, two-thirds ng 24. Pag dumating po sila dito, din boboto po sila. We're maintaining the two-thirds. Darating si Senadora Loren, boboto. Pag pinayagan ng Sandigan Bayan, yung dalawang senador na may kaso, boboto. Pag dumating si Senator Bato, boboto. Pabobotohin po lahat pag dumating po sila sa araw po ng botohan.
3: Si Senator Judge Erwin Tulfo.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Marami pang mainit na balita atin namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide. Philippine Standard Time, 17 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
6: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
0: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
6: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Patuloy po ating balitan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Desisyon ng Senate Impeachment Court sa threshold, hindi pinadadali ang trabaho ng prosecution sa paglilitis Narito ang report ni Melanie Valdez Reyes.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Inihayag ni House Prosecutor at Akbayan Party List Representative Shell Jokno na ang desisyon ng mga Senator Judge sa conviction threshold ay hindi para padaliin ang trabaho ng prosecution. Diin ni Jokno, it never gets easier dahil nahaharapan sila sa mga hamon upang patunayan ang kanilang kaso laban sa Vice Presidente. Ito ang reaksyon ng mambabatas matapos tanungin ng media kung ano ang epekto ng resulta ng oral arguments sa kanilang trabaho. Binigyan din ni Jokno na hindi nagbabago ang bigat ng kanilang responsibilidad sa paghaharap ng ebidensya, anuman ang bilang ng botong kinakailangan sa huli upang mapatunayang nagkasala si Vice President Sara Duterte. Narito ang pahayag ni House Prosecutor Shell Jokno.
13: It never gets easier. Dati nabanggit ko na rin ito eh. Yung trabaho ng prosecution at yung mismo pinakamalaking hamon sa amin ay magtayo ng bahay ng ebidensya. Mas in a way, mas madali nga ang trabaho ng defense dahil ang nice lang nila ay sirain ang bahay. So that challenge is the same with whatever numbers are needed. Kaya para sa amin, yun ang focus namin, concentration namin na talagang mag-present ng pinakamaayos at pinakasolid na evidence.
12: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Impeachment trial magpapatuloy kahit umakyat sa Supreme Court ang voting threshold ruling ayon kay Attorney Reginald Tongol. Mula sa Senado, narito ang report ni Nympha Asuncion.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
14: Tiniyak ng Senate Impeachment Court na magpapatuloy ang pagdinig sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Kahit pa idulog sa Korte Suprema ang bagong ruling nito tungkol sa voting threshold. Ayon kay Impeachment Court Spokesperson Attorney Reginald Tongol, maaaring kustunin ng alinman panig sa Supreme Court ang ruling sa pamamagitan ng petition for certiorari sa ilalim ng Rule 65 ng Rules of Court. Una nang sinabi ng defense lawyers na sina Attorney Michael Poa at lead counsel Attorney Sheila Sison na plano nilang dalhin sa Supreme Court ang usapin. Ipinaliwanag ni Tongol na ang Supreme Court ang final arbiter sa mga usaping may kaugnayan sa interpretasyon ng konstitusyon sa pagitan ng iba't ibang sangay ng pamahalaan. Gayunman, kailangan anyang maipakita naghahain ng petisyon na nagkaroon ng grave abuse of discretion sa panig ng sangay ng gobyernong kinekwestiyon sa kasong ito ay ang Senate Impeachment Court. Nilinaw naman ni Tongol na hindi otomatikong mapipigil ng paghahain ng petition for certiorari ang impeachment proceedings. Anya, magpapatuloy ang impeachment trial maliban na lamang kung maglabas ang Supreme Court ng Temporary Restraining Order o TRO na mag-uutos ng pansamantalang ihinto ang proceedings. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Cybercrime Investigation and Coordinating Center nilinaw na ang online platform na Reddit lang ang nabigyan nito ng extension. Narito ang balitang atin sa atin ni Mary Ann Bastasa.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
15: Nilinaw ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC na tanging ang online platform na Reddit lamang ang nabigyan nito ng extension kaugnay na 24 oras na direktiba na magtalaga ng local representative sa Pilipinas. Ayon sa CICC, pinagkalooban ng extension ng Reddit matapos na makipagpulong ito online sa ahensya sa loob ng itinakdang ultimatum at talakay ng mga konkretong hakbang para mapalakas ang online child safety. Samantala, nakipag-ugnayan man ang Discord, ito ay sa pamamagitan lamang ng liham at nagpahayag ng kahandaan na talakay ng mga safety measures para sa mga kabataan. Gayunman, walang extension na ibinigay sa Discord habang hinihintay ang direktang pag-uusap at konkretong commitment mula sa platform. Patuloy din sinusuli ng mga otoridad ang paggamit ng Discord ng mga extremist community kabila mga grupong iniuugnay sa mga violent extremism at umani radicalization at recruitment ng mga minor de edad. Ayon sa CICC, mahalagang may konkretong action muna, accountability at mabilis na response mechanism at matibay na proteksyon para sa mga batang Pilipino online. Mula sa CICC para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News nationwide.
3: 911 emergency response capability ng Eastern Police District mapapatatag kasunod ng mga karagdagang kagamitan mula sa Department of the Interior and local government. Yan po ang balitang atid ni J. Mark Dagara.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
16: Nagbabot ng pasasalamat ang Eastern Police District sa Department of the Interior and Local Government sa mga kaloob nitong motorsiklo upang patatagin ang kanilang kakayahan at kapabilidad sa pagtugon sa ilalim ng 911 emergency hotline. Ayon kay EPD Director Police Brigadier General Roman Arugay, mahalaga ang bawat segundo sa isang emergency kaya't malaking tulong anya ang mga bagong kagamitan para sa kanilang pagtugon. Magsisilbian niyang karagdagan ang mga naturang motorsiklo sa kanilang patrol vehicles at mapapatatag din ito ang presensya nila sa mga matataong lugar gayon din sa mga komunidad. Kahapon pinangunahan ni DILG Secretary John Vicrimulya at National Capital Region Police Office Officer in Charge Police Brigadier General Christopher Abrahano ang pamamahagi ng nasa 73 motorcycle units. Sampu rito ang una mapupunta sa Pasig City habang inaasa mababahaginan din ang iba pang police stations gaya ng sa Marikina, San Juan at Mandaluyong City. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagara, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Intelligence Group ng Bureau of Customs may bagong pinuno. Yan ang report ni Lawrence Tanhoko.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
17: May bagong pinuno ang intelligence arm ng Bureau of Customs o BOC kasunod ng reassignment na dalawang opisyal ng ahensya. Bate sa Customs Personal Order noong September 15, inilipat si Director 3 Thomas Narcisse mula Customs Intelligence Investigation Service Intelligence Group o CIISIG patungo sa Commissioner Strategic Advisory Office. Si Director 3 Geoffrey Tasio naman na dating nasa Strategic Advisory Office ang itinalaga sa CIISIG. Agad na epektibo ang kautosang nilagdaan ni BOC Commissioner Ariel de Pomoceno. Nauna nang nabanggit ang pangalan ni Narcisse sa reklamong ipinadala kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. noong December 2025 ng ilang customs officials, empleyado at stakeholders na humihiling ng investigasyon sa mga aligasyon ng smuggling protection, korupsyon at abuse of authority sa ahensya. Isinagawa naman ang reassignment kasunod ng pahayag ni Pomoceno na agad resolbahin ang investigasyon sa umano'y illegal na aktibidad sa BOC, kabilang ang insidente ng kinasasangkutan ng Highway Patrol Group sa isang warehouse sa Bulacan. Matatanda ang una nang nanawagan si Senador J. Vercito na linisin ng BOC ang hanay nito. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Kabataan tinuturing na mahalagang katuwang sa pagtatag ng kapayapaan sa ASEAN. Narito ang report ni EJ Lazaro.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
18: Binigyang piin ng mga youth leaders mula sa iba't ibang bansa sa Asia na hindi dapat ituring ang kabataan bilang mga tagapakinig lamang, kundi bilang aktibong katuwang sa paghubog ng mga polisiya at programang may kaugnayan sa kapayapaan. Ito naging sentro ng plenary session sa Youth as Catalyst for Peace sa ikalawang araw ng ASEAN Peace Education High Level Conference. Ayon sa mga panelists, mahalagang mabigyan ng kabataan ng tunay na pagkakataong makilahok sa pagbuo ng mga solusyon mula sa pagpaplano hanggang sa pagpapatubad ng mga programa. Ibinahagi rin nila na dapat higit sa simpleng konsultasyon ay kilalanin ang kabataan bilang mga kapwa at tagapagpasya. Iginit din nila ang pangangailangang palakasin ang lokal na suporta, pagpupondo at mga mekanismong magbibigay ng mas malaking papel sa kabataan sa usaping pangkapayapaan. Ang talakayan ay bahagi ng layunin ng Asia na palakasin ang papel ng kabataan sa pagbuo ng isang mapayapa at matatag na rehiyon. Ayon sa tala ng ASEAN, binubuo ang rehiyon ng mahigit 213 milyon na mga kabataan o halos isang katlo ng populasyon na nasa edad 15 hanggang 34. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: First Lady Liza Araneta Marcos at iba pang first spouses nagtipon upang isulong ang kapakanan ng mga bata sa gitna ng yumayabong na digital world. Mula sa Malacanang, narito ang balitang atid ni Raquel Bayan.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
19: Nakasama ni First Lady Liza Araneta Marcos si US First Lady Melania Trump at iba pang first spouses sa luncheon na Fostering the Future Together na ginanap sa New York, USA. Naging sentro ng pagtitipon na ito ang kaligtasan ng mga bata sa digital world, kabilang ang mga panganib na maaaring makaharap online. Sa kanyang post, binanggit ng unang ginang ang mga kabataang Pilipino na naging biktima ng mga anyay creepy websites. Anya, kahit saan mang panig ng mundo nagmula o napapabilang, lahat ay nagkakaisa at umaasa na mabigyan ng oportunidad ang mga bata na matuto at umunlad habang nananatiling ligtas at protektado sa gitna ng pagyabong ng digital world. Kaugnay nito, nagpasalamat si F. Eliza kay Melania Trump para sa inisyatibo sa pagtitipon na ito upang maisulong Anya ang isang misyon na malapit sa puso ng bawat magulang. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Rakal Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Yaman ng telang Pilipino matutunghayan sa Likhang Hobby Market Fair ngayong Oktubre. Ang report hatid sa atin ni Mary Rose Rosero.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
20: Muling magbabalik ang Likhang Hobby Market Fair ngayong October 9 hanggang 11 sa Level 5 Space Sawa 1 Ayala, Makati City upang muling ipagmalaki ang sining ng traditional na pag-hobby sa Pilipinas. Sa ilalim ng temang Worth Every Thread, ang 16th na edisyon ng fair na ito ay magtitipon-tipon ng mahigit sa 100 exhibitors mula sa iba't ibang rehiyon. Tampok dito ang mga katutubong weaver, artisan at lokal na taga-disenyo na nagpapakita ng yaman ng kulturang Pilipino sa pamamagitan ng mga inihandang aktibidad tulad ng kwentong kultura, exhibit, workshop, teleserye, hobby doki screenings at mga weaving competition katulad ng 9th Lourdes Montinola Pino Weaving Competition at ang 5th Eloisa Hizon Gomez Abaca Weaving Competition. Narito ang pahayag ni co-founder and president emeritus ng hobby na si Miss Adelaida Lim.
21: Everything that's handmade is more valuable than machine made, and it's only actually lately, the last few years, that weaving has been raised to an art form. Before, it was just considered like a craft. But nowadays, even internationally, it's already an art form.
20: Bukas ang pinto ng Likhang Hobby Market Fair para sa lahat mula alas 10 ng umaga hanggang alas 9 ng gabi. Mula sa Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, ito si Mary Rose Rosero, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Balita naman si Bayan Dagat, Cambodia, hindi magiging kanlungan ng mga sindikato ng online scam ayon sa punong ministro nito. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang report ni Jay Arevalo.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
22: Iginiit ng Prime Minister ng Cambodia na hindi magiging kanlungan ng mga online scam syndicate ang kanilang bansa. Sa isang international anti-fraud summit sa Phnom Penh, sinabi ni Prime Minister Hun Manet na determinado ang kanyang pamahalaan na labanan ang mga organisadong grupong sangkot sa online fraud at iba pang transnational crimes. Ayon sa leader ng Cambodia, hindi dapat gamitin ng mga kriminal ang teritoryo ng bansa bilang base para sa kanilang mga operasyon. Nanawagan din ito ng mas malawak na international cooperation, lalo na sa pagbabahagi ng intelligence at impormasyon para matukoy at mapanagot ang mga nasa likod ng scam networks. Sinabi naman ng mga otoridad na nagpapatuloy ang kanilang operasyon laban sa mga naturang pasilidad. Layunin ng summit na palakasin ang koordinasyon ng mga bansa laban sa lumalawak na online fraud. Lumalo sa summit ang mga kinatawan mula sa Estados Unidos, China at iba pang mga bansa maging mga international organizations. Mula sa RP World Service para sa Bagong Pilipinas, ito si Jay Arevalo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Narito ang ating balitang sports.
6: Radyo Pilipinas Sports.
3: Alex Iala sasabak na sa Singapore Open 2026 ngayong gabi. Ang detalye mula kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
23: Lalaro muli sa hard court ang Filipina tennis sensation si Alexandra Alex Iala sa WTA 500 Singapore Open sakalang kung saan makakatapat niya si Tatiana Prozorova ng Russia sa round of 16. Nakatakda ang kanilang pagtatapat mamayang gabi, 6:30 p.m. Kasalukuyang world number 18 si Alex sa pinakalatest sa WTA rankings at nabigyan ng first round bye bilang third seed ng torneo. On the flip side, nakaabante si Binibining Prozorova sa round of 16 matapos talunin si Sofia Kostolas ng Belgium, 5-7, 7-6, 6-2. Ito ang magiging huling torneo ni Binibining Ayala bago siya lumipad pa Japan para sa Aichi Nagoya Asian Games 2026 Women's Tennis Tournament. Mula sa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 33 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
4: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Hi, si Ding Dong Dantes po ito. Pahiram lang ako na isang minuto mo. I know aware kang kailangan mong takpan ng ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan. Pero paano kung wala kang mask? Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin siyempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa ashfall. O tandaan mo lagi yan ha, kasi hashtag panatag ang may alam.
8: Si Lopi Dikin po, acting business permit and licensing officer ng Kidapawan City. Sa umpisa, ang gamit pa namin noon ay manual, wala pa kami system ng DICT. Actually, on the part sa Bitelo, mahirap ang proseso kasi kailangan ng palipat-lipat yung mga kliyente para sa pagkuha ng mga documentary requirements. At saka yung pila, mahaba ang pila ng mga kliyente. Pati yung mga staff natin doon sa front line din, nahihirapan din kasi nga gustong mag-unahan yung mga kliyente sa doon sa prosesong manual before. Sa city government, una ang revenue, mas madali ang pagkolekta ng mga business tax. And then mabilis yung proseso sa business permit. Naka-online na, yun yung kaibahan sa dati at sa ngayon. Para kay President Bongbong Marcos, maraming salamat doon sa programang na digitalization sa mga proseso ng mga dokumento, lalong-lalo na sa pagproseso ng business permit. Maraming tulong, malaking tulong, mas mabilis ang proseso ng business permit. So, naiinganyo sila na kumuha ng business permit dahil sa programa ni President Bongbong Marcos.
4: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
1: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Patuloy po mga kaibigan ng ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Narito mga updates mula sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon. Pagbuo ng Unified 2027 Action Plan para sa sektor na kalusugan sa Batanes, sinusulong sa 2026 Batanes General Hospital Public Health Summit. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Batanes. Narito ang balitang atid ni Bea Gaza de Guzman.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Bea.
9: Nasa sentro ngayon ang talakayan sa lalawigan ng pagbalangkas sa Unified 2027 Batanes Public Health Action Plan. Ito ang pangunahing layunin ng kasalukuyang isinasagawang 2026 Batanes General Hospital o BGH Public Health Summit sa Bankers Bistro Conference Hall sa Basco, Batanes na nagbukas kahapon at tatagal hanggang ngayong araw, Setyembre 24. Dadaan ang sabing plano sa masusing pagsusuri ng mga lokal na pamahalaan, mga institusyong pangkalusugan at mga ahensya ng gobyerno upang matukoy ang mga isyong pangkalusugan sa Batanes at makahanap ng mga solusyong nakabatay sa ebidensya. Ayon sa pamunuan ng BGH sa pangunguna ni Dr. Jeffrey Anthony Canceran at Public Health Unit Chairperson Edward Montoya, ang Unified 2027 Action Plan ang magsisilbing gabay ng buong lalawigan kung saan malinaw na itatakda ang tungkulin at pananagutan ng bawat sektor sa susunod na taon. Upang matiyak ang tagumpay ng planong ito, lalagdaan ng mga opisyal at kinatawan ng komunidad ang isang pledge of commitment Layunin nitong masigurong ang mga nakalatag na estratehiya para sa taong 2027 ay maisa sa katuparan at maghahatid ng konkretong serbisyong medikal para sa bawat mamamayang Ibatan. Mula Batanes, Bea Gaza de Guzman, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Paggunita ng Civil Service Month sa Ilocos Norte, tinampukan ng iba't ibang mga aktibidad. Ang detalye hatid sa atin ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag City. Narito si Jude Pitpitan.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Jude,
0: kung sa ibang lugar sa Pilipinas, mga sports activities ang paraan nila upang gawin ang team at capacity building, ibahin nyo dito sa Batac City, Ilocos Norte. Dahil ang kompetisyon, pagalingan sa paghuli ng biik. Bahagi yan ng 126 Philippine Civil Service Anniversary ng bansa at ang taon ng City Government of Batac Health and Wellness Fair para sa mga serbisyo publiko ng lokal na pamahalaan. Inuwi nga ng mga empleyado ang kanilang mga nahuling biik. Mayroon pang pabaon na feeds na may halagang 25,000 pesos para sa mga ito mula naman sa isang pribadong kumpanya. Ayon sa lokal na pamahalaan, maliban sa mismong kompetisyon, mayroon pang fun run, pa-zumba at mga health services na isinagawa. Kabilang dyan ang libreng x-ray, mammogram, blood chemistry at iba pang serbisyo. Layunin kasi ng pamahalaan na mamonitor at ingatan ang kalusugan ng bawat isa para sa mas produktibong pagbibigay serbisyo sa mga taga-Batac. Ang Philippine Civil Service Anniversary ay taunang selebrasyon para sa mga lingkod bayan na kung saan dito pa isinasagawa ang mga parangal para sa mga matagal nang nagsisilbi bilang empleyado ng gobyerno. Para sa Baong Pilipinas, Jude Pitpitan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: DSWD Field Office 5 na bahagi ng ikalawang tranche ng uplift assistance sa tatlong munisipalidad sa Camarines Sur. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City. Narito ang balitang atid ni Jerome Toledo.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Jerome,
7: nakatanggap ng tulong pinansyal mula sa Department of Social Welfare and Development o DSWD Field Office 5 ang daang-daang pamilya sa tatlong munisipalidad sa Camarines Sur noong Setyembre 21, 2026 bilang bahagi ng ikalawang tranche ng Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport o Uplift Assistance sa ilalim ng Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS program. Kabuuang 459 na mahihirap na pamilya ang nakatanggap ng tig 2,000 piso sa Magarao, Camarines Sur. Umabot naman sa 149 na benepisyaryo sa munisipalidad ng Gainza ang nabigyan ng tulong habang 297 na individual sa Kamaligan ang nakatanggap. Alinsunod sa direktiba ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. kay DSWD Secretary Rex Cachalian, isinasagawa ang mga asistensya na ito upang magbigay ng mabilis na saklolo sa mga pamilyang labis na apektado ng pagtaas ng presyo ng langis at mga pangunahing bilihin dulot ng krisis sa gitnang silangan. Isinagawa ang ayuda sa ilalim ng pamamahala ni DSWD Region 5 Director Norman Laurio upang matiyak ang tuloy-tuloy na tulong sa mga Bicolano. Para sa Bagong Pilipinas, Jerome Toledo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Sa Bicol Region pa rin, LGU ng Daraga Albay nagpatupad ng maigpit na checkpoint inspection kontra sa African Swine Fever. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Legazpi City, Albay. Narito ang balitang atin sa atin ni Diana Mendez.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Diana.
10: Nagsimula ng magpatupad ang lokal na pamahalaan ng Daraga ng maigpit na checkpoint inspection bilang hakbang upang maiwasan ang pagpasok ng African Swine Fever sa bayan mula sa karatig na lugar na may naitalang kaso ng sakit. Isinasagawa ang inspeksyon sa pangungunan ng Municipal Agricultural Services Office, partikular sa mga pumapasok na kargamento ng karne at mga buhay na baboy bilang bahagi ng pinaigting na animal quarantine measures ng lokal na pamahalaan. Sa kasalukuyan, kabilang ang Daraga sa tinatawag na pink zone o mga lugar na katabi ng red zone kung saan may kumpirmadong kaso ng ASF. Ayon kay OIC Provincial Veterinarian of Albay, Dr. Pancho Melia, mahalaga ang pagpapatupad ng animal quarantine measures ng mga karatig munisipyo upang mapigilan ang posibleng pagkalat ng ASF sa iba pang lugar. Kabilang sa tinututukan ng mga otoridad ang mga lugar na nasa loob ng 500 meter radius mula sa index case kung saan ipinatutupad ang no movement policy habang hinihintay ang resulta ng mga isinasagawang pagsusuri sa mga baboy na nasa loob ng naturang lugar. Para sa Bagong Pilipinas, Diana Mendez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: DILG Catanduanes nagsagawa ng monitoring sa mga proyektong sakop ng Local Government Support Fund. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Virac. Narito ang report ni Rosie Nieva.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
3: Rosie.
2: Nagsagawa ng Project Monitoring at Inspection ng DILG Catanduanes sa pamamagitan ng Project Development and Management Unit sa mga isinagawang proyektong pinondohan ng Local Government Support Fund sa ilang bayan ng lalawigan. Kabilang dito ang mga proyekto sa Higmoto, Bato, Karamuran at Pandan. Sa Higmoto, minonitor ang pagpapalawak ng Level 3 water system sa Barangay District 1, 2 and 3, gayon din ang rehabilitation ng mga municipal road. Sa Bato naman, sinuri ang konstruksyon ng Talisay, San Pedro Farm to Market Road at isang Child Development Center. Sa Karamuran, minonitor ang electrification project sa Barangay Tukaw, habang sa Pandan ay sinuri ang konstruksyon at paglalagay ng solar streetlights sa limang barangay. Ayon sa DILG, layunin ng inspeksyon na matukoy ang progreso at kalidad ng mga proyekto, matiyak ang pagsunod sa aprobadong plano at matugunan ang mga isyung maaaring makaapekto sa kanilang implementasyon. Para sa Bagong Pilipinas, Rosie Nieva, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Catanduanes.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Balita mula sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide. Philippine Standard Time, 44 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
4: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: This is a public service announcement.
12: Discipline is the key.
13: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
12: Kilatisin ang sarili.
13: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
12: Importante rin na ating laging isipin.
13: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
12: Isang mahalagang paalala
13: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
24: This is a public service announcement.
25: Public service announcement
24: from PBS,
25: Presidential Broadcast Service
24: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.

0: Pilipinas, Radyo Publiko Iloilo City. Narito ang report ni JP Harvas.
1: Radyo Pilipinas. Report.
0: JP.
2: Inulunsad ng Department of Agrarian Reform o DAR Negros Occidental 1 North ang Microfinance and Savings Operation o MSO Project para sa San Bernardino Conchita Farmers Association sa Ibim Magalona, Negros Occidental. Layunin itong palakasin ang pag-impok, financial management at kabuhayan ng mga agrarian reform beneficiaries, kasama sa paglunsad ang turnover ng mga passbook at iba pang materyales para sa operasyon ng savings at microfinance services ng asosasyon. Ayon sa DAR Negros Occidental 1 North, bahagi ito ng patuloy na support services at capacity building ng ahensya para mapalakas ang mga agrarian reform beneficiaries. Para sa Bagong Pilipinas, JP Harvas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Iloilo.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Mayigit sa 200,000 patients nakatanggap ng medical assistance for indigent and financially incapacitated patients o MIFIP program sa Eastern Samar Provincial Hospital. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Borongan. Narito ang report ni Penelope Pumida.
1: Radyo Pilipinas. Report.
0: Pen.
3: Umabot na sa 180,340 na pasyente ang nakinabang sa mga serbisyong pinondohan ng pamahalaan sa ilalim ng Medical Assistance for Indigent and Financially Incapacitated Patients MIFI program ng Department of Health DOH sa Eastern Samar Provincial Hospital SPH sa Borongan City. Sa panayam ng Radyo Pilipinas, sinabi ni Medical Social Welfare Officer Armaline Bares ng SPH na mula Enero 2025 hanggang Setyembre 2026, nasa 180,340 admitted at outpatients ang nakapag-avail ng mga serbisyong saklaw ng programa. Kabilang sa mga serbisyong karaniwang ina-avail ng mga outpatient at inpatient ang diagnostic services, gaya ng laboratory tests at x-ray mga gamot at iba pang kinakailangang serbisyong medikal. Ang MIFIP ay programa ng DOH na nagbibigay ng medical assistance sa mga indigent at financially incapacitated patients, kabilang ang tulong sa kanilang mga gastusing medikal. Patuloy itong ipinapatupad sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bilang bahagi ng mga programang pangkalusugan ng pamahalaan para sa mga nangangailangan. Para sa Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Balita mula sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Station sa Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide. Philippine Standard Time, 49 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo! Publiko.
1: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
7: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Balita mula sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Stations sa Mindanao. Serbisyo at kabuhayan inihandog ng OWA Caraga sa mga balikbayang OFW sa Alegria, Surigao del Norte. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Butuan. Narito ang report ni May Diaz.
1: Radyo Pilipinas. Report.
0: May.
8: Humigit kumulang 150 overseas Filipino workers o OFWs at kanilang mga dependents ang nakinabang sa Info Caravan on Reintegration for OFWs na isinagawa ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA Caraga sa Alegria, Surigao del Norte. Sa pamamagitan ng naturang aktibidad, inilapit ng OWA Caraga sa mga OFW at kanilang pamilya ang impormasyon tungkol sa mga programa, serbisyo at reintegration assistance ng pamahalaan.

0: an. Katuwa ang iba't ibang partner agencies, naghati din ito ng libreng serbisyo gaya ng masahe, manicure, haircut at kape mula sa Owa Migrants Brew. Nagsagawa din ng skills training sa paggawa ng liquid dishwashing at fabric conditioner na layong madagdagan ang kaalaman ng mga kalahok at mabigyan sila ng karagdagang oportunidad para sa kabuhayan. Sa patuloy na pakikipagtulungan sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan at pribadong sektor, determinado ang Owa Caraga na palakasin ang reintegration programs para sa mga OFW at matulungan silang makapagsimula o mapalago ang kanilang kabuhayan sa kanilang pagbalik sa bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Mi Diaz, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Butuan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: LGU ng San Miguel, Surigao del Sur, nagsagawa nga naman ng hakbang upang matugunan ang epekto ng El Nino. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tandag. Narito ang report ni Raymond Aplaya.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Raymond.
3: Bilang pagtugon sa epekto ng patuloy na El Nino sa supply ng tubig sa bayan ng San Miguel dito sa probinsya ng Surigao del Sur, ang lokal na pamahalaan ay naghanap ng mga alternatibong mapagkukunan ng dagdag na supply ng tubig para sa San Miguel Water Works System. Personal na sinaksihan ni Municipal Mayor Michael Corilla kasama matauhan ng Municipal Economic Enterprise Development and Management Office o MIDMO ang paghanap ng secondary water source upang subaybayan ang mga nagpapatuloy na trabaho at matiyak na agad na maipatutupad ang mga kinakailangang intervensyon. Mas pinahusay pa ang ikalawang pinagkukunan ng tubig upang madagdagan ang kasalukuyang supply at makatulong sa pagpapabuti ng maasang serbisyo sa tubig, lalo na't patuloy na naapektuhan ng mainit na panahon ang kasalukuyang pinagkukunan nito. Patuloy na minumonitor ng LGU ang sitwasyon at gagawin ang kinakailangan ang hakbang upang matugunan ang mga pangailangan sa tubig ng komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Raymond Aplaya, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tandag.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Mga kaibigan, sumayin niyo pong kabuuan na Radyo Pilipinas News Nationwide ngayon pong umaga ng Webes, September 24, 2026. Sa pangalan po natin mga kasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team. Ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat. Isang magandang Thursday morning sa inyong lahat.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide. News Nationwide.
4: It happens. Para sure na wala kang mamimiss, bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1 and like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
5: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
6: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
7: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
6: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
8: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
9: From pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
6: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
10: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Eh sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadami ang kanilang production.
6: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo, simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste, adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork, may adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
5: Philippine Standard Time. 3 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga.
6: Boses. Pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses. Pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses. Kasama si Alan Alanige. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: Muli isang magandang umaga, Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Good morning, good morning. Araw po ng Huwebes, ngayon ay September 24, 2026. Ito po ang programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kasama niyo gamamayang alas 8 ng umaga. Ako po si Alan Alanige. At ang ating pong programang ito ay napapakinggan sa 104.3 The Capital FM, kasabay na napapakinggan sa Sports Radio 918 kHz, ganun din sa Radio Magazine 1278 kHz. Ano bang po mga kaibigan ang inyong pinagkakabalahan this morning, Thursday morning? Do keep us company until 8 a.m. Teka, thank you nga pala, thank you very much kay kasamang Alian Corpus na siya pong humalili sa atin kahapon habang may iba tayong gampanin para sa Presidential Broadcast Service kahapon. Thank you Alian Corpus. At thank you rin kay Hero Rebrigado sa paghalili sa atin kahapon ng umaga sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Thank you, Hero Rebrigado. Mga kaibigan, meron tayong 6 minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga. Traffic update muna tayo, direkta mula po sa MMDA Metro Bay.
6: Radyo Pilipinas, traffic!
5: Iatid sa atin ni Rogent Mutok. Rogent, good morning!
7: Good morning po, Sir Alan, at good morning din po sa lahat ng nakikinig at nakapanood ng Radyo Pilipinas. Simulan po natin ang traffic update po natin dito po sa southbound po ng EDSA. Medyo makakaranasan po tayo ng moderate traffic. Simula po niyan sa may West Avenue hanggang dito na rin po yan sa may MRT North Station. Then masusundan ulit po ng moderate to heavy traffic. Simula po diyan sa may Monte Dipidad hanggang dito na rin po yan sa may Shaw Boulevard. Then makakaranas din po tayo ng moderate to heavy. Simula po diyan sa may Estrella hanggang dito na rin po yan sa may Buendia Avenue. Then moderate traffic din po tayo simula po diyan sa may Arnais Avenue hanggang dito na rin po yan sa may pagkakayat po na Magallanes flyover. Then pagkalabas po natin dyan, tuloy-tuloy na po na magandang daloy ang traffic hanggang dito na rin po yan sa may Jokno Boulevard. Then ang atin naman po northbound po ng EDSA, moderate traffic dito simula po dito sa may Park Avenue hanggang dito na rin po yan sa may Top Avenue. Then moderate to heavy po tayo simula po diyan sa may pagkakayat po na Magallanes flyover hanggang dito na rin po yan sa may Buendia Avenue. Then moderate to heavy po tayo simula diyan sa may Pioneer hanggang dito na rin po yan sa may Bank Drive. Then pagkalagpas po natin dyan, makakaranas din po tayo ulit ng moderate to heavy simula po diyan sa may Camp Aguinaldo Gateway hanggang dito na rin po yan sa may intersection po ng Boniserano. Then pagkalagpas po natin dyan, tuloy-tuloy na po na magandang daloy ng trapiko hanggang dito na rin po yan sa may Monumento area. Then ang atin naman pong C5 southbound, moderate to heavy, simula po dyan sa may pagpasok po ng Commonwealth Luzon hanggang dito na rin po yan sa may Ateneo Gate 3. Then moderate to heavy rin po tayo, simula po dyan sa may pagbaba po ng C5 Lewis flyover hanggang dito na rin po yan sa may Green Meadows. Then moderate to heavy rin po tayo, simula po dyan sa may intersection po ng Ortigas Avenue hanggang dito na rin po yan sa may Canley Road. Then pagkalagpas po niyan, tuloy-tuloy na po na magandang daloy ng trapiko hanggang dito na rin po yan sa may Taguig area. Then ang atin naman pong northbound po ng C5, moderate to heavy, simula po dyan sa may Tinga Avenue hanggang dito na rin po yan sa may Upper Mackinac Hills. Then masusundan ulit po ng moderate to heavy, simula po dyan sa may pagbaba po ng C5 Libis flyover hanggang dito na rin po yan sa may intersection po ng Boniserano. Then moderate to heavy rin po tayo, simula po dyan sa may intersection po ng Aurora Katipunan hanggang dito na rin po yan sa may FB De La Rosa intersection. Then pagkalabas po niya, tuloy-tuloy na po na magandang daloy ng trapiko hanggang dito na rin po yan sa may Commonwealth Avenue. Then ang ating Commonwealth Avenue naman po, moderate to heavy, simula po dyan sa may Regalado Avenue hanggang dito na rin po yan sa may Bicolete. Then pagkalabas po natin dyan, makakaranas uli po tayo ng moderate to heavy, simula po dyan sa may Sasuarig Street hanggang dito na rin po yan sa may Tandang Sora. Then moderate to heavy po tayo, simula po dyan sa may Techno Hub hanggang dito na rin po yan sa may Elliptical po ng Quezon Avenue. Then paalala na lang natin sa ating mga motorista na may ending na 7 and 8 ngayong araw ng Webes. Meron po tayo pinapatupad ng number coding. Ito po yung nagsimula ng 7 a.m. to 10 a.m. Then babay po ang number coding ng 5 p.m. to 8 p.m. Maliba po sa Makati na tuloy-tuloy ka ng number coding na nagsisimula ng 7 a.m. to 7 p.m. Kung meron po kayong katanungan o emergency assistance, pwede po kayo tumawag sa MMD hotline 136. Ako po si Rogent Mutok ng MMD Metro Base. Magandang umaga po.
5: Thank you so much si Rogent Mutok. Mga kaibigan, direkta mula po yan sa MMDA Metro Base.
6: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: Philippine Standard Time, mga kaibigan, meron tayong 7 minutes na 10 minutes na makalipas pong alas 7 ng umaga. Narito muna ang isang panunsyo mula sa Civil Service Commission National Capital Region. Ha? Yung pong rescheduled date na postpone, di ba yung August 9, 2026 CSE Paper and Pencil Test ay officially iaanunsyo po sa pamamagitan ng CSE social media pages and website only. So wala pang iniaanunsyong petsa kung kailan. Na-postpone noong August 9, 2026 ang original na schedule, pero iaanunsyo po yan ng Civil Service Commission yung na-postpone na CSE paper and pencil test. So ang anunsyo ay isasagawa sa pamamagitan po ng social media pages at website ng Civil Service Commission. Doon lang nila i-anunsyo. Baka mamaya may mga makukuha kayong nag-post. O ganito, ganito. Lumabas na yung bagong schedule. Wala pa po. So antabayan na natin yan. Ha? Yan po ang isang paalala mula sa Civil Service Commission. At syempre ngayong Setyembre, ginugunita po ang 126th Civil Service Month. Sandali lang, ilan munang mga paalala.
6: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
8: One of the fondest memories I have as a kid is riding the jeepney. It made me feel like a king. Dahil ito ang King of the Road. Jeepney or Jeep is a cultural symbol that has transported us to school, the office, sa mall, at sa iyong first date. Mura, makulay, at mabilis. Yan ang ating Jeep.
9: Maari bang umusog-usog ng konti?
8: Sakay na!
3: Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool.
6: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
6: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: Philippine Standard Time, mga kaibigan, meron tayong 13 minutes makalipas pong alas 7 ng umaga. Maya-maya tayong makikipag-ugnayan po sa Office of Civil Defense. Makikibalita tayo from the OCD kaugnay ng mga paghahanda dito po sa inaasang pagpasok ng sama ng panahon by next week. At saka yung mga preparasyon para po sa epekto nitong ano na eh, strong or very strong na, di ba? Very strong El Nino. Yan. Kaya kinakailangan ho iba yung pag-iingat ng lahat. At siyempre, ang paalala po mga kaibigan ng Department of Health, ha, kapag ganitong may mga pag-ulan, nagkakaroon ng mga pagbaha, iiwasan natin, of course, yung mga sakit na may kaugnayan po sa tag-ulan. May ano yun eh, meron yung acronym, Wild Diseases, W-I-L-D. Una, yung tinatawag ho na mga waterborne diseases Ay, siyempre, pagka ho nagkakaroon ng mga pagbaha, nariyan yung posibilidad na makontaminate yung mga tubig, yung daanan ng tubig natin. Kaya mahalagang mag-ingat. Make sure ang iniinom na tubig ay ligtas. No? Properly filtered. Yung ibang bottled water, di ba? O kaya yung mga nabibili sa mga water filling stations. Pero kinakailangan, kung galing sa tap water, pakuluan. Ah, yung tipong kumukulo ng hanggang 3 minuto. Ah, para sigurado, patay ang germs, ika nga. Ingat, yan ho yung W, waterborne diseases. O yung I, influenza-like diseases. O pagka medyo tinatrangkaso, ubod sipon, nilalagnat, ayaw malis ang lagnat, inuubo. Abay, ingat, ingat. Kinakailangan magpa-check up na, baka mamaya kung ano na yan. Huwag ho baliwalain, ha? Yun yung I, influenza-like diseases. Yung L, eto, L, leptospirosis. O, leptospirosis. Yan, nakukuha yan sa tubig na kontaminado. Tubig baha na kontaminado, halimbawa, ng ihi ng daga. O, yan, o. Hindi lang doon sa tubig, doon din daw sa putikan, halimbawa. Ingat ho tayo. Kaya mahalaga, halimbawa, kung talaga hindi maiwasan na lumusong sa tubig baha, magsuot ho tayo ng bota, ng boots, para makaiwas sa leptospirosis. Meron man kayong, baka may galos kayo sa paa, tapos lumusong kayo sa tubig baha. Diyan ho dumadaan yung mga ganyan. Ah, sabi nga nung isang kausap ko, baka mamaya nagpa-pedicure kayo tapos bahagyang nasugatan yung, ang tawag ba doon? Sa may lugar ng cuticle, ganon. Abay, dyan ho'y maaring dumaan din itong mga sanhi ng leptospirosis. Yung D, dengue. Dengue, kagat ng lamok yan, ha? So, mahalagang yung mga paligid natin, kung may tubig na malinis, takpan. Yung mga naiipunan ng tubig ulan, itaob. At sa puntong ito, mga kaibigan, tayo po'y makikipag-ugnayan na sa OCD, Office of Civil Defense. Ang ating makakausap this morning, mga kaibigan, ang Director ng Disaster Preparedness Service ng Office of Civil Defense, si Director Vicente Gregorio Tomas. Sir, magandang umaga po.
10: Yes, sir. Magandang umaga din po sa lahat po ng listeners and viewers po ng inyong programa po. Good morning.
5: Yes, sir. Okay, ang una makikibalita kami. We understand tuloy-tuloy yung mga preparasyon, ano? But this time, halimbawa, yung inaasahang itong pagpasok ng bagyo, na ngayon may international name na ano ba ito? Surigay. Yan, posibleng pumasok sa Philippine Area of Responsibility ngayon, ha? Or mamaya at papangalan ng Queenie. Ano naman po ang mga paghahanda ng ating Office of Civil Defense kaugnay nito, sir, please?
10: Yes, sir. Muli po. Yung pong bagyo ngayon ng paghahanda po ay tuloy-tuloy po, sir, ha? Ang ating monitoring, kasama po natin ang local government units and of course ang ating mga regional offices po within the area po. Kaya po kanina po as early as 2 in the morning, ang tropical depression ay na-monitor po na nasakwan po si Surigay. Is yun. Forecasted to enter today. Early will be given the local name Queenie po. It will continue to move west, northwest po until Friday and September 25 before turning northwestward beginning Saturday naman po. And then northward by Monday, sir. And as the latest information, the tropical cyclone is not directly affecting the country. However, it will bring cloudy skies with scattered rains and thunderstorms po to Biliran, Leyte, Southern Leyte, Dinagat Island, Surigao del Norte, Surigao del Sur, Bicol Region, and the rest of Eastern Visayas po. Sa Metro Manila naman, sir, the rest of the country will continue to be to experience partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms din po, sir.
5: Okay. At itong binabanggit yung mga areas, ha, ini-imagine ko ang lawak, ano? Although hindi siya lalapit dito sa landmass natin, ay malaki ang maaring maging epekto pa rin ito, Director Vicente, sir.
10: Yes, sir. That's true po. Kaya po binibigyan po natin ng advisories ang ating pong mga kababayan doon po sa areas na nabanggit ko po na mas maganda na po magdala ng payong.
5: Opo.
10: At maging planado po yung kanilang mga lakad upang hindi po maapektuhan na, ng dalang ulan nito pong tropical cyclone po na parating po.
5: Mm-hmm. Okay. At isa pa, kung sakali base dun sa direksyon na inyong binabanggit, direksyon ng bagyo, saang bahagi ng bansa ito didikit, kumbaga, o tatawid kung sakali?
10: Opo, sir. Kung naman po kasi ang yung direction po niya ay talagang hindi po talaga directly, but of course yung pong gaya po ng mga habagat, yun po yung mga nagdadala po ng ulan eh. Kaya yes, po yun po ang talagang nagiging ugali po ng ganito pong weather anomalies po, sir.
5: Okay. And of course, in anticipation itong mga possibility na ito, ang ating mga teams down to the level of the cities and municipalities have been properly advised, sir.
10: Yes, sir. Gaya po ng nabanggit ko kanina, tuloy-tuloy po yung pakikipag-ugnayan ng ating pong Office of Civil Defense regional offices. And at the same time po, nagiging maganda naman po yung pagbibigay anunsyo ng mga local government units sa kanilang mga kanayunan upang magbigay po ng tamang pag-iingat lalo na po sa ganito pong mga nararamdaman po na pag-ulan po dito po sa mga lugar na affected po nitong mga bagyo po.
5: Ayun. So ibig sabihin this early ano, nakapagsagawa na kayo ng tinatawag na pre-disaster risk assessment tungkol dito, sir, ano?
10: Yes po, sir. Ito po ay parang automatic response na po,
5: po
10: na ginagawa ng ating OCD, regional offices, at kasama po ng other agencies of government as an anticipatory response patungkol po dito po sa mga ganitong kalagayan po ng ating panahon, sir.
5: Yes, sir. Okay, sa isang puntos pa, Director Tomas Serrano, ang ating DOST PAGASA, meron na ring mga babala na inianunsyo. Itong lumalakas na, ano nga eh, ang tawag ng ngayon, ano, very strong El Nino na. At maaring tumagal hanggang sa first half ng 2027. Kung yung iba, ngayon ang pinoproblema, ulan, baha, may mga areas naman sa ating bansa ay nakakaranas na ng matinding tagtuyot, Director Tomas, sir.
10: Yes, sir. All science-based agencies nagbibigay na po ng ganitong advisory, lalo na po sa nararamdaman po na extreme El Nino. Mismo po ang ating Secretary Solidum po, matagal na po niyang naibanggit ito.
5: Opo.
10: Kasama po ng iba pang mga DOST, sabihin na natin po, yung nagmo-monitor ng ganitong kalagayan ng extreme El Nino. Ang mga effects po nito, sir, nagdadala rin po siya ng ulan. Kaya po, pag-iingat po, magdala po tayo ng payong, magsuot po ng tamang kasuotan para hindi natin maramdaman yung negative effects of El Nino. And of course, the rains that go along with the extreme El Nino effect po, sir.
5: Ayun. At syempre, yun nga, nabanggit nyo na matinding pagulan. Pag nagkakaroon ng mga bagyo, sinasabi kapag may El Nino, pag nagkakaroon ng mga bagyo, although mas madalang, pero mas malaki ang posibilidad na yung mga bagyo actually ay nagiging mas malakas, sir.
10: That's true, sir. This effect po ng extreme El Nino brings strong rains or very extreme weather anomalies po like what we are experiencing today. And of course po, yung pong tamang koordinasyon na ginagawa po natin sa ating pong mga science-based agencies, which are also being cascaded yung pong advisories down to the local government units. And of course, gaya po ng nabanggit ko kanina, kasama po dito ang regional offices ng Office of Civil Defense, sir.
5: Opo. At may nagpaparating na uba, limbawa sa inyong mga regional offices ng mga abiso na, oops, teka, ramdam na ang matinding tagtuyot dito sa aming lugar. Yung mga ganyang reports naman, sir.
10: Yes, sir. There are reports coming from the regional offices, and at the same time po, tumutulong din po yung mga national government agencies like what you mentioned, DOST, DPWH, DSWD, Department of Agriculture, upang mabigyan na po ng kumbaga yung anticipatory measures to address the effects of the extreme El Nino phenomenon po, sir.
5: Ayun. Okay. Well, in closing, Director Tomas, sir, paalala mula sa ating Office of Civil Defense sa mga nanonood at nakikinig sa atin ngayong umaga, please, sir.
10: Yes, sir. Thank you po. Actually po, ito pong mga binibigay po na advice po ng gagaling mismo po sa ating Pangulo, si President Ferdinand Jr. And then, of course, lagi rin po kaming binibigyan ng guidance ng ating kalihim, Secretary Gibo Teodoro. And of course, sa Office of Civil Defense, USEC Harold Cabrero, sa po po ng mga kasama namin, we will continue to monitor together with all agencies of government, especially the response cluster, to address the effects of the extreme El Nino and yung pong thunderstorms and rains na dinadala po ng extreme El Nino phenomenon. So please, sir, to all listeners, please listen to legit advisories. Mag-ingat po sa fake news. Kaya po, we're very thankful that your program is one of our, sabihin na natin, respective institutions in this endeavor to cascade correct information sa ating pong kababayan, lalo po apektado po ng El Nino at ng mga pag-ulan po. So ingat po tayo, and God bless everyone, sirs and ma'am.
5: Yes, sir. Thank you. Good morning, sir.
10: Yes, good morning po, and muli, God bless po sa lahat.
5: God bless po. Director Vicente Gregorio Tomas ng Disaster Preparedness Service ng Office of Civil Defense. Philippine Standard Time, mga kaibigan, meron tayong 27 minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga. Sandali lang ha, bibigyan daan muna natin ang ilang mga paalala.
6: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
11: Mainit na usapin ngayon ang Paxilica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang Paxilica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang Paxilica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag naisakatuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI, at advanced manufacturing. Ayon sa Bases Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
12: Maging brain gain tayo ngayon, invest na brain drain. Ako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa atin mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
11: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
13: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan yan malinis, hindi siya fossil, or hindi siya coal, for example.
11: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang Pax Silica ay hindi lamang proyektong imprastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
14: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
6: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: Philippine Standard Time, mga kaibigan. Meron tayong 31 minutes na makalipas po ang 7 AM. Tayo po'y magkikipag-ugnayan sa FIVOX, Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Makakausap natin this morning, there is Director Teresito Bacolcol. Director Bacolcol, sir, magandang umaga po.
15: Yes, sir. Magandang umaga rin po sa inyo.
5: Opo, hingi lang kami ng mga update, sir, sa patuloy na tinututukan ng FIVOX sa mga active volcanoes natin sa kasalukuyan, sir, please.
15: Okay, so right now, meron tayong apat na vulkan na may alert levels. Una dito, yung Taal Volcano. For the past 24 hours, isang volcanic earthquake yung naitala natin. And yung sulfur dioxide, last measurement natin was on September 21, nasa 360 per day lamang. So masyado nang mababa na yung sulfur dioxide natin. Unlike nung previous 2 years ago, mataas to, maabot pa ito ng 18,000.
5: Opo.
15: And then kaya meron tayong bug at the time. Last year, starting last year, wala na tayong bug na nai-report. Mababa rin sulfur dioxide, although from time to time tumataas siya. But mostly yung napapansin natin ay nasa 3 digits na lamang. And right now, nasa alert level 1 pa rin yung Taal Volcano. Yung Mayon Volcano naman, for the past 24 hours, nakapagtala tayo ng 14 volcanic earthquakes. And kahapon isang rockfall event yung itala natin. But wala na tayong pyroclastic density current since July 29, so 57 days na tayong straight na wala na yung uson. Yung sulfur dioxide kahapon, medyo mababa na rin kung i-compare natin from the previous weeks, nasa 797 tons per day, although paminsan-minsan tumataas ito. But mostly, nasa around 1,000, minsan tumataas, minsan bumababa. And ngayon, wala na rin tayong naitalang sumulan activity for 5 days na. And right now, nasa alert level to pa rin yung Mayon Volcano. Although sa gabi, meron pa tayong na crater glow, which is visible kahit wala tayong telescope na ginagamit. Naked eye lang, visible pa rin yung crater glow. And yung Canlaon Volcano naman, for the past 24 hours, nakapagtala tayo ng 21 volcanic earthquakes. And yung sulfur dioxide kahapon, nasa 3,962 tons per day. And wala tayong ash emission activity for the 4 days straight now. And right now, nasa alert level to pa rin yung Canlaon Volcano, similar to Mayon Volcano. And yung last na vulkan natin na may alert level is Bulusan Volcano. And for the past 24 hours, nakapagtala tayo ng 7 volcanic earthquakes. And yung last na measurement natin sa sulfur dioxide ng Bulusan Volcano ay nasa 12 tons per day lamang. So right now, ang Bulusan Volcano ay nasa alert level 1.
5: Opo. And based on these indicators, Dr. Bacolcol, sir, wala namang mga pagbabago sa alert level nitong nabanggit nyo na mga vulkan, sir, please.
15: Wala naman for now. Wala pang mga alert levels na either tinaas natin or binababa. So for several weeks now, the same alert levels pa rin tayo.
5: Mm-hmm. Okay. Well, Director Bacolcol, sir, bilang pagtatapos, paalala po muli mula sa inyo sa FIVOX para sa ating mga kababayan nakikinig at nanonood ngayong umaga, please, sir.
15: Again, paalala natin na yung constant reminder natin na huwag pumasok sa permanent danger zone for Taal Volcano, the whole of Taal Volcano Island. For Mayon Volcano, it's 6 kilometers permanent danger zone. For Bulusan and for Canlaon Volcano, 4 kilometers. So, sundin po natin to para po to sa ating kaligtasan kasi anytime pwede magkaroon ng phreatic eruption. And kapag phreatic eruption kasi wala pong warning yan. It can happen anytime.
5: Mm-hmm. Ayun. Okay, Director Bacolcol, sir, salamat po na marami sa mga update na ito ha, mula sa inyo sa FIVOX, sir.
15: Maraming salamat po.
5: Thank you, sir. Good morning, mga kaibigan, ang Director ng FIVOX, Philippine Institute of Volcanology and Seismology, Director Teresito Bacolcol.
6: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: Kanina pinag-uusapan natin yung wild diseases, waterborne, influenza-like, leptospirosis, and dengue. Oh, yung leptospirosis, pinag-uusapan natin kanina. Magsuot ng bota hanggat maaari. Pagka hindi maiwasang lumusong sa tubig baha, magsuot ng bota para ho makaiwas tayo sa leptospirosis. Yung panghuli, yung dengue. Nakukuha yan sa kagat ng lamok. Ang lamok na yan, namumugad, nangingitlog sa clean, stagnant water. So kung meron o halimbawa sa palibot ng inyong bahay, una yung mga ipon ninyo na tubig, make sure na may takip para hindi pangitlugan ng lamok. Eh yung iba naman, pag naulanan, halimbawa yung mga alulod ninyo, baka ho may naiipong tubig, baka mamaya may nakabara sa inyong mga downsprout na mga dahon na natuyo na, yung mga ganon. So, naiipon yung tubig. Linisin ho natin yan. At yung iba pang mga naiipunan ng tubig sa palibot ng inyong mga bahay pag umuulan. Baka hindi nyo napapansin. O yung mga florera, mga paso. Baka mayroong mga nakatambak na lumang gulong. Naiipunan ho ng tubig yan. Ha? O linisin, itaktak, itaob para ho walang pangitlugan ang lamok. Para iwas dengue. Hmm? Sa ating bahay at sa ating komunidad. Ang oras po natin sa buong Pilipinas, 37 minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga. Sandali lang, bibigyan daan muna natin ang ilang mga paalala.
6: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
16: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Nakatira ka ba malapit sa dagat? Uy, sana all by the beach. Pero alam mo bang at risk kayo sa storm surge o daluyong ng bagyo? Storm surge ang tawag sa malalaking alon na nabubuo dahil sa malakas na hangin. At hindi lang ito basta-basta alon. Pwede itong lumaki ng katumbas ng dalawang palapag na bahay. Intense! Kaya naman, kung may banta ng storm surge sa inyong lugar, mag-evacuate na agad bago pa man dumating ang bagyo. Hindi na kailangan magpanik dahil hashtag panatag ang may alam.
17: Ako po si Bernardina Aranda, 71 years old, from Barangay Lanao, Riklaba, Kitapawan City. Nung wala pa ang ELG, yung business permit, mahirap noon, palipat-lipat kami ng mga department office. So sa ngayon, mas malaki ang may tulong eh, kay isa lang, yun nga, isa maano lang area ang puntahan namin, no? So mas madali, kung kompleto lang ang mga papeles na dala namin, madali lang ang palabas ng permit. Ngayon niya si Sam. Salamat naman si President Marcos kasi siya mga nagkuhan dito sa mga system na ginagawa nila ngayon ay mas madali. Kaya namin na lalo na ang mga senior ginabigyan talaga nila ng mga priority. No? So malaki ang talaga ang pagbabago dati sa luma.
0: tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas!
2: Radyo Publiko!
5: Mga kaibigan, kayo po'y nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kami nasa 104.3 The Capital FM sa Bayang Broadcast sa Sports Radio 918 kHz at sa Radyo Magazine 1278 kHz. Oras sa buong Pilipinas, mga kaibigan, 14 minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ child or Santo Niño to Raja Humabon, who got baptized as King Carlos, and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuanong, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu. Kung kaya't ang sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis Reina Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magarbong parada ng sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapaalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers. Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
0: Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas!
2: Radyo Publiko!
6: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: Dapat pakinggan tayo sa 104.3 The Capital FM. Balita muna mula sa Campo Aguinaldo. Ito ang Central Luzon Regional Disaster Risk Reduction and Management Council. Nagsagawa po ng full-scale meeting para paghahandaan itong papalapit na bagyo.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Alamin natin ang detalye mula kay J. Mark Dagala. J. Mark.
18: Masala magalamang kapatuloy na pinaralakas ng Regional Disaster Reduction and Management Council 3 o Central Luzon ang kanilang pagtugon sa epekto ng bagyo, habagat at maging ng ibang mga sakuna. Nagsagawa na ang ahensya ng tiyatawag na full council meeting kasama ang mga local government unit partners at dito pag-usapan na magkakasunod na bagyo na tumama sa bansa na mga bagyong Luis, Maymay, Neneng at Pirande at pinalakas ng habagat. Pinalakay din dito ang mga aral na kanila natutunan sa sakuna, gayon din ang mga pangangailangan na palakasin. Katulad ng early warning, evacuation, resource propositioning, communications, anticipatory action at interagency coordination. Ito na rin ay bilang paghahanda sa papalapit itong papasok nga na bagyong Queenie pa rin nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Gayun din ang pagtugon sa o pagsilip sa climate outlook at ang posibleng epekto ng tinatawag na strong El Niño. Para sa Bago Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Thank you so much, si J. Mark Dagala. Mga kaibigan, ang oras natin, 43 minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga. Siya nga pala, thank you very much, si ICC. Cybercrime Investigation and Coordinating Center. Thank you, Sarah. Si Undersecretary Aboy Paraiso, sir. Salamat na marami sa pagkilala sa Radyo Pilipinas bilang katuwang sa information dissemination ng CICC. Thank you rin kay Communications Director Aya. Yan, ha? Thank you, ma'am, sa inyong pagkilala sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ito, balita muna mula sa Bureau of Internal Revenue. Handa na po ang BIR. Sinimulan na nila itong tinatawag na pilot testing ng digital Document Tracking System.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Ang balita atin sa atin ni Mary Ann Bastaza. Mary!
19: Alan, sinimula na nga ipatupad ng Bureau of Internal Revenue o BIR itong Document Tracking and Management System o DTMS ahensya. Nakapaloob yan sa Revenue Memorandum Order na bahagi ng digitalization efforts ng ahensya at para mapahusay ang tracking at accountability sa mga opisyal nitong dokumento. Sa ilalim ito, otomatikong binibigyan na ng document control number ang bawat dokumento para masundan ang status, lokasyon at pati na ang chain of custody nito. Kabilang sa mga dokumentong itatrack ay yung mga memorandum at mga liham, request para sa tax case verification at information, tax case dockets, retrieval requests at pati na mga ilang confidential information. Taklaw naman sa pilot testing ngayon ang ilang tanggapan ng BIR kabilang ang Resource Management Group, Administrative Service at ang Records Management Division. Ayon naman kay BIR Commissioner Charlito Martin Mendoza, layo ng bagong sistema na mabawasan ang posibilidad na mawala o ma-displace ang mga records, ang koordinasyon at mapalakas ang accountability

0: publiko, pero sa ngayon kasi nasa pilot testing pa lamang siya, no? Mm-hmm. At tayo naman sa PCR, bahagi yan ng kanilang pag-modernize,
1: yes,
0: sa kanilang system sa ngayon. Pero ang DIR naman, ang sinasabi ito kahit mga noong nakaraan pa, yung digitalization efforts nila tuloy-tuloy at posible pag naging successful ito ay maging bukas din ito sa publiko nang sa ngayon. Tama ka, no? Yung mga dokumento, yung mga transaksyon sa BIR ay mabilis nang matatrack ng publiko kahit online at hindi na nila kailangan pang magpunta ng physical sa tanggapan ng BIR.
1: Yun. Okay. Mary, salamat na marami for the updates mula sa Bureau of Internal Revenue.
0: Balik sa inyo, Alan. Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Thank you so much, Mary Ann Bastasa, mula dyan sa BIR sa Quezon City. 47 minutes na makalipas ang alas 7 ng umaga. Sandali lang, ilan munang mga paalala.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
3: This is a public service announcement.
2: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
3: This is a public service announcement.
4: Public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
2: Naghahatid ng mahalagang balita at impormasyon.
5: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko. Boses, kasama si Alan Alanige.
1: 49 minutes makalipas po ang alas 7 ng umaga. Nature-based solution sa pagbaha, tinitignan ngayong na solusyon ng Department of Public Works and Highways. Yan pong balita natin sa atin ni Lawrence Tanhoko.
2: Radyo Pilipinas, report.
1: Lawrence,
6: itinutulak ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang kombinasyon ng nature-based at concrete solutions sa mga proyekto kontra baha, partikular sa mga bayan sa Northern Manila Bay. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, kailangan baguhin ang nakasanayang pagdedepende lamang sa mga konkretong flood control structure at pag-aralan din ang mga sistemang matagumpay na ginagamit sa ibang bansa gaya ng the Netherlands. Sinabi ni Dizon na wala silang iisang solusyon o walang isang solusyon sa pagbaha, dapat pagsamahin ang mga infrastruktura tulad ng mga diki at iba pang nature-based interventions, depende sa kondisyon ng lugar. Tututukan ng DPWH ang Hagonoy, Paumbong at bahagi ng Malolos, Bulacan, ngayon din ang Makabebe, Masantol at Sasmuan, Pampanga, dahil iba ang kinakailangan flood mitigation measures sa mga lugar na nabanggit kumpara sa Metro Manila. Target ding simulan sa susunod na taon ng ilang detention basin habang inaasahang mabubuo sa loob ng 6 na buwan ang plano para sa mga earth dike. Binigyan din ni Dizon ng kahalagahan ng pakipagtulungan sa mga foreign expert upang maiwasan ang maling proyekto at pag-aaksaya ng pondo habang pinabibilis ang pagpapatupad ng mga solusyon kontra baha. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Publiko, 738 AM.
1: 51 minutes, makalipas pong 7 AM. Ito, dun sa mga nagtatanong kung kumustang lagay ng panahon ngayong araw na ito, expected pa naman na papasok sa Philippine Area of Responsibility itong bagyong binabantayan kahit na nasa labas pa ng par, ha? Narito muna ang weather update direkta mula po sa PAGASA Forecasting Center.
2: Radyo Pilipinas Weather!
1: Ihatid sa atin ni Glyza Escolyar. Glyza, good morning!
7: Good morning din po sa inyo, Sir Alan. Para po sa lagay ng ating panahon, sa kasalukuyan po ay asahan ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na ulan at pagkidlat pagkulog dahil po sa trap no ni Bagyong Surigay. Ito po ay nagdudulot po ng maulap na

0: Pangitan sa Biliran, Leyte, Southern Leyte, Dinagat Island, Surigao del Norte at Surigao del Sur. Asahan po sa nabanggit kong mga lugar ang kalat-kalat na ulan at pagkidlat pagkulog. Posible po ang mga flash floods at landslide lalo na po kung meron pong mga thunderstorms. Sa Bicol Region naman at nalalawing bahagi po ng Eastern Visayas, maging sa nalalawing bahagi po ng ating bansa, ay magiging bahagyang maulap lamang po ang kalangitan at asahan po ang mga localized na mga pag-ulan, lalo na sa hapon o gabi. Gaya po ng aking nabanggit, yung Bagyo Sergey po ay nasa labas po ng Philippine Area pa sa ngayon, pero inaasahan na ngayong umaga ay makakapasok po ito ng Philippine Area of Responsibility at tatawagin po sa pangalang Bagyong Trini. Huling namatan po ito ng pag-asa, 1,500 kilometers, silangan po ng Northern Luzon. Taglay po ngayon ang lakas na hangin na 75 kilometers per hour malapit sa gitna. Kaya ito po ay nasa category na tropical storm. At ang pagbugso po niya ay nasa 90 kilometers per hour. Kumikilos ng pakanluran, hilagang kanluran sa bilis na 30 kilometers per hour. Maaari pong maging typhoon intensity po ito sa loob ng par by weekends. At pinakamalapit naman po ito sa extreme northern Luzon sa araw po ng Sabado at Linggo. Pero sa ngayon po, sa forecast track po ng pag-asa ay wala po tayong nakikita ang landfall scenario, pero sa ngayon po ay hindi pa naman po natin naru-rule out yung ganong scenario. Kaya po manatili pong updated sa mga ilalabas po na bulletin ng pag-asa sakaling pumasok po ito ng Philippine Area of Responsibility ngayong umaga. Yan po ang latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng pag-asa. Ito si Glyza Escolar nag-uulat.
1: Glyza!
0: Opo, Sir Alan.
1: Sabi mo, bandang Sabado, Sabado o Linggo, ito'y pinakamalapit sa lupa, pero dyan sa extreme northern Luzon. Lalapit, didikit, pero hindi tatama mismo sa lupa, sa kalupaan. Ika nga, yun, Glyza.
0: Opo, tama po yun nga sinabi niya po, Sir Alan. Although hindi po natin niroll out yung possibility na mag-raise po tayo ng mga tropical, opo.
1: Ng signals
0: dito po sa extreme na Northern Luzon ay sa ngayon base po sa forecast track po ng pag-asa ay hindi naman po sa ngayon po ito maglalandfall. Although syempre hindi po malayo pa po ang Sabado at Linggo kaya po hindi pa naman po natin na-rule out na pwede po itong makalapit ng husto dito sa extreme Northern Luzon.
1: Okay. Glyza, salamat na marami for the updates mula sa pag-asa Forecasting Center. Thank you very much.
0: Maraming salamat din po.
1: Thank you, Glyza Escolar mula sa Pag-asa.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: Bye-bye time once again. Sa pangalan po ng ating mga kasamang naglingkod ngayong umagang ito ng Thursday. Uy, Thursday na. Ang ating mga executive producer, thank you. Paula Antolin at si Glory Fe Bagon, thank you. Ang mga co-pilot naman natin sa technical side, Rolly Bumatayo, Jomari Referial, Mark Buqueron, Mary Ann Bilios, thank you. Nagpapaalam po pansamantala, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat, isang magandang Thursday morning sa inyong lahat.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
3: Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino.
4: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our ideal of being a Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society.
3: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
4: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
3: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at di kalidad.
4: Huwag nating pahirapan ang taong bayan, bagkus suklian ang kanilang tiwala ng magalang na panunungkulang.
3: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
4: Sa bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
3: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
2: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating isasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
5: I-destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
2: Self-protection.
5: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
2: Seek early consultation.
5: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
2: Support fogging and spraying.
5: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
2: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
6: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
7: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
6: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
7: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 doon sa pangalawang SEM.
6: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
8: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
9: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
8: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ang 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
10: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
11: From kasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
8: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
12: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang production.
8: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
2: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna at Walang Kagaya, your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
13: sa aming patuloy na pagsasahim papawid. Asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga